tana nufin duk wani abu da zai dada dawo wani mutum rai wanda saboda shi mutum zai iya yin abin da bai kamata yayi ba ko ya ki yin abin da ya kamata yayi shi yasa shari'ar musulunci ta hana waɗannan abubuwa ko da gaisuwa idan ya zama na cewa gaisuwa a ce kullum zaka je ka gaishe da wani ma'aikaci kowane irin ma'aikaci na al'umma ya zama na cewa zaka je ka dinga gaida shi ko da so dai ne a juma'a ko da gaisuwar sallah ce wannan rashawa ce dalili saboda zai ji dadi gobe ya zo ya ga cewa ai wannan yana gaida ni ai wannan yana ganin mutunci na ai wannan yana ganin kima shi yasa ma aka ce duk wanda yake da alaka da wani ma'aikaci uwa uba da mata ba za ka yi masa alheri ba domin alherin nan wata rana zai zo kansa za a iya zuwa a ce da shi kaza misali abin da yasa rashawa take da illa shine cewa duk lokacin da mutun ya zo gaban sa wata rana wanda daga cikin alkalai sai wani mutun ya kawo ƙara gaban sa suka zo su biyu da suka zo suka zauna wannan yana kyautata masa tuntuni dan haka da suka zo gaban sa da mai ƙara da wanda aka yi wa ƙara suka yi bayani sai ji zuciyarsa ta dan karkata kan wannan mai kaunan nan ta sami nuna masa kauna abinda ya bude baki yace ku kai ƙarar ku wajen wani alkalin aka ce me yasa yace saboda naji zuciyata bata daidaita su ba daga abin da ke cewa rashawa shine yin abin da zai sa wani mutum yayi abin da ba shi ya kamata yayi ba ko ya ki yin abin da shi ya kamata yayi

ادعو الى سبيل ربك بالحكمه الله ينجي يا النبي لنت لهم لنت ادعو wannan aya ادعو wannan kalma ta Allah yadda manzo Allah duk abin da yake masa sauki sauki sauki duk abin da aka masa sai ya zabi mafi sauki to inda an zo za a yi sallah a kyale wanda ya iya karatu duk Allah ya limanci in mutum bai iya ba ai hakuri kuma ina maimaita mana tunda Allah ya riga yanzu ya hada mu gaba daya a kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah to mu yi hakuri yan uwa mu yi hakuri da juna an yi zage-zage da kaf an yi rigingimu a masallatai da an yi rigimar sadali da kabaru ya wuce an yi rigimar kadiriyya tijaniya ya wuce wannan ma rigimar izala da dariƙa zai wuce ya ma ba wucewar yanzu duk da kai ana sallah juna duk da kaza masallaci fada in dai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba na kowa ba ne wa kana gama ginin masallaci ya fita daga hannunka wa annal masajida sai dai kuma za a kuma surat tauba wallazina takazu masjidan dirarar wa kufaran wa tafariqan bainal mu'minina to wannan kuma sai a tsaya a yi magana Abdullahi Dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace masu karatun Qur'ani su ne abokan zaman Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu samari ne ko dattawa Imam al-Bukhari ya fitar da wannan akwai bayin Allah da yawa da suke ganin karatun Qur'ani ya fi kai tasbihi da tahalili subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar karanta Qur'ani ya fi wannan akwai masu ganin wannan wallahi kuma alam to yawa na dan jawo mana hankalin mu ne saboda mu yi kokari yawaita karatun Al-Qur'ani saboda me saboda mu samu ladan Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba a cutar mai karatun Al-Qur'ani ba a cutar mai karatun Qur'ani ko almajirai da ake sawa a kama su ko a hana bara akwai abu biyu malamin almajiran za a samu a kyautata mar yadda aka je neman ƙuri'a lungu-lungu ƙauye-ƙauye birni da ƙauye to suma malaman alƙur'anin a tara su waje guda a wayar musu da kai sannan a ci a sa masu hali su taimaka musu gwamnati ma tana bara tana cewa ba za mu iya tafi da abu mu kaɗai ba sai mutane sun shigo to inda gwamnati ma ta yi bara don mai almajiri ba zai bara ba to sai a taimi masu hali ga yaran nan wani wandonsa ko takalminka ba za ka iya gogiya da shi ba don ƙazanta wani tsirara ma yake yawo wani riga ce ita ce ta bacci ita ce ta rufa ita ce ta yawo ita ce ta ranar juma'a ai da kunya mai ƙur'ani yana yawo tsirara mutane suna da riguna babban abin kunya ne ko ranar idi ko ranar juma'a kaga almajirai sun taho su 20 guda goma kafa ba takalmi ina 'yan kasuwa ina mutanen Allah ina kansiloli ina ciyaman ina gwamnati ina masu hali ina manyan 'yan kasuwa ina tajirai a kyale dan mai girma alqur'ani ina taka kaya da dutse da menene ya cintibe Allah ne kawai zai masa maganin to a kyautata musu ai malaman lecture sannan almajiran kuma a ba su riguna masu kyau su ma su sa su ji daɗi a ba su abinci mai kyau su zo na shi karatu sai ran alamin su fito ko na juma'a muna kallo da nan bakin gantin kwari da kasuwar sabon gari da nan cikin birni da yake dillon aka yaye mu ranar juma'a za a ga an ajiye kwabbai sababbi wanda dinnan almajirai ne ba sa fitowa sai ran juma'a daga juma'a shi kenan kuma sai wata juma'a sai daren makafi kuma da yawa sai daren juma'a su kuma suke fitowa su kuma su yi nasu bara kuma

0: Country One Gary Mix ni sika karu ako ikajidadin ka
1: Gary Mix
2: 97.3 Rahama Radio.
3: Sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane muna hanya za a ji yadda albasa ba ta halin ruwa ba bayan da shaye-shayen kayan maye ya sanya wani matashi zarewa kakansa makami sai dai ya ce ai wukace yar karama ba babba ba
4: rukar ba gaba dayanta yar karama ce ba ta wuce ma duk tsatsa ne ma a jikinta a lokacin gaskiya dai na shi azu mene ma dai kan na wace a hankali
3: sannan ba a ji yadda a Najeriya aka tanadi dokoki da hukunce-hukunce da suka hana sare bishiya barkatai domin kare muhalli
5: akwai hukunci tara ce za a yi wa mutum ko kuma a kai shi kurkuku sakamakon wannan karya doka da yi idan mutum ya sare bishiya daya to dole ya shuka bishiya guda biyu
3: haka kuma a rahoton kowa ya bar gida gida ya bar shi za a ji asalin karin maganar nan ta tula bai rabu da kalaya ba
6: har yau tula bai rabu da kalaya ba amma labarin na gaskiya ne tula kabila ce da ana murna bako ya tabashe yana bayan gari
7: ke mugun yana bayan gari
3: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma a rahoton ta bakidi ta bakaratu a jiyar da a Ukraine yara manyan gobe suka taka gagarumin rawa wajen tallafa wa kasar su a yakin da take da Russia
8: Nadezhda Atpusti Izabut
9: Bravo bravo
3: Sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
10: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
11: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
10: Ta manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
11: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store
10: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara Kana akwai masara Gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
11: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
10: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
11: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauran su.
10: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
11: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0803644045 ko 0807872500
10: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
12: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
13: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
12: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
13: har da lafiya mai gida
12: kwarai kuwa domin bayan ga

0: da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko'ina a faɗin ƙasar nan.
2: To za ku iya turo da saƙon ra'ayinku akan duka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023540467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com. A don haka a halin yanzu a fara da yadda iyaye suka fara kira ga mahukunta musamman ma 'yan siyasa da su yi wa Allah da annabinsa su daina tunzura matasa a saboda biyan bukatunsu irin na siyasa. Sadiq Ado Dabo wani uba ne a nan birnin Kano.
3: Ina kira ga mahukunta da kuma su gwamnati da 'yan siyasa da su ji tsoron Allah su kiyaye asasa fitattunin daba da rigingimu domin kowane ɗan siyasa yana da dandabarsa. To wannan ba daidai bane ba. Ya kamata ashe su dinga gina rayuwa al'umma su ma da haka aka yi musu da basu taka wannan matakin ba. To ya kamata siyayyen al'umma su zama jagorori na gari.
4: Ai kamar baka da hujja da zaka ce 'yan siyasa suna da dandaba ku? Su da suke neman jama'a a ce kuma suna da dandaba?
3: To ai sarki kura ni gano ne ba jiyo bane ba da ido na ga ni kuru-kuru ya tsohuwata ga annabi na sha ganin 'yan siyasa daga kama daga matakin kananan hukumomi zuwa sama zuwa federal har state na sha ganin kowanne na fitowa da 'yan dabarsa da 'yan bangarsa kowanne har kwamishinoni har federal duk wani mai riƙe da political appointment da elected da zaɓaɓɓe na sha ganin su da 'yan bangarsu kuma suna kiranin su 'yan bangar wane ne don haka su ji tsoron Allah su dinga kyautata rayuwar al'umma domin mu matasa mu ne manyan gobe. Idan rayuwar mu ta yi kyau to al'umma za su gyaru idan kuma rayuwar mu ta wargaje to rayuwar al'umma ta wargaje.
2: Sadiq Ado Dabo ya ce ai babu nagar a kashi kasancewar wanda kare ne ba bara ba.
4: Amma kamar su matasan wanda kira ba a gare su na su ga ya ba su kyautata rayuwarsu.
3: To su ina kira a gare su ya kamata su ma su ji tsoron Allah su daina harkar daba da banga domin duk wanda yake so rayuwarsa ta yi kyau to daina al'amarin na banga na zubar da jini domin Allah yana nan a madakata yana jiran kowa su zama mutanen kirki. Mutanen nan babu 'ya'yansu babu surukansu babu wani nasu a wannan harkar da suke ta banga domin duk wanda ya karatu ma ya bai bada makami ya banga ba domin duk wanda yake wannan wallahi rayuwarsa ba za ta yi kyau ba ƙarshensa ba zai kyau ba.
2: To masu hikima daina cewa gyara kayanka baya taɓa zama sauke muraba. To a nan gaba kaɗan za a jiyar da shaye-shayen kayan maye ya sanya wani matashi zarewa kakansa makami sai dai ya ce ai wuƙa ce ƴar ƙarama ba babba ba. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai ina ga mu leƙa fannin muhalli inda a Amurka majalisar birnin Auckland ta umarci wani likita ɗan asalin Najeriya Matthew Bernard da abokiyar zamansa Lynn Wana da su biya kusan dala miliyan ɗaya a matsayin tara a sakamakon sare bishiya a kusa da gidansu da ke a kan titin Clement Avenue. An dai ɗauki wannan mataki ne bayan shafe shekara da shekaru ana ta ƙaddama a tsakanin masu gidan da kuma hukumomin birnin akan sare bishiyar ba tare da izini ba. Shin ko a Najeriya akwai doka da ta haramta sare bishiyoyi ba tare da izini ba? Abdullahi Sani Salihi Marmara shi ne manajan darakta na kamfanin tuntuɓa akan ayyukan gona ga kuma abin da ya ce.
5: A Najeriya akwai dokoki da gwamnati ta kafa domin ta kare wato sare bishiyoyi babu gaira babu dalili. Alal misali a shekarar 2000 akwai National Forestry Act da kafa wacce dokar ta ce ba a yadda a sare bishiya ba dalili ba. Sai dai idan akwai wani dalili ko kuma idan an nemi izini daga hukuma. Sannan ba a yadda a lalata zazuzzuka domin su ne muhalli na kamar dabbobi da sauran wasu halittu daban wanda suke a cikin waɗannan dazuzzuka ba.
2: A nan Najeriya musamman ma a jihohin Arewa ana danganta ta'azzarar zafin da ake fama da shi da tasirin sauyin yanayi a ciki kuma har da yawaitar sare bishiyoyi barkatai. Shin ko akwai hukunci ga masu sare bishiyoyi barkatai a Najeriya? Ga masanin tsirrai Abdullahi Sani Salihi Marmara da amsar hakan.
5: Akwai hukunci tara ce za a yi wa mutum ko kuma a kai shi kurkuku sakamakon wannan karya doka da yi. Abinda kuma shine zai iya warware wannan al'amarin shine aiwatar da dokar. Idan mutum yayi to a hukunta shi kowane ne shi kowaye idan yayi ai masa hukunci saboda matsalar Najeriya ba wai akan dokar kawai sare bishiya ko wani abu ba ita ce wato duk mai laifi yana iya sha yana iya tserewa ba tare da wani abu ya same shi ba. So idan a wannan bangaren ma aka dawo mutane su ga idan an sare ana daukan mataki akan mutane, to kaga mutane za su wato hankalta su kiwu wannan abu.
2: A Najeriya kungiyoyin da ke rajin kare haƙƙin tsirrai da kare dazuzzuka sun shakokawa da rashin aiwatar da dokokin da aka tanada wajen kare tsirrai.
5: Akwai kungiyoyi masu zaman kansu na duniya da na ƙasa waɗanda suke ba mutane shawara cewa idan sun yi ta kokari gwamnati amince da wannan har zuwa yanzu cewa idan mutum ya sare bishiya ɗaya to dole ya shuka bishiya guda biyu, idan kuma gurin ba zai yi bishiya guda biyu ba to wannan guda ɗaya wacce ya share ta to ya kamata ya maida ita, in dai ba wani dalili ne wanda yasa cewa za a iya kawar da wannan bishiya a rayuwarta ba.
2: To yanzu kuma sai rahoton kowa ya bar gida, gida ya bar shi. Shin ko mai sauraro ya san asalin karin maganar nan ta tula bai rabu da kalaya ba? Ga rahoton da Kabiru Abubakar Sheshe ya hada mana.
6: Hausawa na cewa karin magana zancen hikima ne, domin kuwa cikin karin magana ne ake isar da manyan darussa cikin takaitacciyar magana mai dauke da zurfin tunani da kuma ma'ana. Daya daga cikin karin maganganun Hausawa da suka dade suna yawo a bakin jama'a shine tula bai rabu da kalaya ba. To ko me sauraro ya san me wannan karin magana ke nufi a zahiri da kuma ma'ana? A wata tattaunawa da muka yi da masani kan harshen Hausa Dr. Mukhtar Sadauki Muhammad na sashen koyar da Hausa kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi Kano ya bayyana ma'anar wannan karin magana da cewa
7: karin magana da ake cewa har yau tula bai rabu da kalaya ba, kaga ita ma wannan za a ji labari ne a baya amma labarin na gaskiya ne.
8: To shi tula da kalaya
7: ai tula kabila ce
8: haka yake
7: a Kaltungu
8: jihar Gombe.
7: Gombe to labarin sai ake bada shi ta fuska biyu amma ko ne ka dauka sai kaga ya dace da karin magana. Fuskar farko ita ce cewa lokacin zuwan Turawa wajen 1904 zuwa da 7, an ce 1907 ne ma a Turawan mulki suka isa Kaltungu. Kabilar Tula su kuma an ce al'umma ne jarumai ko masu kayan fada, masu kayan yaki. To sai aka tura Turawa don su mulke su, suka yi bore kamar yadda sauran al'umma su ma da aka mulka suka yi bore, don da yawa al'umma da Turawa suka zo su wurin duk sai da aka gwabza yaki. To an ce a Tula Turawa karkashin wani bature da ake ce masa Mr. F. Carlyle, haka sunansa yake. Saboda haka aka gwabza yaki tutura da bindiga suke da igwama wani lokaci. Tula sun nuna jarinta babu shakka, an sha wuya kafin a cin musu. Turawa dai suka samu galaba a Mr. F. Carlyle ya abin nan. To daga baya bayan an ci gari sai kuma Turawa shugabanninsa sai suka sake turo Mr. F. Carlyle Tula wajen al'ummar Tula ya mulke su. To shi ne sai da suna murna kala ya tabi kuma yanzu kala ya ne, sai suka ce har yanzu dai Tula bai rabu da kala ya ba, gashi ya dawo.
8: Wato Allah ba bahaushe basira ta gina
7: kaga ni babu shakka. To wannan tarihin da Hausawa suka ji sai suka gina karin magana.
6: To amma ko wannan karin magana tana da wata ma'ana ko darasi fiye da wannan?
7: Hausawa da suka samu wannan labarin sai suka ɗauki wannan magana suka maida ita karin magana da cewa har yanzu tula bai rabu da kalaya ba. Da ana murna baƙo ya taba shi yana bayan gari,
8: shi mugun yana bayan gari.
7: To haka Hausawa suke amfani da ita.
6: A takaice wannan karin magana na nuna mana muhimmancin fahimtar alaka tsakanin asali da ɗabi'a da kuma yadda halayen mutum ke binsa a rayuwa. Mu kasance a shiri na gaba domin jin bayanin wata sabuwar karin maganar mai dauke da hikima. Rahoton kenan, Kabir Abubakar Sheshe, ku karkade kunnuwanku.
9: Da sauran shagulgula ina samun alfahari da nutsuwa da farin ciki idan na gani a kamfanin wasai. Ina alfahari da ado da kwalliya sai sa na yi fice cikin ƙawayena. Baba nan suka tsaya ba sun gwangwaje mu da alfahari iri-iri daban-daban. Wasai investment money na
10: tara. Ina ma abu. don siyan kaya masu inganci a tamfa kuke so kowace iri ina masu siyan daidai ko sari muna iya tura kayan mu gari gari a cikin Najeriya da ma makwabtan Najeriya ina masu siya online ku bibiye mu a wannan lambobi kamar haka ku garzayo zuwa shagunan wasi dake kanan dabo Najeriya
11: Dubai kuma imana irin wannan kayan lakin ai sai a Dubai ake samun irin su kin ga yadda falon ki yayi kyau dining table din ki kamar amrish ba ki da labarin gurin sai da kayayyakin daki na Abdullah Home and Decor ai idan kina neman kayan daki na gani na fada kuma na zamani irin su royal set the royal bed dining table kitchen cabinet ai sai a kamfanin Abdullah Home and Decor ai ba iyanin kamfanin Abdullah Home and Decor suka ba domin ko suna sayar da kayan ofisoshi na ƴan siyasa da ƴan kasuwa kai har ma da manyan gidajen sayar da abinci wato restaurant bugu da ƙari ba ka da matsalar abin hawa domin kuwa da zarar kayi ciniki da kamfanin Abdullah Home and Decor za su kai maka kayan ka duk inda kake so
12: ai kawai kai ni kamfanin Abdullah Home and Decor domin canza kayan ɗaki na
11: ai ba iyaki zaki canja ba Islam kyamata juye
13: za ku iya samun kamfanin Abdullah Home and Decor akan titin Bashir Tofa Garden Albasa ko akan lambar waya kamar haka 07011112 ko 09061012
14: Kungiyar Utoba Aji na 1997 na miƙa sakon godiya da jingina ga zaɓaɓɓen gwamnatin jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf bisa zaɓen da yawa ɗaya daga cikin mambobinta wato mai girma Alhaji Muntala Silagaru a matsayin mataimakin gwamnatin jihar Kano don canza Kano gaba. Babu shakka gwamnatin Injiniya Abba Kabir Yusuf ka sanya ƙwarya a gurbinta domin Alhaji Muntala jajirtacce ne kuma mutum ne mai son Kano da kawo mata ci gaba. Kungiyar Utoba Aji na 1997 na da yaƙinin al'ummar Kano za su ga sauyi a salon tafiyar da Kano musamman ofishin mataimakin gwamna muna adar Allah madaukakin sarki ya ba su nasara a wannan jagoranci ya riko da haɗayen su ya ba su hikima da basira ce da jihar Kano gaba wannan sakon jin muna da godiya ce daga kwamitin gudanar da kungiyar Utoba Aji na 1997 wato class of 1997
2: to madalla to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya inda wani abu mai kama da azancin nan na albasa bata yi halin ruwa ba sai gashi rundunar tsaro dake yaki da kwatan waya a jihar Kano ta tabke wani matashi da shaye-shayen kayan maye ya tunzura shi har ya zare wa kakansa wuka tare da barazanar burma masa wannan al'amari dai ya faru ne a Ja'in inda cikin kiftawa da bismillah wannan dattijo ya nemi daukin ɗan unguwa tare da bashi kariya kafin kuma daga basani dakarin na rundunar su kai masa dauki
15: kakana ne da muka tawo da shi yana in bashi dai ban bashi ba sai ya tara mun ɗan sharar da suka fara dukana ni kuma kawai sai na ciro to kankanuwa ce ma
16: me zaka yi wa makakan naka da wukar
15: ai ba shi na cirewa ba
16: aka ce kuma shi ka cirewa har kai barazanar ma zaka kashe shi
15: a'a dan nan ɗan sharar ne suka fara dukana wukar ba gaba ɗayan ta ƴar karama ce bata wuce ma duk tsatsa ne ma a jikinta in mai tsitsiya ce
16: amma shi kakan naka ai gashi ya batun cewar kai barazana ne za ka kashe shi ƙarya zai ma kenan
15: no to in ma dai na yi hakan mistake ne ina neman kuma akuwa a wajen
16: a lokacin mai kasha ne har hakan ta faru
15: a lokacin gaskiya dai na sha izo kuma nima dai na sha izo kuma nima dai kan nawa ce a hankali
2: wannan dai shi akan ce baba na daka amma kuma gemu na waje la'akari da yadda tarbiyyar wasu daga cikin matasa daga ta sukurkuce a saboda shaye-shayen kayan maye Nura Salisu Sharada shine komandan rundunar da ke yaki da kwatan waya a jihar Kano
17: saboda haka muke fadakar da iyayen su kula da ƴaƴan su su gane da wasu ga mu'amala yanzu harka kwayan nan ta zama ruwan dare ta zama gidan kowa ta zama dole sai an sa ido akan ta saboda wallahi abubuwa ne sun yi yawa mutane ne ba su san me yake tafiya ba su dai kawai suna zaune mutane sai dai su je kasuwa su dawo su ci abinci kawai su kwanta amma bai san halin da ya matasan mu da yaran mu suke ciki to kaga karshe da ya same shi me zai yi masa
2: shin ko wannan mataki gwamnatin jihar Kano take dauka wajen yaki da shaye-shayen kayan maye game da zarata da dama kama ta yi gwamnatin jihar Kano ta bude gidan gyaran tarbiyya dake Akiru wanda gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya rufe tun bayan hawarinsa gwamnatin jihar Kano shin ko ina dalilin gaza bude wannan gida domin ya dawo ya ci gaba da aiki yadda ya kamata musamman ma da halin yanzu matasa suke fama da shaye-shaye iyaye da dama sun koka da cewa matasa dake shaye-shayen kayan maye sun addabe su inda kuma koda ƴan sanda sun tabke su sai dai a sake su domin babu gidan gyaran tarbiyya na kiru da za a iya kai su domin ake kulawa da su akwai bukatar gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya amsa kiran iyaye wajen bude wannan gida na kiru na gyaran tarbiyya domin kulawa da tarbiyyar matasa masu hikima dai na cewa gyara kayanka baya taba zama sauke muraba to yanzu kuma sai rahoton taba kidi taba karatu inda yanzu haka dai an shafe sama da shekara hudu ana gobza yaki a tsakanin sojojin Russia da na Ukraine ko da yake shugaba Vladimir Putin na Russia ya ce yakin ya kusa zuwa karshe idan har Ukraine ta yi amanna da sharuɗan da Russia ta gindaya shin ko wanne irin hali yara suka tsinci kansu a yayin wannan kazamin yaki a Ukraine bari mu yi waiwaye wanda shine adan tafiya a wani rahoto da muka taba kawo muku a ranar 11 ga watan 3 na shekarar 2022 dangane da gagarumin rawar da yaran Ukraine suka taka a yakin da take gobzawa da Russia Hakika rayuwa a Ukraine ta zamto a bar Allah sarki igayen fura ba nono duba da irin hotunan yaki da suka cika kafafan sada zumunta ko da dai akwai kada-kade da wakokin ƙara ƙarfafa gwiwa da suka fara bulla daga rumfunan masu tserewa bama-baman Russia Wannan yarinyar da ke rera waka tana kokarin kwantar da hankalin iyalai da suka nemi mafaka a wata maboya dake a ƙarƙashin ƙasa a Ukraine A wakar tana cewa abin da ya fice ba zai dawo ba kuma sabuwar rana za ta samar da mafita To a kudancin birnin Odessa ma hakan abin yake domin an hangi wasu dakarun sojin Ukraine suna busa begela tare da rera wakar shekarar 1988 mai taken Don't worry be happy wato karka damu ka zamto cikin farin ciki Da akwai wani rukunin dattawa da aka hanga a yammacin birnin Lviv a Ukraine suna rera waka wadda ta tashi a shekarar 1967 mai suna Wonderful World wato duniya mai abin mamaki Birnin Kyiv kuwa a Ukraine yayi suna wajen rayayen ƴan rukuni wadda aka gudanar a dandalin tsakiyar birnin Kyiv tare da kiran a tsagaye ta wuta Duk da halin da Ukraine ke ciki amma akwai wani ango da amarya da aka daura musu aure asalin daurin aure irin na dakarun soji Lesi da angonta Beleri kenan waɗanda dukkanin su fararen hula ne ƴan sa kai dake tallafawa sojin Ukraine a yakin kuma an daura musu aure ne a shingen binciken soja dake a birnin Kyiv Ga mutane da dama suna mamakin yadda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya rikide izuwa madugun yaki ga sojin Ukraine alhalin ada an san shi a matsayin dan wasan kwaikwayo ta akwatin talabijin
18: Sunana Volodymyr Zelensky wanda ya rikide daga jarumin barkwanci ta akwatin talabijin zuwa shugaban kasa har kuma a lokacin yaki
2: Daya daga cikin alƙawura da Zelensky yayi wa al'umma a yayin yakin neman zabe shine zai kawo ƙarshen yaki a tsakanin Ukraine da dakarun Russia dake a gabashin Ukraine a shekarar 2019 'yan Ukraine suka koma gida daga Russia a wani musayar fursunoni da kasashen biyu suka yi ko da yake a cikin watan Fabrairu wannan shekara Russia ta mamaye Ukraine ga kuma abin da shugaba Zelensky yace akan yakin
18: Muna yaki ne domin kare kasarmu da kuma ƴancinmu.
19: And for our freedom.
20: Ha, gaskiya na ga da shuka zuwa a ce kullum mutum sai da ya dinga kashe kuɗi baya da nisa da mako. Magana nake ta makarantar yara ke shi. Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki ko in na canza musu makaranta a kai suna. Party Success International Academy mana domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba coge bare ojore. Class, makarantar da ta hada da D and Boarding tun daga matakin nursery, primary da junior
1: Secondary hadda Senior Secondary ga kuma Islamiyya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai
20: to jin ga dalilin muhimmin yake ba na addressing
1: tana nan a Na'ibawa Officer Sa'adatu Rimi Kano Zaria Red Kano za ku iya tuntubar directorcin makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala akan lambar waya kamar haka 0803216112 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.

Okay, to babu tayammum, babin da yake magana akan tayammuma. Makon da ya wuce mun cike da ƙarshen hadisi na 37. Da haka yau zamu tashi hadisi na 38. Malam yace al-hadithu thaminu wa thalathuna, hadisi na 38. An Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yadda, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, qala yace utitu khamsan, an bani abubuwa guda biyar, lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli, ba a bawa wani ba daga cikin annabawa ɗaya daga cikin su kafin ni. Wannan shine abin da ake kira da suna khususiyya. Allah ya keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu na daban koma bayan sauran annabawa, ko dai da hukunci, ko da wata falala, ko da wata manƙaba daraja. An gane ko? Kamar yadda Allah ya ce wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, kai dai ka dage cikin dare kai ta tahajjudi dan ƙarin lada da ɗaukaka a gare ka, kiris ya rage ubangijinka zai tashe ka a wani matsayi abin yabo. To wannan khususiyya ce ta manzo Allah, domin babu wani annabi da zai samu wannan matsayin sai shi. To in annaba ba za su samu ba, kaga wanda ba su ba kuma ba ta shi ake ba. Shi yasa ya faɗa cikin hadisin Muslim yace duk lokacin da aka gama kiran sallah ku yi min salati sannan ku roƙa min wasila, sai yace fa innaha manzilatun fil janna la tahillu li ahadin illa li abdin min ibadillahi fa ana arju an akuna huwa. Wannan wasila din wani ɗaukakar matsayi ne da daraja aljanna, ba wanda zai samu cikin bayin Allah sai mutum ɗaya. Sai ya ce kuma ina sa ran ni ne, da haka duk wanda in aka gama kiran sallah zai mun salati kuma ya roƙa mun wasila, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Mazalla ce duk mai wannan matukar ya mutu da imani hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyama, ni kuma zan cece shi ranar tashin al-qiyama. To kaga maqamun mahmud khususiyya ce ta annabi tsakanin sauran annabawa. An gane ko? To haka ne irin waɗannan abubuwan da zamu ji, kuma khususiyya qur'ani ya tabbatar da ita. Wani lokaci annabawa ake bari annabi sai ayi masa kyauta, wani lokaci a cikin al'ummar sa ne sai a ware shi ayi masa wani abu, sauran a ce banda ku. Kamar abin da ya shafi hukuncin auratayya, Ubangiji madaukakin sarki ya jero matan da ya halatta wa annabi cikin ayoyin suratul ahzab, ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka, an gane ko, wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka, sai yace wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'mini. Kaga wannan khususiyya ce. Da yawan waɗansu musamman wancananka suna cewa babu khususiyya. Akwai khususiyya, akwai abubuwan da annabi zai yi banda shi ba wanda zai yi. Ka auri mace ba da izinin waliyinta ba, ba wanda ya isa yi wannan a duniya sai annabi. Me yake sa a shigo da waliyi cikin aure? Dan a tsare wa mace haƙƙinta kar a cuce ta. To shi manzo Allah, Allah ya yadda ya gamsu ba zai cuci kowa ba. Ya fi tsayawa ya nema ma 'yanci sama da tsayuwarka kai a karan kanka. Shi yasa ya ce annabiyu aulabil mu'minina min anfusihim, annabi ya fi kowane mumini cancantar ya yi masa walicci sama da shi kansa muminin. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk matar da ka gani kana so, ta ce tana son ka, ta yadda ka aure ta, mun ba ka damar ka aure ta ba sai ka gaya waliyanta ba, daga baya a gaya musu. Amma kai duk ɗaukakarka, duk matsayinka, duk malintarka, duk mulkinka, ka auri mace babu waliyi, zina kake, ƙarya kake yi, ba aure kai ba.
domin manzo Allah ya ce ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fa nikahuha batil, duk macen da ta yi aure ba da izinin waliyinta ba kuma wanda ta aura ba annabi ba, to wannan auren rusasshen aure ne, maganar banza ce, aikin bir in ji tusa. An fahimci wannan? To kaga wannan ya tabbatar maka da cewa akwai kususiya. Haka nan rabon kwana, duk wani namiji ko waye shi ya auri mace sama da daya kuma ya, to dole ne yayi mata adalci tsakaninta da abokiyar zamanta ta fuskar kwana. In kana kwana uku a can can kai uku, in biyu a can biyu, in daya a can daya, kai in awoyi ne ma aka raba a daidaita su, dole a yi musu adalci ta wannan fuskar. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce abinda kai a cikin wannan, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'a wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka. Shi yasa matan annabi suka ce mun fahimci Allahnka abinda kake so yake so, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duk waɗannan da ire-iren su ayoyi ne da suke tabbatar da me, wasu hukunce-hukuncen da suka keɓanci annabi ko dai koma bayan sauran dukkan annabawa, ko kuma koma bayan dukkan muminai, annabawa da wanda ma ba su ba, ko kuma koma bayan muminan al'ummarsa banda shi. Shi yasa malamai suka fitar da ka'ida, idan annabi ya ce ka yi abu sai shi bai yi ba, to me za ka yi? Sai ka bi maganarsa, kar ka bi me aikinsa, saboda a cikin aiki akwai kususiya. Idza ta'arada al-qawlu wal-fi'lu fal-qawlu muqaddamun 'ala al-fi'li fa inna al-fi'la fihi al-khususiyya. Idan aka samu cin karo annabi ya ce abu kaza shi bai ba, ina fata an gane, to sai ka bi abin da ya fada, kar ka bi aikinsa, domin a cikin aiki akwai khususiyya, wani abin shi kadai ne banda kowa. Sahabbai suka ce annabi ya yi dore, ya yi azumi ya kai, bai yi buɗe baki ba ya dore, gobe ya dora, sai suka bi shi, ya sake ɗorewa gobe ya dora, suka bi shi, ya sake ɗorewa gobe ya dora, suka bi shi. Sai aka zo masa da labari, mutane fa sun ga kana dore, sun ci gaba dore, ga su nan wasu suna ta suma, wasu daga dore an koma musu dora. Sai manzo Allah ya ce ahir, kar ku sake, inni lastu ka hayatiku, ni ba kamar ku bane, domin ni Allah yana ciyar da ni, yana me, yana shayar da ni, to nan ba hani bane ya ci karo da aiki. Kaga ya ce kar ayi, shi kuma yana yi, to amma me za ka yi? Sai ka bi umarnin, ka kyale masa aikinsa sallallahu alaihi wasallam, domin ya ce ni Allah yana ciyar da ni, yana shayar da ni, ba irin ku nake ba. Manzo Allah ya tsayar da mu a mata hudu, shi kuma ya auri nawa? Tara a lokaci guda. In ma da ya so ya kara, zai kara, domin Allah ya ce duk mun bude ma kofa, ko nawa za ka yi? Kai to yanzu sai ka ce a ai annabi tara yayi, ni ma tara zan yi a lokaci daya, haka ba zai yi ba. Ina fatan fahimci wannan. To da haka akwai khususiya a cikin addinin musulunci, da nassin Qur'ani da nassin hadisi, kai har malaman lugha sun tabbatar. To da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da khususiya ta fuskar hadisi, yace an bani abubuwa guda biyar, ba a ba wani annabi ba kafin ni, lam yudhunna ahadun min al-anbiya'i qabli, ba a ba wani annabi ba daga cikin annabawa kafin ni. To wannan ya nuna maka darajar manzo Allah akan sauran me annabawa, domin shi manzo Allah kusan duk kyautar da aka yi wani annabi shi an masa, sai dai tawaru'u ya sa ya kyale ko ya ki amfani da abin ba wai dan ba a bashi ba. Misali annabi Sulaiman, Allah ya hore masa kama aljanu da daure su, yana jin maganar su, yana jin maganar tsuntsaye, yana jin maganar dabbobi. Duk in ka karanta sirar manzo Allah zaka tarar da wannan, manzo Allah yana magana da duwatsu, domin yace na san wani dutse a Makka, tunkan a aiko ni, in nazo wucewa yana gaishe ni. Wannan yana daga cikin irhasat, sharar fage da aka yi masa ta annabta. Gashi an zo da damo a yanke, yayi magana da daman. Shi Sulaiman ma sai dabba tana da rai yake magana da ita, amma annabi a mace yake magana da ita. To amma da yake annabi Sulaiman yayi wa Allah magiya, yace rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, Allah ka gafarta min, kai min baiwar mulkin da wani ba zai amfani da irin ta ba kafin ni, bayan ni kai. Shine yana daura aljanu. Da haka manzo Allah wata rana ya kama shedan a sifar kyanwa,
ya fito da shi gaban mutane yace kun gan shi nan shedan ne yace ba dan ocan addu'a ta dan uwana Sulaiman ba da sai na daure shi a dirkan masallaci kuma gari ya waye in ba yara su wasa da shi mana kaga shi manzo Allah ba wai shi kansa ba al'ummar sa ma za ta iya daura aljani domin in ya daure ya ba yara yo yara ma gashi sun yi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kara bahaushe yace ana barin halak ko dan kunya yace dan uwana Sulaiman ya riga yayi yace Allah ka bani mulkin da wani ba zai iya yin abin da nayi ba bayan ni ba wai dan Allah bai bashi ba Yusuf kyau kawai aka gani tattare da Yusuf mata suka rude suka rinka yanka hannu ba sani ba manzo Allah yace to duk abin da kuka ga Yusuf yayi na kyau da aka gani tattare da shi aka yanka hannu ba a sani ba rabin kyau fa aka bashi ni ku cikakken aka bani yasa busiri yace wa jawharul husni fihi ghairu munqasimi dunkulan kyau cikin annabi shi ba a raba ba amma ayi yusuf rabawa akai kila wani yace to me yasa shi manzo Allah mata ba sa yanke hannu saboda shi na sababu fitina sai kwarjini amru dan az yace tare aka haife mu da shi a makka tare muka tashi amma in kuka ce in fadi kamannin sa ba zan iya ba saboda bana iya cika ido da shi wai ka kalla annabi kai masa karar haka ba ai masa wannan kalla yafi karfin wannan kwarjinin sa irin na rana ne rana abdul rashin kunyar ka ta fito a tsakiyar rana kai mata haka baka isa ba isa ba sallallahu alaihi wasallam amma Aisha take fada tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya shigo daki da daddare ba wuta allura ta fadi muna iya dauko ta da ya shigo sai dakin ya haske ba fitila saboda hasken fuskar sa tace idan muna so mu sa zare a cikin allura cikin dare annabi ya shigo sai waje ya haske sai mu iya sawa yasa Abu Talib yace wa abyad yustasqal ghamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil arabil mai farin fuska tun yana yaro in akai fari da an daga shi an ya kalli sama sai ruwa ya sauka gatan mai gata gatan mara gata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wata kyauta da ka san an ba wani annabi in ka zo zaka ga shi an bashi ita Isa yana rayar da mi matacce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rayar da matattu a wajaje daban-daban ya rayar da matattu a wajaje daban-daban mutun ya mutu a tabbatar ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga al'amarin kuma Allah madaukin sarki ya yadda ya kara masa zangon rayuwa wata mata ta zo ta musulunta da danta tana matukar san dan ta gamu da bala'i iri daban-daban na in ka musulunta daga dangin da su basu musulunta ba wancan ya ki ta wancan ya hantare ta wancan ya kaurace mata duk ta jure ya zama duk duniya ba ta da wanda take jin dadi in ta ganshi sai wannan dan dan nata karami ana tsaka da haka dan ya mutu bayan ta zo ta musulunta kawai yaron ya kwanta bacci sai ya mutu aka zo aka jijjiga yaro aka jijjiga aka tabbatar ya mutu aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yaron nan fa ya mutu a tan nan ta zo ta rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta jijjiga ta ce ya ma'aikin Allah an jarabce ni da musibu da yawa a sanadiyar ka na jure amma wannan bazan iya ba bazan iya ba in dai Allah ya jarabce ni da wannan musiba to bazan iya daukar ta ba manzo Allah ya taba yaron ya ce kai tashi sai tashi kaga wannan kenan idan zaka dauka ta salal lissafi haka zaka yi ta samu annabi kaza yana da kaza manzon Allah yana da shi annabi kaza yana da kaza manzon Allah yana da shi amma idan aka zo lissafa nasa akwai abubuwan da dole sai dai annabawa su ci burki ba za su iya kaiwa wajen ba to ina ga wanda ba su ba tada'alatil aqdaru an qadri sayyidi to da yawan waɗanda suke musun khususiyya sun shawo guban ne daga wajen wa arna kace wai fassara ayat qur'ani wai daga wajen arni zaka jita to ya kake so ya fassara ma kana so ya fassara ma daman yayi ba annabi ne in ya yadda abin yabo ne yayi imani da shi mana amma ka rinka wani reference ga arna nan suna kaza suna kaza ya yi daman sun yi kuma za su ci gaba da yi
dai ke baka karanta qur'ani bane baka sauka ba ko ta zuku shi yasa baka sani ba ubangiji yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku hadan kathira ubangiji yace da man za su tayi nasi tayi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata wa dulaw takfuruna kama kafaru takununa sabaa wadda kathirun min ahli alkitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim ba wai hujja suka kasa samu ba hasada ce da kiyayya ta sa suke ganin duk abin da manzo Allah yake da shi na alkhairai sai sun yi kushe sai sun yi hasada kuma sun san kushen da hasada daga waje ba zai yi tasiri ba daka sai suka zo suke rikida sai su shigo su ce sun musulunta sai su zo su ce sun yi tafsiri sai su zo sun yi kaza wai kai kuma saboda tsaban sakarci ka aje duk tafsiran malaman musulunci hadda sahabbai hadda tabi'ai ka kama irin na waɗannan saboda tsaban batan basira da tantalbatete domin addini an riga an rufe kofar sa duk wata hanya da zaka kai ka kai ta kai ka ga annabi an riga an gama da ita ba sabuwa bace daman akwai ta abin da ya rage kawai ka bi ibn mas'ud yace ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kar ku tsaya kirkire kirkire an gama muku aiki na ku kawai bi na ku kawai shine bi amma bin ya gagara sai ka koma kana ta wani rudu da kama kame kuma abin da yawa ba ma ganewa na annabin fa shine mai sauki wancan shine mai wahala na annabin shine mai sauki wancan shine mai wahala amma an yi amfani da wata dabi'a da dan adam yake da ita shi yana ganin sai ya sha wahala sannan Allah zai karbe shi shi Allah ba haka yake ba ba wahala yake so ya baka ba saukaka ma yake yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra in Allah so yake ya jiga taka sai ya sa ma azumi wata uku babu da baki ba sahur wannan ka san tabbata jiga taka ake so ai in Allah so yake ya jiga taka sai ya ce ka tafi aikin haji a kar kar ka hau jirgi kar ka hau mota kar ka hau komai a kar ake so ka tafi amma ba haka Allah yake so ba يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ duk wannan abin an kakkarya wa mutane shi ba su sani ba an kakkaba ma alaka kai kana ta wahala iska tana wahal da mai kayan kara wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya Allah ya tsare mu amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko yace nusirtu birru'bi an taimake ni da sanya furgici a cikin zukatan makiya masirata shaharin tsawon tazarar tafiyar wata guda kan in kai gare su Allah ya masa alƙawari a cikin Qur'ani kuma ya cika domin ya ce sanulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sulfana da sannu zamu jefa furgici da tsoro a cikin zukatan kafirai saboda suna shirka suna hada Allah da abin da bai saukar da hujjar a hada shi da shi ba to sai manzo Allah ya tabbatar Allah ya cika wannan alƙawarin ya taimake ni da sanya furgici da tsoro a zukatan makiyana magautana tunkan in kai gare su da wata daya idan annabi yana shirin ya yaki gari to kan wata daya da yakin duk mutanen garin za su tsorata duk wani abu da yake sa furgici da rashin kwanciyar hankali zai ta faruwa a garin iska ce mai karfi ta gigita su kaza kaza ai ta samun tashin hankali to wannan sharar fage ne kafin annabi ya zo shi yasa in ya zo duk girman rundunar mayaka buge ta yake cikin sauki saboda Allah ya gama masa sharar fage dan Allah ya ce kataballahu al-aghlibanna ana wa rusuli kuma yace man kana yadhunnu allan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bi sababin min as-sama har izuwa karshe wa yansuraka Allahu nasran aziza wannan yana daga cikin taimakon da Allah ya masa shine nusirtu birru'bi masirata shar malamai suka ce me yasa annabi yace tazarar wata daya kan in kai ga makiyana suke fara tsorata bai fadi kasa da haka ba kamar yace kwana biyu kwana uku ko kwana hudu suka ce saboda a lokacin da annabi ya rayu makiyansa ba wanda suke da nisa tsakanin su da shi da ya wuce na tafiyar wata daya akwai wadanda gasu gashi kusa da shi wa mimman haulakum min al-arabi munafiquna wa min ahli madina akwai wanda suke kusa da shi to waɗannan ko su zai yaka sai sun tsorata din to amma mafi yawancin makiya wanda suka fi kowanne nisa su ne tsakanin su da shi tafiyar wata daya kamar mutanen Tabuka
to da haka sauran na kusa-kusa daman su wannan duk a ciki suke, na nesan ma kan aje gare su duk da nisan za su shiga tsoro za su firgita. An gane ko? Karkashin wannan kimiyya da fasahar ta wahayi za ku ga sojoji a ilimin yaƙi na zamani akwai jirgin da shi babam yake sakawa ba, me yake yi? Ƙara kawai yake zuwa yi a gari, ya ta da iska ya ta da ƙura ya gudu, me kawo harin zai zo daga baya. To duk irin wannan kimiyya da fasaha ne, daga nan aka samu wannan tactics din, techniques din. An gane ko? Domin duniya har gobe da tsare-tsaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take aiki musamman wajen tsaron kai da kai hari. Tsaron kai da me? Kai hari. Har sojojin duniya a yau arna wanda suke zagin annabi ba su imani da shi ba, za ga dabarunsa na yaƙi suke aiki da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya zo da duniya abubuwa da yawa wanda bata san su ba kafin zuwansa. Wannan abu na farko kenan. To sannan mu sani annabawa iri biyu ne, akwai annabawan da ba a umarce su da jihadi ba, akwai kuma annabawan da aka umarce su da jihadi. To anan nusirtu birru'bi masirata shahar, ana magana ne akan annabawan da aka umarce su da me? Jihadi. To ko su din ba su da wannan, shi manzo Allah kadai shi yake da wannan. Annabawan da suka zo kafin annabi Musa, tun daga kan Adamu zuwa Musa, ba a umarce su da jihadi ba. Su kawai in kafiran zamanin su suka ƙaryata su, Allah ne yake faɗan da kansa, ko ya turo iska, ko ya turo tsawa, ko ya turo ambaliyar ruwa, ko guguwa, ko kaza, ko ƙasa ta tsage. Daga kan annabi Musa aka fara jihadi. Ubangiji ya ce walaqad ataina Musa alkitaba min ba'di ma ahlakana alquruna alula. Kaga quruna alula da Allah ne halakar da su da kansa. Fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi wa minhum man aghraqna. Wadannan duk Allah ya dauki mataki da kansa akan su. Amma daga zamanin annabi Musa ne jihadi ya tabbata. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا هل إزوى فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وندئك إسر النبي موسى ذاك جاء بايا أما كافم موسى با جهادي تو أنباوان دسك بيو بايا موسى حرزوا من ذال سوني أنباوان جهادي ودنن أنباوان سوكن سباوان ديكي دوانن سي من ذال شكأي نصرت بالرعب مصيرة شهر أبو نبي وجئلت لي الأرض مسجدا وطهورا أنسن يامن كسا تزمي من masallaci a gare ni kuma ta zame mun tsarki. Cewa ta zame mun masallaci, ma'ana ko a gina ko kar a gina, in lokacin sallah yayi duk inda ka samu, ko da dadduma ko ba dadduma, in dai waje ne mai tsarki haukai sallarka. An gane ko? Amma annabawan da suka gabaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, su al'umar su ba sa ibada sai a ginannan ɗakin ibada. A zamanin annabi Isa, duk wani kiristan da ya yi sabis irin wannan addu'a da suke cewa suna yi, ko sallar da suke cewa suna yi a gida ba ta yi ba, sai a coci ake yi, ba a yi a gida, sai a ginannan coci. Haka a zamanin annabi Musa, duk wani bayahudan da ya yi ibada ba a ɗakin bauta ba, Allah bai karɓa ba. To amma mu shi za ka ga saboda yalwa, ko ina ma masallaci ne da ginannan. Kai hadda bahira ta samari ma da an kira sallah, ya kaga su ma sun dan sai yadda duma da wani dan ustazu sun tura gaba kawai sai a wannan sauki ne na Allah rangwame na ma'aiki. Malamai suka ce la'alla hikimar haka saboda shi annabi da awassa ta duniya ce baki daya. Kuma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira lakinna aktharan nasi la ya'lamun ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an. Amma su sauran annabawan da a wasu keɓantacciya ce, annabi Isa kaɗai zuwa ga bani Isra'ila aka aike shi, duk wanda ba shi ba ma ya shiga addininsa shigogwa ne. An gane ko? Shigogwa ne, shi shigi ne wai ɗan wake a hotel.
shi yasa wani abin da yake bani mamaki. A Najeriya babu Kirista mai ruku na kankam da Kiristanci irin Kiristan ina arewa. Duk Kiristocin kudu za ku ga ƴan neman kuɗi ne ba ruwansu. In suna business ma su ba su damu da Asabar da Ladi ba. In ka ga Kiristan kudu ya rufe shago Asabar da Ladi ba kwastoma ne. Kuma ba dole dan ya rufe ma ya je coci ba, zai iya kwance su a gida. Su ba su ɗauki addinin da zafi ba. Amma in ka ga Kiristan da ɗan amutu sai Kiristan ina? Arewa. Kiristan arewa. To wani abin mamaki, su Kiristocin kudu sun san cewa addinin Kiristanci fa ba na kowa ba ne. Iya na Banu Isra'ilawa ne. Su sun san wannan. Amma suka zo suka rudi Kiristocin arewa don su rubuta su, don su haɗa mu faɗa da su. Dan kawai sun yi rukurutun ɗinsu ne don su yi musu faɗa da 'yan arewa. Yadda za ku gane haka, ku tambayi Kiristocin arewa, musamman Hausawan cikinsu, maguzawa kenan. Idan suka tafi taro kudancin Najeriya, ba sa barin su zauna a gidajensu ko su shiga cocinsu, zai su ce ku tafi masallaci wajen 'yan uwanku. Wallahi haka suke ce musu. In suka je kudu, ga su mahaddata ko sun iya Bible ko ma menene ko ma dai meye, amma sai su ce ku tafi wajen 'yan uwanku can. Ba ku ga wani clip na wani Kirista ba? Pasto ne a coci yake faɗa, yake cewa wai sai a ce Kiristoci sai su rinka cewa wai sai Kirista za a zaɓa, sai Kirista zai mulki Najeriya, sai Kirista. Suna so su gwada kansu da musulmi. Yace ba za ku taɓa kamo musulmi ba, saboda musulmi sun ɗauka kowa nasu ne in dai ka yadda da addinin. Amma kuma ku ɗauki haka ba. Har ya kotun yace a musulmi ana cewa al-muslimu akhul muslim, ya karanta wannan hadisin. Yace shi ta faru da shi, ya taɓa zuwa

sauƙaƙa masa yanzu, inda a ce iya ƙofarwan bai ne kaɗai musulmai, su kaɗai aka turo annabi sallallahu alaihi wasallama, to sai a ce duk masallacin da yake fage ba za a yi sallah a can ba, saboda ai ba za a samu masallata a fage ba, tunda addinin bai kai gare su ba. Kun fahimci wannan? Da haka idan Allah ya aiko annabi a ƙwarya-ƙwaryan waje, sai ce to masallaci a iyanan za a yi, amma masallaci ya fita can, to su wa za su yi sallah a can? Babu. To amma shi manzo Allah da yake ko ina mabiyansa suna nan, ko ina ana musulunta, ko ina za a yi sallah, shi yasa aka halatta ko ina a yi mai a yi masallaci, kuma ko ina kai sallah a can ta yi. Yanzu da za a ce na ƴan kaba sai ya taho ƙofawan bai zai sallah, na rijiyar zaki sai ya zo ƙofawan bai zai sallah, na bacirawa sai ya zo ƙofawan bai zai sallah, na unguwa uku sai ya zo ƙofawan bai zai sallah. To ma a ƙofar wamban akwai masallacin da zai ɗauke mu? Babu masallacin da zai ɗauke mu. Yadda in duk unguwar za mu rushe, duk mu tashi mutanen unguwar mu mai da ita masallaci, haka ba zai yi ba haka. To da haka wannan yana daga cikin taysir, sauƙaƙawa da wannan shari'a take da ita. Sannan na biyu, an sanya ƙasa ta zama masallaci ga duk al'ummar annabawa, ta zama tsarki. Ana nufin tsarki na taimama, domin al'ummomin da suka gabace mu ba sa tsarki sai da ruwa. Ba sa tsarki sai da me? Sai da ruwa. A addinin annabi Ibrahim akwai alwala amma ba taimama, a addinin annabi Musa akwai alwala amma ba taimama. Da haka ko ana ha maza ha mata, sai ka nemi ruwan da za ka yi wanka in janaba ta kama ka, kuma sai ka nemi ruwan da za ka yi tsarki, kuma sai ka nemi na alwala. In duk kuɗinka za su ƙare wajen siyan ruwan, sai ka siya. Amma yanzu idan ka ga dama ba ka da kuɗin siyan ruwa, ko naira biyar ce, kana tsoron in ka siyi na alwala an jima kuma za ka ji kishirwa, sai ka soke biyar ɗinka kai bugi ƙasa, ba shi kenan ba? Kana jin ɗan zazzaɓi zai iya kama ka in ka sa ruwa a jikinka, sai ka bar alwalar, sai ka yi me? Sai ka yi taimama. Mu duk da wannan, to haka nan tsarkin hoge shi ko wannan, kana daga ganin dama ma ka ce ka yau ni ba zan yi tsarki da ruwa ba, yau ni kawai da dutse zan yi, ko da toilet paper, ko da kaza ko da kaza, shi kenan. Shi wannan kan ba ma sai an rasa ruwa ba, ko da ruwan kana da damar ka ƙi. Shi ne ma'anar waju ilal liyal ardu masjidan wa tahura, an sanya mun ƙasa ta zama masallaci gare ni ga al'ummata, kuma ta zame mun tsarki a madadin ruwa in na rasa, ko da larura ni da al'ummata sai mu yi taimama. Zallai ce fa ayyuma rajulun min ummati, kowane mutum daga cikin al'ummata namiji ko mace, adrakathu salat, a duk inda yake in sallah ta riske shi, falyusalli yayi sallarsa, ba za ka ce dole sai ka zo masallaci kaza ko sai ka je waje kaza ba. Wa uhillat liyal, wannan abu nabi kenan, wa uhillat liyal ghanaimu, kuma an halatta mun cin ganima. Annabawan da suka yi jihadi su ba sa cin ganima, idan suka yi yaƙi suka kashe maƙiya suka samu dukiyar maƙiyar zuwa suke su ajiye ta, in Allah ya karɓi jihadinsu sai ya turo wuta sai ta cinye, suna gani. Idan ku Allah bai karɓi jihadin ba, to ko sun tara kayan maƙiyan suna ji suna gani, kuma wutar ba za ta zo ba. An gane ko? To amma manzo Allah shi aka halatta masa yin jihadin, kuma aka halatta masa cin me? Ganima. Shine Allah ya ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli, hal izwa karshe aka fayyace yadda za a kasa ganima, kai har ma a ganimar akai wani abu wanda ake kira da suna naflu. Naflu shine a raban ganima komanda yana da damar ya ƙara wasu kaso ko ma bayan wasu, shine amfal, jam'i ne na naflu, har sura ce a Qur'ani, suratul amfali, yas'alunaka anil amfali qulil amfalu lillahi war rasul, suna tambaye ka game da kyautar da ake ta ƙari wajen raban ganima in an yi yaki. Wai za a ba wa zaɓa, wai ba za a ba ba, sai Allah ya ce qul, ka ce da su al amfalu, kyautar ƙari akan ganima a wajen yaƙi lillahi, ta Allah ce, kar ku sa baki ba ruwanku, war rasul kuma ta manzon Allah ce ba ruwanku, fattaqullaha wa aslihu za ta bainakum, ku dai kar ku ji tsoron Allah ku sasanta tsakaninku, ka san da ba naku ba, kar ku sa baki, ku bar wa mai abu da abinsa. To ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hadatta masa cin ganima ne daga yaƙin Badar, daga yaƙin Badar, lokacin da aka yi yaƙin Badar aka kama fursunonin yaƙi mutum 70 da ganimomi da kaza da kaza, manzo Allah sai ya shawarci sahabbai, ya shawarci Abubakar, ya zami Abubakar ya ce waɗanda aka kama fursunonin yaƙi a ɗora musu fansa,
haraji na kuɗi su biya.

fadakar da waɗanda suke harkar social media. Don Allah, in an yi wata magana ku daina sa hoton mutane don a riƙa nuna da su ake magana. Sai wani ya je ya jero hotunan mutane, wannan abun wallahi bai halatta. In kana yi ne don ka yaɗa abu, to ka tsoke shi kuma ka buɗe ƙofar tuhuma a cikinsa. Wa'azi ana yin sa ne don kowa ya amfana. Amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa akan wani abu, to kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan ne. Wannan ku babu hanyar haɗa faɗa irin wannan. Kuma ya kamata malamai su fara ɗaukar matakin neman irin wannan masu kaza TV kaza TV ɗin, a shigar da mutum kotu, sannan a ɗau mataki a kansa. In ba haka ba za su daina wannan abu. In ba haka ba za a fara zuwa kotu. Ya kamata a kiyaye. Ku bar mutum ne wa'azinsa. Kai ma in kana so ka yi wa'azin akan wannan, kai ma ka sake mara ka kai naka wa'azin sai ka tura an san da shi kake. Amma mutumin da yake ilmantarwa, ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa, karatunsa kawai yake yi, a yi amfani da karatun a sa hoton wani, to wannan cin amana ne. Kuma ba mu yafe ba in aka yi. Ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu. Ba mu ce wai aikin ka ne sai ka ɗau karatun ka yaɗa ba, ba ruwan ba ma so ka yaɗa. In dai irin wannan yaɗawa za ba ma sha'awa, mu ba neman subscribers ne ce. Muna fatan Allah ya ba mu lada akan abin da muka yi na faɗakarwa. Adadin masu kallo ko ba ruwan in mutum ɗaya ne za mu faɗa. In muka samu ladan mu alhamdulillah. Za ka ba mu buƙatar yaɗawarka. In dai za ka yi irin wannan abun, to ba a yafe ba. Faɗa nawa ya haɗa? Ya haɗa da yawa. Wannan abun haramun ne, haramun ne, haramun ne. Allah ya tsare. Mita 97.3 FM.

Tana Madai gwamnatin tarayya ta cire daliban da ke neman gurbin karatu a kwalejojin ilimi daga Zana jarabawar shiga manyan makarantu ta UTME. Ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ne bayyana hakan a birnin tarayya Abuja a yayin taron samar da mafita kan Zana jarabawar samun gurbin karatu a manyan makarantu wato UTME. Inda ya ce sabon tsarin zai fara aiki ne tun daga sabuwar shekara ta baɗi. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da gangamin wayar da kai kan alfanun samar da bankin kungiyoyin al'umma a shiyar kudu maso yamma domin haɓaka hada-hadar kudade. A yayin kaddamar da gangamin karamin ministan noma da wata ta ƙasa da abinci Dr. Aliyu Abdullahi ya ce shirin wani bangare ne na manufar shugaban ƙasa Bola Tinubu a ƙarƙashin manufar sabunta fatan 'yan Najeriya. A cewarsa gangamin wani bangare ne na ƙoƙarin da ake na bunƙasa harkokin hada-hadar kudade domin haɓakar tattalin arziki da kuma wadata ƙasa da abinci domin samun ci gaba mai ɗorewa. Kwamitin haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatan jami'o'in Najeriya da ba sa koyarwa da kuma gwamnatin tarayya ya ci gaba da zama domin laliban tartibiyar matsaya tun bayan janye yajin aikin sai baba ta gani da ƙungiyoyin suka fara. Kwamitin haɗin gwiwar wanda ya ƙunshi ƙungiyar manyan ma'aikatan jami'o'in Najeriya SANU da kuma ƙungiyar ma'aikatan ɓangaren ilimi ta NASU tun dai a ranar 30 ga watan Afrilu ƙungiyoyin suka fara yajin aikin sai baba ta gani akan jinkirin da aka fuskanta akan sake cimma yarjejeniya da gwamnatin tarayya. Sai dai kuma daga bisani ne a ranar 11 ga watan nan na Mayu aka janye yajin aikin bayan bullar kiraye-kiraye da kuma samun tabbaci daga kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa akan manyan makarantu da jami'o'i. Daga ƙetare China ta bayyana tsananin adawarta da takunkumin da Amurka ta kagaba wasu kamfanonin ƙasar uku waɗanda Washington ke zargi da taimakawa ayyukan sojin Iran. Tana mai kiran matakin a matsayin haramtacce kuma na ɓangare ɗaya. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen China ya buƙaci kamfanonin da su gudanar da harkokinsu bisa doka da oda kuma za ta kare haƙoƙi da muradan halastattun kamfanoninta. Ƙarshen takaitattun labaran namu kenan, sai ku tara da mu da misalin ƙarfe 12 na rana domin jin mu da cikakkun labaran har ma da wasu ƙari. Sunana Amatul Mizaftraman ne ke cewa ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma kan mita 97.3 Zangona FM Rahama Radio.

Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau a wannan zaure na zaman yan murna da muke tattauna batutuwa wanda kai tsaye suka shafi al'umma domin a gudu tare a tsira tare. Wannan lokacin mukan karbi bakuncin masu ruwa da tsaki a bangarorin da muke tattaunawa akai domin su warware zare da abawa. Masu sauraro, a zaman yau za mu yi magana ne a kan wani batu wanda batun yake matukar ciwa al'umma da dama tuwa kwarya, ba wani abu bane, shine batun ha'inci. Kalman nan ta inci kalma ce mai nauyin gaske da a bayyane ma'anarta ake dangata ta da rashin gaskiya. Lamarin babba ne idan aka kalli yadda tasirin wannan dabi'a take ta inci, wadda ma iya cewa ya zama al'ada a cikin al'umman mu a yau. Da dama na ganin cewa wasu na koyan wannan dabi'a ne a gida, wasu kuma na samun kansu a cikin ta ne sakamakon mu'amala da waɗanda ha'incin ya zama musu jiki. A yau za mu ji yadda masana suke kallon wannan dabi'a ta ha'inci da kuma mahanga.

0: ta addinin musulunci. Na farin cikin tabbatar muku da cewa muna tare da Dr. Adam Kamaluddin Adamu na ma'aji, babban malami a kwalejin ilimi mai zurfi ta Sa'ada Tirimi da ke nan Kano. Dr. Barka da shirya.
1: Jama'a assalamu alaikum.
0: Dr. gashin fudar da muka yi akan wannan lamari da za mu iya cewa ya zama gobara daga kogi, maganin ta sai dai Allah. Ha'incin nan duk wani nau'in al'umma za ka samu suna ciki, ƙananan yara ba a bar su ba, manya ba a bar su ba, dattawa ba a bar su ba, shugabanni ba a bar su ba, dukkan wani ɓangare in ka duba za ka cewa akwai wannan abu na ha'inci a ciki. Masu sauraro za su so su ji, ko a matsayinku na masana a ɓangarori daban-daban na addini da na zamani, ya ku kalli wannan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نغبات دون شيري على جوساني a ɗaukakin masu sauraro daga arewacin Najeriya da ma kudancin Najeriya, kai da ma duniya gaba ɗaya,
0: inda
1: akwai intanet gaba ɗaya, ne mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma na godiya da shi Malam Husaini da ya gayyato ni don in zo in ba da gudunmawa cikin wannan al'amari da ya zama gama gari a rayuwarmu ta yau da gobe. To, daɗinta shi addinin musulunci bai ba komai ba, tunda zulmin masu sauraron musulmai ne, amma da waɗanda ba musulmai ba su ma addinin kiristanci, ai ya nuna cewa cuta kowace iri ce. Idan sun ɗauka Annabi Isa Allah ne, to ya hana. Amma sun ɗauka Annabi Isa da shi da Sayyidatuna Maryam da Allah sun haɗu, su uku salisun salasa, allolin to sun hana. Duk ma wanda ma baya addini ba ma guje, shi ma al'adar addininsa a zuciyarsa ya san cewa cuta ko ha'inci abu ne wanda yake ba shi da kyau. Kuma ya ga alal aƙalla makomar masu irin wannan abin. To, addinai ga baki ɗaya sun haramta ha'inci da cuta kowace irin nau'in cuta. To, mu ɗauka addininmu na musulunci wanda bai bar komai a cikin rayuwa ba, sai da ya shiga ya taka dauri a ciki ya nuna halaccin wannan abin ko kuma rashin halaccinsa. Wannan kalma ta ha'inci ba kalma ce ta Hausa ba, tana ɗaya daga cikin kalmomi na Larabci da Hausawa suka hausantar da ita ta zama bahaushiyar kalma. Ha'inci, alkhiyana, alkhiyana ita ce kalma ta ha'inci. Balarabe ba shi da harafi na kha, shi yasa ba baka ya ce ha'inci ba, sai canja ya mayar da shi kwatankwacin harafin da yake tare da shi shi ne ha, maimakon kha, sai yake cewa ha'inci. A gurin malamai na yare, idan aka ce ha'inci ana nufin tauye wani abu, a tauye wani abu gabaran ya cika, haƙiƙanin cika. Wasu malamai suna ganin wato abinda ake nufi da ha'incin nan wato mutum ya tauye cika wani abu da ya ɗauka, ko haƙƙin wani ɗan adam da ya ɗauka, ya tauye shi gabaran cika wannan ƙa'ida da ya ɗauka. Wasu malamai ma suna ganin kalmar khiyana wato ha'incin nan munafunci, suna ganin abu ne guda ɗaya, suna ganin abu ne guda ɗaya, sai dai cewa shi ha'inci ana faɗinsa ne yayin da aka ki cika wani alƙawari da aka dauka ita kuma amana sai suka ce suna gani ana kula da ita ne gurin abin da ya shafi tauye addini kuma kamancin haka amma malamai da suke bayanai akan abin da ya shafi ma'anarta a addinance bayan mun faɗi ma'anarta a cikin yare mun ce tawayewa to abin da suke nufi da a cikin ma'anarta a cikin addini wato sabawa gaskiya a sabawa gaskiya ana ji ana gani a sabawa gaskiya da tauye wani alƙawari da aka dauka kuma wannan sabawa gaskiyar a boye ai duk mai ha'inci baya fito da shi sarari a boye ake yin wannan abin dan kada a gane me yasa ai idan an ga an yi a sarari wanda ba a yi wa zai yadda ai ba zai yadda ba shi sa a boye ake abin za a shirya abin a boye malambu lambu ne yanzu muna yara ai ka ga in an kawo wa shi unguwanninmu ai ba ka ga an hau kan yashin airani airani a samu leda da yan kararo ko tsinkaye masu dan wanda leda ba ta hau kai in an jejjera tsinkayen sai a dora leda sai a kawo yashi sai a zuba sai a ce wane zo karɓi kaza da ya to kaga sai ya fada ba ka ga hanci ainihin da ya ga san da aka yi zai zo ba zai zo ba to a galibiyar ha'inci ba ga aboye ake shirya shi don ya zama wanda za a yi wa ya zo ya hada cikin wannan abin alkur'ani mai girma kusan ya zo da kalma ta ha'inci kusan a gurare 16 gurare 16 da nau'i na bayanai a kanta lallai kuwa abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗe shi sau ɗaya cikin alkur'ani ya isa abu mai girma kuma ya isa al'umma yawa ta nisa ci wannan abin ballantana a ce sau 16 izan abin lallai mai girma ne kuma ba wai ana maimaita wannan abin ne kawai shi kaɗai ba a'a kowacce idan Allah ya kawo ta akwai dalilin da ya sa ya kawo ta kowace aya idan ya kawo akwai wani abu da aka yi wanda bai kamata a yi ba idan an ban mutane akan wannan abin zai kai su ga halaka to nan da nan sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa ga yadda abin yake kuma an isa ci aikata wannan abin kaɗan daga ciki kalma ha'inci tana iya ɗaukar zunubi kuma tana iya ɗaukan sabawa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani inda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul baqara aya ta 187 alimallahu annakum kuntum takhtamuna anfusakum a da lokacin ramadan da zarar rana ta faɗi ka ci abinci wannan lokacin ka yi sauran bukatunka to da zarar isha ta wuce ba a sake cin abinci ba har sai gobe bayan rana ta faɗi haka ma ba a kusanci iyali ba wannan abin ai akwai mushaka alaji husain gaskiya ka akwai mushaka ma ba to zai zama an samu wasu daga cikin sahabbai sai su ci abincin a ɓoye
0: bayan isha
1: amin wasu ma su tara da iyalansu a ɓoye haka duk sirri ne a ɓoye da yawansu an samu wasu sun yi haka kaga amin ne suka aikata sun aikata ha'inci shi yasa Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtamuna anfusakum Allah ya sani ku kuna ha'inta kawunan ku dangane da wannan hukunci da muka saukar muku da shi amma karshe Allah subhanahu wa ta'ala fataba alaihim sai ya karbi tubansu ya gafarta musu fataba alaihim wa fa ankum fal ana bashuhunna ishe na yafi muku na karɓi tugan ku yanzu na haddan muku bayan isha'i din ku a iya ci kuma ku a iya tarawa da iyalinku har zuwa lokacin alfajir ya bullo amma kenan abu ba kai wannan abu kuma sai wannan shi ainihin na mai wancan mai cewa kaga inda ba dan Allah ya saukar ya ce an yafi an gaba wani bai da wani
0: ba
1: zai fada ba
0: gaskiya ne
1: sai dai tsakanin sa shi da Allah to kaga wannan abu ne mai girma amma da ya tike shi dinillahi yusrun duk lokacin da tsanani tsanani sai kaga sauki ya zo akwai kaida ta malaman usulu tana cewa tsanani in yi tsanani to sai kaga ya jawo sauki kuma wannan yayin tsanani ne musu tsanani to sai kuma
0: sauki
1: Allah subhanahu wataala ya kawo musu sauki haka na Allah madaukakin sarki da kansa yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasul ya ku wadannan ku ba da gaskiya kada ya zama kun ha insha Allah kuma kada ya zama kun ha inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kenan nake nufi na ha incin Allah na ha incin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kada ku saba wa Allah kuma kada ku saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abinda suka umarce ku da shi wannan ku aya ta sauka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ta sauka akan Abi Lubaba bin Abdul Munzir akan sa ta sauka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa Bani Quraizata Yahudawa na Madina dan suna kokarin su sauka akan ahadin da alƙawarin da suka dauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman su kwawo manzon Allah baya su marawa Quraishawa baya to da aka aike shi aka yace ya je ya fahimtar da su suna nan fa akan wannan alƙawarin da aka yi to da magana ta yi magana aka dau lokaci sai ya zama ya nemi su muni cewa in sun kifa akwai haka
0: yanka
1: yawa za a yanka su ishara ce bai fitowa bayyana da baki ba to wannan ya aikata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ya aikata haka ba shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar cewa bai kamata ku saba wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama dangane da abinda suka umarce ku da shi ba wannan ba kuma ya tsaya ita aya idan an ce ta sauka akan mane yayi aiki irin na kaza shikenan iyakansa ta tsaya na har musulmin har halittar da za ta zo a ƙarshen zamani tana magana akan su Allah subhanahu wataala da kansa yana cewa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur Allah subhanahu wataala ya san irin ha'incin da idanuwa suke aikatawa da abinda makiraza suke boyewa duk wa'annan abubuwan Allah subhanahu wataala ya san su mutum ya ga mace wai sai ka ga ta zuciya yana kallanta da saboda munafinci ta gefen ido rubama a gurin akwai wasu manya ma zai yi kura mata ido ba har ta huce a to sai rika bayan ta gifta sai rika satar kallanta ta ido kibce ya fice duk wannan abun suna cikin abin da ake kiransa da suna kha'inci to ba ma wannan ba ai kayi ne Allah kuma ya gani sai shi wa ma tukhfi sudur da duk abin da zukata ma suka boye Allah madaukakin sarki ya san madan wannan abubuwa na'am
0: al'umman mu 79 cikin 100 musulmai ne
1: haka
0: babban abin da yake mana jagora a musulunci hadisi da alqur'ani
1: hadisan
0: manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu na ha'inci duk da wannan gargadi da Allah ya mana a addinin ta gashi muna gani me yasa kullun abun nan ci gaba yake a cikin al'umma mu musamman al'umman mu ta yau kamar yadda nace ba ga yara ba ba ga matasa ba ba ga dattawa ba ba ga shugabanni ba me isa wannan abun ya zama ya kewaye mu gaba
1: ɗaya to Alhaji Husaini rayuwa ta zama abin da ta zama sai dai mu ce inna lillahi inna ilaihi rajiun. Wato a galibiyan mun zama ba mu da hanyi, imana ba mu da abin da muke so a rayuwa irin dukiya. Ya zama kamar ya zame mana ɗabi'a ma kamar da ita Allah yake halitta mu, tare da cewa Allah madaukakin sarki ya ce wabtagi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Ka nemi wato rayuwa kyakkyawa wacce za ta sa ka samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama, ita ce aljanna. Amma bai ce ka tsaya a nan ba, sai ce wala tansa nasibuka min ad-dunya, kada ka manta rabanka na duniya da Allah ya raba ya baka. A ce kaga mutum ba zai ce a shi kawai rayuwar lahira zai dora ita ba, duniyar ita ma ana samun lahira da ita. To saboda haka abu biyu ne mutum zai tsaya ya nema, ya nemi rayuwarsa ta duniya don ya kyautata rayuwarsa ta ina ta lahira. To amma sai zama ba ma kallon lahirar, ita zahirar ita muke kallo ita ce duniya. Muke ganin kuma kuɗi su suke yin komai a rayuwa ta duniya, wanda wannan duk wanda ya ɗauki wannan ya ɗauki kuskure, kuma ya ɗauki abin da zai kai shi zuwa ga halaka. Kuɗi ba komai suke yi ba, akwai abubuwan da kuɗi suke yi, akwai abubuwan da kuɗi ba sa yi. To wannan matsalar da muka tsinci kanmu a ciki, mazan da matan da manyan da yaran, ita ce ta sabbaba mana ha'inci a cikin rayuwarmu ta yau da gobe. Ha'inci a cikin kasuwanci, yanzu abin da zai baka mamaki a tamfa an za a sayar da ita a ƙa'ida alhaji Husaini turmi ɗaya ya haɗe yake. To amma ba danna kashewa masu yi kasuwa ba, a'a, dan gaskiya idan ta zo ko a kan kaina zan faɗa an Allah ya yarda.
0: Gaskiya ne,
1: a galibiyan masu yawo da a tamfuna ana kaɗa ta, wata aka ana kaɗa ta, sun fi bugun yan uwan masu shigowa daga karkara a zo a buge ka a gabansu a ce haji ya ainihin kyau ce. A galibiya ba ka ga rabi da rabi ce, bimana ba turmin ne a haɗa ba, wani sai ka ga guda uku ne aka haɗa, wani guda biyu. Wannan ha'inci ne cikin al'umma. A yi soke, bimana a ɗauko a tamfar da ba ta da kyau a haɗa ta a cogenta a cikin mai kyau ko shadda ko makamancin haka, ha'inci ne kuma Allah ba zai bari ba. Wannan ha'incin ya karaɗe ko ina, ɗauko waɗanda suke sayar da manja, an kaga akwai hukuma da take kula da irin waɗannan abubuwan. To sai ga sun sami jan wani abu da ake sayar da shi a kasuwanni, na manta sunansa, a je a kaɗa shi a dinga zuba kai ta kawo, an ce su masu kula da su ɗin har jan bulo suna samun sadaka
0: azuba,
1: an san daka azuba a ciki a ɗan wuciya ai ta a jewish har ya zama ya narki na baki ɗaya abu manjan. Masu sai da yaji su ma an ce suna yin wannan abu. Kaga dai duk mutumin da zai sai da yaji ai yani talaka ne na ƙasa.
0: Gaskiya ne,
1: talaka ne na ƙasan ƙasa yani shi ma an ce suna samun irin wannan jambalan
0: da gyaɗa da gyaɗa da
1: duniya. Yanzu san da baka iya tuna wani abu a shekarun ba kallo da ta yawa, ai a gwangwani ake sai da gyaɗa ko? To in ba manta kai ba, ƙasan gwangwanin madara ake duka wai ya ɗan zoɓo ɗan tuno ya ciki. To idan ya ɗan tuzoɓo cikin, kaga an auna ma'auni, an tauye ma'auni. Kuma dudu ba ga wacce ya zama inda nuna da yake bai tafi guda biyar ba,
0: wace aka tauye
1: kwarai da gaske ba za ta fara guda biyar ba amma fa ita za ta kai shi jahannama yanzu ma zaka je yar rimi in rimi in baki a wadin nan ina ga ban ce duba a galibiyar kwanan su da suke auna tattasai da tumatur wannan dindin na kasa babu shi
0: abu ɗaya ke
1: an tawe shi a galibiyar masu auna irin su dankali su yani abubuwa na awo irin wa'annan abubuwan alhaji Hussein baka ga kanana suke zubawa a ciki sai su dora manya a ciki wannan fa kasa kasa fa kenan ɗan kasuwa na kasa na saman sai ka ga rubuza rubuza na kasa a kasa sai ka ga an sa kanana a ciki wanda in ne sai ya gani zai iya cewa
0: hotun da ya zama ɗabi'a ma'ana daga gida ake gadon wannan yawanci kenan
1: a'a akwai abubuwan da daga gidan a alagata malam a ba masu tallan gida ba daga gida ake doro musu ba
0: a gobe
1: to ya yake wannan yaron ne da kansa yake dukan yanzu nan sa gangonin madarar yaro ne da kansa ai kaga sai dai uwar sa ta yi su kansu iyayen ai suna ba da gudunmawa da yawa gurin irin wa'annan abubuwa in za ga labiya teloli na cikin gida da teloli na waje a shekarun baya da ake basu wadi ake yin dinki yalwatacce bayan zuba musifa da talauci suka sa ba a yi jimo yalwatacce ba sai ga yani namiji ma yayi kawo matsatsu suna kama shi rukun sai ka ga bai yi shi a cike ba wannan tana sujjada saboda matsin kayan ne ya jawo talauci to da da ake bada yadin yalwatacce sai kaga matan a cikin gidajensu suna yanke wannan atamfarin an ba su ko wannan yadin dan ya zama sun amfanar da kansu da shi haka mazajen a shaguna suke yi su ma a ha'inci dan ya zama su sun amfana an cuci wanda ya kawo
0: doctor wani abin takeici mace ce da mai gidanta ga yara yaran suna ji za ce wa mai gidan nata ƙarya don a samu wani abu
1: suna ji
0: wani lokacin ma idan tana da bukata ta san ba za ta samu ba za ta ico yaran ku ce masa makaranta an ce ku kai kaza an ce ku kai kaza ko an ce ku sai kaza sannan a zo maganar wata ran ma kana dawowa gida za a ce maka mun fa tura makota
1: an rance ka ba ba gishiri ko ba magi an ranto ka ba
0: wannan ya dikitin nan in ha'inci
1: ai a guje Alhaji Hussein wannan kusan laifi yake dauke da shi su yara amana ne ga iyayensu yasa Alhaji Hussein shari'a take nuna wa namiji lokacin da ya fara tarbiyyar ƴaƴansa lokaci ne da ya fara neman matar da zai aura
0: to
1: I mean
0: kamar su zo
1: tun kamar idan ta zo ballan ta nayi magana su
0: eh
1: me musulunci yake so nuna mana ka tafi gida ingantacce inda za ka auro mace ingantacciya wacce idan ta zo za ta tarbiyyantar da ƴaƴanka tarbiyya ta addinin musulunci wacce al'umma za ta yi alfahari da wa'annan yaran

0: karbo ba a karbo ba da tace ni ta aika naje na karbo bata karbo ba ko ku a'a yaje kwatankwacin irin wannan abin a waje a biyo shi har gida idan an matsa shi ce umma ke kika yi irin wannan ke ko ke kika samu ni ko ke kika yi baba irin wannan abin Allah sun bari an baka wata yar kissa wato a zamanin da wani mutum yana da kasa fili kenan sai siyarwa da wani bawan Allah wannan filin ne sayar masa shi kuma ana nan sai bukata ta zo ne ya gina filin to ya kira ma'aikata ana haka sai aka tsinci rikas wato su a kasashe a da idan mutum zai yi tafiya ina da dukiya ko gwalagwalai ko dirhamomi baya son ibawa wani ko baya son a san yana da su to sai ya samu wani guri a gidansa ya haƙa ya sa ko a gonarsa sai ya haƙa ya sa ya ajiye duk sanda Allah ya dawo da shi zai dau abinsa ya sa alama to wasu daga tafiyar sai a mutu ada wasu kuma an dawo saboda tafiya ta da baki ke ba babur wata a ƙasa yake ballantana jirgin sama
1: zaman
0: an samu tsawo na lokaci sai ga yazo ya kasa gane gurin wannan abin da nake gaya ma har a nisar har yanzu ana samun irin wayannan abubuwan Alhaji Hussein har yanzu to saboda haka shi ana cikin yi maraƙa sai aka tsunto wannan dukiya mai yawa sai ya ɗauka shi to wallahi wannan dukiya ba tawa ba ce
1: bayan kuma shi ya sai filin
0: shi ba tawa ba ce sai ya zo gidan wanda ya sayar mara cewa ne ce na shi to ga shi na zo zan yi aiki kai ka sayar min da filin ka na kuri kaza ya ce shi to ana aiki ga dukiyar da aka tsinta shi to wani ba tawa ba ce ba tawa ba ce saboda haka ba zan karba ba yayyayi da shi ishe wallahi ba zan karba ba don ba tawa ba ce shi an kai musu yin fili tun da kai kai aka samu sai ka rike ta kashi shi kuma shi ba dalilin da wani dai sai gun alƙali ka duba tsoron Allah a laga ta mala
1: ai abun ya abun mamaki
0: ka je gurin alƙali aka karanta alƙali ya zubu shi to kai ka rike ba kai ka sai filin ba duk abin da yake cikin filin ai mallaka ka ne shi a ran alƙali ya dade shi to kai da ka sayar mar kai ma ka karba shi ai na riga na bar gurin ba mallaki na bane to ka san alƙalai Allah yakan buɗa musu saboda yau da gobe da kuma Allah subhanahu wataala yana son sarƙin adalci ga al'umma sai tambayi mai ƙasar ta asali wanda aka sai kasar a hannunsa kana da ba sai ce ya yi sauri ce ce kai fa kana da ya wanda ya sai filin kenan ce ina da ya ce ta yi sauri ce ta yi sauri ce to da izininku zan ɗaura musu aure su zama ma'aurata saboda wannan tsoron Allah naku dukiyar kuma sai a ba su su suje su amfana da ita suje su amfana da ita ka duba gujewa abinda mutum yake gani ba mallakarsa ba ne ta haƙiƙa to haka muke a yanzu
1: shi ne za a tambaya da
0: mutane
1: za a nan Najeriya za a samu
0: to ba za a ce ba za a yi kulli ga baki ɗaya ba ba za a ce ga baki ɗaya ba amma dai da wahala yanzu ka duba fa wannan yadda ta zama mana me fa wannan ai haishi ne ai khiyana ce saboda ba wanda ba ya yi maka fa wannan Alhaji Hussein ba tare da an san ka an yi mu'amala da kai ba amma ka ma saki jiki da wanda zai ma wannan abu don fa wannan ba wahala ka ga ta zo da wanda ba a san shi ba so da yawa Alhaji Hussein ko nan ba kwana goma ni ma mun waya so da yawa ana yi ni ba kwana goma an yi ni wani na ham ni cewa ya ce mura ne to sunansa bai fito ba

0: Sai to mira muryar sai ta mun da kama da wani da muka primary da shi sai ni su mira wani zai shi shi wallahi ina yanzu ka san na kuma harkar sola ina da matri yanzu ana harka sosai so ga Allah akwai wasu da muke harkar da su a yanzu za su zo sun zo yanzu suna central hotel suna nan a zaune so akwai wanda nake siye amma 120 nake siye a hannunsa saboda haka da Allah wani zan turo da lambar zai iya dauke ma kai 10,000 a ciki to ban ce mara ba sai ni bi sai da na san ba a je gurin sai na bi shi a hankali ci to ba turo mu turo mu ni kira shi ni shi ni ne wani wani mura ne ban waya magana sula shi yes alhaji mura eh shi ai abokin harkata ce mukin harkata ne sosai to kana da na kan titi sola na kan titi nauyi kaza shi ina da su amma alhaji 130 ne shi ba wannan maganar da 20 ne kuma ya ce za ka ci da mun goma shi to ba lifi ba matsala ai tunda dai nura abokin harka ne da gaba ba matsala sai na kira nura na ce ai mun yi magana shi to shikenan sai turo min da wayar wayar na dan je in same su a center hotel to anan ne naga kawai na wahala kaina sai na kira sa na ce Anura ni fa ina da abubuwa da yawa kuma yau fa wannan din ta kaina ta ji sai ya kashe waya
1: bai kara
0: ba bai sake kirawa ba
1: to ma sauraro shirin zanen yan murna kuke saurara a yau tare da Dr. Adam Kamaluddin na ma'aji na kwalejin ilimi mai zurfi ta Sa'ada Tirimi da ke nan Kano inda muke tattaunawa akan batun ha'inci za ku iya shigowa a 0707795939 domin ku bada gudunmawa ko kuma ku nemi ƙarin haske daga wajen shi doctor a game da wannan lamari na ha'inci da za mu iya cewa ya zama gobara daga kogi kamar yadda muka ji to doctor ka gama sauraro su fara shigowa assalamu alaikum
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: To Mallam Sunusi.
0: Amin ya rab. Amin ya rab. Amin. Amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Amin. Amin. Insha Allah. Insha Allah.
1: Insha Allah. Insha Allah. Allah sama ta
0: sanar. To ai kaga ya san illolin su. Wato so da yawa. Wai ai sai su ce ai yanzu maran da ka wani misali Alhaji Hussein. A galibi da su iyayen mu ne su yi haƙuri. Muna girmama su kai salutu ma muke
1: musu gaskiya ne
0: ko alhaji sai yawa a galibiyar su suna ha'intar mazajin su gurin kudin cefani a galibiyar su ni na ba da naira 1,000 na ce ai cefani alhaji sai idan an yi na 800 wajibi na wajiban ta ne ta da mun da naira 200 na
1: gaskiya
0: ne saboda haƙina ne to amma sai a ce a boye in an magana ce ai da su ake tarawa ya a sai cokali a sai musharfi to ka yi tari da abin da Allah ya ce ba ka kai tari da haramu la wani na'am 200 ta yi saura amma saboda ɗan minta mu ba ƙarfi ne da mu ba ina ajiye irin wannan 200 ina ajiye ta ina siyan kaza na ƴan ko ko ana yin abu kaza da shi mun namiji mai tausayi wasan shi take taimaka yi
1: gaskiya ne
0: sai ce babu komai na baki dama shikenan fa an gama wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wallan sai na ambata babban malami barkanku
0: yana majirin malami barka
2: wa ne kira da zin kula din na kira daga gurgurjan
1: na'am malami
2: to ni gaskiya ba ta fara yi matsayin sharhi zai saboda na saurari mallan kuma babu shakka na ji dadi
0: insha Allah
2: wannan wata matsala ce da ake tsana to da mutane ma suna ganin kamar ma wai ado ne a
0: ce ai na
2: hakin shi ka samu abu
0: kare da gaske
2: to abin da nake so din mahayin shi ya gane shi ya in ciya ba za ka taba yi ba sai ga sai mutun ya yarda da kai
0: haka
2: da ya girman yadda nan da mutun yake daga ai ya kamata ya ce baka haince shi ba saboda mutumin da baka san shi ba bai san ka ba kai da shi ba zai wahala kai ya haince
0: shi wannan dama ba kamar da doctor
2: ba an zauna an samu shi kuma kai da dani da kake sanan haince ki samu ba da zai kula to dan Allah a duk girman wannan sanayyar da wannan saban da wannan yadda da bi ka wuya 100% kai ta kadai mutun ya kalla ma ko bai kalli girman Allah ba to zai yi yin abin da yake
0: sai da alaka a galibiya ba ka ga alhaji Hussaini a cinikinmu na yanzu na iya cewa rabi da rabi ha'inci ne saboda an saki ka'ida ta shari'a kowa da barasa yake kalla ne zai yi misali naje na yi a tamfa daga cana amma yi a tamfa daga cana sai na sa mata sunana Adam na sa mata sunana Adam kuma san da mu yi ta Alhaji Hussein sai ya zama 70% cotton ne
1: kaso
0: 70 kaso yau auduga ce kaso 30 ne roba quality kaga tana da quality I want quality jami'in na kawo ta ina sai da ita to da zarar Allah ya sa mata karbuwa sai kaga an yanzu lokacin waya gashi nan sai kaga tartar an siya an tura
1: can inda
0: aka wani kamfanin zai tura kuma inda na yau din to shi kuma sai shi a rage mata quality ta dawo 50-50 50 auduga 50 roba kuma idan tazo ka san abin da zai da sunana zai sa mata sunan kamfani na Adam na sa mata ya sunan wannan abin ha'inci
1: gaskiya ka
0: duk abin da za a yi da zai bari zuwa irin waɗannan al'amuran ƴan kasuwa suna yi suna ganin ba komai bane jama'a wannan abin komai ne a gurin Allah
1: gaskiya ne
0: ranar alkiyama kuma ba zai daga kafa akan wannan ba duk wata dabara da mutum zai yi akan ya samu wani abu wanda abin in ya fito waya ce to
1: alaikum salam ba ma nura bane ci gaba
0: malam Hussaini ne wannan
1: yana jin ka
2: wannan fadakarwa da aka yi akan abin da ya shafa ne kada ne shirya mana zuwa mama
0: akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasa mun kullu fi fuhu munafiqun abu uku wanda ya kasance a cikin su to munafiki ne idan haddasa kazzaba in yi zance zai saba wa idza wa'ada akhlafa in yi alƙawari zai saba wa idza tumina hana idan aka amince masa sai ha'inci
1: magana ta fito
0: to Alhaji Hussaini shugabannin mu da wasu zo su rika ce mana mu fito mu zabe su za su mana kaza za su mana kaza idza haddasa kazzaba za su mana kaza kuma sai muka yadda muka zabe su akan za su mana wannan abin sai suka ki su mana wannan abin ya sunan su ba kai nake so ka bani amsa ba ni zan bada amsa da kai sunan su makaryata saboda idza haddasa kazzaba saboda ba su yi mana wannan abin ba wa idza tumina wa idza wa'ada akhlafa saboda ka shugaban da duk zai zo mana alƙawari ba mu muka ce mana ba shi yace zai mana din da haka ake yi a hauduro a ce zamu muku kaza zamu muku kaza mun muku alƙawarin zai muku wasu ma su rantsi amma su ki sai saba wannan alƙawarin da yi to shi ma sunan sa munafiki wannan shugaban ban rage kowa ba kowaye a shugaba in yi wannan abin yake sunan sa munafiki ya zo ya ce ku yadda da ni kuma aminta da ni ni san kuka ba mu ƙuri'ata zan muku kaza zan muku kaza zan ba ku kaza zan ba ku kaza Allah Hussein duk waɗanda suke ƙasa suke sauraron sa ya zama ya buge su da zuciya cewa eh wannan saboda ka san ita fuska wato akwai body language kuna ce akwai body language ko Allah Hussein yawa wani mutum da yazo kaga fuskar sa ta kamala wallahi Allah Hussein sai kaga ka aminta da shi
1: sai kaji kana kaunar shi
0: wallahi sai kaji kana kaunar shi ba tare da ya ce komai ba to wallan kana a samu mai zalaka bayan wannan kamalar ya iya zance isara ku duk zuciyarsu ku sai ku ji kun aminta da shi mai zatu mina kenan kun aminta da shi sai kai ma ka je ka ce kai matarka wani za ki zaba ƴaƴanka ka tara su wani za ku zaba yaranka a kasuwa ko a gun aiki wani za ku zaba abokan mu'amala sai ka ga ana tawa ku zabi wani ne sa na yarda da shi mun aminta da shi amma idan ya hau sai ya zama ya hance su wannan Allah zai bari
1: salamu alaikum
0: alaikum salam
1: aminu alaikum salam
0: Allah ya rabu amin ya rab amin ya rab
1: na'am insha Allah halau baydillah
2: to dan karamin malama haka ne akramakallah wandaje Allah ya kara daukaka
0: amin amin ya rab
2: sai dan malam kaman a yanzu da muke cikin wannan hali na demokradiya saka ga kaman akwai wasu bayin Allah da suke suna kusa da wayanda za su ce in gwaje ka kai sai ki zama kafin abun nan izo sai an rage shi kuma wannan abun ya yi kuma da za a ba mu kanmu talaka ce in goba wa ne kuma shi mun take yanke wani abu malam ya irin wannan halin ke Allah ya yi malam gida zaki
1: amin malam ubaidillahi daga madobi
0: eh amin sai mun yi abin yana afkuwa sosai
1: na'am
0: yana afkuwa sosai daga sama a bayar kan yazo wanda aka bawa sai ya zara nasa su ma yan kasan an ba su an ce su ba wasu sai sun zara nasu wato wannan abin ya yi yawa kuma ni na sani kai ka san jama'a ta sani to abu biyu ya hada cin amana da ha'inci
1: Allah ba zai bari ba
0: ai Alhaji Hussein shi yasa abubuwan sai ka ga ba sa albarka
1: dandanan yau mutum
0: dandanan daga na kasan ma daga na kasan kamar gobara sai ga ba sa albarka kai ba ma na kasan ba wanda ake bawa a ce su bayar na saman ma to zan dora idan
1: Allahu a gurguje alhamdulillah
2: na tare da
0: Abdullahi Harir Zainab
2: ke
0: da Masha'Allah
1: muna tare da kai
0: na ga
1: Abdullahi to mura salai mai waje
0: to kaga akan me nake magana
1: kana magana akan waɗanda
0: yawa waɗanda suke na saman ma ba ma na ƙasa ba su ai na ƙasa ba ma saurin tozarta suke ai haƙi ne to Alhaji Hussein so da yawa musamman ma masu shaƙe na ƙudan su kansu dabarar babu mulkin shekara ɗaya shekara biyu in dai ba a yi gaskiya ba sai ka ga fuska ta fara canjawa riga sai ka ga ta fara canjawa saboda mai ha'inci da cin amana al'umma
1: bari ma a zubatun lafiya
0: bari ma a zubatun lafiya
1: salamu alaikum
0: alaikum salam
1: barka da shigowa daga ina to na'am
0: to kun ta yake nan
2: wato gaskiya tsakani da Allah din naji tattauna ba amma ni sai a fahimta da to baki ɗaya ne sun nan ya tattara hukuma suna da laifi kamar kaso 80 bisa 100 ma su da suke da laifi saboda ƙasa babu doka duk abin da mutum ya ba ma wai ɗan ƙaramin ha'inci ba babban ha'inci da kuma na ƙasa can ƙasa
1: da dambora
2: da
1: dambora ya san ya abubuwan da suke
0: da ke da da aka yi gara mana a guri anan rashin hukunta wanda he ba daidai ba amma dan an ce kuma hukuma ba za ta hukunta ba kai kuma sai kai tai
1: banga abu
0: wala talqu bi aydikum ila tahaluka Allah ya ce kar ku jefa kawunan ku zuwa halaka saboda hukuma ba za ta tsawatar mun ba ko ta mu hukunci sai ya rika cuta al'umma ai amfanin ilimi aiki da shi yanzu Allah ji sai mutum ya are a babur dinka ko ya are babur din wani ko tsamin wani ko wani abin aro na wani yanzu lalata masa shi kuma ya lallabo ya ajiye masa shi sunan wannan abin haƙinci
1: doctor ina matsalan nan take tunda dai abin nan kamar yadda muke ta fada ya zama ruwan dare matsalan nan ina take amma bari mu dau wannan layin assalamu alaikum alaikum salam alaikum salam muna tare da kai muna tare da kai to mun muna jin shi
0: baya jin
1: eh gaskiya kam
0: zai sake kira
1: doctor matsalan nan dai ga ta akwai a hannu guda laifin hukumomi kadan ne al'umma al'umman musulmi ce al'umman nan kamar yadda muka faɗa ba bunda abin da ya fi alqur'ani da hadisi
0: haka
1: Allah ya riga ya mana katanga da wannan abu gashi faɗa miki ilimi ne ba ko matsala a ina take
0: to a fahimta ta yanzu alhamdulillah tabarakallah masha Allah ilimi ya wadata kama cikin gidanka irin gudunmuwar da kuke bayarwa irin gidajen rediyon ku da na sauran al'umma kullum malamai cikin wa'azi ake ko da mutum bai je makaranta ba yana dan saurara zaka ga ba za ka ce mashi jahili zuwa kasa ba daidai gwargwado to bisaraha talauci ya ba da gudunmuwa akan wannan abu saboda duk sanda talauci ya yawa dabaru ne na su rika zuwa wa al'umma
1: haka za a jingina addini
0: ai kwarai da ajiye shi baya a gefe jama'a da yawa ajiye addini za su yi a gefe tunanin su me za su ci me za su sha dan su rayu haka ce na hukuma tana da hannu a ciki mutuka gaya tana da hannu a ciki mutuka gaya malaman suna yin nasu daidai da gwargwado to malaman su ma ba suna fadawa ba ai suna fadawa cikin wannan abu mai malamai nawa aka samu waɗanda su ma an basun su bayar ko sun ki bayarwa ko sun fa in lam yashba hawa dalin fadan ne
1: assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
0: shi ma yawa saboda haka magana ce ta zuciya ikhlasin niyya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa attaqwa hauna tana zuciya tsoron Allah a zuciya yake ba a katar rauni yake ba ba a katur alkalba yake ba ba a katan gemi ne yawa yake ba a zuciya yake ba irin askin nan na balatoni yake ba irin sa yake ba sai ga mutum kana ganin sa wulakantacce dan tasha amma wallahi ba zai ci amana ba amma wallahi ba zai ha'inci ba saboda ya san cewa wannan abin Allah subhanahu wataala ya hana kuma zai hana shi kwanciyar kabari kyakkyawar kwanciya kuma Allah zai azabtar da shi a ranar alkiyama
1: doctor me sakon kana
0: to sakon na karshe ga al'umma dangane da abin da ya shafi ha'inci ni ina kira dan Allah dan annabi duk tsananin da mutum ya shiga isan cewa Allah subhanahu wataala ya kaddara masa sai ya shiga amma kada yi kokarin yi amfani da wannan tsananin da ya shiga na talauci ya yi ha'inci ko tarbiyyantar da wasu akan su yi ha'inci wannan abin idan ya yi ina faɗe ne a bisa al'umma ga baki daya wannan abin idan ya yi ba zai gama da duniya lahira ba face sai ya nemi gafara ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma abin da muke so mu faɗa a ƙarshe shi fa laifi kala-kala ne kuma gafara ta Allah kala-kala ce kullum Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta wa bawa abin da yake tsakaninsa da shi an fahimce ni tsakanin Allah da shi amma duk abin da yake tsakaninsa da bawansa ne haƙƙi ne nasa da haƙƙin wani ne akan sa Allah baya gafarta shi sai wannan mutumin ya yafi maka sannan Allah ya gafarta maka
1: to doctor mun gode ƙwarai da gaske
0: ne
1: da madadin hukumar gudanarwa ta wannan tasha ta rahama radio ƙarƙashin jagorancin Hajji Abinta Abdullahi Sarki Muktar muna godiya ƙwarai da aka samu lokaci aka zo wannan shiri namu masu sauraron mu saboda yanayin lokaci kamar yadda nace anan zamu dakata a madadin shi Dr. Adam Kamaluddin Adamu na ma'aji babban malami a kwalejin ilimi mai zurfi ta Sa'ada Tirimu da ke nan Kano da kuma Amatul Mu'iz Abdulrahman wacce ita ta sada mu da ku sunana Hussein Amba inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: insha Allah.

0: wani zo mu asabara kan bar shi. Jama'a masu sauraron mu, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka. Shiri ne wanda har kullun kan tattauna al'amuran masu bukata ta musamman ta hanyar gayyato su kai tsaye ko kuma wayanda suke da ruwa da tsaki domin tattaunawa da kuma bada shawarwari wa gwamnatoci, iyaye, kungiyoyi da ma wayanda kan yi tiri-tiri da al'amuran su domin a ciccibi rayuwar su ta hanyar da su tsaya da kafafun su da kuma neman ilimi kama da abin da ya shafi lafiyar su. A cikin wannan shiri namu cikin ikon Allah muna tare da sashin ko bangarorin masu bukata ta musamman wanda kuma cikin amincin Allah da su ne zamu gabatar da wannan shiri tare. A gefen dama na akwai
1: jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, sunana Sa'idu Suraje Ajingi.
0: Baran Sa'idu Suraje Ajingi. A gefen damansa kuma muna tare da
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sunana Suleiman Zubairu.
0: To malam Suleiman Zubairu ɗaya ne daga cikin waɗanda suke yan kungiyoyin masu ƙarajin kare haƙƙin masu bukata ta musamman cikin gida da wajen jihar Kano, kazalika kuma waɗanda kan yi gwagwarmaya domin a tabbatar an tashi tsaye wajen ba su ilimi da dawo da waɗanda suke ba sa makaranta cikin makaranta. Shi ma dan mutan Ajingin ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya ƙwarai da gaske, kuma ba daga nan ba domin da karatunsa shi ma a kansa, wannan yake nuna mana cewa yanzu sashin masu bukata ta musamman alhamdulillah akwai wato ci gaba kwarai da gaske. Kafin mu ce komai za mu so mu dan yi waiwaye a dan tafiya a cikin abin da muka tattauna a makon da ya gabata. Mun yi zagaye ne cikin abin da ya shafi wato canjin yanayi kamar kusan makonni uku ma kenan da suka gabata, abubuwan da yake addabar masu bukata ta musamman. Shi wannan sauyin yanayi idan ya tsananta yakan hana su fita neman na kansu, yakan hana su fita neman ilimi, kazalika yakan hana su sakewa kwarai da gaske ga waɗanda suke fama da tsananin larura, kuma yakan ta'azzara ciwon ta inda ba za su taɓa samun sakewa da kyakkyawan yanayi ba. Sai dai ana kallon cewa gwamnatoci da dama sun yi sakaci ko sun yi watsi da wannan bangare, ba sa kallon masu bukata ta musamman a cikin fejin wato al'amuran gudanarwansu, balantana kuma har a sanya wa'ensu dokoki da za a ce za su jibanci bangarorin masu bukata ta musamman. Haka zalika al'umman da su masu bukata ta musamman suke zama a cikinsu wato sukan kalle su baibai. Dalilin da yasa kenan ba sa shigo da su cikin al'amuran su, wannan ya kama daga kan shugabannin wato al'ummomin da suke rayuwa a ciki da ma makwabta da ma sauran waɗanda suke kewaye da su, yan kadan ne suke iya tunawa da su. Akwai abubuwa da dama waɗanda za mu tattauna domin mu yi dauraya a cikin wannan bangare, kuma sai mu rufe domin tuntubar bangaren gwamnati domin mu ji su kuma wannan shiri suka yi da dangane da abin da ya shafi sauyin yanayi. Bari mu faro daga shi malam Ajingi wanda shi ne yake ta hannun dama na, kuma a yau cikin shiga na sitirar Bahaushe yayi da hularsa kari a gefe kuma yana ɗaya daga cikin bangarorin masu laruran gidanu. Malam Ajingi, dangane da abin da ya shafi al'ummar da kuke rayuwa a ciki, dangane da maganan da ya shafi sauyin yanayi, akwai wani abu da idan ya taso ko misali idan ya shafi sharar unguwa ko irin na ƙarshen wata ko tarurruka, akan ji masu unguwanni ko shugabannin kungiyoyi sukan gayyaci masu bukata ta musamman cikin al'amuran su, ko kuma har yanzu dai akwai tasgaro a cikin wannan tafiya?
1: To masu sauraro, assalamu alaikum a karo na biyu. Kamar yadda daktar ka yi wannan tambaya mai muhimmanci, gaskiyar zance har yanzu zamu iya cewa akwai wannan kalubalen, saboda mafi yawancin communities har yanzu akwai karancin shigar da masu bukata ta musamman cikin irin waɗannan ayyukan da suka shafi aikin tsaftar muhalli na ƙarshen wata ko kuma makamantan irin waɗannan ayyukan idan sun taso. Duk da cewa masu bukata ta musamman din suna da gudunmawa da za su iya bayarwa, wani in ya zo gurin koda ba aiki zai yi ba zai ba da shawarwari, za a yi abubuwa da yawa waɗanda za a amfana, wasu kuma da yawa ma za su iya ba da gudunmawa ta ayyukan da za su iya kamar yadda tsarin rayuwa yake kowanne dan adam akwai abin da yake iyawa akwai kuma abin da baya iyawa so dan haka shi wannan mai bukata ta musamman din idan an ba shi dama an shigo da cikin irin waɗannan activities din da zamana cewa akwai abin da zai iya din to amma gaskiya mafi yawancin gurare akwai wannan
0: ga waɗanda suke fama da larurar idanu wani lokaci akan ga a unguwanni kawai kwatsam sai dai su wayi gari su ga an zuba yashi akan hanya ko blocks idan za a yi aiki koma a lokacin yin aikin tsaftar muhalli na ƙarshen wata a daga slab slab wato murfin da yake rufe kwatami ba tare da an ayyana musu ko a masallatai ne ba amma ga ya musu ban sani ba irin waɗannan yana shafar ku kuma ya shafi fitar ku da shigowar ku cikin unguwanni musamman ga wanda da wato bai san cewa irin waɗannan abubuwan za su faruwa
1: kasan mafi yawancin mu muna dogara da sanin da muka yi wa guri wajen zirga-zirga da haka zaka tara
0: alamu wato idan ka san wuri tun a asali kana kaddara cewa to haka ya kamata
1: haka ya kamata ya kasance da haka mafi yawancin zaka ga cewa a unguwannin mu ko guraren da muka sani ko guraren aiki ne ko makarantu ne duk gurin da ya zama mun san shi yadda ya kamata to ba mu buƙatar wani guide ko makamantan su mukan yi zirga-zirgar mu to duk lokacin da aka samu wani sauyi dole ne ya shafe mu saboda ko a sauya a dauko wani abu da ba a gurin yake ba
0: a dawo da shi inda yake
1: to da haka dole tunda ba mu san da shi bai shafe mu shi yasa zaka ga duk lokacin da aka sami irin wannan matsaloli kamar misali zaka ga wasu guraren an irin wannan aikin na tsaftace muhalli an fito da gwalo na kwata an zubi shi a gefen hanya ko makamantan su tunda ba mu san da shi ba dole idan ka fito da kire ka zo ka bata kayan ka ko makamantan su haka kuma wani lokacin idan irin wannan cire slab din dage shi saboda ya shiwa ko makamantan su rashin sanarwar zai haifar da mutun ya zo ya fada ba tare da ya sani ba akwai matsaloli da yawa da wato yawan mu a cikin al'umma ya kai cewa duk abin da za a yi a kalli bukatun ko wanda nau'i na disability a kalle su a yadda cewa su ma bangare ne na wannan al'ummar haka duk wani decision da wannan al'ummar za ta ya kamata su sani
0: akwai korafe-korafe da ake yi cewa watakila su kansu masu bukata ta musamman din ba sa so su fito su shiga cikin al'ummar da suke rayuwa ko kuma su fito a dama da su yaya wannan koke yake
1: a gaskiya ba zan iya ci maka wannan shine dalili ba saboda dalili mafi yawanci yanzu gaskiya wannan kalubalen babu shi in akwai shi sai dai a daidai kun gurare amma mafi yawanci magana tunda misali yanzu in ka samu masu bukata ta musamman kaso 100 to akalla zaka samu kaso 70 suna zuwa makaranta to tunda suna zuwa makaranta ko ai kaga ba batun wai a ce wai ba sa fituwa kuma suna zuwa wasu daga ciki ma bayan makarantun boko suna koyarwa a makarantun islamiya wasu ba wai magana zuwa makaranta suke a har koyarwa suna yi yanzu duk waɗannan misali akwai waɗanda suke aikin jarida akwai waɗanda suke aikin kaza duk wannan ayyuka ne da suka shafi al'umma to kaga ba zai yiwu a ce wai ba a shiga cikin al'umma ba gaskiyar magana
0: a unguwarka izuwa yanzu idan ka rantsa ido zaka iya gaya mana mutum nawa ne suka shuka bishiya a kofar gidajensu wanda watakila a cikin yanayi na sauyin yanayi idan muka kalli zafi da yanda mutane suke rayuwa a cikin zafi mutum nawa ne yanzu suke da bishiyoyi a kan layin unguwarka
1: gaskiya ni unguwarmu gaskiya akwai an samu da bishiyoyi sosai saboda watakila ka san shi irin wannan al'amarin wani lokacin yana da alaka da gurin da mutum din yake to gaskiya ni kamar unguwar da nake zaune gaskiya akwai yawaitar da sabbishi dan kaga kamar misali yanzu inda nake kusan akwai bishu kusan guda 5 da ta kofar gate din da nake fitowa da kuma ta baya
0: to kaga ku tun da unguwar ku na masu da hali dole kaga zai zama akwai irin wanda muna magana ne da unguwannin da watakila suke rayuwa a madaidaicin ko matsakaicin rayuwa dama wannan watakila dama tuntuna akwai wato plan wato akwai tsari na gwamnati cewa ya kamata a yi wannan kuma gwamnati ta tabbatar da yin sa an riga an yi shi
1: kamar ni a unguwar da nake din ko irin masallatai haka ba ga ana yawan da sa sababbin bishiyoyi kuma gaskiya ba kamar wasu gurare da ake samun kalubalen cirewa ba anan gaskiya ba a fiye samu kuma ara ne ana rainin su suna kaiwa labari
0: ani ina fadan wani misali kuma yau ma zan sake fadan sa cewa abin da yasa yaran da suke rayuwa a GRA ba sa kariya kan famfo saboda sun taso sun ga hatta flower a gidajen su tana da famfon ta da ake bata ruwa aban daki da kitchen sun san akwai famfo haka zalika kuma sun taso sun ga akwai flower a jikin dakunan su a cikin dakuna duk akwai flowers dan haka sun saba gani ba su da matsala mukwa ungunnin da sauran al'umma suke rayuwa in ka saka kan famfo shi kadai ne dan haka dole zai zama abun wasa a gidajen su babu inda ce gwamnati za ta sun taso tun a asali sun ga akwai famfuna a cikin gidajen su famfo sai girma dan gidan babban yaron gida ma kan famfo ba tare da ya lalace ba amma yanzu saka gudano zaka saka babballa so idan akwai yawaitar abu an riga an taso a cikin sa an saba to ba zai wani dame ka ba zai baka wata matsala ba wajen ganin an yi maintaining wato an riri tashi amma da zarar aka ce maka kana gudan da babu irin wannan to ko kai yanzu da kake zauna inda ake da wannan dabi'ar kaga dalilin dama da yasa ake so a kalli mutanen birni da mutanen da suke rayuwa a karkara kenan bari mu kalli Malam Suleiman watakila shi zamu ji wayansu sababbin abubuwa a tare da Malam Suleiman akwai wayansu bangarori da dama wayanda masu bukata ta musamman suke shan wahala kwarai da gaske ban sani ba wayanna matsaloli kuka fuskanta musamman idan aka ce hadiri ya taso ko kuma an yi mamakon ruwan sama wayanna matsaloli kuka fuskanta ku masu bukatu na musamman
2: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim doctor kai mun tambaya wanda yake naji dadin ta domin abinda yasa nace naji dadin ta shine kusan ka so samu inda yake mun kaikayi ne yanzu misali office din da nake aiki hanya ce wanda yake kowa san ta hanya ce ta ruwa ba karamin ruwa ba mako ruwa sannan babu drainage
0: babu kwata
2: babu shiga can mutu da yado ruwan da inda ya ga dama ta nan zai yi
0: kaji ko
2: wannan hanya
0: hanya suke yi su
2: to wallahi wahala gaskiya ake sha ba ga masu kafan bugawa ba su warka ba ga masu ido ba ga masu so da ka wanda ya ga mai lalon kai saboda haka ina iya tunawa da ruwa da aka yi kusan shine last ruwa da aka yi wani mai wanda ya dauki lokaci ya dade gabar nan da ya wuce ta wuce wanda ya dauki lokaci kwarai tun daga wajen karfe 9 da rabi aka fara ruwan nan ina jin ba dauke shi ba sai wajen 3 na dare
0: lallafa
2: to ruwan Allah ne ya taimake ni na fita daga binni inda ban fita ba to karshen ta sai sai dai professor Awo ne mun musauki to amma an yi wani ruwan da yake na fita ni yanzu ban na gaba dari tashi hankali na zo a wurin nan
0: to da haka ka dama muna so mu ji wannan matsaloli kuka fuskanta
2: idan wannan idan dai na gaba dari to dai ni ne ko ni yan kokari in bar wurin da wuri ko kuma in kokari idan shi ba bai sa awal din yana kusan kira shi ce to da Allah ya zo ga ni na makale a wurin shi ma lokaci zai ce to fito daga bakin titin dauke kan kawo kai ka gida to akwai lokacin da yake na fita wallahi doctor takalmi na dai bai samu ba a hannun mulki kuma dogo tafiya wajen kilomita 1
0: saboda gararin
2: na fa na bar taka wallahi har na zame ma na fadi ma don har laptop dina ma sai da screen din ya tabu
0: subhanallah
2: dan sai na canza screen din laptop dina
0: subhanallah
2: so ruwa ne ba ni da ruwa ba so ba ma za ka san ina ne za ka sa kafan ka wadda yake za ta zama ka a daidai ba
0: da haka kenan
2: so da ka kawai da alimi kake
0: yi wani yake da bukata ta musamman yana cikin to yani ba ta kila ku irin kamar a ce kamfanonin sadarwa suna tura muku alert ku ga wayanda misali kamar yadda ake yin celebration a ce happy birthday ko happy sallah celebration ko happy independence day ban sani ba ko idan suna tura wayannan sakonnin idan sun ga tsananin hadiri su ce misali wayanda suke da bukata ta musamman a kiyaye kar a fita saboda yanayin
2: ni dai na san babu wannan ne ni dai ba ni da wannan sakon
0: to wata
2: ko shi a cikin duk ko ma masu laluran ji suna da wannan abun
0: ne masu laluran ji suye ka bata ma a fita sayawa saboda ai kowa zai ji
2: labari ne wato mu kai galibi
0: sai ba za su gani ba da ido su ne ba za su ga irin abin da yake faruwa ba shi kuma wata kila zai gama inda zai tsoma kafa idan an yi wannan tsananin ruwan
1: to ai mallam Suleiman idan ka kalli su kamfanonin sadarwa ma ba su samar da wani tsari ko wani provision wa masu bukata ta musamman ba maganar gaskiya kenan ba wai magana
0: a wajen yin register line ko a wajen yin register mutum gaba dayansa
1: duka ma da wajen register line da duk wani ma abu da yashi a ci specifically wannan wani abu ne da suka samar da shi dan masu bukata ta musamman ba na jin a harkar da gaskiya ba
0: to wannan ya zama kalubale a kungiyance ya zama kenan wannan shiri buke yi domin ku sanar da su dan wata kira kaga
2: ne
0: sauki da za a ce a Kano yanayi ya canza ko za a yi mamakon ruwan sama dan haka waɗanda suke da bukata ta musamman ku kiyaye tafiya nesa ko kuma kar ma ku fita wata kila waɗannan za su iya isar da sakonni
1: dan shi na ci na arbakin mu da ci mana albasa
0: kuwa
1: bangaren
0: ka ci fara
1: kungiyar mu ta Disability Project Initiative da ke fafutukar rajin inganta rayuwar masu bukata ta musamman dama yana cikin kokarin da muke na zakulu irin waɗannan matsalolin mu kuma yi raising alarm wa wanda
0: abin ya shafa
1: dan mu tabbatar da cewa sun gyara waɗannan kurakuran domin a samar da abin da ake kira daidaito a tsakanin
0: masu da kuma waɗanda suke jin ba su da ita
1: yawa saboda ka san yin an zo irin waɗannan gabar kullun samar da irin waɗannan abubuwan shi yake filin wannan gap din yake cike wannan tazarar da take tsakanin masu bukata ta musamman
0: da kuma sauran al'umma
1: dan haka insha Allah wannan yana cikin abubuwan da insha Allah za
0: mu ban sani ba ko Mallam Suleiman hukumar lura da yanayi da kuma watakila suma ko suma sun yi wani tunanin yin register masu bukata ta musamman da kuma tura irin waɗannan sakonnin ko idan suna tura ko idan suna fadi suna iya tuna cewa akwai wani bangarorin masu bukata ta musamman da ya kamata su ji wani labari na musamman
2: gaskiya kawai da suna fadi ne kawai general
0: to a Kano misali da hukumar ko kuma mu ce bangaren da suke lura da muhalli da kuma sauyin yanayi akwai wani sanarwa na musamman da suke yi wanda ya shafi bangaren masu bukata ta musamman
2: shi ma bugi gazeto na dai babu ni ban taba ji ba
1: kamar yadda na gaya maka wato su kwata-kwata policy na sauyin yanayin
2: ba wani
1: za ake kokarin muke fafutukar mu ga an daidaita shi an shigar da masu bukata ta musamman
0: to watakila wannan ya zama kalubale a cikin abin da ya kamata a saka a ciki ga wanda riske mu a yanzu muna tattaunawa ne da bangarorin masu bukata ta musamman kan abin da ya shafi kalubalen da suke fuskanta dangane da abin da ya shafi sauyin yanayi ko muna tattaunawa ne kai tsaye daga nan gidan Radio Rahama wanda yake bayan Dogon Banki a nan cikin babban birnin jihar Kano Mallam Suleiman
2: na'am
0: idan na wayoyo zuwa gare ka ban sani ba a cikin tafiyar masu bukata ta musamman musamman idan muka kalli bangarorin karkara ko kuma irin unguwannin da ake zaune wani lokaci da tsari wani lokaci
2: ba
0: ya abubuwan da suka shafi tsanani da sauyin yanayi da matsi da masu bukata ta musamman suke ciki musamman wanda suke rayuwa irin waɗannan yanayi
2: to gaskiya mashin Allah wato abinda yake faruwa irin waɗannan wuraren to na farko ga mai bukata ta musamman idan dai har aka ce maka ya dan sakacin da aka wuce shi to fa an wuce shi ba zai taba kuma iya zama ya zama ya kama su ba ni ne yanzu masha Allah ba ni wanda zan ce maka ya wuce ni a cikin community ina saboda kowane irin kusan duk wani su abuwa za ga an yi dakacin mu zai sa zai shawarce ni in dai ya shafe mu za ga ya kira ni ya fahimci
0: bukatar
2: akwai bukatar yawa kuma yana sakawa ba da bani da wani damuwa da su masu unguwannin mu da dakatar mu yawa to amma ba game da maganar shuka bishiyar nan ɗazin da kuka yi magana da shi mallam Siraji yake cewa shi dan yana shi dan jari'a ne ba ruwan shi to mu ba wannan kalubalen ba akwai ta ba zan iya ban manta ba yanzu kawai haka aka samu wani haka kurum aika zai samu ya kwatin din down din duk bishiyin da suke wani wuri da muke ce mishi kwatin janari a nan zuwa ciki
0: subhanallah
2: bishiyu ne bindik a wurin
1: haka kawai
0: to na shi ne
2: ba na shi bane kawai saboda yana dan zama a ciki kamar zance security kenan ko menene zan kira shi a wurin haka kawai kaje kai kotun din duk wayannan bishin
0: to amma ya canza ya saka wayansu a madadin su
2: ba ko bai iya ya saka ba kawai saboda bukatun kansu asir ba dayan da aka saka sannan side effect din da yake effecting din yanzu din ba ma maganan ma zafin ma ba malan Nasiru magana ake yi yanzu ne ci zai kasan duk suna wuri
0: to
2: saboda haka zafin nan diya zafin ya kore su yanzu suna addaban makota in arin su a ne gidanka ran dan kango su je samu su makale
0: wato ina
2: so idan kuma babu to wallahi sai dai ka ga maciji a gidanka
1: sun tafi neman
0: wanda wannan sansan
2: ne ne ya wace
0: kaga wannan ina so har ka tuna min yanzu haka yanzu maganar da nake ga maka akwai daya daga cikin kannan mu kanina ne yanzu haka yana asibiti a Gombe wallahi maciji da ya sare shi da asuba kwana hudu kenan da suka wuce yanzu maganar da nake gaya maka an kashe kudi ya kai 600,000
2: subhanallahi to kun gani
0: ai masa magani
2: kawai
0: shi
2: kai to yanzu da ilahil alamin
0: kansa kawai yanzu maganar da nake
2: gaya maka to da
0: kaga akwai illoli da mugun yawa ba
2: wai maganar ma zafin ba
0: maganar zafi kansa da mamuci
2: ji ya san zafi ana ba shi
0: to wannan bishiyoyin sun
2: tare tun tare shi Allah yake rayuwarsa dan sanar su in ka san wurin wallahi zaka san eh cewa wurin nan da arayen sa yake ba wanda ba wani ba mu da wani
0: shi bukatar sa kawai
2: ta sa ta zamu
0: ta hadu
2: ta cire ya
0: zuwa kudin da suke rayuwa
2: ba a ruwan shi da
0: su ga mutun ya kuskure ya dare ma
2: an dare ni a gare shi
0: an biya kuma mai bukata ta musamman wanda ba
2: ya to dalla na za ce
0: ya zai tsinci
2: yanzu
1: akwai dan kalubale a nan
2: gurin
1: su al'umma da aka yi haka mi suka yi
2: ai magana ta gaskiya har dai sosai ne suka kama shi
1: okay to kaga an yi kokari amma mafi yawancin lokuta in irin wannan ya faru su ma al'ummar ba sa daukar abun wani
2: muhimmanci ina to wuri ne fa wanda yake ba fa irin na cewa ba ina zaune da irin crisis ba irin mana ba wannan na dan matsa da kai ne dan ba inda irin namun ba eh wuri ne wanda yake kaman GRE amma kuma ya zo shi cutting din down din wannan
0: karin hadisin san yancin da suke da misali akwai wanda suka yi koken cewa suna da matsala ta ciwon laka kuma ga wannan tsananin zafin ga ungonin da suke rayuwa a matsi sannan gashi babu isasshen wutan da za su iya daukar dawainiyar kansu kuma ba su da karfin da za su saka sola sannan kazalika ba su da ikon da za su dinga samun ruwan sanyi akai-akai saboda ana ganin shi mai larurar laka akalla akwai wanda na sani yan kwanakin nan kusan kullun sai yayi amfani a ini guda zai yi amfani da ledan ruwa guda biyu
2: gaskiya ne
0: mai sanyi wanda shi kawai iya wannan kudin da za a saya ko da leda ɗaya ce mai sanyi za a ce kullun sai an saya kawai kaga wannan ba karamin
2: kudi
0: bace balle tana ce kullun sai an saya ledan ruwa guda biyu mai sanyi zai iya yin wanka so uku ko hudu ko yana zaune ya dinga jika jikin sa saboda kullun zafin da yake ciki amma idan a ce da duk mutanen unguwan sun taru an shuka bishiyoyi kiwar haka da wannan sanyin da zai dinga kadawa zai rage tsananin da yake ciki da kuma radadin da yake
2: ciki
0: haka wayanda suke da larurar zabiya suna ganin a idan su suna kallon irin azabar da suke sha idan mutun ya fito rana idan gaba ɗaya daukewa yake da sauran abin da ya shafa haka ban sani ba da malam ajingi yaya kuka kalli bangaren gwamnati da kuma irin gudunmuwan da ya kamata su bayar kasancewar a can baya an kalli dokokin nan suna nan sannan har mun ga yunkurin wayansu daga cikin shugabannin da suka gabata zuwa yanzu kuma ba mu ga wayansu abubuwa suna sauyawa ba sosai kamar yadda yake a baya yaya abin yake ta bangaren gwamnati
1: wato ka san su matsalolin gwamnatoci a Najeriya wato matsaloli ne da lokacin ka kalli sai su baka mamaki saboda ba su fiye kallon matsaloli na mutane musamman matsaloli irin waɗannan da muhimmanci ba masu bukata ta musamman suna da matsaloli da yawa kama daga fannin ilimi amma komai lafiya ita ce gaba waɗannan matsalolin sauyin yanayin lafiyar masu bukata ta musamman suke shafa waɗanda idan babu lafiya din ilimin da sauran duk abubuwan da ake fafutuka akan su ba za su
0: in ma ya samu ba zai yi amfani ba tunda babu lafiya
1: to don haka akwai bukatar a ci na farko dai ba ma gwamnatin Kano ba gwamnatocin Arewa gaba ɗaya sun koma sun kalli sun kallu matsalolin sun
0: musamman a yanayin da suke su a gungunan da garuruwan da ake
1: an kallu matsalolin sun yanayin nan da gaske sannan a zo a kalli matsalolin da masu bukata ta musamman suke fuskanta sannan a samu musu mafita saboda amfanin gwamnati a gurin al'umma muhimmi shine ta inganta musu rayuwa inganta musu rayuwar nan ya shafi duk wani abu da rayuwa take bukata ko da gwamnati ba za ta yi mutum 100% ba to ta samar masa hanya mai sauki da zai iya samun wannan abin yanzu kaga kamar wannan matsalolin da aka kawo maganar zafin nan yanzu ya kamata a ce a matakin local levels da kama daga kan watakila kungiyoyin unguwa shugabancin karamar hukuma kansuloli na mazabu gwamnatin jiha silancin wani campaign na dasa bishiyun nan a unguwanni waɗanda suke da cinkoso musamman ba wai ko ba don kowa ba ko don rayuwar masu bukata ta musamman din kowa zai iya yi kamar yadda na faɗa wataƙila kansulan mazaɓa shugaban karamar hukuma ma'aikatar muhalli
0: da kuma al'umma masu ƙarfi
1: na shiga unguwannin da suke da wannan cunkoson a dasa waɗannan bishiyun da mun ya rage wannan matsalolin da masu bukata ta musamman suke fuskanta
0: kuma sannan mutane suna jin daɗi fa idan suka je wucewa wurin da yake akwai dan damudaman sanyi
1: ai baka san wani abu da wucewa za a fa yin sai kaga hanya ake tafiya amma kamar a makarantu da asibitoci da sauran guraren taruwa al'umma akwai buƙatar a samar da wani na farko dai a guraren kamar makarantu da asibitoci da sauran guraren yawaita dasa bishi
0: da na san kamar a inda na san kamar da a gwamnatance ma dole a ku makaranta tana da tsarin dasa bishiyoyi da flowery sosai akan ga irin waɗannan dashe-dashen ban sani ba to yan shekarun nan akwai kura kenan
2: yanzu kamar shi kaga bara kamar shi yanda gwamnatin nan yanzu na Abubakar Yusuf ya tabbaka a bara to yinda tun da lancin din ma yaji a can gari ne ogun local government da ake ce mata kunci a can ne lancin din wayannan bishiyu din kuma ya bada umarni a shuka dubban ne ba a lokacin nan sannan kuma kamar yanzu akwai wata makaranta nan government junior secondary school nan zuwa ciki har climate change crops suka hada
0: okay to
2: kaga wannan
0: dama wannan gabarci
2: wanda maganan nan da
0: giyanci wannan gudunmuwa kuka bayar wajen ziyartar makarantu
2: to albishir
0: ganawa da shugabannin makarantun da su SBMC wajen ganin yara sun shuka sun hada irin wayannan kungiyoyin don ganin
2: to albishir din ka darta gobin nan masu sa ne musu lecture akan climate change ni da aka je kai training ina ni ma zan musu top down training
0: kaga wannan wani ci gaba ne kwarai da gaske
2: a gobin nan insha Allah ina ma ga yatan ka
0: to wannan kaga yana nuna cewa kenan akwai nasara mai fadi idan da a ci al'umma za su fahimi a waje na har yanzu fa al'umma huwa ta gano waɗansu daga cikin muhimmancin yin wannan abin addininmu shi gudan kansa ya bamu dama mu fahimci yanayin yadda abin yake da kuma yanda ya kamata mu kalle shi ta ɓangaren nasararmu da kuma samun garabasa a ranar gobe kiyama amma kuma har yanzu mutane suna sakaci da irin wayannan abubuwan misali yara a cikin gida baba zai iya dasa bishiyan da sunan mahaifiyarsa ko da sunan mahaifi ko wani abu makamancin haka kuma yaransa su ci gaba da kula da ita watakila ko ma a dinga ba su dan abin sakamako na lura da ita yau idan sun taso sun san kowane kofar gida akwai gidan wani yaran gidan ne suke lura da shi to su ma ba za su lalata nasu ba domin a ka'ida wayannan bishiyoyin su ma bayin Allah ne suna yi ma Allah bauta duk da ba za mu iya fahimtar ta ina suke bautar ba amma kuma su ma suna yin bauta to kaga kenan in ka dasa abin da zai ci gaba da yi wa ubangijin ka bauta ma aikin ka
2: kana da lada
0: ga lada
2: kwarai kuwa
1: abin da nake so na kara a nan gurin shine su matsalolin sauyin yanayin nan kullun muhalli yana tasiri a dabi'un al'umma. Masana halayyar dan adam zasu yi bayani sosai cewa wannan matsalolin sauyin yanayi yana tasiri ga yadda mutane suke rayuwa da dabi'unsu.

0: fituka da irin wannan al'amura kamar DPI din da mu kokari kuma mu isar da sako ba wai iya ga gwamnati ba har ga al'umma cewa kowanne mutum a karan kansa yana da gudunmawa da zai bayar wajen magance matsalolin da sauyin yanayi yake haifarwa
1: gaskiya ne ba wai sai ya zama yana da masu bukata ta musamman a gefe su a cikin sa ba shi kan kansa ma rayuwarsa in ka kalli numfashin da muke ta shaka
2: a abin da yake rotation ne mun yi kafitarwa da shi ke da amana
1: muke ta fama muna ta fama zukar cuta da haka duk wani wanda yake da cuta
2: tsakanin zai ta fita shi ka kai gaba daya
1: haka zai ka zuke shi ka fitarwa shi ma ya zuka ya fita tunda iska ba ta kada wanda za ta kawo muku mai sauki wanda za ku shaka gaskiya ne
0: sannan muna kuma sake jin hankali kamar a makarantu da asibitoci igin da kuma sauran guraren tarewa duk ina ka samu masu bukata ta musamman masu matsalar laka da masu matsalar fata a ba su kulawa ta musamman guraren da suke da dan mutakila in class ne mai fanka ayi hakuri a ba su irin wannan
1: akwai wuta kenan
2: da wuta
1: da fanka za ta kilan tsin mai fanka
2: to har ka zama wani abu a dalta
1: an yana da fanka amma ko babu wuta
2: wani gudun ma ga fankokin a makaranta amma yara ma unguwa ɗaya da suke
1: ka gani ko saboda
2: rashin
1: tsaro
2: saboda rashin tsaro
1: ina ga ya muku wannan
2: so ko an yi gyara ma ce ka ga
1: cewa duk in ba su taso suna ganin wannan abubuwan
0: wallahi
1: a available a gidajen su ba da kowanne gida suka shiga ba akwai ba damuwa ba za su duk abin da suka gani shi a mazonin sa na ba wallahi dauka ba su
2: kuma dakta wani abin da ya taka muhimmin rawa kan wannan sace-sacen bugungun din nan zai da fitowa
1: to wannan wani abu ne da ban ya shafi wayanda suke kallon abin da yadda ya kamata su kalla amma dai kullun ni ina fadan cewa abin ne yasa yara unguwannin matsakaita yanayin rayuwa suke bata kamfan foko su rushe bishiya ko su fada wallahi tallahi ba su taso su ba su saba ba
2: ba su gani ta gaskiya ba su saba ba
1: bane inda a ce a cikin gidajen su sun taso ban daki kitchen ko mai na spa wallahi ba abin da za su yi da nan waje
2: za san cewa
1: wajen su ma suna kallon idan wani ma ya dauko akwai yaran da zaka iya zuwa ka je gidansu saboda suna irin manyan unguwanni tsautsayi ya sa ka je ka sha ruwan fulawa wallahi je ya ga mai da sai ce wallahi mama ya sha ruwan fulawa
2: to zai yi shi zai yi
1: wallahi sai mu ga wannan kallai ko tunda ba mu kawo gaba ba assalamu alaikum warahmatullah
0: na muna tare
1: na'am assalamu alaikum ka gane ko ba haka kullun a cikin abinda muke magana shine yaya za a yi al'umma su fahimci yanayin da ake ciki to kuma yaya za a yi su ga wannan gudunmawa ya kamata su bayar
2: haka ne
1: Malam Suleiman a bangaren da ya shafi kananan hukumomin da muke rayuwa a ciki duka mutane suna rayuwa ne a mabambanta
2: kananan
1: idan zan dauki misalin daga kan gadan menene wancan gadan
2: flyover a zuwa sabon titi haka
1: har yanzu ba mu ga kananan hukumomin wannan bangaren sun zo sun yi lancin din shuka bishiya ba kowa mu zo mun kuma masu bukata ta musamman wace gudunmawa za ku yi domin isar da sakon ku zuwa ga hukumomin da abin yake
2: to alhamdulillah yanzu maganar nake ga maka akwai wasika takarda wanda na rubuta ne draft zan tafa in tura ma shi chairman na kumbotso local government hard worker
1: to Allah ya sa hard din ne
2: ai hard work din ne gaskiya saboda haka na san in yi ga wannan wasikan dawa in Allah ya yarda zai dauki action akan wannan titin tunda
1: hukumar yayi ana bukatar a wayar da mutanen da suke kan wannan wajen kai domin ya zama na cewa duk wanda aka bashi bishiyan idan har ta kai za a yi launchin din shukawa ya zama na cewa an yi wani abin da ya dace a bar tarihi mai karfi sosai kamar yadda Babangida lokacin
2: Babangida
1: ya bar tarihi har yanzu ana ganin bishiyoyinsa duk da baya nan akan mulki amma lokacinsa ne aka shuka irin wannan bishiyoyin duk da an samu waɗanda suka manta suka dan sassare su ma to amma duk da haka idan wannan titin aka shuka to waɗanda fa suke bakin wannan titin
2: imani da wasu
1: da za su samu wallahi saboda idan iska mata ta taho wannan bishiyoyin za su taimaka wajen tare wannan iska barai da aniya to kuma kaga sai an sake wayar musu da kai kai tsaye da sauran wurare da suka cancanta duk inda yake hanya ce mai kyau wanda ya kamata a ce gwamnati a wajen policing ko wajen tuntubar gwamnati Malam Ajingi

0: ku ga cewa gwamnati ta sa abin ya zama doka irin wanda suke malalo su minti su tare har bakin titin nan ya zama cewa su dinga barin wurin da za a iya shuka bishiya alal aqalla wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen tare yawa matsaloli kuma zai taimaka wajen sake samar da kyakkyawan yanayi domin ko iskar da mutane za su shaka inda za su dinga shakar wanda iskar take bishiya take kadawa alal aqalla za a samu sauki fiye da a ce iya tsakanin su kawai suke tafaman zaga cututtuka tsakanin sa to akwai wata kila ma wanda yake da wata cutar da ba a san ranar da mata ba ba ka san irin ta ba to kun zo kuna ta rayuwa a cikin su ya zo kana tafaman shaka yana tafaman shaka kai ma shaka kana shakar ta sai na shakar ta ta kaga akwai kura kenan ba san irin kurar da ake shaka ba
1: san wato kalubalen shine abin da yasa muke ta jin hankalin al'umma cewa su sake zage damtsi wajen sawo mafita kan matsalolin da sauyin yanayin ne yake haifar kullin idan ka kalli zafin da akai bara bana wanda ake yafi na ba
2: yaninka
1: wallahi duk shekara
2: ai yaninka ne ma
1: in matsala ambaliyar ruwa ce ta zo haka
0: abinda na bare yayi wata kila na bana zaka ji an ce garuruwan an kare yawan da garuruwan da abin zai shafa
1: haka dole ne sai mutane da masu bukata ta musamman da sauran al'umma kungiyoyi gwamnati sarakunan gargajiya da sauran al'umma sun dage wajen samu mafita da tabbatar musamman harkan nan ta dasa bishu a dage kowa yayi miyi a daidaiku miyi a kungiyanci miyi a gwamnatanci miyi a kowanne
0: mataki wata kila da ce shugabannin limamai na Kano za su yi
2: hutu ba su mai ba su ma su da malaman din yau wato kila ka ga da tasiri
0: su tani sake yin tasiri amma dai wata kila su DPI za su yi kokarin
2: DPI za mu yi to a DPI in Allah ya da bi kokari mai kandan su da su yi limamai mu na juma'a
0: a rubuta takardar domin a fahimtar da su fahimci yadda ya kamata wata kila a sassaka dan wannan kiran zai yi amfani kwarai da gaske
1: insha Allah da majalisa
0: kwarai da gaske suna da majalisar su ta da take lura da al'amuran malamai da kuma su masu yin khutuba da sauran abin da ya shafa haka wannan kuma zai taimaka kwarai da gaske daidaikun al'umma su ma su yi shi a mazaunin su da katin jariya wataƙila su ma waɗanda suke a unguwannin masu unguwanni su kansu
1: sannan akwai influencers ma
0: duka misali duka za su yi amfani da irin wannan damammakin ya zama da cewa an inganta yanayin abun in a ce misali Kano an ɗauki wannan al'adan to da duk sauran wurare da yawa za su zo su kwafa sai mutum ya shigo Kano ya san cewa da ana zafi a Kano amma kuma sai ya
2: ji canjin ya
0: zo canjin ya
2: zo canjin ne ya ji na zafi ya ji da sanyi
0: sai ya da
2: labari
0: a wata kila ga wanda suke bukatar ba da gudunmawa cikin wani shiri za su yi tunkarar gwa za su iya tuntubar ma cikin 0707795539 kazalika da kuma 0817478577 ga wannan kan layi
3: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da muke magana?
3: Magana da Garba Oyo daga Dore.
0: To Mallam Garba Oyo, mecece gudunmuwarka? Ka ji abubuwan da muke tattaunawa?
3: Eh, ina ji. Tun farko shiri na tsoro.
0: To mecece gudunmuwarka?
3: Ina muku fata na rere. Gudunmuwarka shi ne wannan ta dan mushuri da zai yi. Tsara kula da cewar kai a sashi a da ruwa zai zo ya tafi da su.
0: Gaskiya ne wannan. Wannan shawara ce mai kyau kwarai da gaske. To madalla da kokari eh wannan ba wani batu ne
2: kuma ka ga kamar ka ga ka dauko wannan hanyar sabon titin za ka ga hanyar ta tuntsura ai to in aka suka ta inda kuma za ta tuntsura ka ga za ta iya tuntsurawa da bishiyar eh amma idan aka yi mata dan gini yadda ya kamata aka dan sa wurin da zai
0: musamman idan aka yi la'akari da ko kuma aka yi amfani da waɗanda suke da wanda suke bangaren kamar masu agriculture
2: yawa ka ba da shawara
0: eh su ba da shawara
2: ne kamar insha Allah ina ganin
0: to kaga wannan zai taimaka kwarai da gaske eh assalamu alaikum wa rahmatullah
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
3: barka da kokari ya jama'a aiki
0: alhamdulillah dawa muke magana
3: kuna tare da halaka sakataren kungiyar agaji wannan ka fusani ga haladi mai magani tura karamar hukumar su wajar Kaduna
0: to mallam haladu wace gudunmuwa zaka bara cikin wannan shiri namu
3: alhamdulillah ai shi dai in yi a gurguje dan wannan shiri abin da kuke tattauna ina da muhimmanci muta gagaya musamman kamar da kuke bayani wannan yanayi da kuke shiga na zafi tsakani ga Allah yanzu ana da sake da kan kula da bishiyoyi da dasa kawai abin da ake cisawa a gaba kawai ita bishiya yanzu sai ta kashe ta yi abin wuce wallahi ina ga muku har hakan da kuke gani ga madama nan jahar Kaduna saboda ni yanzu an wannan jahar Kaduna idan kana da tsoron abu na kamar su kuskure wallahi in kai ba mai yawan jiwa bane
0: ni ma za ka yi karar gaskiya ne
3: kuma kaga da zaka ga bishiyoyi in ka fito waje karkara kamar in kai wannan kai wajen fan shekara kai irin ka kauran mata da sauransu zaka ga rukunin mangwarori da jarjejiya da menene wallahi abu mamaki yanzu ka kada jahar Kaduna ba za ka ga bishiyoyi haka ba kuma al'umma a gidaje ba a yin wajen dafa bishiyoyi kamar yanzu da nake muku magana ina da gida a nan Kano ina da gida a Kaduna a yanzu gida na nan Kano a cikin gida da bishiya guda ɗaya kwar gida bishiyoyi guda uku ne gasu nan a yanzu yan matasa ne wallahi ko ta za a yi shari'a makota nan ake karuwa amma da ka mutum ya dafa bishiya a kwar gidansa ba zai iya tsaya in gyara yadda shi kansa zai amfana da ita wani
0: ko wani ya amfana ba
3: saboda haka nan ne mutane ana da sake kuma mahimmanci ga lada ga kuma a samu abin wuta saboda in kai girma za a iya rage
0: za a iya sassabe
3: kwarewa kuma ga gwamnatin tashin mu na da sun yi wannan kokarin kamar misali gwamnan Audu Bako ka ga wannan ainihin matakai daga tarba abin da yiwu ciki a lokacin Audu Bako aka dasa su kuma da dabaran mu an tashi har yanzu an karkashe wasu dalilin gyaran hanya ga su nan har yanzu ana cin
0: ko ba a mayar da waɗansu su ba
3: ya kamata lallai al'umma su dauki gyaran bishiyoyin nan idan gwamnati ta dasa a rinka kula da su idan man lallai ana da kula da su saboda idan an kula da su mu za mu amfana da su za mu shiga kai ne su mu huta kuma za a yi mu'amala a cikin su kuma za a samu saukin zafin yanayi saboda haka wannan batu na ku ina da muhimmanci Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa kuma al'umma masu saurari su dauki wannan bayani su amfani da shi a takaice ina muku barka Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai ku gida lafiya wannan gidan radio namu Allah ya kara daukaka yi halali sakataren kungiyar zaɓi sanka wannan aka fi da halali mai magani tura karamar kuma so bajar Kaduna
0: godiya muke malam halali
2: muna godiya malam
0: halali kaga shi yayi nasa kokarin ta hanyar shuka bishiya misali wataƙila idan makwabcinsa zai yi guda daya
2: kaga sai
0: na gaban sa ma yayi guda daya
2: kaga
0: sai ya tashi da rasa cikin sauki kuma wato wada ɗaya daga cikin dalilan da suka saka yawanci gaskiya ba a samun shuka bishiyoyi a cikin gidaje a nan Kano shine saboda matsin filaye gidajen
2: eh ba ka je ka
0: gidajen
2: kamar wannan sorry to say ce chief
0: a haye duka dai matsalar ita ce wataƙila sai ka ga an yi gida abinda aka fi abin da aka fi so shine yadda kujera za ta shiga da
2: zaren da zaren
0: amma dai babu wanda za a ce bari mu shuka bishiya ko kuma dan gidan da za a haifa shi yazo ya samu nasa daki ma ci gidan akwai matsi da kwarai da gaske wataƙila waɗannan dalilan ne halawa
2: amma dai da haka ai sai ka fito kofar gida
0: dan da kofar gidan shi ma wani lokaci saboda yin gaban gidajen ana matse su kware da gaske ta inda koda an yi unguwar da fadi akwai inda zaka je wani lokaci mashin ma zai shiga layi to duka irin wannan saboda
2: amma wai an yi wane ne
0: to duka irin wannan wataƙila suna cikin dalili amma duk inda ya zamana akwai dan fili da za a iya shuka bishiya koda guda ɗaya ne to wannan zai taimaka kware da gaske wato tambayar da dazu nake so zan yi dazu kai maganan abin da ya shafi wani bangare na orientation mobility and orientation ban sani ba akwai al'umma sun fahimci cewa menene wannan bangaren kuwa a cikin tafiyar masu bukata ta musamman bangaren gani
1: a gaskiya mafi yawanci ba fahimta ba
0: to kaga wannan ma wani kalubale ne na musamman da dalilan da suka saka kenan wataƙila makwabta hatta ma mutanen gida ba sa iya fayyace mu waɗanda suke da larurar gani cewa akwai canje-canje a waje kaza an buɗe shago a waje kaza yanzu ana yin kaza ko wataƙila an fara gini a waje kaza ko gidan su wani an yi fenti ko an yi abu irin waɗannan ƴan abubuwan da yawa wannan bayanan su za su tallafi wanda yake zaune a cikin al'umma da irin waɗannan wataƙila kaga wannan wani ɓangare ne shi ma wanda yake buƙatar gaskiya a samu dagiya kwarai da gaske wajen a fahimtar da mutane shi domin ba wai iya zaman bane kawai amma al'umma su fahimci waɗanda suke zama a cikinsu suna buƙatar sanin bayanai na haƙiƙanin abin da yake faruwa a cikin unguwannin
1: ai shi yasa zaka ga cewa mafi yawanci yanzu muhimmin abin da yake kan musamman waɗanda suke kusa da masu bukata ta musamman da su kansu masu bukata ta musamman din shi in har muna so a fahimci mu to dole sai mun engaging kan ma abubuwa
0: wato sai mun shigo kuma an dama da mu
1: mun shigo kuma mu hakuri dole zamu samu daya biyu wasu ba su fahimci mu ba amma kada wannan kalubalen
0: da tunda har yanzu akwai aikin da zaka shigo zaka ce zaka yi wani ya ce ah kai kaje ka zauna kai da kake da larurar ai kai ba sai ka shigo ba ka dani irin wannan abun
2: kuma nuna kamar an tausaya
0: amma dai kamar tausayi
2: kuma tausaya wannan wani lokaci ba shi damuwa ne
0: ma yake damuwa ce
1: ai ba tausayi ake bukata ba
0: kwarin guwa
2: kwarin guwa
0: kwarin guwa
1: to dan haka zaka ga cewa idan mai bukata ta musamman ya shiga cikin ayyukan al'umma sai ne zamana cewa na kusa da shi su fahimci shi da kyau wannan zai taimaka wajen samar da irin waɗannan bayanan sannan kuma muna ma amfani da wannan damar mu ja hankalin kungiyoyi na unguwanni su ringa bawa masu bukata ta musamman wani gurbi
0: na musamman irin da da adama da su
1: wanda da adama da su ko mata ne ko maza ne wannan zai taimaka wajen sauƙaƙa yadda al'amura din suke tafiya kuma baya ga haka wannan zai sa idan wani abu ya faru ko a masallatai ko a sauran abubuwa da sanarwa za ta iya fita a sanar da cewa to akwai abu kaza
0: gaskiya ne
1: ko kuma in na kusa da kai yaji ya hango wani abu zai zo ya ga maka to guri kaza fa an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza
0: kaga wannan zai taimaka kware da gaske kuma su ma limamai a masallatai da suke sallah unguwanni wataƙila idan an samu wani canji su dinga yin amfani da wannan yawa damar
2: da su sanar a cikin
0: salawatu ne ko magariba ko asuba musamman tunda akwai ɗaya daga cikin wanda wata rana aka yi korafi ya fito daga gidansa da sallar asubahi kawai ya zo ya tarar an tona ramin falwaya sai ya fada a ciki kaga wannan ba karamin garari bane kuma gashi yana da larurar ido kaga wannan wani abu ne kuma mutanen unguwan suka kasa gaya masa cewa za a tona kawai suka zo suka tona kuma a kofar gidansa kaga wannan ba karamar fitina bace kware da gaske so duka irin wayannan suna cikin dalilan da yasa ake so al'umman da ake rayuwa a cikin su su fahimci yanda zaman yake da kuma yadda ya kamata su ma su bada nasu gudunmuwar to a gurguje saboda yanayi na lokaci yana karato mu za mu so mu ji a ƙarshe a jingi wanne gudunmuwa kake buƙatar sauran kungiyoyi a yi haɗaka a yi musamman saboda ganin an fidda a yi a rogo
1: to abubuwa guda biyu ne na farko bari na fara da ɗaiɗaikun mutane masu bukata ta musamman da kansu kungiyar Disability Project Initiative tana kiran ga duk masu bukata ta musamman su yi kokari a karan kansu su dasa bishiyu ɗaiɗai akalla ko a gida ko kofar gida ko kusa da inda kake
0: alal akalla dai ya zama cewa ya bada gudunmuwansa guda ɗaya
1: sannan sauran al'umma su wannan
0: ba mu sani ba wataƙila ko ga wani akan layi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah
3: wa alaikum assalam
0: na'am to ranka ya dade
1: ga mai gida
0: muna jin ka wace gudunmuwa zaka ba mu na'am muna jin ka Malam Abdulrazak
2: muna maka barka da rana ciya mun
0: na'am wace gudunmuwa zaka ba mu
3: gudunmuwa da zamu bayar illa a dinga dagewa akan wayar da kan nan su saboda su kansu masu ruwa da tsaki
0: na'am
3: da jin ire-iren wayannan shawarwari kuma kamar yadda ta shafi masu bukata na musamman daga kowane bangare in fact a wannan zafin da ake ciki ma wasu ma ba sa iya fitowa masu larurar fata da nalaka da kai kowane irin larura ne saboda zafin ya kai level ɗin da dole mutum ya dinga gujewa
0: rana
3: yawan dasa bishiyoyin da ake magana ai ba dole sai gwamnati ta zo ba ko imu ma bishiyar nan ko mu Allah ya albarkaci ƙasar Najeriya ko ina ka dasa
0: bishiya
3: ina ka dasa kwallo zai iya fitowa ba tare da mace ta samu ruwa ba ko mangwaro ko gwaba ko bishiyar
0: to wata kila ta dauke nan a ƙarshe kake magana kace
1: bayan su al'umma sai kuma bangaren kungiyoyi kungiyoyi irin namu da ma sauran kungiyoyi muna kira gare su kamar yadda kungiyar mu ta DFI da sauran kungiyoyi na masu bukata ta musamman suke ta pushing pressure akan wannan mas'ala ta cewa gwamnati ta duba matsalolin da masu bukata ta musamman suke ciki sauran kungiyoyi ma su taya mu wannan fafutukar saboda irin wannan matsalolin dole sai an yi tare
0: da tunda tarayya ce
1: matsalolin sauyin yanayin nan suna shafar kowa amma mu suka fi shafa dan haka muna bukatar gudunmuwar sauran kungiyoyi su taya mu yin wannan taron dangin dan mu kai wannan matsalar kasa
0: na gane to Malam Suleiman zancen ka na ƙarshe
2: na'am
0: dan lokaci ya riga ya gama hararar mu
2: to ni ina kira ne da ga al'umma da kuma kungiyoyi kamar yadda shi Malam Sa'idu ya Malam Siraji ya magana a dadda ku haɓaka wayar da kai domin rashin wayar da kai yana iya sa mutum bai ma san ma abin da ya kamata ko da ya sani wani mantuwa yake da shi amma in ka jawo shi ka zo ka ce ga fa abin da yake kana tunatar da shi yanzu misali kamar yana ce kumbotsa local gannin yanzu karshen ta idan inda na wannan fara sanarwa yanzu wannan hankalin shi ya dawo kan al'amarin da kuma can
0: tunanin shi
2: kuma yana wucewa yana kallon abin da gurin
0: amma bai fahimci
2: ne ba ya kamata to wannan haka ya kamata a ce ana wannan campaign din ana wayar da kai dan jama'a su fuskanci wannan global warming din a cewa fa kalubale ne na duk duniya gaba
0: daya ba iya na masu bukata
2: ta musamman bani kai dai ko duk
0: wanda ya zama na ya da take zuwa ta yayo mutane gidaje ba da kudi wannan karamar fitina
2: wacce wannan shi ne magana ta gaskiya eh Allah ya sa mu dace Allah ya bari ikon ai haka din
0: to dole da gani ko kuma da ji lokaci ya riga ya waiwaye mu dole za mu diga aya daidai wannan lokaci sai dai kafin mu kammala muna godiya kwarai da gaske ga hukumar talabijin da radio ta rahama wanda suke ba mu dama domin tattauna al'amuran masu bukata ta musamman domin isa da shi zuwa ga kunnan wanda abun ya shafa kuma muna godiya kwarai da gaske dangane da waɗanda muka tattauna tare da su Malam Sirajo Ajingi sai kai masu sauraron mu sallama
1: to masu sauraro assalamu alaikum
0: kazalika da kuma shi Malam Suleiman Zawaciki
2: to masu sauraron mu mun gode kwarai da sauraron mu da kuka yi Allah ya saka da alheri Allah ya hada mu wani program na gaba
0: sai kuma wace ta sada mu da ku kuka je mu ranga da Abdul Muizzur Rahman sai kuma da shira na gabatar Nasira Kubur shine ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah

Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a kashi na biyu na labarin namu wato shirin sharhin bayan labarai. Ni dai sunana Fatima Kabir labarin haka sai kuma yau za mu tattauna wani batu mai matukar muhimmanci wanda ya shafi rayuwar kowa da kowa a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Batu ne dai da yake shiga cikin gida, kasuwa, makaranta, asibiti, har ma da aljihun talaka. Batu ne da ya sa mutane da dama ke cikin damuwa, wasu na kuka, wasu kuma na rasa yadda za su tafi da rayuwar tasu gaba ɗaya. Wannan batu dai shine tsadar rayuwa da kuma hauhawar farashin kayan masarufi. Masarar ba idan mutum ya shiga kasuwa da naira 5,000 zai iya fitowa da kayan abinci masu yawa, amma yau da wannan kudin wataƙila mutum ba zai iya sayan rabin abin da yake saya a baya ba. Domin ko farashin shinkafa ya tashi, farashin shi kan shigari ya tashi, mai yayi tsada, kudin mota ya karu, haya ta yi tsada, kudin makaranta ya karu, magunguna su kansu sun yi tsada, kusan babu wani bangare na rayuwa da wannan matsala ba ta taba ba. A dai yau za mu tattauna me ya jawo wannan hali, ya yake shafar rayuwar jama'a, waɗanne matakai gwamnati ya kamata ta ɗauka, kuma me ya kamata mu al'umma mu yi, inda za mu kuma ji ra'ayoyin naku da shawaranku domin jin yadda rayuwa ke tafiya a yankunan naku. To kafin sanin masu sauraro, tsadar rayuwa ba matsala ce ta mutum ɗaya ba, matsala ce da ke taɓa ma'aikaci, ɗan kasuwa, manoma, ɗalibi, mai sana'a, uwa da kuma uba. A yau akwai iyali da dama da suka rage cin abinci sau uku zuwa sau ɗaya ko biyu a rana saboda tsadar kayan abinci. Wasu iyaye sun kasa biyan kuɗin makarantar 'ya'yansu, wasu marasa lafiya sun kasa sayen magunguna, wasu matasa sun rasa aikin yi, masu ƙananan suna yi kuma suna kuka da rashin ciniki. Tambaye ita ce me yasa rayuwa ta yi tsada haka. Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ake danganta da wannan matsala dai shine cire talafin man fetur. Tunda tun bayan cire talafin man fetur ne muka yi duba farashin sufuri ya yi tashin gauran zabo, kuma idan kuɗin mota ya tashi to tabbas farashin komai ma zai iya tashi, domin kayan abinci daga karkara sai an ɗauko su cikin mota, kayan masarufi daga masana'anta sai an kai su kasuwa da mota. Saboda haka idan man fetur ya yi tsada, rayuwa gaba ɗaya za ta yi tsada. Shin masu sauraro, ya tsadar rayuwa ke shafar ku? Wanne kaya ne fi ba ku mamaki wajen tashin farashi? Shin albashinku ko sana'arku na iya ɗaukar buƙatun gida? Menene mafita a ganinku? Masu sauraro, wani babban abin da ke ƙara jefa jama'a cikin wahala shine faɗuwar darajar naira. A yau idan aka kwatanta kuɗin Najeriya da dala, akwai babban bambanci. Wannan ya sa kayan da ake shigo da su daga ƙasashen waje suke ƙara yin tsada. Magunguna su kansu sun yi tsada, kayan lantarki sun yi tsada, kayan gini sun yi tsada. Ko da kayan da ake haɗa a cikin gida, wasu daga cikinsu suna amfani da wasu su kayan.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام. ومتمي ها ادما يولا نيتك من دمري مساله تكله
1: دمري ما
0: تو مي اندا دي مون فولبه ميدن مون بي يالا جوتا بي وونتري
1: تو كو فولبه مينا اندي دي غور ندونغواد تو فو مينا ادما اوزيتري ارينين غري
0: تو ويا ما دوكو هان جوتا مينا تا ما سم غادو وران غادو جيلن غادو وران غادو جيللا
1: labi
0: mato eh wallahi ngasali sami habdi mi anda ta wadi lengu tulu fe sente fina gal fere amma la yama rekam sali hebe gosam wallahi mi nya tam wallahi ni urtaba to mi tammi wakili amin daga zi adamawa malam abubakar ahmad nawali tammi laye mako mando to mari matsala to mi tammi netto mando mari matsala daga zi adamawa to mi yetti hamin urtado wato doctor nuhu o ajina en bayanu ko larani hala dabbaji jamu dabbaji ranka jade yanayi na kaman yanda muka fara a farko lokaci ne yazo na ibada na sallah to wasu kuma da yawa sai zuwa washe garin sallah ma ake samun daman asai abin da za a yanka to irin wannan idan mutun yaje sayar dabba daga mataki a farko akuya ko dan akuya ko dan taure ko misali tinkiya ko rago ko sa ko rakumi akwai tsarin da mutum ya kamata ya duba daga lafiyar dabban makafin ya sayeta kuma ya yake gane wannan dabbar tana da koshin lafiya wannan ko bai kamata a saya ba tunda karkar san su an kasuwa ne kowane mutum ya je kasuwa sauki yake nema ya sayo ya sayo ya kawo ya sayar baya duba lafiyar sa ko menene to wata shawara zaka bawa iyaye musamman ƴan uwa musulmai masu niyyar yin layya in an je sayan dabba ya kamata a duba
2: to abin da ya kamata wanda zai ji shi siya dabba da zai layya akwai matakai da yawa da ya kamata ya duba na farko dai tunda kai baka san yanda abin yake ba da sauransu
0: tunda ba fannin ka bane
2: ba fannin ka bane dole kana da buƙatar wanda yake ya san wani abu akai wanda zai iya dauka maka dabba wacce ba ta da wata larura wanda idan aka zo aka yanka wannan ciwon zai iya tafiya daga dabba kuma zuwa mutum tunda akwai dama
0: to akwai wasu cututtuka da yake jikin dabba mutum yake zai iya dauka
2: akwai su
0: na'am
2: akwai su akwai misali akwai anthrax
0: na'am
2: ciwo ne wanda yake daga cikin dabbobi wanda idan mutum ya zo ya ci dabba ne wannan ciwon zai iya kamuwa da shi sosai kuma ciwo ne wanda yake kusan ma a ce ba shi da magani
0: subhanallah
2: ya kenan sai dai dan kariya da za a iya baka kuma dan holding kafin zuwa wani lokaci amma gaskiya babu wani specific magani da yanzu za a iya cewa idan mutum ya samu wannan za a iya abin nan curing din sa da shi wannan kenan kaga physically in ka je dole za ka kalli dabba wacce take koshishiya wacce babu wani aibu a tattare da ita kamar a ce ko fatanta irin ya fashi yana ruwa ko kuma jelarta ta karye ko kuma jikin fatar ta akwai rashes kuraje da suke fuffutowa
0: to yanzu misali mutum ya san dabban ya ga dabba da jikin fatar sa kuraje kare sai kin
2: eh kare sai saboda wannan akwai biyuwar tana dauke da ciwo wanda kuma ciwon zai iya bada
0: matsala
2: su sai da gaske
0: wannan
2: akai
0: to kuma misali babu ko ni alamu a ido ko a yanayin baki ko kuma baki wannan mutum zai gane wannan abun akwai matsala
2: a doda akwai sosai da gaske
0: doda
2: akwai sosai za ka ga tana fidda yawo mai kumfa ta bakin ta
0: na ita ma matsala ne
2: ita ma matsala ne ko kuma kaga tana tauna hakuri irin tana garas to ko kuma kaga gashin ta yana zuba sosai fiye da yanda yake normal dabbobi suke zuba za su canza gashi to wannan alamun shi ma yana daga cikin alamun da ya kamata idan ka je ka lura da su
0: in zaka sayi dabba
2: in zaka sayi dabba da zaka yi layya da ita ba dan kuma wai saboda ka ba dan ka kariya
0: da mutanen da za a barna wa
2: mutanen da za su yi amfani da wannan nama tun da kaga shi nama sallah abu ne wanda kayan kaka da abin nan baka san
0: adadin mutanen da
2: za su ba to kalan wannan dabba tana da damuwa to haka mun haka na baka san kuma adadin mutanen da za su
0: zama
2: sun kamu
0: da na'am
2: ita problem din da take dauke da shi
0: na'am to wannan dai masu rarrun mu muna tare da ku Dr. Nuhu yana bada shawarwari musamman idan ka duba dabbobin da ake yanka a batu akwai malaman lafiya da suke zuwa su duba dabbobi kafin a kawo to kaga yanzu kuma in layya ne kai layya a gidanka baka da malamin lafiya da zai zo duba naman to wannan abu ne da ya kamata mutane mu ankara mu

0: na sosai tun daga duk dabbobin da ake yanka abatuwa dole akwai gwamnati ta ware wayannan malaman lafiya da suke zuwa duba naman kafin a dauka a raba sassa daban-daban inda za a sayar da naman to kaga wannan kuma yawanci kaso 99 cikin 100 masu layya idan mutum ya sayi dabbar sa in ya zo da ita gida kawai in gari ya waye aka dawo ga masallaci idi samu ta buka kawai zai ba ne fa da a samu a nemi mawuci kawai fede ba la dawo nemi likita za a duba wannan yanayin dabban na kafin a yanka ko naman ya yake ba to shi yasa ake bada shawarwari kafin lokacin ya zo kuma abu ne dama yana cikin wannan shirin namu abin da ya shafi kiwo na dabbobi da kiwo na mutane da lafiyar dabbobi da lafiyar makiyayan dabbobin su ma shine wannan shirin da muke kunsa lalle ondo heritamin be Dr. Wato Nuhu indo yota kula da matsalaji dabbaji fere-fere kun kan kodin likita kula da ni fannul mako fann kula da ni jamu dabbaji hidoko min lorta ha sungullaji dabbaji min lorta bo kula da ni nyau himbe doctor musamman yayin mu plani mazauna karkara yanayin zafin nan da ake ciki yanzu yawanci kaman mun tattauna likita da zu yake cewa kan mutum zai kwanta kar ya rufe daki ya zama to daki a bude to su kuma mazauna karkara to mutum in ya kunciya da za a yi a waje ba zai baya bada matsala kamar yanayin sauro da wayar da wuri la mutum bai da wato gidan sauro
1: na dole za a samu matsala ba
0: na'am
1: dole akwai matsala su da yawa to shine amfanin alimsali a ce duk inda mutum yake zama na cewar akwai bishiyu da yawa wanda za su ringa samun masa da iska
0: to ita bishiya mata da amfani kenan
1: sai da gaske
0: ga lafiyar mutum
1: ga lafiyar mutum kuma ga lafiyar dabbobi sai da gaske sannan kuma ya zama da cewar mutum zai kwanta ya kwanta a waje mai kyau wannan zafi haka ya zama da cewar mutum baya cin abu mai maiko sosai ko mai yaji sosai sannan kuma ya ringa shan ruwa da yawa waje ne na kwanciya ya zama na waje mai tsafta ne sannan kuma inda sauro ka iya kasa net haka saboda ka samu kariya daga cizon sauro ko kuma wasu cututtuka da za su iya sa faruwa
0: to amma yanzu misali ruwan da kake cewa mutum ya sha wasu kuma suna ga ruwan ma yana dan bada matsala su cututtuka su typhoid to akan misali ruwan mutum ya same shi zai iya dafa shi ko akwai tsarin da yake bi ruwan kafin ya samu ingancin ruwan shi yawa kafin ya sha
2: to in ya zama cewa kana waje wanda ba za ka iya samun ruwa wanda yake an abun nan din sa ba an tace shi an gyara shi dan sha koko abu mai kama da haka kamar rufiya wuta ko kuma roba to kai iya almisali wanda kake da shi ya zama na cewa akwai hanyoyi da dama da zaka ringa bi wajen tsaftace shi yayi kafin sha abun da zaka zuba shi a ciki da kuma inda zaka debo shi yauwa akwai abubuwa da yawa da ake amfani da su wajen gyara ruwa ma'ana almisali kamar abu da zaka zuba in ka debo ruwan a ciki saboda ruwan ya kwanta sannan kuma duk wasu kwayoyin cututtuka daga ciki su mutu to irin wannan zaka yi amfani da shi wannan hanyoyin zaka yi amfani da shi saboda ka zama na ka gujewa a duk wata
1: matsala da zai zama na cewar idan ka yi amfani da ruwa zai zama yana da cutarwa a gare ka wannan ita ce hanya da
0: to mai dirabe wannan ne dai ko shawara likita da hoki da kula da ni jamu bi adama hoki shawara don jamu dabbaji hoki bo shawara don jamu bi adama ngam duniya fu wala ko tin jamu ngam go hausa beto lafiya uwar jiki babu mai fishi yake duk abin da zakai sai kana da lafiya shi sai yanzu muka kira wato masana tunda Allah ya ce ka tambaye masani in baka sani ba masana kiwon lafiya da ya shafi musamman wannan zaurin bai taba gayyatar likitan da ya shafi yake da ilimi a harkan kiwon dabbobi ba sai wannan karan Allah ya sa iyayen mu wato Fulani mazauna karkara sun ji wannan shawaran da wannan likita ya bayar musamman ga yanda za a kula da dabbobin yanda za a kula masu kiwon dabbobin doctor a karshe tambayar ita ce iyayen mu mata mazauna karkara yawanci idan suka zo lokacin ba san shawara zaka ba su akan harkar kula da mace mai juna biyu tunda yawanci a karkara ana samun matsaloli sosai a lokacin da za a samu mata masu juna biyu musamman iyayen mu ba mu yadda da zuwa asibiti tun mataki ciki yana karami ba saka lokacin haihuwa ana samun ba san wace shawara zaka ba su ba
2: to shawara da zan bayar shine kamata yayi ya zama na cewa duk wasu abubuwa da suke faruwa ya zama na ayi ilimin su aya ya zama na ayi
1: an yi aiki da abin da yake na zamani wannan shi ne batu na gaskiya da zarar mace ta fahimci tana da juna biyu shi ne ta samu ta je asibiti mataki na farko don duba lafiyarta da kuma mata magani da za ta sha sannan kuma ta kokarin komawa a lokacin da aka buƙace ta ta koma ba don koyo ba wannan matakai da za ta bi su ne hanyoyi mafi sauƙi da za ta haifi ɗanta ko ‘yarta cikin ƙoshin lafiya ba tare da an cikaro da wata matsala ba wannan shi ne
0: to ba san a wani akan wannan gabar akwai wanda suke gani kamar zuwa asibiti ma tun matakin ciki na ƙarami bai fi ɗan kwana 40 har zuwa wata 5 zuwa mataki na zuwa awa zuwa haihuwa suna kaman kuskure ne a iya samu ɗan magunguna da za a jika a ba wato ita mai juna biyu ta sha to wannan abun ba san akwai kuskure a haka
2: akwai gaskiya ba ƙarami ba wuri za a yi da wannan matakin na da a dawo abin da yake shi ne ya fi sauƙi idan mace ya zama tana da juna biyu mataki na farko kawai shi ne ta je asibiti akwai wani abu da za a bata wanda za ta yi yauwa lafiyarta da kuma abin da take ɗauke da shi wannan shi ne kawai ya fi sauƙi a kan a ce ta sha wani abu wanda yake ba yau ba a san waye sosai da gaske akan samu matsaltsalu da yawa a nan ana samun maternity ko ita uwar ko kuma abin da za ta haifa ko kuma dukkanin su ma a rasa su to kaga wannan ya faru saboda rashin ba da kulawa ta musamman wa mace mai juna biyu wannan kaga mataki ne da ya kamata a ce an fahimci haka an bar matakin da ake a baya kawai a dawo wanda yake abu za a kusan a ce reality ko ba haka ba wannan shi ne kawai abin da zai fi sauki
0: muna godiya Dr. Sosai jaɓama jagoro can mi an wari daga ƙaramar hukumar toyi
1: Rano
0: jaɓama mai an da makaci a mingilin min reni ma daga Nyamdigo hajji wani mai waɗi taskaran kusa minti 54 na minti 44 shi ta gwada minti 30 min lori ke minti 10 mai an da dimon matsalaman durobe wani belaji rano
1: min wani matsala amin ɗungu otun da ɓangare dai tun durata ɗun
0: ɗumala ɗumala budurdun da wala
1: da wala kwata kwata karin diyan banyi huɗa wala banyi ɗan wani banyi ɗan wala
0: to ni waɗi
1: ito kare ai an da halin yoni hanyar hukuma ai hanyar wadi da amma wani kun ɗin kan
0: a ban gwamnatin da ta ware gurin da ake fitar da muku da burtali ana ta duba abun fitar da burtali inda dabbobin da za ku sa su bi ba
1: ana ta yin kokari amma kuma ba a yi ba
0: a karamar kuma rana
1: ba a yi ba ana dai ta yin kokarin kamar iyo to bai yi ba kamar
0: har yanzu babu wani da aka fitar muku burtalin ku inda makiyayan ku za su yi kiwo dabbobi za su bi
1: babu
0: to yanzu wani tanadi kuka yi ga dabbobin ku musamman yanzu ga yanayin damuna ta kusa sauka
1: to mu ba ne a tanadi wanda za mu yi tun da dai abun da ya fi karfin ka ba fa inda za ka yi
0: mene ne ya fi karfin naka
1: to mu dai duk iya kokarin mu dai duk wanda su har dode suka yi fulani su waye da sarakunan mu duk an yi kokari kaman ayi dai to ba ayi ba ko yanzu a gabar ma za a yi ake amma dai ba ayi ba
0: to me ake so ayi
1: to ai ba zan iya ganewa ba tun da daidai aje a ce dai a saurara ko mene gayi nan dai mun kasa gane ko me ake nufi
0: to matsalar ku dai abin da ya shafi burtali ne kenan
1: gaskiya shine dai makiyaya burtali kuma ruwa ya sha wani gurin in rana yayi babu
0: to ina madatsar ruwa da ake da su a bangaren naku da bunku da jaran
1: wasu sun yi nesa da bunkai
0: na'am
1: wasu gurin yankin su ba ruwan duwatsu ne ma babu ya zo a auna kamar za a yi borehole ai hotuna ai mai a tura duk dai ba wani
0: to ko shi a matsayin ku na fulani mazauna a karamar hukumar Rano Kibiya a Bunkure kuna da mutabaki na farko kuna da shugabannin ungiyoyi fulani daban-daban kuna da ɗan siyasa su daban-daban me yasa a lokacin 'yan siyasa in lokacin da suke zuwa neman ƙuri'u ku ba kuwa neman su nemo muku musamman a ruwan sha da asibiti da harkar makaranta
1: muna nema to amma kuma da zarar ai abubuwan da sun riga sun shigo da haka kamar ma bamu taɓa nema
0: ina shugabannin naku
1: to fulani
0: eh shugabannin ungiyoyin ku da musamman
1: suka suna nan
0: to me yasa ba ku hada kai da ku inda dan siyasa in yazo zai nemi ƙuri'a ku kike kuma ga matsala ku ƴaƴan ku ba su da ilimi
1: muna iyayen mu shugabannin kowanne muna zuwa gun ko shugaban ƙaramin hukuma ne ko kuma muna zuwa gurin sa dai shi ma ina yin iya kokarin sa amma sai ka kuma abun bai yi ba mun kasa ganewa ko me
0: yanzu ƙaramin hukuma Rano dai matsalar ku na farko ba ku da makiyaya
1: babu kuma labukan maduwa madu suke
0: to
1: kuma babu ruwa wani gurin
0: inda ruwan da dabbobi za su sha kenan
1: wani gun akwai ruwan amma wani gun babu tun da kaga wannan ruwan ya shafi wasu guraren da Bunkurin da Kibiya wasu gun akwai ruwan amma wani gun kuma babu za a zo a auna a yi mai an ba da bawar ko kuma irin tuƙa-tuƙan nan muna cikin murna munyi don kaga ni kamar ni inda nake ma so uku ma ana zuwa da motoci da wasu mutane a yi auna a ɗauki hotuna a tura su amma sai a tafi babu ni labari kuma da zai biyo baya
0: duk akan matsaruwa kenan
3: wallahi kai abin da ya shafi ruwa ba don makiyaya ku ai babu dama din da take din ma an gama da ita
0: me akai da ita
3: hannu me
0: to wani ne
3: mutane haka su to ai ba aka ganewa wanda suke do wani ta ga noma kai wanda ba ai ta ga an do an nome
0: gurin da kake yi
3: eh an nome ba inda zamu
0: to ai da misali da gwamnati ta riga ta yanzu ta haramta ma noman kamburti daga bada to ba ku taba rubuta ta kada a rubuce wannan makiyayin naku da aka nome ku kai wa shugaban karamar hukumar
3: kawai yanzu ka ina gaban sa a yanzu ka ko ba wuce kwana biyar ma an ce ya ce zai iya kokarin sa nan da ba wuce ba ai sati ma an je gurin sa amma dai kuma muna sauraro a yanzu ka magana tana gaban sa kuma ya shina shi ma ina iya yin sa dai abin zai iya yi amma dai ba dai wani abun da yake tawawa
0: ya yanayin karatu yayanku
3: to ana yi daidai gurgudu amma shi ma dai wani gun ba makarantu
0: makarantar boku babu
3: babu wani gurin babu
0: to yanayin wace wani bangare ne a karamar kumar Rano wanda baku da matsala wannan makarantar
3: bangaren karamar kumar Rano
0: eh tunda kai wakili ne na karamar kumar Rano wani bangare ne kuke da matsalar harkar ilimi na yayanku
3: ito du karamar kumar Rano indai don gefe gefen garin su ba su da wannan matsalolin amma abin da ya shafi can inda bai shafi garin ba ne ya sa haka
0: kamar
3: kasuwan kamaro kamar irin yankin sururin din nan akwai ƙauyuka haka irin su ganan nan irin abin da ya shafi kundo kasunan da gefe haka dai duk gaskiya muna da matsalolin makarantu irin su gefen zambur din nan haka duk babu makarantu
0: babu makarantu islamiya ba nan
3: babu
0: to wani hubasa kuka yi da za ku nuna duniya a kuma matsayin ku na shugabanni da za ku kokari makaranta ko karkashin bishiya ne kun samu malami guda daya da za su fara
3: koyi an wasu suna yi haka su dan yi haka da kara ko da ƙasa haka su dan daga haka a dinga yi a gurin to wannan abun shine ake tabi a zo ayi ba kuma Allah bai sa ani ba hayi
0: to
3: suna kuma zuwa ana zuwa gurin ayi rubuce ayi me daga dai ba wani labari
0: to an tabi
3: eh
0: to yanzu a karamar hukumar Rano kuna da wannan kauyukan da kake magana kuna da matsalar makiyaya kuna da matsalar harkar ruwa da harkar ilimi to kuma ku rubuta jadawalin rubutu da kake faɗa kun kai wa shugaban
3: duk mun yi muna cikin yi kuma ai
0: to Allah ya samu dace to dan rabe wannan jadai wakili karamar hukumar Rano Obi bidan mun matsala kula ne fere kula da halajin girda mabbe bidan mun matsala kula ne haladun gun bidan mun matsala kula da halajin yamgo dan hala fulu wani fufute ba mai hadu lamba kado kan kabe te 07077795 9390081 7475777 kan lamba ka an da kan kabe te 07077795 9390081 7871 4577777 don tan da lufu wari odini mu don lufu sani wala na min dukula da mu bu ibi kiri musamman matakin na farko kula da hala gurdun wantiri matakin na biyu kan yi har kula da kiwon lafiya kula da jamu dabbaji mai jamu bibbe don gita bu wannan walde da kula da ne karamar hukumar Rano da wakilin mabbe wari hoki matsalaji mabbe mun da tura bu Allah ne wakili en dubengo RDB be saro ina gwamnati fu yarta na matsala karamar hukumar Rano in dara nui hani be ballita himbe won be karamar hukumar Rano lamba kan kan kawete 07077795 9390081 07077795 9390081 08475777 assalamu alaikum to mi tambi handa kam na'ura min man do da kiraingal wodi matsala seta assalamu alaikum to mi tambi haita na'ura min do ga bai tutta kam hamin lurta do karama hukumar Rano hokete min tigo mi anna di mon fata modon ko on mari haji do wato uwa uba kanga ardibe kanga gwamnati man dadi mon sha turun da madon gwamnati
3: turun da amin dai min turo dai hukuma kuma turo
0: gwamnati eh amin assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: amma a gurguje usu radio mada
4: sai ustadu ba jomani ne wala diga malum dai ni kawai ni don ko so ai dumata
0: na dume dum
4: to alhamdulillah yana uji ni yo tengo un pan que na pan de rave me se vuelve
0: eh amma usir radio ma da dan rage radio ka
4: yawa
0: in nan am
4: wa un tramo dan dali wa no gi yimbe
0: nam
4: yawa don ko meta in kwanti na bandira meta ko be
0: mhm
4: o ore mudo ka wen der ni parlu dorjino e eta ko ya sa eta ko matta
0: mhm
4: yawa I watch a durungol kon inda durungol I watch a
0: to min yittima mi tammi wuduru layi ma ko man do ga wodi taskai sosai ngam neddo mo noddi pamin do maraje usini usta waya ma ko ko mo daya sar waya ma ngam ta mabbiti waya anana walde ma inda wartana min hokkete sagon gotel karamul kumarano
3: to min non de min toro ho goddum de hukuma baa dum tay makana ken tay makono mi do karamul kumarano je de wodi amin bi tati dum min godi matsala
0: mai amma karamul kumara karkaran gaya gelle de deje na hani kuna inda gelle dan
3: eh
0: inda karamul kumarano kauye toy
3: I ami maka kama akwai rurum akwai gana akwai kundu akwai zambur kai funi kana fu goddo daga shi gondo lady karamul kumarano to mu wodi dum ala tunanin mu dergari wodi dum matsala fu goddo daga shi gondo karamul kumarano na wai inne goddo gurtina gora fu to din daga shi jo mu karamul kumarano to dum ala to insha Allah ke mata banyi insha Allah ke mata banyi eh
0: to min yetti sosai Allah barkira
3: min
0: yetti dokta zambaka minti daya kai sallama da masu sauraro kuma ka ba su shawara musamman da abin da shafi wannan yanayin zafin da ake ciki
2: Assalamu alaikum. Abin da ya kamata mutane su kiyaye a wannan lokaci su kansu da kuma dabbobinsu shine a rage zirga-zirga yanda rana ta daga sosai a ringa yawan amfani da abubuwa wanda suke masu ruwa ma'ana yan itaciya a yawaita shan ruwa sannan kuma a ringa zama a waje mai ventilation mai iska sosai. Ina ga wannan hanyoyi mutum ya bi insha Allah to zai zauna cikin koshin lafiya a wannan yanayi da ake ciki.
0: Kuma a misali idan rana ta take kamar karfe nawa zuwa nawa ba a san mutum ya dinga yawo da
2: al'amari. Eh kamar al misali yanzu a ga cewa rana tana takewa ko in ce tana zafi sosai da kama daga karfe 11 har zuwa karfe 5 ko karfe 4. Wanda ko ya haura ma zuwa haka ya kamata a ce mutum ya kiyaye saboda hucin a yanzu bai tafi ba da inda kake in ba dora ba ka zama ka rumena a inda yake waje mai iska sosai kuma ka yawaita shan ruwa
0: to dukkan a garshe kafin mai sallama kamar mutumin da yake da sana'ar sa ne wannan zirga-zirga misali kamar makiyayi ko kuma mutumin da yake a caba kuma mutumin da yake kasuwanci a rana mutumin da misali kuyawanci daga wannan lokacin daga fara karfe 11 na har zuwa karfe 5 din ma shi a ranar yake yawo to wani rigakafi ya kamata yi akan wannan matsalolin na musamman yanayin zafin nan
2: wannan hanya daya ce insha Allah inda ya bi ta zai zauna lafiya ko in ce biyu na farko dai a wannan lokaci da yake kan zirga-zirgar sa kare ci abincin da yake mai wahalar nikawa a jikin mutum ma abincin da yake da wahalar sarrafawa a ciki kenan yawa kamar al misali yace ya ci nama da yawa haka da sauransu ko kuma ya ci wani abu wanda yake kamar irin sai biredi abu ne wanda kaga aka ake ganin sa da laushi yawa amma kuma yana da matukar ba da wahala sosai eh sannan to kaga wannan zai baka tsalu sosai na saboda zafi yayi yawa ka kuma wahalar da jiki yake sha wajen wato sana'antar da abin da ka riga ka ci shi yasa ake ba da shawarar yawan shan ruwa dai zaka yawaita shan ruwa sosai in kuma abu bai zama dole ba ya zama kana inda kake waje mai iska dan ka huta da sauransu sai ya zama dole su ba a ce wani abu tunda kaga sana'ar su sana'o'in su haka suke kuma sometimes za ga cewa in haka Allah ya sana'a ka to sai kuma Allah ya hore ma wannan yanayi ko ba haka ba amma dai a shawarci shine su yawaita shan ruwa
0: kamana gode
2: sai insha Allah
0: na gode
2: alhamdulillah
0: din rabi'ul muhid ta min kimanin minti 57 min do ta yuta kula da matsalaje fulbe rahma radio Kano da mita 50 ne jadidi bi tabta tula fim bi rahma radio Abuja da mita 50 bi nay barbaro da lafim bi Mustafa Shah Abubakar alhamdulillah min yuta wato holku bi amin walli ne taskaram do daga arande wakili amin daga lazzi Abuja malama Fatima Abdullahi ayyata musu sai wakili amin daga lazzi Adama malama Abubakar Ahmad jittima sai Dr. Ahmad daga asibiti Dala kanko fu hokki shawara mako mi yettimon mi yetta bo Dr. Nuhu likita ko lan dabbobi mi yetti Dr. Allah hore wuro jam mi yetta wakili fulbe daga karamar kun waranugo inde mada
3: yawo Adamu
0: na'am
3: Alhaji Yawo Adamu
0: mi yettima Allah barke den tammi hande a wara ilau mi reni ma Allah waddaya ma ilau to amma mi yettima Allah barke den amma jadi jagoro rahma radio Kano rahma radio Abuja rahma TV kanko wiide Hajiya Bint Sarki Mukhtar jagoro taskaram do kanko wiite Nura Abubakar Musa mo hawti modon tabbitin taskare modon kanko wiite Mala Ahmad Apollo Mustafa Sheikh Abubakar Bulo assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: ji.
1: Masu sauraron mu barkamu da haka. Barkamu da kasancewa da ku a cikin shiri na barka da rana. Sun da ke zama ku daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma. Shirin ka tattauna batutuwan al'amuran yau da kullum. Mun gaito masana da ƙwararru a fagage daban-daban domin tambayi akan maudu'in da zamu tattauna a kansa. A cikin shirin yau zamu tattauna muhimman batu da ya shafi muhimmancin wato yin zaɓe musamman ga matasa da kuma duba da yanda zaɓe wato shugabanni wanda suke nagari musamman ma a wannan kaka da ake dabda wasu lokuta za a shiga babban zaɓe na ƙasa a matakai daban-daban. Isa ɗaya daga cikin ƙungiyoyin cigaban matasa wato ƙungiyar cigaban matasan arewa ta himmatu wajen wayar da kan al'umma domin muhimmancin shi kansa zaɓe da kuma samar da kuma wato zaɓen shugabanni na gari ba tare da la'akari da jam'iyya ko kuma wato wani ɓangaranci na wannan wato ƙasa tamu ba. Wannan shi zai ba mu damar cewa matsalolin Najeriya da ake kallonsu a matakai daban-daban, to rawar da matasa za su taka ita za ta kawo canji da ake buƙata a inda suke ganin cewa an gaza da kuma inda suke ganin ya kamata a ce an ɗora an ci gaba a wani matakai. Muna tare da akwai shugaban wani ƙungiya Ahmad Ismail Barma da kuma wato babban sakatare na ƙungiya Faisal Muhammad Fagam. Mala Faisal, sai assalamu da masu saurare.
2: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
1: Bashin ci kuma muna tare da jami'in huda jama'a na wannan ƙungiya Muhammad Nuhu Damido. Mala Muhammad, sai assalamu da masu saurare.
3: Jama'a assalamu alaikum.
1: Sai kuma awal mitrari wato ma'aji na wannan ƙungiya. Za mu dan fara da shi wato a sakataren wannan ƙungiya Faisal Muhammad Fagam. Mu ji menene ma yunƙurinsu ya sa suka samar da wannan ƙungiya a wannan lokaci da kuma manufofin da ya sa suka samar da ita da suka an kawo ingantacciyar rayuwa ga matasa.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Godiya ta tabbata ga Allah sarkakakken sarki, tsira da aminci su ƙara tabbata a bisa shugaban halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Faisal Muhammad Fagam, kuma ni ne sakatare na wannan ƙungiya ta Northern Youth Progressive Initiative Forum. Wannan ƙungiya mun kafa ta ne ba don komai ba sai don ci gaban matasa musamman arewacin Najeriya. Kuma wannan ƙungiya tana da rassa a jihohi guda 19 waɗanda suka karaɗe arewacin Najeriya, amma hedkwatanta yana nan Kano. Mun kafa wannan ƙungiya ne duba da yadda muke samun koma baya a harkar ɓangaren matasanmu, musamman abubuwa da ya shafi rashin tsaro, wato banditiri da kuma Boko Haram da kuma sauran abubuwa na rashin tsaro kamar faɗan daba, kwace da sauransu, da kuma yawan ƙaruwar karuwanci da kuma rashin aikin yi da yake faruwa, wanda duk waɗannan abubuwa da na lissafa abu ne wanda ya taɓa matasa kai tsaye. So wannan ƙungiya mun kafa ta ne akan wayar da kan matasa, ƴan uwanmu matasa su hankalta, mu gane cewa waɗannan munanan abubuwa ba abu bane wanda zai kai mu ga tudun mun tsira. Na farko wajibi ne mu nemi ilimi. Shi in aka ce ilimi ya haɗa da na addini da kuma na zamani, domin sai kana da ilimi zaka san yanda zaka gudanar da rayuwarka, zaka san daidai ka san ba daidai ba. So duba da la'akari da an ban mu a baya ta fuskar ilimi, shi yasa muke samun yawaitar waɗannan abubuwa. Dan duk mutumin da yake da ilimi kuma yake da hankali, to ba za ka same shi a layin shaye-shaye, kwace, daba, kidnapping da kuma sauran abubuwa wanda suka shafi rashin tsaro, wanda duk wannan za ku ga cewa ya taɓa mu ne kai tsaye a arewacin Najeriya, ko kuma in ce ya fi shafar arewacin Najeriya. So manufar wannan ƙungiya shi ne wayar da kan matasa da mu dage tukuru mu nemi ilimi. Mu ilimi kuma mu dage da neman sana'a, mu yi sana'a, mu rike ayyukanmu, mu jajirce wajen neman halak ɗinmu, sannan kuma mu yi yunkuri ganin cewa wani abu za mu kawo a matsayin mu na matasa, wani abu ne wanda za mu kawo wa arewacin Najeriya wanda ko ba mu za a yi alfahari da wannan abu. Wannan shine kadan daga cikin manufofin wannan kungiya.
1: Malam Muhammad Nuhu, bayan jawabin da shi sakatare ya gabatar, kila ya faɗi wasu matsaloli da ake ganin sun dami matasan arewa a matakai daban-daban, a gani manya wato a mataki daban-daban jami'ai da masu mulki suna ta kokawa cewa ya aka yi aka samu da matasan arewa da himma da kwazo a fagage daban-daban, amma yanzu kuma an ga halaye suna canjawa daga wannan sai wannan kamar bayan da aka san sama. Watakila kun zauna kun yi nazari kun ga me yasa matasan mu na arewa ne kaɗai suke faɗa irin cikin wannan abubuwa, ko ina su ake faɗa da makamantansu? Ni kuka nazarta da irin wannan abubuwa da matasan mu kamar da suka tafi suna faɗa cikin wannan halin?
0: So jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Nuhu Hassan wanda ake kira da mu, kuma ni ne mai magana da yan wannan kungiya fiyar oke nan. To a bisa amsar da zan baka da wannan tambaya da kamun shine abinda muka nazarta na farko game da matsalolin da matasan arewa suke fuskanta, matsaloli ne da zai wuce guda uku zuwa hudu ba. Na farko shine ilimi. Duk al'ummar da take da ilimi to za ka ga akwai kokarin cigaba a cikin ta. Na biyu shine sai sana'o'i da matasa suka yi wasa da sana'o'in da muka gaja iyaye da kakanni. Na uku sai haƙuri, saboda babu wani abu da zaka cin baka yi haƙuri ba. To wannan su ne gishiri. Idan duk abin da zaka nema na rayuwa dole sai ka yi haƙuri ka jajirce kuma. To magana ta ilimi, akwai sakaci na matasa wajen mai da hankali wajen neman ilimi. Misali zan bayar yanzu, akwai makarantu. Yanzu in ka duba matasan mu na bangaren kudancin kasar nan, zaka ga idan mutum yana karatu ko da bai samu tallafi daga wajen iyayensa ba, to zaka ga yana wata sana'a da zai taimaka kansa, kuma ya yadda kan cewa wannan ilimin shi zai canja mai rayuwa. To wannan na farko kenan. To ya kamata a ce matasa su jajirce su gane kan cewa ilimi shine zai sa mutum ya ji inda baya zato, saboda na farko ilimi shine zai nuna mama me ya dace me bai dace ba. Na biyu sai sana'a. Ita sana'a ba a raina sana'a. Da iyayenmu da muka taso mu gansu a arewacin Najeriya, kowane gida da kowace kabila ta Hausawa akwai sana'ar ta gada, kuma za ga ana mai da hankali akan wannan sana'ar. To sai muka yi watsi da su, kowa yake neman abu na fashion ko na yanzu-yanzu ko wata sana'a wanda dama ba ta da wata asali da za ta baka muhimmanci. Na uku sai haƙuri. Duk abin da za ka yi sai ka yi haƙuri. Idan karatu za ka yi sai ka yi haƙuri za ka cimma nasara. Haka ma in sana'ar za ka fara sai ka yi haƙuri
3: ka mai da hankali, sannan za ka samu cigaba cikin wannan sana'ar. To shi muka ga dacewar kan cewa to wannan kungiya ya kamata a ce ba makara ba. Duk lokacin da ka hango kana da wani gudunmuwa da za ka ba society ɗinka, to lalle baka makara ba, sai ka yi hakura ka yi shi. Shi ne babbar manufar buɗe wannan kungiya, don mu waro matasan mu kai mu nuna musu kan cewa har yanzu akwai sauran lokaci da za mu gyara kurakuren da muke yi, mu tashi mu taimaki kanmu, sannan mu ga mu fita mai kyau. To daga shi ne maksudin buɗe wannan kungiya, don mu wayar mutane kai mu nuna musu kan cewa abin da ake kai ba za mu iya canja shi, kuma mu matasa mu ne manyan gobe. To ta yaya za mu gina gobenmu idan gobe ba ta yi kyau ba?
1: Malam Fesa, daga cikin maganganun da wato a fiyar waye, akwai abubuwa da suke na kama zuciya game da matsalolin matasan arewa. Ya faɗi su a dunkule, wasu da ake gani sun shafe mu a cikin gida, wasu kuma sun tafi kusan in shekaru biyar ko shida. Matasan arewa sun koma wata irin sana'a, waɗanda suke barin ƙasashensu suna tafiya wasu ƙasashe na Afirka ko Turai da neman kuɗi ko wani abu. Bacin kuma akwai matsaloli tarinsu da ake ganin cewa matasan da arewa daga nan suke tafiya, ko a rayuwarsu ko kuma su koyo wani abu daban, ko kuma su tafi zama wasu masu wato dilolin wani abu makamancin irin wannan. Bacin kuma ga kamar da zai fiye rauki faɗa, akwai damammaki da ake a cikin na arewa amma suke tsallakewa suke ban Najeriya, amma labarin da yake bayarwa daga baya kuma sai zama wani mummuna abu. Me kuka kalla irin waɗannan su wata ɓangaro ne na matsalolin mu na matasan mu na are waɗanda suke fada su kuma wannan yanki.
2: Well, kamar yanda PRO ya fada, ba komai bane yake ja mana wannan abu illa sauri. Yawancin mu yanzu matasa sauri muke mu samu kuɗi. Ba ruwan mu da wace hanya ya kamata wani step zamu bi, a sauri ake yi a samu kuɗi. To a ganin a neman saurin a samu kuɗin sai kuma kaga an fada wata mummuna harka. Najeriya babbar ƙasa ce. Ƙasa ce kuma wacce Allah ya albarkace ta da abubuwa da yawa. Muna da sana'o'i da yawa a Najeriya wanda mutum in dai ya tsaya ya jajirce kuma ya sa gaskiya da riƙon amana, to in Allah ya yarda zai kai ga inda yake so yake. Kuma ya kamata mutane mu sani cewa a rayuwa akwai destiny. Ka tashi ka nema, haka ake so, amma kuma ba wai tashi neman kana tashi zaka kai ga inda kake so ba. Wanda zaka samu ka taso ungwarku daya tun kana karami yana zuwa kasuwa har ka taso, amma sai Allah ya albarkaci taka kasuwar ko sana'ar akan tasa sai ka zo ka huce shi ko ya dawo karkashin ka. To na farko ya kamata mu gane wannan, mu gane cewa zafin nema baya kawo samu. Kamar yanda ka faɗa, matasan mu yanzu zaka ga suna fita, musamman makotan mu na kasashen Afirka suna fita da zumman neman kuɗi. Wasu idan ka ga rayuwar da suke ana dorawa a social media, wasu ana lahira da su, abin zai baka tausayi, abin takeici ne. Mutum ya taso a ƙasa mai daraja kamar Najeriya amma ya tafi wata ƙasa wacce bata kai Najeriya ba, ya je ana wulakanta shi, ana cizguna masa, ana wahalar da shi, ko kuma duk a tunaninsa zai je waccan ƙasar ya samu abin da babu shi a Najeriya. Wanda kaga wannan ba ƙaramin kuskure bane da rashin tunani. Muna da matasa da yawa a arewacin Najeriya wanda ya kamata su zamewa sauran matasa allan duba. Muna da matasa da yawa waɗanda suke jajirce su ne, Allah ya ba su arziki, Allah ya ba su ɗaukaka ta hanyar jajircewarsu akan neman arziki, tunda yawanci dama ana yi ne saboda neman duniya. To ya kamata a kalli waɗannan, mutum shi ma ya taso ya jajirce. Amma ba na jin yanzu zaka lissafan, aka ce mu yi lissafi zaka da mutanen da matasan mu da muke cikin arewacin Najeriya ko Najeriya da matasan da suka fita irin waɗannan ƙasashen, waɗanne ne suka fi wani samun ci gaba? So wannan kadai ya isa ya zame wa mutum izina ya gane cewa ƙasar da muke ciki Najeriya ƙasa ce wacce Allah ya albarkace ta da abubuwa daban-daban daban, wanda in dai mutum ya tsaya ya jajirce insha Allah zai kai ga inda yake so yake.
1: Wato ba san masa ga yaki yake, amma sai ga mutanen ba sun tafi san matasa sun ce a su sun tafi neman kuɗi a nan, bacin hatsarin da suke gani a can ya ma kusan kamar fannin Najeriya.
2: To kuma zaka ga idan suka je din wahala suke sha. Abin da nake so matasa na farko mu fara ganewa shine ba mu da inda yafi Najeriya, babu inda yafi ƙasar ka. Mu hada kai mu tsaya mu bada gudumawa wajen gyaran Najeriya, shine zamu samu ci gaba. Duk ƙasar da ka fita sai mutun ya fita wata ƙasar sannan yake sanin darajar ƙasar sa. Idan ka fita can ana yanda ake wulakanta mutane, ake ware su, ake cizguna musu, zaka ga abin da ne takeici kwarai da gaske. To amma matasan mu su kullun har yanzu sha'awa suke su fita, in kaga wahalhalin da suke, kuma abin da zai baka takeici har da mata. Idan namiji ya fita ya jure wasa wahalhalin, mace idan ta je akwai abubuwan da ba za ta jure ba. Mata Allah ya yi su da daraja, kuma Allah ya sa musu wani hijabi, ya kamata su gane cewa suna da wata kima da daraja. Su tsaya a inda kike, a garin da kike, a ɗakin mijinki ko a garin ku zaki nemi arziki. Falilal alhamdu, akwai mata yanzu matasa da yawa waɗanda sun samu ɗaukaka, sun samu arziki a nan cikin Najeriya. To irin waɗanne ya kamata a ringa dubawa a ga wani hanya suka bi, wani mataki suka bi. Wasu gidajen rediyo kamar ku da yawa suna program da su, suna bada labarin yanda suka fara da rarrafe yaro kan tashi aka ci. So ya kamata matasa mu hankalta mu tsaya a Najeriya kadai, idan muka tsaya wallahi za mu kai inda ba mu yi zato ba.
1: To malama manu, wasu na ganin kamar yadda kada suke magana cewa abubuwan da suke jefa matasan nan su ga cikin wani hali na daban. Akwai misali barin sana'o'in da aka samu muna da su a da, kamar yadda Allah ya albarkaci arewacin Najeriya nan, sai ka ga ko unguwa ko wani gida sun shahara da wata sana'a makamancin irin wannan. Amma wasu na ganin cewa daga matasan wani ya gama sakandare ko ya yi diploma ko ya yi digiri ko wani abu, sai ce ba zai iya rungumar sana'ar da ake yi a yankinsu ba ko a unguwarsu ko a gidansu ko wani abu, shi wani abu zai kalla da ba. Amma kuma a gefe can kuma ga wani can ya taho daga wa duniya yanzu ya dan kafa wani abu inda yake anan kuma yana renaissance har ya kai maka mace irin wannan ina matasa mu suka samu wannan tunani cewa ga mutum yake wani abu zai yi wani abu zai iya rike kansa ba
3: to gaskiya ne kamar da na faɗa dazu mu gana tufar kokan cewa matasa sun yi watsi da asalin sano'in da muka gada to ita duniya kullun canjawa take misali yanzu ka dauko sano'in da muke da su da na gargajiya na kasar Hausa ba fa dole ne sai akai ba modernizing din sa ga ko da turin ka ne da China inda ta cika farka industry in ka je ka gonsu abubuwan da da ake yanzu modernizing ake duk sanar da ka rike ta ka mai da hankali kai da ta roma asiri wallahi ina baka tabbacin zaka samu rufa asiri a cikin ta kai baka rena ta ba sannan kuma dole abu sai da ilimi duk abin da kake yi to ka dinga research kana ƙara ilimi akan wannan sana'ar taka kalubale na zuwa kala kala idan wani abu ya zo a cikin sana'ar ka sabu wanda baka san shi ba to kai karatu a cikin sai ƙara inganta ta karke tunan kan cewa na fara wannan sana'ar yau shekara ta biyu ko uku ina yi ban ga wani cigaba ga can wani ya fara sana'a ya tafi a'a ka rike taka ita tafiya a hankali ake sai a cin magaci to wannan abun muna da gajin hakuri matasan mu na arewa yanzu misali sai ka dauki yaro ka kawo shi wajen sana'ar ka kana so ka yi hakuri ya koya amma shi gaggawar da yake yi ya za a yi nan da nan ya kudi ko ya wuce ka bai san wani lokaci ka dauka kana raya wannan sana'ar taka ba to shi fa hakuri a cikin komai sai kai hakuri zaka cin mugunin sa to yasa nake ba matasan mu shawara kan cewa arewacin Najeriya yanzu idan ka duba daga kasashen duniya za ga daga cikin ina ne suna ta zuwa Najeriya za ga suna neman wasu abubuwan local abubuwa suna fita da shi alhali mu kuma watsi da musan darajar sa kaga akwai karancin ilimin kan cewa ga dukiya ma ta da ita musan amfanin ta yanzu in ka zauna a matsayin ka na matashi da kai karatu ko gama digiri ko diploma ko NC ko na idan kai research da wayarka zaka gano akwai wata kasa da ake neman wani abu wanda kana nan tare da shi to ta yaya zaka samu ka exporting wannan abin ka je ma'aikatan da suke fitarwa ka bi dokoki ka bi process kai hakuri sai kai ka cimma nasara yanzu misali zan baka akwai wata mata da ta je wani international summit da aka yi na harkar business haka kawai sai ta ga wani bature yana saida karago karago su sai irin namu nan eh sai ya baka ma kai testing ka gutsara ka ci sai siyar ma ta ga irin kuɗin da yake samu sai ta yi marketing ga karago ana tawar shi a inda nake ban san dadin sa ba sai ta dawo ta ce to ai daga nan ne kamata ka gina business ɗinka wanda insha Allah kuma daga nan zaka yi sama ka tafi ta zama ita ma ta fara exporting wallahi wannan yanzu abin ta zama babbar ƴar kasuwa akan wannan exporting ko ne karamu kuma karamun local da ake yi anan duk wani dokoki ta bi na NAFDAC na komai na destination komai ta bi tana fita da shi to kaga muna wasan damaki da ke hannunmu kowa yana son kawai yanzu ka fara sana'a yanzu kai kuɗi ba zai yiwu ba dole sai ka bi the process duk wanda ka je waye shi an ci in ka ji wani baban zaba akwai abubuwan da ya bi to dole ne mu yi hakuri sannan kuma sa wayewa a cikin rayuwarmu saboda yawanci muna rena kanmu yanzu ga gona da talent amma talent din nan nashi ya gagara amfani shi dan yi amfani kansa ya amfani an gosu ya amfani al'ummarsa to wannan shine abin da yake ba matsala to ta yaya zamu gyara to mu yanzu wannan kungiyar tamu mun daura dan ba kan cewa zamu iyayen bakin kurinmu mu gan wayar matasan mu kai a game da duk wani bangare na rayuwa a dai da barin mu a baya yawanci ana warma abubuwa a baya sai ka gane yadda idan kasa ta yanzu akwai wani abu za a kawo na kasa gaba ɗaya wanda za a ce duk matasan sai apply sai ga ana barin mu a baya me yasa kuma muna da al'umma muna da yawa to me yasa ba mu da hakuri yanzu idan ka tura yaro ya je koyi wani abu kwarar computer ko wani business online ba zai jure ya hakuri ba zai dauki kuɗin sa ko ya danyi wata sana'a ya je dan ya koyi wannan ilimin ba kuma in ka samu ilimin wata zai mara na kaga abu ne mai amfani to hakuri dole sai mun koyi hakuri akan jajircewa rayuwa
1: to malam Faisal kwanan da muna lokaci yanzu yana karatu mu na muhimman babban abu da ya shafi zaben kasa wanda shi shugabanci shi yake gina rayuwa dukkan dan wato al'umma ta fuskar ilimi kake so ka samu mai kyau sai ka zabi shugaba lafiya kai zuka inganta sai ka samu shugabanci na gari in so kake ringa ta mahallanka sai ka samu shugabanci na gari ko me kake so ana rayuwa shugabanci na gari shi yake bada wannan haskar da abi amma ana gani kuma kididdiga tana sake fitowa da hukumar zabi da sauransu cewa matasa da yawa suna zuwa suna yin katin zabi da wannan amma ba sa yin zaben wannan mata wasu kuma sun yi zuciya cewa ba kila ko su gamsu da irin abin da ake bacewa su yanzu ma sun daina yin zabi ba su zabi ba saboda wasu da yin su makamacin wannan kana ganin aka tafi aka cewa matasan da ake ganin su ka canji suka ce sun daina harkar zaben nan ba za a fada cikin matsala ba.
2: Babba ma kuwa matsala babba ma za a fada. Dalilin shi ne a kullum muna jan hankalin mutane musamman matasa cewa babu wani abu da za ka yi amfani da shi wajen kawo canji ma ƙasarka sama da harkan zaɓe. Mutane da yawa sun ɗauka cewa rashin yin zaɓe shi zai kawo mafita, wanda ba haka ba ne. Jiya ina gidan mai zan sha mai, akwai wani mai adaidaita sau a gabana, sai muke maganan tsadan mai haka, sai yake cewa ai shi ya ma daina zaɓe. Sai nake ce masa me yasa ka daina zaɓe, ai ƙasar ba ci gaba. Sai na ce to ai wannan daina yin zaɓen naka shi zai sa rashin ci gaban nan ya dawwama. Ce ina ganin kuskure ne mu ce bin daina yin zaɓe. Kana da katin zaɓe, ka fito ka kada ƙuri'arka ka kare ta karaka. Sai ya ce mun wa zai zaɓa. Sai na ce kai ka fi kowa sanin wanda za ka zaɓa. Na ce duk wanda ya zo neman ƙuri'arku ya zo community ɗinku, ku tambaye shi da me ya zo muku da shi, wani irin canji zai kawo muku tun daga kan shugaban ƙasa har kansila, me zai kawo muku. Idan kun ji abubuwan da ya kawo muku ya dace da muradanku, fine. A kowace jam'iyya yake, kada ka duba wani girman jam'iyya ko ƙanƙantar jam'iyya, ka duba cancanta. Saboda kuskuren da muke yi shine sai ka ji ana cewa ka bi wannan bangare, misali ka bi jam'iyya A gaba daya ko ka bi jam'iyya B gaba daya, wanda wannan ba karamin kuskure bane. A kowace jam'iyya akwai na gari, akwai kuma wanda ba na gari ba. So ka tsaya ka duba ka ga wane ne yafi cancanta. Kuma idan zaka kada ƙuri'a, ya kamata matasa mu gane cewa ita wannan ƙuri'ar da zamu kada, kada mu duba sarran mu. A arewacin Najeriya ne zaka ga ana daukan wani abu da bai kai ya kawo ba ranar zabi, ana rabawa mutum dan a canja ra'ayinsa. Ko kuma a'a, wani dan yana cikin, yana da alaka da wanda yake cikin gwamnati, ya san wannan wanda za a zaba din bai cancanta ba, amma saboda san ransa sai bi shi. To ya kamata mu gane cewa duk wanda ya zabi wanda bai cancanta ba, to wallahi ranar lahira sai Allah ya tambaye shi. Ka tsaya ka duba wanda ya cancanta, wanda zai muka abin da ya kamata ku zabe shi, kuma ku kare ƙuri'arku. Ba karamin kuskure bane matasa su ce ba za su yi zabe ba. Yanzu kaga Najeriya muna da mutum sama da miliyan 200, amma zaben da ya gabata na 2023 ina jin gaba daya zabe da aka yi na shugaban kasa ƙuri'un ba su kai miliyan 20 ba. Sai ka ce ina ragowar mutanen suke. To kaga wannan ba karamin kalubale bane. Ya kamata matasa mu gane cewa a fito a kada ƙuri'a shine mataki na farko da zamu gyara kasar mu. Amma rashin yin zaben da abin da ya biyo baya, to kada mu yi blaming kowa, mu yi blaming kanmu. Saboda ba kamar ku fito ka yi zabe ba. Bar gurbin cikin mu suka fito suka zabi wanda ba su dace ba, duk abin da muka gani mu muka ja mu kanmu. Mu fito mu tsaya mu duba mu ga waye yafi cancanta. Muna nan insha Allah, muna wannan kungiya, muna sa ran zamu ƙara dawowa. Akwai program da zamu taba alli da hukumar zabe ta ƙasa, akan zamu yi program live na TV da kuma na radio akan mutane wayar da kansu su gane cewa ita ballot paper din maya take. Wannan ta wane ce, wannan ta zaben kaza ce, wannan ta zaben kaza ce, saboda ta nan ma muna samun matsala sosai akan wajen zabe. Sai ka ga mutum in ya zo bai san wannan ballot din ta shugaban kasa ba ce, a'a ta gwamna ce, a'a ta wannan ce, sai daga baya ya dinga abin nan. To insha Allah za mu taba alli da hukumar zabe ta kasa, za su bamu dama su bamu sample yanda za mu wayarwa da mutane kan bambance ballot paper tun a farko kenan.
1: Amma kafin nan, kamar da kake fada, yanzu ana cikin tsakirin yin abin da shafi katin zabe a wurare daban-daban. Hukumomi na ta kira ana ta yi a wurare daban-daban, kowa da irin nasu tsarin suna ta yi ana. Amma dai har yanzu an sake ba da lokaci na ƙarshe, wanda yanzu an rufe ba za a sake buɗe ba. Amma ana ta koka matasa ba sa zuwa suna yin wannan rijista ta zabe a kan wannan. Ko kuma idan an yi ma matasan ya ji ya yi ita wannan zaben, sai kuma ya koma ya zama a gidansa ba zai je ya karɓa ko wani haka. Wani jan hankali za a kawo muhimmancin wannan kati, tun daga tana an yi wasu kuma suna nan a jibge, kuma zaɓe ma ba zai sun karɓa ba.
2: To jan hankali da zan yi na farko abu biyu ne. Na farko, waɗanda ba su da katin zaɓe su duba Allah da girmansa su samu su je su yanki katinsu na zaɓe. Domin wannan katin na zaɓen shi ne makami na farko wanda za mu gyara ƙasarmu. Bari ka ji da katin zaɓe, da shi za ka yaƙi corruption, da shi za ka kawo ingantacciyar gwamnati, da shi za ka kawo da cin hanci da rashawa, da shi za ka kawo hatta rashin tsaron nan. Saboda na tabbata idan muka zabi wadanda suka mata ya kamata a zaba kuma wakilan majalisun tarayya suka tsaya suka jajirce ba su zama yan amshin shata ba to insha Allah za a kai gaci
1: to baran kuma gaci Muhammadu wani abu da yake bawa mutane ban tsoro shine yanda matasa ake amfani da su musamman abin da shafi kwana-kwanan nan an ga abuwa da shafi motsa siyasar ta matsu harkar da daba da dabanci waɗanda wasu ɗin siyasa suka amfani da wannan matasa su tura su wata hanya da ba daidai ba an gani a kwanan nan abubuwa da suka faru a nan jihar Kano da makamanta irin wannan wanda in ka kalli duk wannan zugar da ta taho mafi yawancin masu yin wannan abubuwan ba su bin shekara 30 zuwa kasa ba waɗanda su ne za a iya kawo canji a rayuwarsu ko amfani da su a ba su wani abu na maye ko wani abu makamancin irin wannan me yasa matasan suke shiga cikin irin waɗannan abubuwa na harkar daba da kuma an suke bari ƴan siyasa suna amfani da su domin su inganta rayuwarsu su jefa su cikin wani hali makamancin irin wannan
3: gaskiya ne to yanzu dai muna kan gaba ta zabe na farko sai shugabanci abu ne mai matukar muhimmanci saboda ba yadda za ta fi da rayuwa ba shi shugabanci to matasa su ne kashin bayan wata al'umma to da haka yanzu abin da matasa suke ciki abu ne wanda na abin ashe na abin kunya kan cewa za ka ga matasa ana juya su ba san ma kansu ba ba su san ma ya za me ya gobe sa ta bar musu ba misali yanzu in zai san amfani da matasa wajen aje a yi ta'addanci ko a yi daba ko a yi wasu abubuwa misali zan baka idan aka ce yau ka je idan ka tafi yin wannan abu duk fa wanda zaka je kai wataƙila dan anguwarku ne ko dan garinku ne ko kuma kocinka ne ko dan uwanka ne ko wani abu ko dan uwan wani abokinka ne to duk wanda zai saka je kai wannan abu me yasa shi ba za ka ga mai inda nashi an kuje tare ayansu guje ku yi ba kaga na farko akwai rashin gogewa akwai rashin wayewa idan yau matashi ya ne tsaya ya nemi ilimi wallahi mai ilimi ba yadda za a yi ka zo ka sashi a wannan sabgar to abin da ɗin irin kungiyar ta mana sauran mutane sa kai kan cewa shi fa rayuwa ba lalle ne yau sai ka obtaining certificate na karatun boko ko digiri ko diploma a duk inda kake a rayuwa akwai yadda zaka bada gudunmawa sosai tinka idan ka yadda ka san kanka to babu wanda sai juya ka ya saka abin da bai dace ba kai shi na farko yanzu zabe muke funke tankara ka duba yadda siyasa take juyawa ya zama koyi baka san wanda kake siyasa ba yau gobe kan tare wancan gobe kan tare da wannan to manufar ita ce guda daya a duk inda matashi yake ya tsaya yi karatun ta nazo ya duba wa zai zaba wa zai inganta mai rayuwarsa yau matashi dan Najeriya daga an shekara 35 zuwa abin da ya kasa akwai wasu necessity abu na rayuwa wanda baka da su sai ka tashi ka neme su idan ka lissa fa a cikin wasu kasashe kamar na Afirka ma nan za ka ga akwai wasu subsidy dio a cikin kayan rayuwa wanda matashi na samun sauki na rayuwa to ya za a yi mu zabi mutanen da suka fi cancanta su kawo mana wannan abu cikin sauki ka daina magana jami'a kowa ne yana kawai a'a ai kowa ya san mutum ne garcacce kuma tarihi ne yau mutum ce ka zabe ni da me yayi yanzu ko me yake yi idan ya taba rike wata dama damar da ya samu me yayi kuma yanzu kana ta nemi zima
1: wato wannan shine ma'auni na farko
3: shine ma'auni na farko da zaka zabi wa shugaba tukunna dole sai ka tarihin mutum kan cewa me ya taba yi a baya ni game da taimaka al'umma kuma yanzu ya samu me zai in kuma

0: siyasan sun yanzu matasan kansu sun kansu ba magana ka zo kurkudi ka ba ko ka ban wata ta ne a ba wannan magana ake ba magana ake me zaka mana ba mu a rubuce idan ka duba kana biya abin da yake faru a kudancin Najeriya gwayoyinci a kujoshin da suke irin wannan tsarin duk dan siyasa da yazo za a zo na shi a society tunda shi ma dan society ne ga abin da yake damu ka ba mu a rubuce mu sa hannu da shedu wannan yau zamu zabe ka a matsayin amma baka ba mu kaso 70 ciki baka ba mu kaso 50 cikin abin da muka baka mun san kai bakin kurin ka da dai sai Allah to wannan zai sa ya zamanto muna da tafiya a waye idan mu a bude kuma duk wanda zai fara mu ya san matasa yanzu kansa hade yake babu wanda zai zo ya masa kai ko ya ga masa ga yadda zai ga sai a mu za mu tura ka kuma mu kake aiki kuma mu ka zabe ka sai abin da muke so zaka mana wannan shine mataki na farko da yake mata matasa su hau kai kenan su gane kansu amma wanda zai zo cewa yayi ba kudi ko je ka zaben kotu taliya ai bai ma dauke ka mutum ba saboda ne zai haka wannan matsala ce fa baka sarana kare ta ba kuma a zo a kare wurga ka a ciki
1: wato in ya baka kudi ya gama da yancin
0: ka ya gama da yancin ka sai da yancin ka kenan kaga baka san ma kanka ba kenan duk wanda ya zabi aka fashe wannan wallahi bai san kansa ba dan da ya san kansa wannan makoma ce tashi da yayansa da har wanda za a yi fa nan gaba to ya za a samu ingantacci muna ganin ci gaba a san kasasun duniya ba ko ci gaba fado daga sami ba su ne suka gina kasar su aka suka dage suka jajirce suka kai haka mu ma ko ba makara muka yi ba muna dama da zamu gyara mun tashi mu samu gogewa kenan
1: to amma misali fero wani abu makamacin irin wannan kai magana zabi ana gani ana iya amfani da wasu matasa a lokacin zabi da makamacin irin wannan su kawo hargitsi ko kuma amfani da su wato wajen yin magudi waɗanda kuma mafi yawanci masu aikin nan na harkar zabi tun daga kan akwati zuwa sama duk matasa ne amma daga an gama wannan shekara kuma sai ka ji matashin ya koma gefe yana ta korafi shi ba amma daidai ba kuma shi ai amfani da shi a can wakil shi jefa al'umma wajen miliyoyi ko wanda muka mishi irin wannan wani tsokaci zaka gama da wannan su kuma waɗanda matasan su kuma da suke amfani da su irin wannan dama
0: yawa to na farko tsokacin zan shine zan ce a matsayinka na matashi wannan darasi ne ya riga ya faru a baya ka gani yau ka je ka fasa akwadi ko ka kori mutane an canja ƙura'a da kai an rubuta wallahi yadda kake nan shekara hudu haka za ta zagayo ba abin da za ta canja ma rayuwa saboda kai sun dauke ka a matsayin wani hanya ne da cin burinsu kai ba tare sun duba rayuwarka ba to ka kaci kanka ka kaci al'ummarka kuma kai a cikin haki sannan mun kuma sai magana ta doka wato duk inda ba abin doka da oda to dole za a samu matsaloli idan yadda aka ce duk wanda zai fasa akwati ko wani ba akwai doka wadda aka constitution na kasar Canada to a tabbatar duk wanda aka kama shi da wannan an tabbatar an yanke mai hukunci na gaba ya gani to insha Allah za a samu rigowar wannan abu saboda wani matashin duk abin da zaka mai wallahi shi ko ya riga ya zabi wannan rayuwa ita kuma yaka duk shawara ka bai sana'a zai koma wannan gidan jiya to amma idan akwai doka ta kasa to ina da za a samu sauki wajen matasa su dinga engaging kansu cikin wannan
1: wannan hukunci
0: yawa hukunci da aiki to wani ba zai ba idan wani bai ga darasi ba yau kai wannan shekara ta dawo an saki sa kai ba abin da ka samu to idan akwai doka wani ko bai tsoron dan wancan ba zai tsoro dan doka kan hukunci a kansa ba zai ba
1: to malam Faisal daga dai cikin wasu matsalolin matasa da ake sake mutu da su in ka shiga kuma abin da shafi karkara za ka ga nan ma akwai tarin matasa daga an ce damuna ta wuce to sai dai su zauna ko kuma a ce ka ji sun tafi wani abu da suke cewa sun tafi kudu to kudin nan fa takamaimai ba za ka iya ce ma sun mai ma matasan nan suke tafi ba sai ka je karamar hukuma ka ga matasan nan gaba ɗaya masu ka tunanin wani abu amma sun tafi kudu neman kudi ko wani abu amma ba zai faɗi a gidansa yau in ya tafi kudin nan ba wace sana'a zai ko kaza amma daga ya dawo kada ka kalli safasa zaka san akwai matsala akwai abin tambaya makamci me ko kana zarta game da irin wannan abubuwa da yau yana irin wannan masu tafiya su kuma a karkara kudi neman kudi
2: to kamar da yanda muke fara shimfiɗa a farko shine duk wannan matsalar genesis din su rashin ilimi da a ce akwai ilimi ingantaccen ilimi to mutum ba zai haka ba a karkara tabbas daga lokacin da aka ce rani ya zo zaka ga akwai abin da suke cewa ci rani sun tafi kudu ni na zauna a kudu na zauna a Lagos so na san irin yanda rayuwar suke in kaga wannan rayuwar tasu wallahi wani abin takeici ne wani sai ka mishi kuka wata rayuwa ce ake yin ta kaskantacciyar rayuwa a wahalci duk rigingimin da zaka ji ana yi a kudu ana cewa ana kashe yan arewa ko wani abu da sauransu duk irin waɗannan ne waɗanda suke tafiya ci rani mutum ne ya tafi ba ilimi bai ma san me yake bai ma san me ya kai shi ba na farko ya tafi bai san me

0: shi ba bi san sana'ar da zai yi ba sannan ya tsunduma harkar shaye-shaye to dole zaka same shi yana aikata laifuffuka in ma ya fada hannun jami'an tsaro wanda wannan shi yafi masa ma sauki ko kuma ya fada hannun yan gari su yi masa hukunci akwai lokacin da muna Lagos wajen mile 2 muna tafiya wani matashi ya gani ka san me yake saidawa zare nazara charbi zare nazara charbi wai a Lagos yake saida zaren zura charbi shine sana'arsa mu huce muka yace wai wannan zaren zura charbi yake sayarwa to Allah na tuba ya ilahi alamin a arewa ma ya dawo garin su ya sayar da wannan mana to zaka ga idan suka tafi wannan gurin wallahi rayuwa ce sai kaga mutum abinda baya yi a gida sakamakon a garin su akwai iyaye da ƴan uwa za su hana shi a can kuma ba wanda zai halaka zaka ga sun shiga rayuwa kaskantacciyar rayuwa kazamar rayuwa shaye-shaye da sauransu wani abin da bai koyo ba ma zai koya a can akwai lokacin da a Lagos din zan hau a mashin a cab na ga wani da kitso da komai ya dauke ni ya kai ni inda zai kai ni ina ta waya sai da na sauka sai nake tambayar sa da turanci nawa ne kudin sa sai na ji ya Hausa sai na ce ba Haushe ne kai sai ya ce min dan Adamawa ne shi ba amma gaba ɗaya a kamannin sa ba za ka ce dan Arewa bane ya koma dan can gaba ɗaya na dau kudi na bashi zai ban canji ya sa hannu aljiu zai abin nan kwaya ta fado daga aljiwan sa to zaka ga rayuwa ce wacce suke yin ta kaskantacce ya kamata su gane cewa wannan rayuwar ba rayuwa bace sai kaga mutum idan ya je can ko kashe shi akai idan yan uwansa ba su da karfi sai dai fa a bar shi a can dan dauko gawa sama a kawo ta arewa wani nauyi ne a gurin yan uwansa babban aiki ne sannan kuma in ka koma lahira me zaka ce ma Allah so ya kamata a ce daga lokacin da aka ce damuna ta wuce ba wai iya noma bace kawai sana'a akwai abubuwa da dama wanda mutum zai iya yi akwai sana'o da wa wanda ana yin su a birni a kauye ma za a yi su yanzu kaga kaman akwai harkar sana'a da yawa wanda zaka gani ana yi a kauye kuma ana samun alheri sosai da sosai to amma wasu ba za su yi wannan ba sauri shine yake damun su sai kaga mutum ya tsallake ya tafi can ko ya zo nan amma kuma ya zo nan din bai samu abin da ya cike so ba gwara ma ya koma can so kaman maganan bara ka san ita kanta bara dama yana ta so a zo gurin bara yawanci zaka ga daga karkara ake kawo yara abin nan to sanin kanmu ne yanzu bara ta yi yawa kuma abin da zai baka takeici yara ƴan ƙanana shekara 7, 8, 10 ƙasa da haka zaka ga an sako su mutum ya haifi yara ya sako su bai tarbiyantar da su ba bai ba su ilimi ba bai ciyar da su ba sannan kuma yana expecting in sun girma za su ji kansa su tausaya masa su taimake shi taya bai ma san ya tarbiyar su take ba bai ma san rayuwar da suke ba kawai an sako su haka kaman awaki so wannan ma ba karamin kalubale bane a gurin wanda zaka ga wannan barar da kake gani tafi karfi a arewa zai wahala kaga a kudu duk babin mutum duk talaucin zaka ga komai kankantar sana'a zai yi ya kai yaransa makaranta in ma private school in ko bata samu ba mafi kaskantar shine a kai su makarantun gwamnati to amma mu nan babu wannan kawai an saki yara sun zo na in yaro ya taso ya samu ya fada kyakkyawan hannu an rike shi to fine idan hannun ne ya fada iyayensa ba ruwansa so wannan ba karamin kalubale bane wanda muke fuskantar sa wanda
1: to kafin zai kasa special fiaro lazim kamar da sakatare yake magana da yawan matsalolin da muke fama da su a arewa akwai kuma matsala ta shafi aikatau wanda za ka ga rabo yara kuma dai mafi yawanci dai daga karkara ne
2: gaskiya ne
1: akwai ita shugaban zugar wanda ita aikin ta kawai ta je wannan karkara ta samu irin wannan yaran da su cikin birni su kawo su aikatau idan an tashi biyanta ita ce kamar ejan da take kawo wannan abubuwan makamantan su amma shi ma wannan ana gani akwai matsaloli da ke tarin wato ƴan mata matasa da suke fadawa a cikin wannan gidaje idan sun tafi wannan aikatau su ba ga namiji ba kuma ba ga mace ba musamman ma mata abin da yake faɗa wannan kan su me ake gani ke ja irin wannan abubuwa kuma da hatsarin da mata matasa suke fadawa idan aka ci gaba da cewa arewacin Najeriya ake samu wannan albarka ta aikata
2: gaskiya ne wannan matsala ce wacce take damun mutane sosai to amma ni zan yi magana akan matsalolin da ke jawowa sannan kuma zan yi magana akan akwai hanya da in an bi ta watakila a samu raguwar wannan abubuwa. Eh na farko dai za a kito ina zaga yawanci mata ne yake ibo su a kawo su gidan masu hali a birni dan su yi aiki, kuma a cikin aikan nan da suke akwai kalubale suke gama shi kala kala kalubale wata ran na aikin ma yafi karfin wata yarinya ga an bata aiki wanda yafi karfin ta. Na biyu za ka ga kuma a samu matsala ma wadda za a zo ne lalata mata rayuwa ba ji a gani ba. So abin da yake faru kuma akan kudin da ake masa bai taka karya ba. Abin da yake faruwa watan dole shugabanci sai ya shigo cikin wannan tsari musamman a nan arewa. Ya za a yi mu je karkaran nan tunda ƴan uwanmu ne a wayar musu da kai yanzu wannan yaron yawanci za ga ba sa zo makaranta tunda wanda take zo makaranta ba za a bar ta zo ta yi wani aiki ba. Ya za a je a musu wani abu wanda za a wayar musu da kai a sa su a makaranta a taimake su suna zuwa makaranta yawanci za a ce talauci ne ba abinci ba kaza ba kaza. To misali akwai tsare-tsare da ya kamata a ce shugabanninmu sun ɗauke shi sun shiga da shi karkara misali na harka zuwa makaranta. Tsarin da za a yi ya za a yi a samu yara su yi karatun a cikin sauki misali ko a ba su wani abu wanda zai ji hankalin su dinga zuwa makaranta. Za a yi kaga za a yi dan yanzu aka ce za a ɗan ba yaro ɗan wani abu zai je makaranta zai ɗauki ya je wannan makarantar kuma a ba shi wannan abu kaga wannan an jawo hankalinsa daga engaging ɗinsa ya tsaya karatu. Sannan su kuma iyaye a fakatar da su kan cewa wannan aikatotin da ake yi na farko da yarinyar nan duk inda ta samu ba zai yanke mata wannan matsalar da ke ciki ba amma yau idan ta yi karatu wallahi tana zaune darajar aurenta masu yabo da wata karatu ba magana ta gaskiya. Sannan wannan aikatar din kuma da ake kawo yarinya wata za ka ga da ƙarshe ta gama aikin ma ba wata kuɗin ba ko an kore ta ko ta faɗi hannun wasu ɓata gari ko ta gudu ana dukan ta a gidan ko matar gidan tana wulakanta ta bayan kuma da gatan da iyayen ta karɓo ta. Lallai mutum ya waye kan cewa idan Allah ya bashi aya to Allah ya bashi wata amana ce da zai riƙe duk inda ka ɗora su a kai haka za su bi. Idan ka yi haƙuri da abin da kake samu ka nuna musu ai haƙuri da rayuwa to wallahi za su bi ka. Amma ka ce kai ka gaza yin kuka ka turo cikin birni wannan ba solution bane. Amma idan aka bi wannan ka'idar a je a wayar su ƴan karkaran a wayar musu kan cewa ilimi shine ginshiƙin rayuwa. Ki kai ƴarki makaranta ko iya firamarin ta gama ta fara secondary ko junior secondary school za ka ga ba za a ɗauko ta a kawo aikatu ba saboda yawanci wanda suke aikatu za ka ga ai ba su yi karatu ba ko sauran su ba su yi rubuta ba. Duk wanda ɗan yi wani karatu kaɗan na addini da na boko za ka ga za ta yi wannan ba. Za ta kyamaci wannan abin saboda ta ɗan so mai sanin kanta. To ya kamata a ce gwamnati su engaging kan cewa a je a shiga ayyuka a taimaka musu da wani abu wanda zai ja hankalinsu dinga zuwa makaranta saboda mu ma nan cikin birnin za a rage irin wannan abin da ke faruwa na ba ta tarbiyya don samun abubuwa.
1: To Alhaji Nasa, kamar yadda Faruwa ke faɗa cewa waɗannan mutane na warware wannan matsaloli ana ya kamata a bi su matakai iri daban-daban amma ana ganin cewa kamar a ƙananan hukumomi rashin kyakkyawan shugabanci yana kawo irin faɗawa wannan abubuwa da Faruwa ya faɗa da ma'aikatan mata da masamari suke faɗa a kan wannan. Za ka ga cewa idan aka samu ƙaramar hukuma ta sauke nauyin da ke kanta za ta rage irin wannan abubuwa makamancin irin wannan. Amin a ce game da wannan su kuma karamin kuma wani kusan nauyi ne a kansu samar da abubuwa da su warware matsalolin al'umma daga tushe.
3: Eh to maganan gaskiya dama wannan matsalan ta fi ƙarfi daga ɓangaren gwamnati wanda da gwamnati ta yi abin da ya kamata da ba a kai ga wannan ba. Bari mu baka wani misali. Iyayenmu na da muna hira ina yawan hira da mahaifina yana gaya mu lokacin da suke makaranta a ƙauye a karkara suka taso amma za su je makaranta har allowances ana ba su a wannan lokacin za a ɗau allowance za a ba su a wannan lokacin za ka ga ita kanta Najeriya bunƙasar ta bata kai haka ba arzikin bai kai haka ba amma an samu an yi wannan ilimin saboda me saboda an samu gwamnati wacce ta sauke nauyinta ta yi abin da ya kamata saboda haka ƙananan hukumomi ya kamata su gane cewa wannan yana ɗaya daga cikin primary objective ɗinsu su sauke wannan nauyi tun daga musamman ƙananan hukumomi da suke yankin karkara. Za ka ga waɗannan su ne yawanci manya-manyan ayyukansu ba kamar na cikin birni ba. A samar da makarantu kuma a tabbata cewa an samu abubuwan da ya kamata yara su zauna su ɗauki karatu su samu ilimi sosai kuma a tabbata sun je makarantar nan a ringa bibiya. To amma abin da yake damunmu shi ne ba wannan bane a gaban gwamnatocinmu gaskiya abin da yake gabansu wani abu ne daban amma jan hankalin da za mu yi musu shi ne ya kamata su gane cewa akwai hakki a kansu kuma za su tsaya rana da kiyama Allah zai tambaye su saboda haka wannan shine akan gwamnati kenan su kuma iyaye su gane cewa tsakanin su da ƴaƴan su su ma kiwo aka ba su Allah zai tambaye su ba ka sako yara sai ka samu mutum yanzu ya haifi yara ya sake su yaro dan shekara 7 an sake shi yana da kanne guda biyu jira ake su ma suna dan tasawa a kado su eh kuma duk wannan matsalolin a arewacin Najeriya ne yanzu zai wahala kana wata jaha arewa kana zauna a waje ko a bakin wani restaurant kana cin abinci kana zauna ma zaka ga yaro dan karami wani kamar ka masa kuka ya zo kawai yunwa yake ji haka matsalar aikatau da PRO yake fada ta yi yawa sai kaga kwanan nan mun sha jin cases zaka ga wasu iyayen gijin su mata wajen duka an samu aka sima wata ko an kashe wata ko an raunata ta ko an illata ta kuma abinda zai baka mamaki abinda ake biyan wayannan yaran bai taka kara ya kariya ba so ina ganin hanyar da ya kamata ai addressing wannan issue din shine tun daga kananan hukumomi kamar yanda ka fada abu wayannan dillalan ko agent din waɗanda suke ɗebo yaran mutane duk da yaddar iyayen nasu suna kawo su ai holding din su accountable sannan su ma iyayen nasu ya kamata a fitar da wata doka a hukumance cewa duk wanda suka saki yaran su suke zuwa wannan aikatau din to akwai wani hukunci da ya kamata a tanada a yi musu saboda ni abin yafi bani tsoro ta bangaren mata saboda shi namiji duk wani abu da ya faru da shi in rayuwarsa ta lalace yafi saukin komawa kan hanya akan mace akwai lalacewar da in aka bata rayuwar mace to an riga an gama da ita har abada to ya kamata hukumomi su tsaya su dage su kare saboda ɗaya daga cikin primary objective na kowace gwamnati shine ta kare citizens din ta ba wai ta fuskar tsaro ba kawai wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata su kare su idan kuka kare mutuncin su da kimar su da darajar su kun kare tsaron su so wannan shine
1: to bari mu je ga masoro zamu dawo gare ku domin taba alli da ku a cikin wannan shiri namu akwai like mu na 0848577777 da kuma da ilayim na 0700779529 sai kuma 39 0817485777 da kuma 0700779529 wannan sun yi like na zamu iya taba alli da mu domin ba da gudunmawarku ko kuma tsokaci game da wannan abubuwa da muka tattauna da shi shafar wato matsalolin matasan arewa da wani kungiyar ci gaban matasan arewa take yunkuri daga cewa an warware wa'annan wato matsaloli da suke damun mu a matakai wato daban-daban tafiyar ga masu sauran su fara shigowa akwai abubuwa da manufofi da ya sa aka samar da wannan kungiya to amma ga ni da wani yasu
4: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum
4: assalam. Kana
1: magana da Makana Bala'in Sambo. To ma sha Allah malam Makana muna jin ka.
4: Gaskiya magana da kuke taurawa haka ne. Abin ya fuka mata. Dama. Idan mace tana fita yawa na aiki gaskiya ba rani ya kamata a ciya tare wani ko tare ga wani yayi dama.
1: To ma sha Allah. To ma muna godiya malam Makana. A 0748485 7777 da kuma 0700779 sai kun bi tara sai ku tara Assalamu alaikum
4: Assalamu
1: alaikum barka da muke tare
4: to masha Allah ba nura ta daga manyan bai
1: to na
4: idan al'amarin ya ce kamar da ai kira ne ga wa gabani inda su ma akwai wata gudunmuwa mai karfi da za su taka a kan al'amarin yanzu kuma ga shi lokaci ne na zaɓe ya gabata to me suke yi wa gari cewa gayyato 'yan takara ko su siyarce su ko kuma su tije su nuna musu wannan abin ga ba illa ce cewa al'ummar mu wanda irin kawai suka ɗauka da wani mataki za su magance wannan matsaloli da suke damun arewa abin ce suna baya zaman ta cewa a su ne abin zaɓe a gurin al'umma sannan kuma wanda kira suke wa su al'umma a sun su duba su ga su waɗanda za su kasance sun yi kokarin magance wannan matsalolin sun zo haska wa al'umma cikin su ne irin waɗanda shugaban da ya kamata su zaba.
0: To Manura wannan yayi magana mai matukar muhimmanci. Kamar yanda ya faɗa, ƴan takarkari na mu kaga ba political kungiya bace, amma duk ɗan takarar da ya ji manufofinmu kuma he is ready to ya zama ya abin nan da mandate din mu, idan ya zo ko ya gayyace mu, mu dai abin da yake gaban mu arewa ne. Saboda haka za mu gaya masa ga abubuwan da muke bukata, ga abubuwan da muke so a kawo mu arewa, ga abubuwan da muke so a kawo wa matasa. Idan ya amince da wannan, to za mu gashi ga jama'a, za mu zauna, za a yi komai a rubuce. Gashi ya amince, jama'a me kuke bukata, ga abubuwan da kuke bukata, ga abubuwan da yace zai kawo, ya amince da mandate din mu, fine.
1: Barka kare da muke tare.
4: Na tare da
1: Sarisa Abdullahi. To Sarisa Abdullahi. To daga

0: 行吧，结果当时听到你说会在英国的地方是天天上班，我哪点起就过来几个人能把我那一幕给他们起一个家，他一到很多不会都不会来的我们家，结果的话我怎么看你哎也不知道现在有什么的
1: 怎么想的，我在从那国家的我不能摸的阿克拉karam bayani akan yang ada kita kat zoo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Barka da aiki.
1: To barka da warhaka. Da wa muke tare?
2: Da salo ya aiki na jama'a.
1: Yawa da wa muke tare?
2: Muna tare da Malam Lawan.
1: To daga ina?
2: Yawa ya. Ina wa gungun ku barka da zuwa.
1: To
2: kamar da arewa arewa gaskiya kace a gaban mu kace muka san a gaban mu kace muka san a baka to amma babban abin da nake so ba matsikin arewa shugabannin nan namu abin da za a yi wa arewa da farfado mu rike kanmu da yayin mu dawoyin nan masu kallace kallace da masu yawo kan cikin kana ma'aikatan mu suna kai a kawo su cikin yadda za a yi a kawo da wutar lantarki aka mun wuce da kake a tashi ma'aikacin nan iyayen da suke da yaya nan da suka samu ai nan da suke yayan su ga tsaro ka mu da shi to ni dai abin da zan warke ga mu to kan arewa refrigerator sai shugabannin mu lalle lalle a kawo mana wuta arewa
1: to masha Allah
2: ko ki Allah bai da babu ba ko gida lafiya
1: a to ki roƙo aji magana bi
3: eh
1: to ni zaka dan to fara barki ci da kuma
3: yau to gaskiya wannan bayanin ne na ji dadin sa gaskiya magana muke tarewa dama kuma gani muka yi ruwa na bacin mana abubuwa sun taru sun mana matsaloli ta ko ina to ya kamata a ci dama muna da wannan agendar a wannan kungiya ta mutano zan yi progressive initiative forum muna da agendar kan cewa duk wasu ƴan takara muna da mandate da za a zo da su da mutane su gaya musu wani town hall meeting da su da mutane su zo su musu tambaye kuma su ga musu me za su musu dan yanzu lokaci ya wuce kai ka fito wani zabe baka da wata agenda ba zai yi ba dole ne akwai matsaloli da muke tare da shi kuma wannan matsalolin shugabanci ne zai kama da mafita a cikin sa shugabanci na gari to dole ne zamu zo na da ƴan takara duk kowane level na ƴan takara ko har da ƴan shugaban kasa ka zo ga matsaloli ke damu wala da kaudi zaka mana kuma wani tabbaci zaka bamu in Allah baka wannan damar ko kuma ba mun kana kai ka ƙara komawa wani tabbaci zaka mu dinka kama wannan solution din to wannan shine abin da ke damu mu gaskiya
4: okay to abin da zan karkare a karshe shine zan yi jan hankali ne ga gwamnati hankali da zan yi ga gwamnati shine Allah muna bukata a arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba daya abubuwan da muke bukata shine muna bukatar ilimi ingantacce lafiya tsaro lantarki haɓaka harkar noma da kuma rayuwa babba insha Allah in dai aka yi mana wannan abun za a samu ci gaba sosai a Najeriya gaba daya musamman arewacin Najeriya
1: masha Allah to masauraran mu duba da wannan lokaci nan zamu ji labarin shirin tango na barka da rana daga nan gidan Rahman Prince Kuma inda kwanjin tare da wannan kungiya ta ci gaba matasan arewa wanda muka tattauna game da matsalolin da suke addaba wannan arewa in kiyamu da kuma hanyoyin da za a bawo su da kuma yankurin da wannan kungiya take yi domin ta ga an taimaka wajen wato warware wannan matsalolin da suke matasa kai tsaye kun ji mu da shugaban kungiya Ahmad Ismail Barma kuma Faisal Muhammad Fagam sakatare da kuma Muhammad Mu Yarou kuma Awal Mutare wato majin wannan kungiya muna godiya Allah mu da ku gida lafiya
3: assalamu
1: alaikum

0: وأحسن تأويلا.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama, shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma za ku iya aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahma@yahoo.com, da kuma shafin fatawar rahama da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Asabar 22 ga watan Zulƙa'ida shekara ta 1447, bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ya daidai da 9 ga watan Mayun shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shehin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a zangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yaddar Allah, a cikin shirin namu na wannan rana za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin domin jin amsoshinsu daga malam. Akram kallahu mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa, assalamu alaikum, idan mutum ya rasa wasu rakao'i a jam'i, shin zai yi addu'o'in tashahud na ƙarshe tare da liman ko wanda ya yi ta farko ta wadatar?
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duk lokacin da mutum ya zo ya samu liman ya tsere masa da wasu raka'o'i, sallah mai raka'a hudu misali a zahar ko la'asar, ya tsere masa da raka'a biyu, sannan sai kabbara ya shiga tare da sadariman, to a magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai cewa wannan shi ita ce farkon sallarsa. Abinda ya riska shi ne farkon sallarsa, abinda zai zo da shi shi ne cika shi sallarsa, shi ne ma'anar fama adaraktun fasallu wa mafatakun fa'atimu. Abinda ya kuka riska ku sallata, abinda ya ce muku ku cika shi, da haka in ya tashi zai ciko sallarsa ne, ya tsiki farkonta zai ciko ƙarshenta ne. Da haka in ya zauna zaman tahiya na ƙarshe a wajen liman, shi kuma na farko a wajensa, to hukuncin sa hukuncin tahiyar farko. Tahiyar farko mutum zai karanta tahiyar ne kawai, tsuratta, baya buƙatar ba sai addu'o'i a cikinta ba, kamar yadda ya zo a cikin musnadin nan Sahih Ibn Khuzaimah, hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna tahiyar farko yakan yi tahiya ne kawai, sannan in ya zauna tahiya ƙarshe zai yi salati, sannan kuma ya yi addu'o'i na ƙarshen sallarsa. Saboda a tahiyar ƙarshe ake yin addu'o'i, shi wanda ya riski liman cikin wasu raka'o'i, to wannan shi ne farkon tahiyarsa. Saboda ba ita ce ta ƙarshe ba, don haka in ya yi tahiya shi ne ya samu abin da zai yi iyaki, wannan kenan addu'o'insa zai jinkirta har sai ya zo ƙarshen tahiyarsa ta ƙarshe, to a ciki ne zai yi addu'o'insa kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi.
1: To malam mai wannan tambaya kuma yake cewa, assalamu alaikum, idan mutum ya musulunta dole ne sai ya yi wanka kafin sallah?
2: Wannan ita ce maganar mafi yawancin malamai, cewa mutumin da ya musulunta wajibi ne ya yi wanka, wankan shiga musulunci, sawa'un yana da janaba kafin ya musulunta ko bai da janaba. Zai ma yi wahala a ce mutum babba ya shiga musulunci a ce a zamansa a baya bai taɓa yin janaba ba, ko da bai da aure zai iya mafarki, saboda haka zai iya samun janaba tare da shi a wannan lokacin, kuma da yake kafirinsa ba wani wanka da yake saboda kaga in ya shigo musulunci akwai bukatar ya kawar da wannan abin din nashi da jasad da take tare da shi sanda yake kafiri to saboda ka sai ya sai ya shiga da ibada amma ba wai sharadi ne na musulunci nasa ba ba wai ba za a ce musulunci sa ba zai karbu ba sai da wankan ta yadda in bai wankan ba a ce yana nan a kafirin sa a shi dai wankan wajibi ne amma ba sharadi bane akwai bambanci tsakanin wajibci da kuma sharadi aka ce sharadi ne na musulunci kamar ka ce ba zai zama musulmi dole sai yayi wankan inda zai yi musulunta bai yi wankan ba to bai zama musulmi ba a wajibi ne shi musuluncin sa yana nan amma wajibi ne yayi wanka saboda ya kawar da abin da yake tare da shi na najasar da ta kasance tare da shi kafin musuluntar sa wannan ya zo a hadisin da Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito hadisin Qais ibn Asim lokacin da yace nazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama annahu atan nabiy sallallahu alaihi wasallama yuridul islam ya zo gurin Annabi yana son zai musulunta yace fa amarani nabiy sallallahu alaihi wasallama an aktasila bima'in wa sidr sai je in yi wanka in yi amfani da ruwa in yi amfani da magariya in yi wanka in abin nan akwai hadisin Sumamah ibn Usayl cikin wasu ruwayoyin sa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam umarce shi bayan ya musulunta cewa je wanka yaje kuma yayi wanka to wannan duka suna nuna cewa shi yin wankan abu ne da ake buƙatar duk wanda ya shiga musulunci a gurin Ahnaf wa mazhabar Abu Hanifa shi abun sa ba dole bane in yayi musahabi ne in bai ba ba komai amma sauran malamai duka suna ganin cewa wajibi ne wankan saboda kai yin wankan yafi dacewa na'am
1: to mallan ita wannan tambaya kuma cewa take assalamu alaikum sallar rakatan alfajr da tahiyatul masjid ana karatu a bayyana ne ko asiri
2: ana yin shi ne asiri ba a bayyana ba mutum da ya shiga masallaci zai yi tahiyatul masjid ba zai daga murya ba yana karatun koda cikin dare ne kuma ce da isha'i ne ya je zai sallar tahiyatul masjid to ba buƙatar ya daga murya zai je yadda kansa ne kawai haka nan rakatul fajr ita ma idan mutum ya zo zai yi ta a gida ko a masallaci ba sai ya daga murya ba
1: to mallan mai wannan tambaya yake cewa shin ya halatta mutum ya rage shekarunsa domin samun aiki ko scholarship
2: wato ita rayuwar mutum musulmi ya kamata ya gina ta akan gaskiya duk wani abu na rashin gaskiya na yaudara kare zanto yana yin sa saboda duk abin da aka fara gina shi akan rashin gaskiya to kuma rashin gaskiyar nan za ta ci gaba ne tun ana yin kananan abu har zuwa ai manya saboda haka idan ya fara wato gina rayuwarsa ta aiki da rashin gaskiya ce ana buƙatar mai shekaru kaza shi kuma ya rage shekarunsa saboda ya zama shine wanda ake buƙata ko wanda ya cika sharadi to kuma a haka gaba wani amma zai taso wanda zai iya yin ƙarya a ciki saboda ya samu abu a haka rayuwar mu ta lalace muka zama babu wani abu gaskiya a gurin mu kuma duk wata gaskiya a gurin mu ba ta da muhimmanci mu ne buƙatar mu ta biya kawai saboda haka zamu iya ƙarya zamu iya yin ha'inci zamu iya udara saboda samu biyan buƙatun mu to daga nan abubuwan mu gaba ɗaya suka lalace muke rayuwa irin rayuwa ta rashin gaskiya ta rashin amana ta yaudara ta ha'inci ta cin amana saboda mun saba da ita to kuma ci da yafi daga kanana ne yake daga fara kanana za a kai ga manya saboda tun kana yi karamin kana gaba ko bane to wata rana babban za ka yi saboda haka ba daidai bane mutum in an sa sharadi shi wanda zai bada aiki ya sa sharadi kai kuma ka je ka rage shekarunka dan ka zama to ka cika sharadin sa wannan ba daidai bane wataƙila akwai hikimar da ta sa ya sa wannan shekarun akwai wani abin da in an tambaye shi me yasa ya ce ɗan shekara kaza zai faɗi dalilin sa to ba daidai bane ka karya masa sharadi almuslimuna ala shurutihim so haka in dai ba sharadi bane da ya haramta halal ko ya halatta haram to wannan sharadi abin a kula da shi ne abin a kiyaye shi ne so haka baya halatta a yi irin wannan
1: to mallan wannan tambaya tana da alaka da ta bayar kamsa yanzu inda mai tambayar ya ce idan aka ba mutum aiki da takaddar da aka mayar da shekaru baya sannan za a ba shi kudin aikin shekarun bayan shin ya halatta ya karba
2: to ban sani ba za a idan an ba ka takarda ta aiki an yi backdating din ta kuma a baka kudin kai aikin ne a bayan in kai aikin ne to ai aka dauke ka ba a baka takarda ba ni ban gane ta yaya za a yi backdating din takardar aiki kuma a biya ka arrears in har da can kai ma'aikacin ne to ana ana baka albashi kenan in kuma yanzu ka zama ma'aikacin to za a baka arrears din ayyukan da baka yi ba so ban gane dai me yake so ya tambaya akai ba amma dai abinda duk baka yi ba aikin da baka yi shi ba bai kamata ka karbi kudin sa ba eh kai da gani cewa an baka kudi ka san cewa wannan kudin baka cancance shi ba tunda ba aiki kai ba baka yi ba kuma an yi ƙarya ne wannan ƙaryar akai amfani da ita wajen a baka kudin so haka taya zai zama halal
1: to malam wannan tambaya kuma yake cewa wanne yafi falala tsakanin limanci da ladanci kuma wa yake da nauyin hukunci mafi girma a kansa
2: to ban gane ƙarshen tambayar ba amma dai kowanne yana da falala liman yana da falalarsa kasancewar shi ne zai jagoranci sallah kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa duka limanci bai yi ladanci ba so kaga wani matsayi ne babba ce shi ne matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kansa na liman bai taɓa zama a matsayin ladan ba to kaga wanda yake nuna cewa akwai girman matsayi shi shi ma ladan shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi falalar liman ba amma ya faɗi falalar ladan duk da cewa kuma shi a cikin waɗannan abubuwa biyu shi limancin yayi to amma kuma hadisansa sun zo da faɗar falalar ladan cewa duk mutumin da zai kira sallah a ko ina yake to duk inda sautin sa yaje sai wannan abin da yaji sautin sa ya masa shaida ranar gobe kiyama kyakkyawar shaida a gaban Allah subhanahu wataala don ko a daji yake lokacin sallah ya kira sallah to duk wani abu da zai ji kiran sallar sa dabba ce ko tsuntsu ne ko itaciya ce to a ranar gobe kiyama za ta yi masa kyakkyawar shaida a gaban Allah to kaga wannan falala ce kana annabi yake cewa almu'azzinuna atwalun nasi a'naqan yawmal qiyama masu kiran sallah sun fi kowa dogon wuya ranar gobe kiyama malamai sun yi ta tattaunawa akan ma'anar sun fi kowa dogon wuya wasu suka ce abinda ake nufi sun fi kowa wato samun sauki in aka zo filin mahshar filin tattara mutane kafin ayi hisabi a lokacin da gumi yakan yake rufe mutane kowa gurgudun yadda zai rufe shi wani iya kafasa wani iya gwiwa wani iya cibiya wani iya kirji wani ma ya shanye shi to su suna da iwuyan su dogo ne saboda za su sha iska ba tare da wani abu ya zo ya takura musu ba kamar yadda ka sani mutumin da yake cikin cunkoso in yana da tsawo to ya fi samun sauki akan wanda yake dan gajere dan gajere za a rufe shi saboda haka sai kaga iskar da zai shaka tana masa wahala abu a turmushe shi cikin taro amma mai tsawo to shi za ka ga cewa iska yana samun ta cikin sauki to wannan yana nuna cewa za su samu wani sauki ranar gobe kiyama to duk wannan falala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na ladan so kowanne da matsayinsa kuma kowanne da abin da zai samu amma shi liman jagora ne shi liman jagora ne saboda haka shi matsayin shugaba yake shi yasa kowa yake masa da'a a cikin masallaci abin da yayi shi ake in yayi kabbara ai kabbara in ya tafi ruku a tafi ruku in ya dago a dago in ya tafi sujjada a tafi sujjada so shine jagora shine abin nan sai ya shigo a tashi ayi ikama ladan ba zai yanke hukuncin yin ikama ba kafin liman bai ce kawai in ya ga liman bai shigo bai ce kawai a tashi ayi sallah a wannan tashi ayi ikama din a kama sallah haƙƙi ne na liman shi zai bayar da umarni ayi ikama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku tashi har sai kun ganni wato in kun ga na jinkiri ban fito ba to ku ci gaba da zama kar ku miƙe tsaye kuna jira na la taqumu hatta tarawni ci kar ku tashi tsaye kuna jira na irin kun kagu ku zauna har sai in na fito shikenan sai ku tashi sai ayi ikama wannan yana nuna cewa shi liman shi ke da jagoranci a masallaci ba ladan ba
1: to malami wannan tambaya kuma cewa yake menene matsayin yin nafila bayan sallar juma'a a masallaci
2: duka ya tabbata ko a masallaci ko a gida annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan mutum ya abin nan man kana musalliyan ba'da al-juma'ati falyusalli rak'atayn ko falyusalli arba'an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu umar ya kasance baya yin sallar nafila ranar juma'a har sai ya je gida sai ya raka biyu sannan hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana musalliyan ba'da al-juma'ati falyusalli arba'an wanda zai yi sallar bayan juma'a nafila kenan to ya sallaci rak'o'i hudu to malamai sun yi sabani akan waɗanne za a sallata biyu ko hudu wasu suka ce za a sallaci biyu wasu suka ce za a sallaci hudu wasu kuma suka yi suka raba suka ce idan a masallaci ne sai ya sallaci hudu idan a gida ne sai ya sallaci biyu amma dai kowanne mutum yayi daidai in yayi sallaci raka'a biyu a masallaci ko ya sallaci raka'a hudu a masallaci ko ya sallaci hudu a gida ko biyu a gida wannan duka insha Allah akwai sa'a akwai yalwa a cikin yin hakan
1: to me wannan tambaya cewa yake assalamu alaikum idan mutum yana saye da sayarwa ya sayi kaya ya kara riba ya sayarwa wanda ya bashi kudi shin hakan ya halatta
2: sai ke tambayar inji
1: ya ce idan mutum yana saye da sayarwa ya sayi kaya ya kara riba ya sayarwa wanda ya bashi kudi shin hakan ya halatta ana wanda ya bashi kudi in ya sayar da kaya ya sayar ya samu riba sai ya je ya biyar masa da kudi ba tare da ya fito da ribar abin da ya samu ba
2: ya sayi kaya
1: na'am
2: ba ya sayi kaya je sayar
1: yana saye da sayarwa ne ya sayi kayan sai ya kara riba sai ya sayarwa wanda ya bashi kudi haka dai ya tambaye ta nuna
2: to amma kai ka fahimci tambayar
1: gaskiya kamar abin bai fito yanda ya kamata ba
2: ya ce karanta mu je
1: ya ce assalamu alaikum idan mutum yana saye da sayarwa ya sayi kaya ya kara riba ya sayarwa wanda ya bashi kudi shin ya halatta
2: to dama ai haka kasuwanci yake in ka sayi kaya zaka sayar ka kara riba ka sayar to menene a ciki ban dai ga gane inda tambayar ta sa gaba ba
1: sai ya sake rubuto tambayar dan a fito da
2: ban fahimci me yake nufi ba
1: insha Allah to me tambaya ta gaba malam cewa yake assalamu alaikum menene hukuncin yin sallah da tufafi mai najasa kamar mani kuma ana iya wanke shi da sabulu
2: to malami sun yi sabani game da mani shin najasa ce ko ba najasa ba ce jumhur suna ganin najasa ce saboda idan mutum wani abu na mani ya taba jikinsa ya taba tufafinsa to sai ya wanke sannan ya sallah a cikinsa sai ya ga wadda wannan najasar kamar kowace najasa kamar bawali da zai taba mutum sai ya kawar da shi daga jikinsa ko daga tufafinsa ko daga gurin da zai yi sallah cewa wannan sharadi ne na ingancin sallarsa wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa mani ba najasa ba ce mani suna ganin cewa ba najasa ba ce saboda babu wani hadisi da yake nuna najasa ce kuma hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ya tabbata tana cewa na kasance ina kankare busasshen mani daga jikin tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fita ya yi sallah da wannan tufafin ce to kaga da najasa ce magana kankarewa ba ta so ba sai dai a ce a wanke ana wanke najasa ana kawar da najasa ne ta hanyar wanke ta ba ta hanyar kankare ta ba dan har ma takan ce ina ga alamar gurbin gurin to ina ga alamar gurbin sa a jikin tufafinsa ya je sallah ya dawo saboda suka ce to kaga da najasa ce to ba magana kankarewa duk da cewa a cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa najasa ce amma najasa ce da za a iya kawar da ita hanyar kankarewa amma wannan ba magana ce mai karfi ba zaka magana mafi karfi kamar yadda mutum yana so ya duba tafin Ighasatul Lahfan na Ighasatul Lahfan na Ibn al-Qayyim ya kawo ra'ayoyin guda biyu tare da hujjojin kowane bangare irin jayar da bangaren da suke cin shawa ba da jasa ba ne saboda haka idan mutum ya manta bai kawar da shi ba a jikinsa har ya yi sallah to ba a cewa ya yi sallah da najasa in kuma wata najasa ce ta hakika kamar a ce ga'idi wani abu na bahaya ko wani abu na bawali ya taba jikinsa yana sani yayi sallah da wannan to bai da sallah in yana sani ga najasa a jikin sa amma yaje sallah da ita to bashi da sallah Allah ya ce wasiya baka fatahir ka tsaftace tufafinka tsaftace tufafinka saboda ka tsaftace tufafi a cikin sallah wani abu ne da yake wajibi idan kuma bai sani ba bai sani ba ya cewa kayansa ba komai a jikin su masu tsarki ne sai da yaje sallah ya gama sai kuma ya ga ashe akwai najasa to shikenan sai ya kawar da najasar saboda sallah ta gaba amma wacce ya riga ya sallata shikenan ta yi ba za a ce sake sallah ba ko da suke ganin cewa a'ada fil waqt inda kwai lokacin bai fita ba to sai ya sake da cewa wannan sakewa ma ita musahabi ce abun su ba wajibi ba ce dan wajibi ce to zai sake ko da lokaci ko ba lokaci to amma dai magana mafi inganci shine in ya riga ya yi sallar sa daga baya kuma ya ga najasar wanda ba wai da gangan ya batta ba a bisa mantuwa ne kuskure ne to shikenan sai ya kawar da ita saboda sallar gaba wanda kuma ya riga ya yi shikenan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da takalmi ya kama sallah da takalmin sa a kafa sahabbai su ma da suka gan shi yana sallah da takalmi da su ma suka bar takalmin su a kafa ko suka bi suka kama bin shi sallah yana tsaka da sallah sai suka ga ya cire takalmin ya ci gaba da sallah su ma sai suka cire suka ci gaba da bin shi sallah sai bayan an gama sallah sai annabi wai ce ya kuka cire takalmin ku suka ce ya rasulullahi mun ga ka cire takalmin ka mu sai muka cire namu to mu da ban koyi ne aikin mu abinda muka kai mai mun ga ka sa takalmi muka sa mun ga ka cire muka cire yace to jibril ya zo ce mu akwai najasa a cikin takalmin nawa lokacin da yake tafiya ya taka wani abu najasa bai gani ba sai jibril ya sanar da shi yana tsaka da sallah haka sai ya sauri ya cire takalmin sai ce idan ɗayan ku ya zo sallah to ya duba takalmansa idan babu najasa to ya sallah da takalmansa to wannan sai ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake waɗannan rako'i na farko da ya yi ba lokacin da ya fara sallah da takalmansa ba a ce ya sawo da sallar farko ba kaga ya nuna cewa inda rashin sani ne to abinda ka riga ka sallata ya karbu a haka tunda da a ce sallar ta ɓaci to da annabi farko zai dawo ba dora zai akan waccan ba to amma da aka ga ya dora sai aka fahimci cewa to ta farkon ta karbu yasa kawai zarcewa yi su ma kuma suka fahimci haka zarcewar yi to shi yasa in rashin sani ne to wannan babu komai haka mutum in kuma yana tsakiyar sallar ne ya ga najasar to sai ya kawar da ita kuma ya gini akan abin da ya sallata
1: to mi wannan tambayar yace assalamu alaikum idan mutum ya samu raka'a daya a sallar magriba sauran zai karanta su a fili
2: to nan ba akwai sabani amma magana mafi karfi kamar yadda muka ce abinda mutum ya riska a sallar shine farko sallar sa idan ka zo ka samu liman a raka'ar karshe kai kabbarar harama to kai ita ce farkon sallar ka zaka bi liman idan yayi sallama zaka tashi a zuwan kai raka'a ɗaya yanzu a sallar magriba raka'a ta biyu zaka kawo ta da Fatiha da sura Al-Bayyani saboda ita ce raka'a ta biyu sai ka ga raka'a ta biyu a sallar magriba zama zaka yi tahiyya sai ka zauna kai tahiyya sai ka taso yanzu zaka ka raka'ar ka ta ƙarshe raka'ar ƙarshe a sallar magriba Fatiha ce a asirce saboda haka ba Al-Bayyani zaka yi ta ba sai ka tashi ka kawo ta a asirce sai ka zauna kai tahiyya ita ce raka'a ta ƙarshe wannan wa ita ce tahiyyar ka ta ƙarshe sai kai tahiyya kai sallama
1: to wannan da tambaya yace assalamu alaikum menene hukuncin wanda yake da matsalar tabin hankali idan ya aikata laifi
2: to wanda ya tsaga yake mai tabin hankali marfu'un anhul qalam a dauke masa alqalami na rubuta masa alhaki ko in yayi wani abu mai kyau a rubuta masa lada shi babu taklifi a kansa babu maganar lada ko zunubi a tare da shi ba idan ya zanto wani abu ne da ya shafi jinaya ta dukiya misali mahaukaci ne ya lalata ma wasu kayansu to in yana da dukiya to sai a ɗauki daga cikin dukiyar abiya wanda ya yi wa laifin in yana da dukiya in bai da dukiya kuma sai gwamnati ko baitul mali sai ta sallama wanda abin ya shafa in kisa ne sai biya dukiya ta mai kisa ne kisa ba daukan shi matsayin kisan ganganci tunda bai da hankali saboda kaga ba magana a ce an sa masa diya a cikin dukiyarsa tunda daman ichi kisan kuskure a kila ita take daukan nauyin biyan kuskuren da aka yi amma idan barna yayi ma wani mutum kamar yaro karami ne yayi wani barna da mahaukaci da yaro karami duk anan kucin sa da in yazo ya samu kayan sa ya lalata masa ya farfasa masa wani abu nashi to in yana da dukiya sai ya dauka a cikin dukiyarsa sai ya biya in babu to sai hukuma tunda duka talakawan sa ne sai hukuma ta kira wannan mutum sai ta ce to ga abin nan yaro ne yayi to kai kuma ga a dawo maka da abin da ka rasa na'am
1: to me wannan tambayar yake cewa assalamu alaikum idan an saki mace amma ba a bata labari ba sai daga baya yaushe za ta fara idda
2: to ita mace tana fara idda daga lokacin da aka ce an saki ta daga zarar mijinta ya sake ta to daga zarar na lissafin idda ta yake farawa ta sani ko bata sani ba tana yi wa ya sake ta ya yi tafiyar sa ta kuma ta zata cewa baya gari tunda baya gari ba san me yake ciki ba sai bayan wata uku ko wata hudu ko biyar sai ya dawo yana dawowa ya same ta ci to ainihin ranar da zan yi tafiyar da na sake ki shikenan ka lissafa ta yi jini uku shikenan ta fita daga duk da bata sani ba amma ta fita daga iddarta ta gama iddarta saboda haka yanzu wata uku ko wata hudu da sakinta ta yi jini uku bayan sakinta aka gaya mata aita to shikenan ta fita daga idda ba za ta ce daga ranar za ta fara lissafi ba da sakin daga wajensa ne kuma ya riga ya yi shi to shi saki yana tabbata sabon wanda aka saki ya sani ko bai sani ba ya riga ya saku to kuma daga zarar an saki mace to kuma daga lokacin ne ake fara lissafin kwanakin iddarta don haka in ya sake ta daga baya kuma ta ji labari bayan ta yi jini daya ai ya sake ta to shi kenan zai ne bi za ta kara shi kenan ta fita daga idda
1: to malam wannan tambaya ce assalamu alaikum idan an ranci buhun barkono farashin sa sai ya fadi kafin a biya yaya za a yi
2: eh ko ya fadi ko ya karu buhun barkono aka ranta buhun barkono za a bayar dole ya karbi rancen buhun barkono ma'ana ya karbi buhun barkono ko shine abin da ake nufi aka bashi buhun barkono amma bashi akan zai mayar da buhun barkono ko kuma zai bada kudi ne to in ya karba akan zai mai da buhun barkono shi ma to buhun barkonon zai mayar ba za a ce tunda yanzu buhun barkonon bai da daraja ba shi kenan sai ka kara ya zama biyu ko ya zama uku a'a buhun barkono ba zai ka karbi ba ka karbi kari akan wannan ba so idan ciniki suka yi misali ya karbi kudi akan cewa zai noma buhun barkono zai bashi buhu biyu in ya gama noma shi ne na kudin sa to lokacin da ya karbi kudin buhun barkono yana daraja amma lokacin da ya zama noman buhun barkono ya darajarsa ta fadi to yadda zai suka yi a farko din nan cewa zai bashi buhun barkono buhu biyu zai karba ba zai ce yanzu tunda darajar kudin ta fadi ba darajar barkono ta fadi ne yanzu ka bani buhu biyu kamar ka bani buhu ɗaya ne haka sai ka ƙara min ya zama buhu hudu to ba zai faɗa haka ba abinda suka yi shi zai bashi haka nan inda zai tashi a lokacin da ya karɓi 50,000 misali yana buhun barkono bai wuce 25,000 ba misali sai ce zai bashi buhun barkono biyu to yanzu da aka zo zai bashi buhun barkono biyu buhun barkono ya kai 50,000 a kudin sa da can 25,000 yanzu ya kai 50,000 to ba zai zo ce ya rage shi mai bayar da homo ya ce ai yanzu yana da tsada saboda ka ɗaya zan baka a'a biyu kuka yi biyu za ka ba shi to saboda ka ba a la'akari da ya hau farashin sa ko ya yi ƙasa abinda suka yi sharaɗi a kansa za a abin nan
1: to malam wannan tambaya ta ce shin yaro da ya kashe mahaifinsa zai gaje shi
2: a'a zai wani kashe mahaifinsa kisan ganganci ko mai kama da na ganganci to ba zai gaje shi ba nabi na cewa la yarisul al-qatil wanda ya kisa baya gado yana daga cikin abubuwan da suke hana kisa a suke hana gado shine kisa da haka cikin magada wanda dade zai shine yayi kisa to shi ba gado a baya da gadon wanda ya kashi baya da gadon wanda ya kashi wasu malamai sun riskar hadda kisan kuskure amma dai mafiya yawancin malamai suna cewa kisan ganganci ko mai kama da ganganci wannan shine ba gado amma in kisan kuskure ne wannan ba zai shiga wasu malamai kuma sun ce ayi annabi alqatil yace alqatil anan bai ce wanda yayi na ganganci ba har na kuskure don hukuncin su daya a gurin wasu malamai na'am
1: to wannan tambaya take cewa menene matsayin auren da wakili ya karba ba tare da izinin ango ba
2: to taya za a yi wakili ya zama wakili ba shi izini ba shi wakili shine wanda mai abu ya wakilta shi yace ka je ka karbo min kaman na aure yace je ka karbo min aure kaga shi ango shi zai ce wani wakili ne kai to amma bai ce kai wakili ne ta aka zama wakili har a ce wakili ya karba kaga wani can daban ne ya karba ba wakili ba ta da wakili ne ma'ana shi wakilta shi da ya wakilta shi kan mai wakilta shi je karbo masa aure so yadda aka yi sigar tambayar ba haka ya kamata ta kasance ba tambaya zai ya ce ila so yake ce eh mai hukuncin da wani ya karbo ba wani ango aure ba tare da ya wakilta shi ba wakili ba yace wakili an wakilta shi wanda duk ba a wakilta shi ba ba zai karba abinda ba a sa shi ba ba zai yi shi wanda ba shi wanda shine mai abu bai kuma wakilta shi ba zai masa shi ya karbo masa ba irin abinda wasu suke in aka zo daurin aure wakilin ango bai zo ba to sai a nemi abokin sa ce zo ka karbo masa bayan kuma shi ba wannan ya wakilta ba ya wakilta wani kanin sa ne ko ne yayin sa ko wani baffan sa ya zo karbo masa ba a gan shi ba sai aka jijira aka jira kawai sai aka yi sai a ce abokin sa ya zo karban masa ko wani dan uwansu ko wani dan uwansa ba a san meye ma jajin kirin ba ta yi ma fasawa yi tana yi wa wani abu ya taso shi ya ga janye magana auren nan to kafin labari ya zo kuma an je an ce wani karba kaga ya karbi banza ba abin nan ba saboda haka in an samu irin wannan sai a kirawo angon a ce to ga abin ɗinka bai zo ba an tabbatar cewa da angon ake magana ce to amma wane yana nan ka wakilta shi ka wani ya wakilta shi kenan sai karban masa amma ba haka kawai wanda mai wakilta kansa ba ya karbar wa ango abinda ba shi angon ya abin nan ba idan angon ya wakilta wani ya wakilta wani shi kuma ya wakilta wani to in angon ya yadda ya zartar shi kenan ya karba ce na karba auren nan da kace wane ya karban maka ya ce in karban maka amma ya karba ya ce shikenan ni ma

0: a cewa idan aka karanta ayar dole wajibi sai an yi sujjadar sai kiyin sujjadar da mutane su fahimci yin sujjadar dinnan ba dole bace
1: to me wannan tambaya kuma cewa yake shin ya halatta mutum ya boye kuka saboda karatun alqur'ani ya danganta shi da mura don gudun riya
0: magabata akwai da suka yi ta yin wani irin abu ayyub as-sikhtiyani ayyub ibn abi tamim as-sikhtiyani tabi'i ne ya kasance idan yana karatu ya ga wani ya zo haka ya ga alamar yana kuka sai ya dinga kaki yana ce kai mura ta dame ni mura ta dame ni saboda kada ya yi wani abu na riya kada a je a ce an ganshi yana kuka yana waye so suna gujewa abin da zai bata musu aiki duk da cewa bai yi dan hakan ba amma tsoron riyar ta riga ta shige su saboda ka ba sa son wani abin da zai bayyana wani abu na aikin su so irin wannan yana da yawa akwai shi da yawa a cikin magabata sun kasance suna yin wannan da yan sai na karatun Qur'ani da ya ga wani ya shigo sai sauri ya rufe Qur'anin kada ma a je a ce ai an ganshi yana tattilawa wannan abin kuma ya sa shi ya ji dadi kuma ya zanto da sanadiyar da zai rushe masa aiki sabanin mu yanzu yadda abin ya koma mutum shi yake tallata aikinsa wani ba zai fara aikin ba sai an sa kamera ana daukar sa wai yana yi yana ga nuna mutane gashi ina sallah gashi ina karatu alqur'ani gashi na tafi umara yanzu ina dawafi yanzu na gama yanzu na sha zamzam yanzu na yi kaza kaza sawa yake wa addinin Allah yake wa ko mutane yake wa Allah ya ta allimuna Allah bi diniku in Allah kake yi wa to Allah ba sai ka sanar da shi ba Allah ya san me kake ciki ya san zuciyarka alimun bi zati sudur in kuma dan mutane kake ya zama ba addini ba kenan ya zama ba Allah kake yi wa kana neman lada a wajensa ba saboda yanzu babu abin da yake bata mutane aiki irin wayoyin nan da muke rike da su yanzu kusan sun karbe wa shedan aikin sa ne lalata mutane aikin su dan yana cikin ayi manufofin shedan ya rusa mutane ayyukan su to yanzu ya wayoyi sun karbe masa aikin sa su suke masa wannan aikin mutum da kansa zai rusa aikin sa yana sani ba zai yi wani aikin alheri ba sai ya dasa kamera dan ya nuna mutane gashi zai bada sadaka ba zai je bayar ba irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'lamu shimaluhu wa anfaqat yaminuhu har hannunsa na hagu ba zai san ma abinda na dama ya bayar ba a'a shi ba zai iya wannan ba sai ya dauko masu kamera ko ya tafi da kamera sa sai an haska an kawo wanda za a ba wa an dalla masa kamera a fuska an nuna shi a duniya ai gashi ana bashi sadaka ko ana bashi tallafi ko wani abu kaga wannan ba ma kawai rushe aiki ba baya ga rushe aiki kuma akwai rusawa mutane na darajarsu da mutuncin su ka tallata shi a duniya cewa mabukaci ne cikin wahala yake cikin talauci yake kai kake taimakon sa saboda haka ka karya masa zuciya shi yasa Allah da ya tashi magana da sadaka yace in tu bidu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum ce kuka bayyana sadaka madalla in kuka koyi kuka ba talakawa to wani yafi muku alkhairi malamai suka ce kaga in tubdu sadaka in kuka bayyana sadaka an yi maganar bayyana amma ba ka talaka ba amma da aka zo maganar ba wa talaka sai aka ce wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara in kuka koyi kuka ba talaka wato in talaka yazo zaka bashi abin da to ka bashi a cikin mutunci yafi in sadaka ce wacce take ta al'umma sai ya gina makaranta ko ya gina masallaci ko wani abu wanda al'umma za su amfani da shi ba wani mutum ɗaya zai ba kuma yake so ya nuna wa iransa masu hali su masu kwaikwaye shi babu laifi dan ya zo ya bayyana an yi taro an buɗe masallaci da sauransu wannan ba komai kaga ba wani talaka a nan da za a dizga shi a wulakanta shi tunda wani abu ne na kowa da kowa a gina asibiti a zo a taro dan a nuna wa mutane cewa to haka ya kamata duk masu kuɗi su taimaka mutane anan akwai taimako akwai abin nan amma wanda zaka ba talaka buhun shinkafa ko kwanan masara sai ka haska shi ka dalla shi ka dora masa kamera ka ma bashi sai ka ce ya fito yayi godiya a gaban mutane cewa ka bashi kaza to kaga wannan akwai wulakanci ba kawai kana rushe aikin ka bane
1: to malam wannan tambaya kuma take cewa

0: matsayin azumin nisfu sha'ban
1: akwai hadisi cikin sunan hadisin ala ibn abdurrahman an abihi an abi huraira radiyallahu anhu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan tasafa ramadan fala tasumu idan tasafa sha'ban fala tasumu idan sha'ban ya raba tsaka to ka kuyi azumi to wannan hadisin da yawa daga cikin malamai sun raura nashi cewa hadisi ne munkar yana daga cikin manakir na al-ala ibn abdurrahman al-ala ibn abdurrahman imam muslim ya fitar da wasu daga cikin hadisan sa amma ba duka ba saboda akwai wadanda ake ganin cewa ya yi kuskure a cikin su to wannan yana daga cikin hadisan da suke lissafawa kuma suna cewa ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin aisha da warinta na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar mafi yawan kwanakin ramadan na ce mafi yawa afuwan kwanakin sha'ban in aka ce mafi yawa kaga ya wuce rabi ma ya wuce rabi ana cewa ammatuhu mafi yawan illa qalilan sai dan kadan shine ba azumta shi ko na ce an raba tsakanin ka azumta saboda kaga sha'ban wata ne da aka fi son yawaita azumi a cikin sa illa iyaka dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin azumin wata cip-cip ba ramadan ba cip-cip wata yana azumi sai ramadan to kawai abin da ba a so shine kai watan cip-cip amma dan ka wuce rabi na babu komai so hadisi da munkar da yawa daga cikin malamai akwai wanda suka hassana shi amma dai mafi yawa daga cikin magabata suna Imam Ahmad da waninsa suna raunar hadisin da hadisi ne munkar
0: to wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin matar da ta bar gidan mijinta ta nemi ya sake ta
1: to ba a san saki shi wani abu ne da an halatta shi ne saboda larura ba wani abu ne da ake son aiwatar da shi ba saboda shi musulunci gina iyali yake ba rusa su ba an yi aure an hayayyafa watakila an kawwana usra wato iyali kawai an zo a yi saki ana yin saki to an rage wannan gini ƙarfinsa da aka ce gida uwa daban uba daban ba sa tare to wani gidan an yi masa illa an ɗan rage masa ƙarfinsa yaran ba za su ji daɗin tasowa a irin wannan wurin ba to saka shi musulunci baya ƙarfafa saki shi za ga an tsananta akan mace ta nemi saki ko ta nemi wa kanta ta ce a sake ta ba gaira ba dalili da me yake cewa al-mukhtaliyat hunna al-munafiqat matan da suke neman khuli sai su zo a biya su biya kuɗin da aka kashe wajen auren su a sake su annabi ce munafikai ne ba dan ko ba saboda ba a san irin wannan hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi matar da za ta nemi a saki yar uwarta dan kawai ta baran mata da girkinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma wannan Allah ba zai fushi da ita ba so ba a san saki mace ta nema a karan kanta ko ta nema a yi wa wata yar uwarta saki so ana yin saki ne idan akwai larurar da za ta yi saki aure yaƙi an kasa samun zaman lafiya na ciki kikaka kullun cikin sulhu ake kullun cikin zama ake kullun cikin to shine anan sai zanto sakin shine samun waraka su ma'auratan su huta su ma dangin ma'auratan su huta da zirga-zirgar sulhu a tsakaninsu shi ne ala cewa in ya tafarraka yuhin lahu kullum min sati kafin ubangiji ya faɗi in ya tafarraka sai da ya faɗi hanyoyin matakai daban-daban na sulhu sulhu khairu an tusluhu wa sulhu khair allati sulhu shine alkhairi ana da su yakin zaman aure ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan maganar cewa وإن تحسنوا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إن كو كاي سلوه كو كيوتتا كو كاي كو كاي دوكر الله زمان تكيو سن دان uwansa to Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa to sai da abubuwa duk suka abin nan sannan Allah ya kawo cewa in ya tafarraqa yunillahu kullam min satihi in abi yaki cinyewa ya ci tara Allah ce to in suka rabu da juna to Allah zai wadatar da kowa daga yarwarsa wato kowa sai ya bashi wanda ya dace da shi a zaman aure saboda ba daidai bane mu caka kawai ba wani karfan dalili haka kawai ta nemi ta ce a sake ta sai dai idan wani abu ne mai karfi wanda kuma an yi kokarin gyara ya ki garuwa to nan ne kuma ake cewa to sakin sai zama shine karshen maganin da za matakin da za dauka
0: to malam wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum shin za a iya fidda wato za a iya jinkirta fitar da zakka har lokacin da aka saba
1: kamar aka saba lokacin da aka saba shine lokacin da shekara ta zagayo shine lokacin da aka saba ita zakka haƙƙi ne na waɗanda aka ce a bawa wato da zaran lokacin fitar da ta yi to dukiyar ba taka bace kai mai dukiyar ta waɗancan ce abin da ya dace shi ne kai sauri ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa kakka riƙe masa haƙƙi lokacin da yake cikin buƙata Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin har zuwa ƙarshen aya ya ce sadaka wato zakka ba ta wasu ba ce ta fuqara'u ce mabukata wannan talakawa wal masakin da mabukata saboda ka haƙƙin su ne wannan lamul istihqaq ne ma'ana su suke da haƙƙin a basu wannan sadaka to kaga mutumin da yake da haƙƙi a hannunka kuma yana cikin bukata ka rike ya ce sai san da ka saba ai kaga baka kyauta masa ba shi yana ce yana tafa ba yana bukatar a sako masa haƙƙin sai ya samu ya dan murmure kai kuma ka rike ka ce sai san da ka saba shi yasa ita zakka ya halatta a gaggauto da ita ma'ana idan kana fitar da zakka a Shawwal wato watan goma a kalandar musulunci sai ka jawo ta ka dawo da ita watan tara Ramadan sai ka bayar ka taimaki talaka maimakon ya zauna Ramadan ba a bashi komai ba saboda lokacin bashin bai zo ba sai Shawwal sai aka jawo masa ita baya sai aka bashi kamar albashi ne za baka sai ka yi kwana 30 sai a ce 25 an ga kana da bukata ga albashinka 25 har za ka dan ji dadi musamman ma a daidai lokacin da kake cikin bukata a ce gashi an gaggauto maka da shi to wannan ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarje wa Abbas cewa annabi ya karbi zakkar Abbas ta shekara 2 ma ya karba ta shekarar da kuma shekarar da ta zo to saboda haka amma jinkirtawa shi kuma wannan shiga haƙƙin shi mai abin ne sau haka ba daidai ba ne in kana so sai ka jawo ta baya amma ba ka ƙara tura ta gaba ba ya kamata ka ba shi zakkarsa tun a Sha'ban amma ka ce ba zan ba ka ba sai Ramadan tare da cewa lokacin ba shi ɗin shi ne Sha'ban sai ka ce ba zan ba ka ba sai ne Ramadan ba ka to nan ka riƙe haƙƙinsa lokacin da yake da buƙatar ka bayar masa da haƙƙinsa
0: to malami wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum idan uba ya hana ƴaƴansa hulɗa da ƴan uwansa shin idan sun zai zumunci suna da laifi
1: ba ya da hurumin ya hana su zumunci da ƴan uwansu ba hurumansa ba ne zumunci wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya umarni a tsayar da shi taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham fala saytum in tawallaytum fil ardi an tufsidu fil ardi wa taqtu arhamakum haka Allah subhanahu wataala ya yi umarni da sada zumunci kuma ya yi hani game da yanke zumunci saboda haka wannan haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wataala ba haƙƙi ne na uba ba ya ce ya hana bayan Allah ya ce a sadar ya siru da ma amara Allah bihi an yusal Allah ya umarni a sada zumunci shi kuma ya ce ba za a sayar ba to ba a masa da'a akan abin da yake saban Allah ne yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yi wa mahaluki da'a wajen saba wa mahalicci a wata ruwaya yana cewa innama ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta yarda da shi ba abin da shari'a ba ta yarda da shi ba saboda haka uba in ya umarci ƴaƴansa ko uwa ta umarci ƴaƴanta da abin da ya saba wa shari'a ya saba wa abin da Allah yake umarni da shi da manzansa to anan umarnin Allah da manzansa su ne a gaba babu maganar ai musu biyayya anan saboda biyayyar su anan ma'anar su shine saba wa Allah to Allah da manzansa suna gaba da su da'ar Allah da ta manzansa tana gaba da da'ar iyaye so kokari za a yi a nuna musu cewa wannan umarnin da suka bayar wannan matakin da suka dauka ya saba wa shari'a ai amma ba a yi musu da'a ba akan wannan
0: to malum me wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum idan mace ta saki aure bayan saki amma bata gama idda ba menene matsayin auren
1: babu aure idan mata da take cikin idda ta yi aure babu aure da gangan tayi wannan auren to za a hukunta ta akan wannan tana sani ba wai jahilci ba tana sani to za a yi mata hukunci akan wannan auren da tayi kuma wanda ta aura din yana sani shikenan da shi da aure tsakanin su har abada babu aure tsakanin su har abada saboda ka iya mace da bata gama idda ba idan saki ɗaya ne ko biyu tana nan a matar mijinta na farko idan saki ɗaya ne ko biyu tana nan a matarsa don haka kamar tana da aure ne ta je ta yi wani aure idan saki na uku ne haƙƙinsa bai gama sauka da kanta ba da haƙƙin Allah shi ne sauki wannan iddar gaba ɗaya duk da ba shi da haƙƙin kome ya riga ya saraya to amma yana da haƙƙin ta yi masa wannan iddar na wata uku saboda haka in ba ta yi ba ta je ta yi aure to ta yi aure akan gabanin idda wannan auren ɓatacce ne
0: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatoyin rahama wanda malam ke amsa sakonnin tambayoyin da kuka aiko ta hanyoyin da ake aiko da sakonnin kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta hanyar rubutaccen sako wato sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya 0700-364-1455 ko kuma ta kan atoshin email na fatawarrahma@yahoo.com da shafin fatawarrahma da ke kan shafinmu na sada zumunta na facebook a madadin shehu malamin namu farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON babban malami a tsanjiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalar shirin ni Mubarak Hamza Adam na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

0: An ce PID ne kuma na sha magunguna da allurai kuma har yanzu marar ta nemi ciwo kuma ina jin motsi a mara ta sosai kuma har yanzu ban samu wani cikin ba dan Allah likita a taimaka min da maganin da zan sha ta.
1: To da tunji bari ya muku ciki ba lallai ne zama da ciwo yankin cikin da yake tunani ko da aka miki shi ne abin da ya jaza miki cewa ba kuma lallai ne shi ma abin da aka yi mutum tun da mutum mutum suka ne mai ce PID lallai ne zama abin da ake tunani ba ne mai karnin ka faɗa ba a ganin PID a scanner abin da ya kamata shi ne su koma asibiti su kuma su zama cewa to da shi bayan an miki yankin cikin nan har zuwa yanzu ga ciki da kuma da ciwon mara yin tambayoyin da za'a yi miki su za su bada haske ne cewar wannan ciwon mara ne yanzu yana da alaƙa da karin da ke kai aka yi miki yanki ko ko bai da alaƙa da shi saboda haka tun ki dinga duban kawai ai dan kin bari ne ina ga wannan ba zai yi musu ba kaman yana iya zama yana da alaƙa da wannan tabbas amma kuma ya kamata a tantance da a tabbatar da menene tushen ciwon mara naki.
0: Wai ta kuma wannan tsuwa take wai zare ne a bakin mahaifarta kuma wai ta yi bari ya kai sau goma domin san me take so ta ce.
1: Ban san wani zare take miki ba shi ko sanadin barin ne aka sa miki aka yi miki ɗaurin mahaifar ko kuma shi ne aka sani wanda aka fi ya yi akan cire shika ko mace ta haihu ko kuma idan ya zama da ciwon ciki zai ɓare akan cire shi kamar yadda muke bayani sanda muke magana akan wadanda suke samun mai metropolis sakamakon bakin mahaifarsu ya saki akwai nau'in ɗinkin da aka yi ko wasu wanda bakin mahaifar ya ƙure akan ma'ana ɗaure shi tun daga tushe ma'ana tun daga inda ya fara da jikin mahaifar to yawanci akan yi shi wannan abu binne shi a cikin da cikin bakin mahaifar kuma amma shi irin wannan da aka yi yawanci wanda aka fi sani yawanci aka yi shi ne daga waje ma'ana da zama na daga ana iya ganin sa daga waje ta yadda za a iya yanke shi lokacin da misali mace ta zo kafin ta haihu ba wai sai ta fara naƙuda ba duk da fara naƙuda da zarar ciki ya kai lokacin haihuwa akan je a cire shi ko kuma idan wani dalili ya sa ko mace sai ya ko ta fara zubar jini ko kuma ta fa yanayi na bari ya bayyana a zahiri misali a ce ko baya ta fi shekura ciki ya ɗan yi sa ko tana zubarwa ko kuma ya zama na cewa a marar ta tana takurewa wanda a zahiri ana gani cikin da ƙwarewa zai to akan je ne a cire ɗaurin da aka yi ba barin sa ke saboda an bar shi inda da yakan yi kuma yakan cizge bakin mahaifar sai ya zama idan da ana kukan targaɗe kuma sai a samu karaya inda ana ganin ga bakin mahaifa tsar amma dai bai da kwarin da zai rike ciki to kuma an cizge wani bangare nasa ta yadda zai zama inda ka san kamar hannun bokiti idan hannuwan bokiti suka bande inda suka cizge da markar na ga gara da kyau gurin yake to irin haka yake masa to shi yasa ba a san irin wannan ba a san ba a sa na wannan wace irin mahaifa bakin mahaifa ba na irin wanda akan yi don saboda mai metropolis ba a san ko dai ta yi ɓari da shi ɗaurin a jikinta ko kuma a ce ta haihu da shi ta shiga naƙuda da shi a jikinta domin san da bakin mahaifa ya fara tare wato wajen zai cizge ne ba to wani cizge kuma ka ga an ƙara ma'ana lahanta bakin mahaifar kenan to a nan abin da ban gane ba da ciwon zare ne a bakin mahaifar yanzu aka sa ko ku nufinki an saka miki ne kuma da shi kike wannan ɓari domin babu yadda za a yi in ɗaure bakin mahaifar aka yi kuma ki ɗaure in ji ciki ne ya kai wani manzili na girma mai iya fita dole sai an je an mutu kwanciya ba mu san me yasa aka sa miki zaren ba wataƙila bayanin ya fito fili an sa miki zaren nan ne saboda wani mutu kwanci to kuma bayan an sa miki ne ki kai ɓari ko kuwa a kafin a sa miki ne ki kai ɓari su da goma kamar yadda kika faɗa sannan shi kansa ɓarin da kin mana bayanin misali a wata nawa nawa kika yi barin to duk da zan iya fahimtar wani abu da zan iya cewa wani abu akai
0: wannan kuma cewa take dan Allah likita tambaya ta ita ce amma aikin

0: fibroid har sau biyu. Na biyan shekaru uku kenan kuma na yi aure yau wata goma, har yanzu ban samu juna biyu ba.
1: To, wata goma har yanzu kina da sauran dama? Kina da sauran dama wata biyu? Kuma bisa fata na gari da ya miki shi ne Allah ya saki na mutum samu a ragowar wata biyu da ya rage. Amma mun da kika kai wata na goma sha biyu ya kamata ki je asibiti don a fara tantancewa musamman saboda an yi miki aiki har sau biyu. Don kuma wace aikin farko baya nufin sai da kasa samun ciki, to amma ke an miki aka kuma yi miki. Abin da za a so a tantance shi ne bayan yin aikin nan hanyar da kwannan zai zo da kuma kwarai cikin mahaifar ko ina kalau yake. Mun ga san shi fibroid kuma ne kuma na yana iya zama yana tsurowa ne dai daga naman mahaifa, amma yana iya tsurowa daga naman mahaifa ya bullisa wajen mahaifa. Yana iya kuma tsurowa daga naman mahaifa ya bullisa cikin mahaifa. Kuma yana iya zaman sa ake nan da mata da jikin da ya kake. Duk wanda ya kan bullisa cikin kwarai mahaifar, to wani lokacin wajen yin aikinsa yana iya shafa cikin kwarai mahaifar. To wannan ba za a iya tabbatar da haka ba sai an yi sai kin je asibiti bayanin da kika yi da kuma gwaje-gwaje shi ne abin da zai tabbatar da haka. Saboda haka a nan abin da ya kamata ki ƙara haƙurin watanni biyu ki ci gaba da haɗuwar Allah ya maki. Kuma ki samu ba kika cika sharaɗin ciwon yana kan cikin kwanciyar goma sha biyu ki samu ba to sai ki ci sai a fara bincike.
0: Ita kuma wannan cewa take fatan alkhairi gare ku don Allah likita. Idan mace ta yi ɓari kuma ba a yi mata wannan allurar ba, wani mataki ya kamata ta ɗauka?
1: To, ina kyautar zaton tana magana a kan allurar da muka yi magana ta masu negative, ita masu jinin nan da ake cewa negative. Idan ba a yi mata ba mace allurar ba, abin da ya kamata shi ne da zarar ta samu ciki ta yi ƙoƙarin zuwa asibiti a kan kai. Ba irin sani da zaki zo na ciki ba za ki fara awon sai wata shida ko wata uku. Kowane ciki ba bai kamata a ce za a fara awon sai wata shida ko wata uku ba, lantana kuma zuwan ki asibiti da wuri zai taimaka. Ko da misali ba da suna ko wanda ki je sun da likitan da yanki domin ki yi bayani zai taimaka wajen za a iya yi miki gwaji da zai nuna cewar jikinki ya samar da wani garkuwa ko bai samar. Na ka tabbatar da jikinki bai samar da wani garkuwa to kin ga kin tsira a wannan, sai kuma a guji gaba sai ya zama cewa a wannan cikin ba wai fatan ki ba na ko da haihuwa kika a ka'ida ba a bi tsarin yadda ake ba da abu da kuma nan kuma tsara ba da abu kafin haihuwa da kuma bayan wannan. Saboda haka a cikin wacin ana sai a tsara miki lokacin da za a baki abuwa kuma lokacin da za a baki ta bayan wannan. Saboda haka hanya ɗaya kenan da idan mace ba a yi mata wannan allurar ba ta tsane wannan jinin ɗan da ya gwa musu da jinin kuma shi ne to sai a je a yi wannan gwaji na tantancewa ko jiki ya samar da garkuwa ko sai amma ka tarar jiki bai samar da garkuwa to kai ba.
0: Wannan kuma cewa take yi dan Allah likita me ya kamata mai ciki ta dinga ci a watan azumi?
1: Wannan ga so wani abu ne
2: sa koi
1: ba ki da wani bambanci da abin da zaki ci ba ki ne da abin da zaki ci da kina azumi ba ina iyaka wani ko kuma wani azumi ba Allah sai ya ka tabbatar da san da aka yi da baki ki sha ruwa sosai ta kuma ba lokacin su ki da mai sha ruwa saboda ta ciki ana sai ta dinga mai sha ruwa ko da ba mai ciki ba duk da cewa ni yana da ciwo ya sha ruwa talaki da kike da ciki mana in tana yin azumi ke domin ka san wasu haka kawai don ganganci sai su ce ba za su yi kawai sai saboda suna da ciki ba tare da wata lalura ba. To in da kina yin azumi ke ci ba sha ba abin da kuma ta ke ke ko da ba azumin Ramadan misali ko kina son ki na taɓa mutum ko ce ga zaki iya ban dai abin da zaki kira amma abinci yadda kike ake so ki ci mai kyau haka ake so ki ci mai kyau lokacin da kika sha ruwa. Idan kuma ba azumi kike ba wannan to ai ba wani me za a ce miki wani wani musamman kin ga ai abin da kike ci da ba bai da alaka da azumi kuma da ba ke ba azumi kike ba amma ba wuce kike azumi in sha ruwa ta ci abin da ya kamata kike ci lokacin da kike ma'ana ba azumi ba ina iya ka kamar ruwa to ba da muhimmanci wajen shan ruwa da abubuwa masu wani.
0: Shi kuma wani wacewa yake wai dakta matata ta daina haihuwa me ya kamata mu yi dan Allah
1: to ya abin yin san fadi na yiwa da yin tilo cha yi ce ta dade ta yiwa mutane da hanguwa ma'ana abin da zamu dauka ai kamar kenan ma'ana ta yi kaiwancin mataki kenan dauke da al'adar da ce mu rabu su amma in dai ba haka ba ai kaga ba za ka fuddar rai cewa za ta yi ba idan nubin sahibi ne ce ta tsaya to ai kamata ku tafi asibiti ko ya fita su da sai a bincika sai a ga menene abin da ya jawo wannan ta tsaya daga bayanin da za ku da kuma take da gujin da za'i cikin yadda Allah indai ba ta wuce lokacin haihuwa ba kuma tana al'ada ta malama wai irin da al'ada ta ɗauke ba su ne wanda za a ce a yi tare da haihuwa saboda al'ada ta ɗauke ba na alama ce su ce ba su yawon kwai a cikin wasu abin da ma'ara abin da ke kwakwanta saboda haka a nan abin da ya kamata ku sai ku je asibiti a kan yadda sai a bincika a gani amma bayanan da za ku da binciken da za a yi kan yadda za a yi matsala
0: ita kuma wannan cewa take don Allah likita ina fama da ƙaiƙayin gaba sosai da kuraje kuma duk lokacin da zan yi al'ada sai maruru ya fito min dan Allah likita a bani shawara Allah ya saka da alkhairi
1: to abin da kuma ce ki shine da kije asibiti a nan ce ta ce lokacin da za ta yi mun shi da wani bintin kafin ta yi ko ko bayan ta gama don ka tuna sakin ta da akan matsalar ciwon sun ko ta ce akwai su lokuta guda masu hadari na kamuwa da irin wannan bayan cutar shi ne lokacin da wacce ta gama al'ada daidai lokacin da ɗaurayin nan take fita kuma lokacin da wacce ta gama biki shi ma daidai lokacin ɗaurayin nan saboda a lokacin abin da ya rage na ɗaurayin nan yana samun da yanayi mai kyau ga ƙwayoyin cuta shi yasa irin masu cushe-cushen ƙunzugun nan suke da hadari na samun irin wannan ƙaiƙayin da kuraje da sauransu amma in ke nufin ki kawai kafin ki fara ne kuma sai maruru mai kudu ba zai fi kyau ki je asibiti domin mai a tantance domin maruru nan da yake fitowa a abin yi wancan maruru abin da ya ɗauka kurji ne mai girma wanda yake jan ruwa amma in nufin ki kamar kuraje ne to su duba na matakila bayanin da za ki zai iya ba da haske na mai isa kike ganin kuraje su ke fitowa amma maruru ne shi kaɗai matakila za a iya tantancewa a tabbatar a'a maruru nan sai zaki al'adar ko ku da ma tun da ya fito yana nan ke dai damun ke ke lokacin al'ada amma akwai wasu lokutan da wasu daga cikin nau'ika na ciwon sanyi da suka zo da irin wannan gumbar mata sai su rufe su a matsayin maruru misali da ruwa syphilis ne da muke magana ta kan zo da kumburi haka kamar katon kurji amma za a gan shi har kyalli ke kalkal saman sa shi ba kamar wai a ce ruwa ya tara amma mata da yawa wani lokacin sai su yi maruru su ce ai maruru to shi sa yake da kyau domin wannan din a tantance ko da yaushe yake nan gamin kike lokacin al'ada ko ko a'a sai lokacin zai fito ko ko sai ma kin gama ne karshe sannan kike ganin sa to duwa zai da gaba da haske na sanin da ya kamata yi
0: ita kuma wannan cewa take yi assalamu alaikum barkanku da aiki dan Allah likita tambaya ta ita ce ni amarya ce wata na uku da aure to ina ganin wani ruwa kamar jini-jini kuma ba lokacin al'ada ba amma da na gani yau sai da aka yi kwana biyu sannan na sake gani kuma ina ɗan yin zazzaɓi da na je asibiti an min gwaji an ce babu ciki na gode
1: to ƙarfin shi wani ke gani kin ce kamar jini ya kamata ya zama yana da kalar da za a faɗa misali a ruwan ƙasa kike gani ruwan ƙasa kike gani yana zama wani nau'i ne irin wannan nau'in da ciwon sanyi misali a'a ɓarguwa kike fama da shi to sai kuma ƙarshen bayan kin gama al'ada don ɗaure jinin nan ya haɗu da shi sai ya zama ruwan ƙasa shi ya kamata a tantance ko ko a'a jinin ne kalar jini ne sosai yake fita duk ya kamata a tantance a matsayin ki dan kina amarya wata uku dukkanin waɗannan guda uku za su iya kasancewa tare da ke kuma ya zama ma'anarsu daban sannan shi kansa ma abin da kike gani yana da alaka da bayan an gama abin nan ko kuwa duka wani yana da kyau a tantance domin ana samun sababbin aure wasu ka ga saboda watakila ko an same su da butircinsu to wannan mu'amalar ta farko ta sa sun zub da jini to sai al'ada su ta zo ma su ɗauka a matsayin al'ada wacce da sun ga wannan sai su gama cewa ai yanzu jini suke zama kuma watakila al'adar su ce to irin wannan lokacin daga bayanan da za ta yi mace daga nan za a tantance a fahimci cewa ita al'adar ta ce ko kuma ba al'adar ta ba ce injinin ne ke nan kuma ruwa suke gani ne wannan kana dingo ne da zai zama ke nan matsala ce da ta shi sa ne da rubuce ciwon sanyi ku tantance kuma wani nau'i ne shi ma sai kin je asibiti
0: to ita kuma wannan cewa take dan Allah likita kasan kirjina ne ya loba shi kuma na ga ba kamar na kowa bane na je asibiti likita ya ce babu komai to ban sani wannan tambayar ko
1: to ya loba banda abinta kowa da irin halittar sa yi misali lobawa a kasan kirji to ai in ya shafi kashi ai kima da bata zauna lafiya da yanzu kina fama da jin ciwo domin ba da yadda za ka kashe ki ko ya karye ko ya sake nuna lafiya in kuwa nufin can kasa ma'ana daga bangaren ciki kika ga wani guri ya loba a wannan yana iya zama wata kila ko misali an samu irin wannan yanayi na abin da ke masa hanyar wa'ana kamar nau'i na kaba wanda yake sakamakon barkan ko kuma tsarin ma'ana naman da ya rufe cikinki na ɓangaren dama da na hagu lokaci idan suka ɗan ba da tazara ma'ana suka ɗan buɗe lokaci ana iya samun sai zama na hanji yana shiga wasu kuma nasu za ki ga daidai cibiya ne kamar yadda dai muke ganin masu cibi yana bulutsuwa ai dai ba wani lokacin masu cibi da yake bulutsuwa nan hanji ne ke ɗan shiga ciki ko kuma wani abu na daga cikin kayan ciki yanzu yin hukuri shi ne ya shiga ciki shi ne yake bulutsuwa inda cibiya na fiye ya wuce wajen yake a mulki ai an san daga ciki take a manne take tun da kamar tabo ce ko kuma daga saman cikin ne ma aka samu wani gurin ya ɗan buɗe ma'ana namun gurin ya buɗe ta yanda abin da ke cikin ciki yake shiga ciki to amma ki gane fa idan waɗannan ne inda dai idan yana da faɗi ba lallai ke ji ciwo ko amma an ƙarami ne lokacin shigar wannan hanjin zai sa ki dinga jin ciwo ko amma in haka kawai ke kike ganin ya loba ke na ki bai daidai da na kuma kika je asibiti aka tabbatar miki da kuma na biya shi ke nan babu wani abin da domin in kirjin ne dai inda ya shafi kashi ne wa'anda za a yi roba kuma ke biki ji ciwo shi ma wancan ɗin da na faɗa in ƙarami ne ma'ana hanjin yake ɗan shiga ciki zai iya murɗewa a ciki wannan zai iya ba ki ciwo sai dai in wajen fafakewa ya ma'ana ya buɗe sosai ta yadda ko da hanjin ya shiga zai koma ciki amma kina jin gurin kamar da akwai wani dosawa a ciki to wannan shi ne wanda ya kamata a tabbatar da kin je asibiti don a san me ya kamata a yi yana da shirin nau'i na kawa da yake zuwa da irin wannan ko a daidai cibiya ko a daga saman cibiya ko kuma a gefen cibiya
0: ita kuma wannan cewa take yi fatan alkhairi ga raiku likita da Allah likita ina al'ada farkon wata sai ta koma ƙarshen wata da matsala kuma ina kwana shida ya dawo min kwana sai ya ɗauke kuma yanzu ya wato tana kwana shida sai ya dawo mata wai kwana uku sai ya ɗauke kuma baya zuba sosai shekara ɗaya na yi violet ogun har yanzu ba ni da ciki amma ni da mai gidana muna azalu yara na hudu ta hudun ma CS aka yi min shekarar ta hudu
1: to bari in fara da magana farko cewa al'adar ki tana farkon wata ta zo ƙarshen wata ko farkon wata ko ƙarshen wata ko tsakiyar wata ba shi ne da mu cewa abin da ya kamata ya zama da mu ki shi ne daga yin al'ada zuwa wata al'ada kwana nawa kamar yadda muka sha lalatawa kuma ban daga wata ba inda ta gaza kwana 21 ko kuma ta haura kwana 35 to shi ne matsala ba haka ba al'adar ki kalau take amma batun zubar idan da ya dawo kwana uku ya tsaya kwana uku ba ci gaba yake da shi ne wannan bai kamata ba abin da zaki da ruwa sai dai kin ce kin samu blighted ko mun shi ne bada ya aka lura da ke akan blighted ko sannan jinin da ya dawo kwana uku zubarsa tana raguwa ma'ana ban da raguwar kwanakin kuma zubarsa tana raguwa wanda wannan shi ne zai iya kamar alamta cewa wataƙila akwai matsala a cikin ƙwaryar mahaifar to amma idan duka ya zama da kwana uku da ya dawo kuma yana zuba yadda ya kamata sannan wannan wanki abin nan da aka yi miki wannan barin da kika yi bayan da aka lura da ke babu wani abu da ya biyo baya kamar nan zubda ruwa da ruwan ko wani matsanancin zazzabi kuma to ina ga wannan ba wani abu da ke daga hankali amma duk da haka kasancewar kin faɗi kalmar ciwon da ke samu haihuwa ba har yaushe ki faɗi na mace ko
0: wai ka ce ta huɗu shekarar ta huɗu
1: yau shekara huɗu
0: kuma amma wai azalo suke da ita
1: anan kuma sai kika yi tufka kika yi warwa domin da da kika ce mana shekara huɗu ɗin nan ba ki samu juna biyu ba kuma na ƙarshe ya buge da zama wannan lighted problem ɗin inda ita kasa ita a lissafinta haihuwa shi ne abin ta lissafi ta mata ɗauki ciwon wancan a wani ciki da za a yi lissafi to mu a yadda muka fahimta cikin ki na ƙarshe shi ne wancan da kika samu wannan lighted problem. Lighted problem shi ne da wanda muka bayani na da muka ce ciki ne ɗan tayin yake mutuwa tun cikin yana kankani tukan da kai yadda an sa hoton abin da iska da za a iya ganin jirgin ruwa to irin wannan shi yasa kuma an sa sai a rinka ganin kawai kamar ruwa ne a cikin jakar to kin ga jini tuka kin yi warware yanzu misali shekara huɗu biki haihuwa kuna azumi to tunda kuna azumi kin ga dama ai ku shirya samu ciki domin duk sanda muka faɗi menene rashin samun juna biyu mukan faɗa cewa rashin ko kuma gaza samun juna biyu da ma'aurata wanda suke mu'amala tana afkuwa akai-akai tsakaninsu ba tare da yin amfani da wata hanya da za ta hana samun ciki ba idan kun kun ɗauki hanya da za ta hana samun ciki domin wannan ma yana ɗaya daga cikin hanyoyi na ba da tazara ina tuna duk sanda za mu magana hanyar ba da tazara da shi muke ba farawa azalo yana daga cikin hanyoyi na ba da tazara wanda ita ce daɗaɗɗiyar hanya mafi daɗewa da ɗan adam ya sani saboda haka tunda kuna azumi to abin da ku samu ciki ko bai taso ba in so kike ki samu ciki sai ku aje azalan ku daina azala sai ku gani to sanan ne zaki tunanin cewa akwai matsala na rashin samun juna
0: to masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga nan Rahma Talabijin Rahma Radio wanda kamar yadda kuka ji tun da fari

0: Kibotri yung One Gary Mix may say ka kararuwa kawai ka ji dadin ka. Gary Mix.
1: Wararren likitan namu Dr. Mahmudu Kawu magashi na ci gaba da amsa tambayoyin da kuke aiko mana akan wani abu da ya shige muku duhu dangane da kulawa da lafiyar iyaye mata hususan ma dai masu juna biyu wanda kuma kuke samun damar yin haka ta hanyar aiko da sakon karta kwana ko dai SMS text message ko kuma a dandalin mu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan akan lambar waya ta 08022665555 wanda dakta yake amsa muku akan abubuwan da kuke da buƙatar jin amsoshin su kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri wanda ba tare da na jamu da nisa ba kai tsaye zamu shiga kashi na biyu da zamu dawo ga waɗanda suka turo da sako a dandalin mu na sada zumunta na social media wanda kai tsaye zamu fara da wani sako na murya bari mu ji ko zai ji
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta barka da warhaka to ya aike Allah ya taimaka daktar ni tambaya ta ita ce kwanakin nayi fama da cutar PID to har na je asibiti aka dora ni akan magani zuwa yanzu na samu sauki sai dai kuma abin da yake dan damuna period ina bai dawo ba ko da ma ana samun haka ne idan mutum yana fama da wannan cutar baya ganin al'adan shi to abin ya dame ni shine nake so na ji tunda dai har yanzu ban gama shanye maganin ba amma da ni na yi sabon scan na kaiwa doctor din da nake gani ya ce min yanzu babu wata matsala cutar ta warke amma har yanzu ban dakata da shan magani na ba ina kan sha so ya bani dai sati uku idan na kammala shanye magungunan gaba ɗaya na koma idan period din bai dawo ba ya ce akwai wani magani da zai dora ni to abin ne na ta damu na shi yasa na kasa hakuri na ciro da wannan tambayan ko gani doctor zan gani shine nake so a bani shawara Allah ya mai da doctor gida lafiya
3: ina da tambayar kin amsa kan ki gani ko ta tambaye ki da kanki mun da na dauka miki tambaye ni kin to ya kamata ki kokari ki ga likitan gani mun abin da dai na faɗa da su mu ba daga mutan scan muke ciwon mace tana da PID ba kuma ba da mutan scan za mu gane warkewar ta ba misali amma kin da yanzu har an baki magani ga wannan ku dai ne shan magani amma kamar ni kika fara din to sai ki gani ki rubutun gani da mata ta ci
1: to bari mu gani wannan naga dai sakon na ta ya kai wajen minti uku amma bari mu ji ko za mu iya dauka
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi barakan ku da aiki da fatan za ku tashi lafiya daktar dan Allah tambaya ta ina da matsala ne ban taɓa haihuwa ba yanzu ina da shekara 20 da wajen 7 ko 6 da aure shekaru na kuma 44 to matsala da take damuna ne ban taɓa haihuwa ba da dai bani da wata matsala ta wani ciwon komai iya ka tanzan al'ada zan yi ciwon mara da to kuma daga baya in shekarun nan da tafiya ta tafi sai nake dan samun matsala haka in ko da yaushe ma a cikin ciwon mara nake idan ina al'ada ne kawai nake dan samun sauki amma daga na gama al'ada gefen ciki na zai fara min ciwo har zuwa lokacin da aka ce ina jin ciwo akwai wannan ciwon mara lokacin fidda kwai to ni ma ina jin wannan amma daga na gama al'ada ma nake fara jin alamun abu har izuwa sati biyu lokacin da zan ji wannan abu kuma da al'ada ta na kan yi sati biyar kafin ta dawo to akwai lokacin da na je asibiti aka ɗan duduwa aka ce min da farko in na je asibiti ya ce lafiya ta ƙalau to da na fara jin ciwon ne ma na je asibiti aka ɗan ƙara min bincike aka min su hoto kainin da irin gwajin da ake sa tsinke a gaba ɗin da na fitsari duka to ni dai ba cewa abin da yake damuna ba amma dai an bi magungunan sanyi da aka ɗora ni akan magani wanda zai sa ni ɗauke cikin to ban samu cikin ba sai al'ada ta ba da ta rikice duk sati uku sai ta dawo a lokacin kuma sai nake ciwon gwiwa da ƙar nake sunkuyawa da ƙar nake tashi ciwon gwiwa to da daina shan maganin kuma sai al'adar ta fara komawa daidai. To ni yanzu abin da yake damuna kawai al'adar ci gaba ɗaya ta ishe ni, saboda mijina ba da aka nemi yanzu tun da dai shi ma bai taɓa haihuwa ba, kuma ya dai taɓa ƙara aure, amma matar ba ta daɗe ba ta fita, to ba ma haihun ba duka dai. Shi da shi ma aka yi gwaje-gwaje aka ce akwai sanyi, da aka ba shi maganin sanyi, kuma da shi ma na haihuwa da ya shashta. To wannan sare ɗin da ne da na gashi an ba shi magani duk wata ina sare an gazan samun ciki, sai na shiga damuwa gaba ɗaya, hankali na duk wata baya kwanciya, sai in ta tunani ina damuwa saboda na sa raina, har ma jini na yanzu an fara cewa ya fara hawa. Shi ne nake neman shawara ka don Allah dukta, idan har babu matsala a maganin da za a bani, in sha ni ne al'adar nan gaba ɗaya hankali na zai fi kwanciya, in dai har ba matsala don Allah dukta ina so a bani shawara gaba ɗaya in daina al'adar nan ma, saboda zan fi kwa samun kwanciyar hankali, saboda duk sanda ni al'adar nan ina sa rai ina samun ciki, tunda na ga tafiya ne ita kusa ta tafiya ba tar da shekara 40 da wajen biyar ma, shekara nawa ya rage mata ma, ina ganin ma gaskiya na fitar da haihuwar don haka al'adar ni gaba ɗaya na gaji da ita, shekara ta wajen 20 da wajen 8 ko da 7 ina al'ada, wallahi har na gaji Allah don Allah dukta a taimaka mu. Assalamu alaikum. Yawa dukta, kuma tun da na fara al'ada na tsawon wannan shekara 20 da wajen 7 ɗin nan ban taɓa yin batan wata ba, sai sau ɗaya ne shekara wajen 10 da suka wuce shi ne na taɓa yin kwana 42, sannan ta zo domin da shi ban taɓa yi ba. Sannan kuma mijin na maganin da aka ba shi ne zai shanye wasu wajen wata 5 kenan, shi yasa ke ganin kawai na fit da rai, ya sha magani na tsawon wata 2.
1: To amma bayan wannan kuma sai na ga shi ta turo da wasu sakamako, ina jin na wasu gwaje-gwaje ne da aka yi musu, kuma a ƙasa akwai wani dogon sako da aka rubuto daidai a kan ita dai wannan da layin da aka turo da wannan, ko in iya karantowa. Yace assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, Allah ya saka muku da alkhairi, amin. Dan Allah likita, ina neman wani ƙarin haske ne, shekarunmu 26 da matata, ko batan wata bata taɓa yi ba. A can baya an mana bincike an gano matsalar a guri na take, aka ce sai an guzuri maraina na an gwada, ni kuwa ban ƙara zuwa asibitin ba. Sai yanzu shekara 15 kenan da ne wa likita bayani, sai ya ce sai an sake gwaji saboda za a iya samun sauyi. To an yi min tasa-tasai guda 2 da na ruwan inzali da na fitsari, ya ce min sanyi ne ya yi min yawa. Na sha maganin sanyi tsawon wata 1, sai ya rubuta min wani magani da hoton mace ta rungume jariri da hoton ruwan inzali na sati 3, yanzu wata 4 kenan. Dan Allah dakta, a duba min ko dai ba ni da kwan haihuwa ne, na gode. Allah ya muku sakayya da alkhairi da gidan aljanna. To sai ya turo da kuma again wasu gwaje-gwaje dai da wataƙila su ma dai aka yi musu. Ice wa ita ma matata ga tasa-tasan nan, dan Allah dakta a taimaka mana.
3: To anan wani jan hankali da zai ka ga ita ma bayanin da ta ce ita ba a ce mata ne matsala. To idan san wani irin guri ne inda kuka je a likitocin ɓangaren gani ko gani, ko ku a'a kawai kun ga likitoci ne ko kuma ma'aikatan lafiya wanda suke a inda kuka je. Saboda ya kamata a yi misali, idan mutum aka yi masa gwaji yana da haƙƙi ya san me sakamakon gwajin da ce, ko da ku sakamakon nan ba
1: wanda zai damar daɗi ba,
3: da damar sa wanda yake kuma wannan shi zai daɗa zabar da shi ma ya san me ya kamata. Na biyu, shi yin amfani da kalmar sanyi ne ya maka yi daɗi, ko a ce sanyi ne ya kai abu, wani lokacin kamar yadda na faɗa ran nan, cewa wani lokacin mukan yi amfani da wasu kalmomi da sunan fahimtar da marasa lafiya idan sun zo asibiti, kuma sun yi amfani da kalmomin da ba su ne suka dace su bayyana abin da mutum yake da shi. Idan ka rasa kalmar da za ka faɗa kan ka ce sanyi ne wa mutum yawa, shi kalmar za ka iya sawa ya ji din da ya gane sai da maganin sanyi na
1: gama. Yanzu yadda abin ya zama ruwan dare da wanda ya kamata ma
3: na gargajiyar nan
1: haka ba, dama so ne ma abin tsoro.
3: Kuma wataƙila kai ka ce ka ba shi maganin sanyi kuma ya je yana gabzawa da wancan, ka ga a nan za a iya samun matsala, saboda ne wani maganin yana iya dace da tasirin wani, sannan shi ka sa shi ji inda ya ga mai maganin gargajiya ce ciwon sanyi, maganin sanyi sai ta sha. gara da zaure da shi akai aka gaya masa ga matsalar da muka fahimta daga cikin gujin wani zalunta kuma amma ga hanyoyin da muke gani za a bi ba dai sai ka faɗi rafa ta kalmar bankara ganin baka san wacce zaka faɗa din ba ga hanyoyin da muke gani za a bi warware saboda haka za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza gaskiya babban matsalar waɗannan ma'aurata ina ga shine rashin samun wanda zai zauna da su ya yi musu cikakken bayanin me matsalar su wataƙila da an yaga tun da farko wataƙila da shi kansa cewar za a gutsuri maraina kaga ai ya ga ce za a gutsuri masa maraina har kaga da guje ji
5: ba da ce wai ya kana 15 tun da akai mai wannan
3: ba shi za a gutsuri maka maraina kaga ya zai ga to shi ne illar wani lokacin yanda muke bayani ya sha bamban da zahirin abin
5: da yake yake wani lokacin wasu abubuwan ne a Hausance suna da dan wuya a gurin likitoci
3: shi ne zamanin ba kalma ɗaya da zaka
5: amfani
3: to sai ka bayyana abin da kake nufi zai
5: to
3: amma kalmar gutsara kalmar ce wacce za ta sa
5: mutum ya tsorata
3: yawa misali ko da ana ganin cewar a marainan akwai matsala kuma tabbas abin da za a yi shi ne abin da a Hausa muke a likitoci kan cewa biopsy
5: to
3: ko kake amfani da kalmar gutsara me zai hana amma lallai sai ka faɗi cewa cire za a yi sai ka ce za a ɗan bincina domin a Hausa gutsara ta fi bincina
5: hakali
3: to amma ne ba kun duwan nan ma a'a akwai gwaji da za a yi maka a marai tun da shi sanin da a yi masa gwajin nan ba ko zuwa zai kwanti zauna yana tsaye kawai a gutsara masa marai ba
5: to
3: za su buɗe ne su ɗan lakaci jikin marai nan ƙwayoyin halittar marai nan saboda haka shi za a je a duba a gani cewa ƙwayoyin halittar marai nan ƙalau suke kuma in kalau suke suna iya samar da kwakwayen haihuwa ko ba kowane lokaci ne ake wannan gwajin ba yanzu kakai mamaki wanda ya gaya masa wannan ba shi zai masa wannan gwajin ba shi ma wataƙila tura shi zai wani guri kuma ba lalle wannan gwajin za a yi masa shi sa muke son misali yanzu da likitan da ba shi zai wannan ba in ka ga irin wannan lokacin ka ce masa ga sai ka ce zan tura ka bangaren neurology ba da bangaren likitocin da suke lura da harkar mafitsara so in an tura ka can gurin su kuma in an je can su sun san bayanin da za su yi masa domin su ba za su ce kawai za mu gusar mara yi ba na jira ka gani to saboda haka a nan ina ga rashin cikakken bayani na yadda ya kamata sannan kuma su ma sun taimaka wajen kasa yin tambaya
5: kuma ne ne
3: wannan sakamakon ai da ka zo ba ai ma bayani sai ka ce to ni sakamakon nan ya
5: nuna shi ne zance
3: domin ba hikima ka tura ni na je ne gwaji na dawo kawai ka ninke gwajin ka ce za a je a gusar mara yi to shi wannan me yake
5: akai kamar
3: shi kaga a nan
5: gurin da naga ma
3: kaga wannan tambayar da yimi gurin ya kamata yi masa
5: eh
3: ita ya kamata yi wani kitaba
5: kuma gashi abin da ya turo daga gurin irin masu wurin private haka
3: dama masu
5: zaman kansu
3: matsalar ba
5: to kaga wata kila
3: din ne ma matsala
5: eh
3: wata kila dama inda yaje din wanda ya gani din su ba su da kwarewa a fanni shi kuma amanar wannan aikin shine idan a dokance a dokar aikin ma ta yadda idan ka ga mara lafiya sai ka ga cewar ba kai za ka lura da shi ba akwai wanda ka kwarewa da zai lura da shi ko kuma matsalarsa tana bukatar kwararru a fanni kaza kana da yancin in ma a private ne ka caji duk kuɗin da ya kamata ka caja domin shi ma kansa wannan kasancewar ga inda ya kamata ya je duk ai aiki kai kuma ilimin ka kai amfani da shi to daga nan sai ka tura shi zaka idan kai masa wannan yaje jira din shi ba zai taɓa mutunta da kai domin kun ka bar shi a gurin ka kawai a yi ta irin wannan a je a dawo a je a dawo kuma ka gane wani lokacin su ma su kansu marasa lafiya su ma suna da irin nasu zaka ga wani zai ce maka ni ba zan je waje kaza ba saboda tun an je sai an binayi ni gara in je waje
5: sharp sharp
3: to saboda haka wannan sharp sharp ko kuma lokacin sai a je a fada hannun da wata kila ba abin ba kake mamaki na duk wannan magana da yake ba likita ne ya gan shi kake mamaki ne ya kasance haka saboda haka ni dai a nan yanzu shawarar da zan ba kamar ita yadda ta nuna ta daina al'ada to ki sani kin daina al'ada kuma ai ba batun samun ciki domin al'adar kamar
5: ai ta yanke kauna ne ta ce ita shekarun ta ya kai munzalin
3: wai ina son ta fahimta cewa al'adar ita take nuna alamar har yanzu da rago kwai a tattare da
5: ki
3: in ba kwai kuma kin ga ai ba batun samun ciki shi kuma ba a yanke kauna ai daga rahamar ubangiji domin ba samun dan nan ai rahama ce daga ubangiji illa iyaka shawarar da zan ba su dai shine to amma kuma fa dan nan ba wai kawai kuna zaune a haka sai matsalar ku ta warware sai ku samu ciki wance ubangiji ba zai iya yana iya maka ba ku din koda da kuna da matsala amma dai yana da kyau idan kuna so ku samu kuku ku tashi ku daji ku bar inda kuke zuwa din inda ba bayani ku tafi inda za a gani ku ayi muku bayani inda za a tantance ku ayi muku gwajin da ya kamata dukkan gwajin da suka kamata a ga duba a gani a'a yiwuwar samun ɗan nan zai yi mun ai kamar yadda na faɗa tun a baya da sanin muke magana akan samun ciki ana ce babu wata lalura da ta shafi rashin samun juna biyu da ba za a iya magance ta ba sai dai batun kuma a yi nasara ko rashin nasara wani kuma wani abu ne da kuma jiki amma babu wucewa ciki har da misali wacce ai da ƙarshe za a ce to mun ga matsalar nan ba za ta yi ba sai dai a yi muku da shanda ai kaga shi ba wata hanya ce hanzari daga ciki ya yi wanda za mu ce muku to sai dai ko ku haƙura mun ga muku komai a tattare da ku amma sai dai ku haƙura shi ne wancan da ko da shi muke bayani mu ce wa ɗan kashi biyar wanda su ba su da matsalar ko kuma za ka yawancin su irin su ne za ka sai bayan shekara 20 da wani abu irin yanzu wannan shekarar na ta sai kuma ta ga ta samu ciki
5: haka ta gama yanke kauna kuma
3: ta gama yanke kauna kuma ubangiji sai
5: Allah ya iko
3: su yawancin su za ka so sun tafi 40 da dama yawanci ba za su zo maka ba sai wajen 30 da sai su tafi 40 da sai kuma ubangiji ya ba su to amma yana da kyau idan ba a samu sai a je din a tantance su waɗanda suke nan din ba wai yin su bane su za su ba da dan Allah ne mai ba da amma ilimin da ubangiji ya ba su ya ba su ne dama ai dan ya zama cewa wasu sun amfana da su ta bangaren fahimtar inda matsala ya za a warware ta in babu wata matsala ko shikenan sai a dawo a rubu hannu a jira ba inda matsala ba sai an hada da addu'a don Allah ne mai amsawa ba wai shi likitan shi ne mai amsawa ba mun ga ai da yawa waɗanda za su je da shan da ma misali ai musu komai ran lafiya kuma sai su barin ciki to kaga wannan Allah bai nufa kaga za a kai ga wannan an samu ciki amma kuma sai ya barin sa ita na iya kasancewa amma kuma gunguma hannunku ki ce ke yanzu kin hakura kwarai da gaske shekara 44 ko da 5 kin yi nisa yanzu domin yanzu ke ko da shan dan za a yi miki laki ya kula wacce take kasa da shekara 40 tsada kamar yadda na faɗa ran to amma kuma har yanzu ka ki ɗeba hasu daga rahamar ubangiji inda za ku mai da hankali ku koma asibiti kuma san menene matsalar ta ku tukuna domin ai ni ana wannan mai larura idan aka gano matsalar sa an yi rabin magani batun kuma a cimma raguwar rabin kuma wannan abu ne yaddar Allah idan Allah ya yadda kuma Allah ya sa kana hannu na gari wanda za a lura da kai kuma Allah ya amsa shi kenan sai a samu nasara
5: to bari mu ji ko za mu dauki wannan sako
6: assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa dakta barka da zuwa barka da rana dakta mun gode alsaka da alheri da kokarin da kake dan Allah dakta tambaya ta ni anan shine watan nan da ya mutu April na yi period dina ranan 10 ga wata haka to ya tafi irin 14 ga wata still dai sai ya kara dawowa kuma ranar 29 ga April din to shine naji kai bayani kwanaki cewar in al'ada ta gaza sati 3 akwai matsala in ta haura kwana 30 ita ma akwai matsala to shine nake son kai min karin bayani dakta asibiti zan je ni to idan asibiti zan je ne bangaren gani ko bangaren masu marasa lafiya OPD ina ne inda ya kamata in je ne Allah ya mai da dakta gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa dakta barka da zuwa da fatan ya zo lafiya afuwan dan Allah jiya na turo da voice wallahi na sha'afa kwata-kwata jiya na ɗauka 30 ne ashe jiya litinin ne saboda na damu da na yi tambayan ne wallahi sai yau na fahimci cewa a jiya na saurara ban ji shirin ba ashe
3: ranar da
5: ake sakawa a rediyo
3: wasu ranar lallai za ta tura ta ga yin wannan wani lokaci shi ke jawa sai a ɗauki magana ba daidai ba a ga mun ba mu ce in al'ada ta wuce kwana 30 kawai ba sai aka ce 35 gazawa kuma 21 ma'ana al'adar da kewayowata ma kamar yanzu yadda kika ce kin fara 10 ga wata kin sake fara wata 29 ga wata kin ga kwana 19 ke kin ga wannan za a iya duban su cewa akwai matsala to amma idan ya zama da kika fara 10 ga wata sai ya zama kuma ran 31 ga wata duk da dai watan ta ce watan April ne watan April ba wannan 31 to amma misali a ce da kika fara goma ga wata sai kika fara kuma 1 ga wata na watan Mayu kidan kwana 21 kenan to kidan wannan al'ada lafiya kallon kike ko da ba haka kika saba yi ta dawo haka wannan ba zaki damu kanki ba kallon da kike sauka daga wancan ma'ana da'irar da take ta lafiyar al'ada ke wayewar lafiyar al'ada ba amma ki gani ba ta maka ce ita wuce kwana 30 da kwana 31 har zuwa 35 ba a yi ba in ta wuce 35 muka ce in ta gaza kwana 21 to amma yanzu wannan tun da kin ce kike taba yin haka yanzu da wannan tunzo to sai ki saurara ki gani to watan gaba kuma za ta saki miki haka in ta saki miki haka ya kamata saki ji asa dalilin da yasa wannan mutum nakan ce in sau ɗaya aka ga irin wannan wani lokacin abubuwan da akan yi amfani da su mata sukan yi amfani da su ba tare da sani suna amfani da wasu magunguna wanda suna iya shafa al'adar su wani lokutan yanayi ne ya kan zo misali kamar irin wanda zaka ji a ce ko an faɗa mata rasuwa ko an wane ne ko an faɗa mata wani abu da zai
5: taɓa zuciya
3: taɓuwar gaban da suka zo yakan iya hargitsa sinadaran jikin mace da yawa mukan ji ko tun muna ɗalibai a ce an shiga ɗakin jarabawa wata jini ya tsinke irin wannan ko kuma an zo an gaya wa wata rasuwa jini ya tsinke mata ko irin wannan to shi yasa don gudun irin wannan lokacin ko kuma wasu abubuwan da mata sukan yi amfani da su bisa san tasirinsu game da al'adar su amma idan kika sake yi kika ga irin wannan misali yanzu sai zama kin fara yanzu 29 sai kika kuma nan zuwa 18 ga watan Mayu misali sai kika sake ganin al'ada to kin ga ya sake dawowa kamar wancan kwana 19 ko ma ƙasa da haka to kin ga wannan ya kamata sai ki kokari ki je asibiti domin yana iya zama wani dalili ne da yasa kike al'ada ko kuma sai kika fara goma ga wata kuma kika zo kika yi 29 ga wata wani goma ga wata yanzu ko 9 ga wata ko 8 ga wata sai kika sake farawa ma'ana wancan lissafin da na farko da shi aka biyo al'ada ki ta zo daidai amma kuma kin yi wata al'ada a tsakanin al'ada shi wannan alama ce ta cewa akwai matsala saboda haka wannan sai in dai kika sake ganin haka ya kamata ki ji asibiti misali yanzu sai kika ga wata za ta zo kuma sai ta zo ko daidai da wancan lokacin na baya amma kuma tsakanin ta da wannan ta ƙarshe da kika bai kai wannan kwanakin ba wannan shi ma yana alamta miki cewar waccan da ta zo a tsakiya ba lafiyayyar al'ada ba ce ta zo a tsakanin al'ada da al'ada.
5: To amma idan kuma ta zo mata misali a tsakanin daga wadda ta gama zuwa wata sati uku.
3: Misali yanzu kuma sai ta gama misali ba sati uku yadda ta saba kwanakin ta. Sai ta kuma daga wannan misali mukaddara tana yin sa kwana 28 ko da hudu sai ta ga kuma wannan da ta fara 29 bata sake zo mata misali sai 23 ko ta ga 24 kenan tunda in ka haɗa da kwana ɗaya da ya ko kuma sai ta zo mata 27 ko ta misali 28 take ka ga ka hada da wannan kwana ɗaya ya zama 28 sai 27 ko ta mun ta gama shikenan sai kuma ta cika da harkar rayuwa saboda kamar da na faɗa wani lokaci irin wannan abin ya kan zo lokaci guda sakamakon wani abu da aka yi inda wata kila ita ma ba lallai ta fahimta wata kila da za su je asibiti yanzu ana ta tura da ta nan da a gano me ya jawo ta kawai
5: to dakta lokacin namu ya kawo
3: jiki to ina ga insha Allah babu ne da zai mu dora da mu ka saya ina ga wasu tambayoyi duk sai lokacin da muke ta magana akan bari ne da sauran su
5: eh ai da akwai da daddu ne
3: da daddu shi ya sa fatan Allah wani ya samu dace
5: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro yadda ta kaya kenan a wannan mako a cikin shirin na lafiya babbar ni'ima da muka dora da amsa tambayoyin da kuke aiko mana ko dai a dandalinmu na sada zumunta social media WhatsApp rubutaccen sako ko sako na murya ko kuma ta hanyar aiko da sako na karta kwana SMS text message da kuke amfani da lambar waya ta 0802-662-5555 da za mu ci gaba da ɗaukar sakonnin naku idan kuka ci gaba da turowa za mu bar shi har zuwa bayan sallah dai idan Allah ya kai mu wannan sallah da take tunkaro mu albashi bayan sallah idan za mu zo sai mu zo muku da wani sabon maudu'i a madadin Dr. Muhammad Kawu Magashi da ke jimurin shigowa domin amsa tambayoyin naku da kuma fito da abubuwan da ya kamata a ce iyaye mata su kula da su da yadda za su baiwa kawunansu rigakafi a hususan waɗanda suke da juna biyu da ma hukumar gudanarwa ta wannan kafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri hususan jami'an da ke jimurin ganin shirin ya zo muku a kodayaushe Abbas Ali Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai alhakin mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mai sauraron farin cikin al'umma Rahma Radio mita 97.3 Zanguna FM. Barka da yammacin wannan rana, barkanmu da ci gaba da kasancewa tare da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka. Kuma cikin yaddar Allah a daidai wannan lokaci za mu kasance tare da masu sauraro inda za su shigo kai tsaye tare da bugo waya akan lambobin waya 07077925939 ko 08474877777 ko kuma turo sakon fatan alkhairi ga yan uwa da abokanan arziki akan 07036505065. Sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci wannan zango na nishadantar da ku masu sauraro domin dai mu kasance cikin nishadi da kwanciyar hankali. A yanzu muna nishadantuwa da wakar Sadi Sidi Sharifa a cikin wakar nan ta dabi'a. Da fatan ana jin dadin kasancewa tare da farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM. Kuma muna dakon kiranku da sakonninku na fatan alkhairi ga 'yan uwa da abokanan arziki kan lambar waya 07075239 ko 08474877777 ko kuma turo sako kai tsaye kan 07036505065.

0: sai kamar misali lokacin da kika fara kwalliya ko daga gida baki fuskanci irin a ce miki kamar kin yi yaran tada neman kuɗi ko abin ba
1: na fuskanci wannan kalubale ne zaki ji ana ba a ce ni yaran tada neman kuɗi ba amma zaki ji ana cewa na fiye son kuɗi na fiye son kuɗi a lokacin sannan kuma yadda na tafi yake kin ga wa'inda suke shi sama a liya shekarun baya za ku yi kamar irin talabi ce saka da sauransu irin neman mutanen yin da su saba yi ba sannan kuma iriyar ma da na taso kamar irin zai to iriyar zan ce yi to a nan na taso to irin wani ɗan ƙananun maganganu haka da sauransu ke nan ba a irin fuskanci su inda wasu za su zuwa yin su ne ƙaf za su fita ba mu wasu yi waye waye don wani lokacin ma abban ne da za a tare shi Fatima ta yi kaga wa'inda ya yau suka zo ne ka zuke in na sani
0: tun da suka fara kwalliya shi akwai wa'inda ke kaɗi ba ke koya ko kuma har yanzu ne kawai ba ki da wasu yara da suke koya a ƙarƙashin ki
1: akwai a shekarun baya ina yin shi ne za a biya kuɗi kana biyan kuɗi a koya maka shekarun baya da suka wuce kamar shekara bakwai da ya wuce
0: an biya kuɗi suka koya mutum
1: in yi koya da kuma baya da nuna na san na kafu na iya tsaya da ƙafafuna ina yi da shi kyauta na ke koya shi free ba na iya ni ka ba duk wani sana'a da hannu na iya
0: na kafu ke nan bayan ka ba akwai wasu sana'o'in da kika yi da kika yi to kamar ne da nai so kuma
1: akwai bayan ni ka akwai kashin bangaren kashin su snacks abinci da sauransu irin
0: bangaren da ke girki
1: bangaren da ke girki sannan akwai turaren wuta
0: Ita fashe da ke kai ma su zama da tsoron mutum da yake biyar da Fatima ta zama ɗan gowar maya.
1: To, da dai sauran sana'o'i.
0: To, tun da ka fara koyarwar zuwa yanzu za ki iya kamar ɗan kimanta mana ki ce kin koyar da yara kamar kaza.
1: Sama da 300
0: zuwa yanzu.
1: Sannan duk shekara kin ga muna yayi wajen 150. Wannan farkon ma wanda muka fara yayewa mutum 161. Haka duk shekara kuma muna yaye haka.
0: Misali guri kike samun musu daban kike zama kike koyar musu ko kuma dai raba musu kwanaki kike su zo shago.
1: Kamar yanzu kun ga na nika guri na ne a gurina ake gaba ɗaya classes ɗin da muke a gurina ake
0: a shagon
1: a shago na. So akwai makeup da kashin ina sa su a week guda ɗaya ne yake koya shi kuma tara mata da skincare products ɗin shi ne da muka teste shi ne da muka fara yin teste so shi ma sai muka kai shi next week kun gane wannan muka yi this week the other two muka yi next
0: week wannan satin sai kun fara ɗauka wannan kun yi shi
1: da yake kuma ba ni kaɗai ba ce akwai satin da suke sun yi samu ni ina ɓangaren makeup ina koya musu
0: wato kuma ma'aikata ne da ke yi to yanzu ma'aikatan ki sun kai kamar guda nawa
1: yanzu guda uku ne
0: to akwai abin da idan kana yin musamman sana'a za ki ji akwai abin da kika taɓa samu ta dalilin sana'a wanda ya sa ki farin ciki wanda ba za ki taɓa mantawa da shi ba me kwalliya ta kawo miki ko kuma irin sana'a da ke wani abu kika taɓa samu na farin ciki wanda ba za ki taɓa mantawa da shi ba
1: to abubuwan farin cikin da yawa na ɓangaren kwalliya tun da ita ne jibo a sana'a nawa
0: a dai ita kika fi yi
1: da ita na fi samu da ita na fi samu to ko iya training ɗin nan da nake wa mutane ka aiki sa na yi alfahari kuma idan na suna ina jin daɗi
0: to yanzu misali kin san ana cewa ita kanta kwalliyar irin iri yake ita kanta kwalliyar kamar kaso nawa ta kaso
1: kamar kaso uku haka zuwa biyu da ke an ce akwai casual special casual sannan kuma akwai
0: zai yin ciwon ne yana ɗan yawan rikitar da mutane da aka ce musu casual ko abu nan sai ki gama masu fahimci ne aiki nufi da ita ba na san masu kallon mu da sauraron mu za su wuce dan musu bayani akan irin dan wari-wari ki ce wannan ita ce kaza kuma wannan ita ce kaza wannan ita fi wannan kyau kuma ita wannan ita fi wannan tsada sannan da dai duka bambancin su
1: idan aka ce tsaida ana nufin ta amari kamar amarya da za a yi bikinta za ta zo a yi mata ita ce bridal idan aka ce special casual kuma ita ce daga ita ce ta amarya
0: kawa amarya ta kawa
1: amarya irin babba kawa amarya ba za a ce ko kuma irin wanda za su yi bibbi da sauransu ana iya yin special cause.

0: masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da dawowa daga hutun dan da dan takaitaccen lokaci malama Fatima ga sharu halafiya
1: alhamdulillah
0: yayin zaki ga mata a matsayin ki nawa da kike da sana'a kike gurbarmayar rayuwa kuma kin ga kima ta cewa da kike makarantar boko zaki ga wasu mata idan aka ce su goma karantar boko zaki ga su gaba daya basu da ra'ayin sana'a to su kuma irin wayene ne a cikin gasa shawara in ga ki mu
1: papa to sana a da ni ne ai da mun sana da muhimmanci sosai ni kuma ban fahimci muhimmancin ka ba ki ba yan hasu ma hasu to sana da matsayin muhimmanci kuma ita rufin asiri ne ga rayuwa gaba daya sannan ko da sun yi karatu ba lalle a ci aiki ya samu ba kuma koda sun samu ma aikin albashin da gwamnati take biya yanzu wanda yake sana'a sai ya hada wannan kudin da kai ba a baka shi a wata ba so sana'a na da muhimmanci kuma in ma ka kawo kudi ne sana'a ta ka kawo kudi idan har Allah ya sa maka wannan
0: to kamar yanzu misali za ki ga yawancin masu sana'o'i suna da kungiyoyi kuma masu kwalliya kuna da irin wannan kungiya
1: eh akwai ni ma akwai kungiyoyi da dama da na shiga a baya da nufi da duk ƙungiyar da zan shiga kamar inviting nawa aiki da su in shiga da akwai wata ƙungiya da maka taɓa yi ta maka tsato wata glam goddess so inda ma training ɗina ya samo asali daga wannan team ɗin na team ɗin ne wannan team ɗin da shi muka fara yin training pre ni ne 11 a lokacin na gaba na Kano wanda yanzu na faɗi sunan su ma da kun san su so daga nan training ina ya samu asali to daga baya kuma ke dan yanzu ya raba abin yan san
0: abubuwan ba ɗaure da indiya ba
1: bai ɗaure ba amma kuma da ya ɗaure tabbas al'umma za su amfana da
0: a lokacin da aka fara ta kenan ƙungiya ta ne za ka iya kawo ci gaba
1: sosai sosai
0: a matsayin ki ne na matashiya zai ki ga cewa yawanci za a ga idan kana irin wannan sana'o'in kayi yaren ta kakkan dan fuskanci wasu ƙalubalen a matsayin ka na wanda ba ka da aure to kike ta fuskanta irin wannan ƙalubalen
1: eh kamar
0: ƙalubalen da kika fuskanta tun daga lokacin da kika fara sana'a zuwa yanzu
1: gaskiya na fuskanci ƙalubalen amma bayan da son mahaifina tunda idan ana ganin kamar da mahaifinka a raye wani abu idan kayi an san in da mahaifinka kun gane amma duk abin da kai bayan baya nan za a ce ai dan mahaifin su baya nan ne da kai to kalubalen da muka tsanta yanzu kun ga kamar irin sana'a na makeup wasu mutane za a ce hotel ne za a je a yi musu kwalliya da sauran to irin wannan za a ce ai ka je hotel ta yi waye irin kun gane to irin su ne dai irin kalubalen gaskiya
0: sai dai
1: bangaren makeup ne
0: to bayan bangaren makeup sauran bangarorin sana'o'in na shi fa
1: da siya babu wani kalubale in banda irin kamar mutum ya yi ordan abu ya ce yana so already har ya turo kuɗi kai kuma ka je ka siyo kayan ne za ka yi shi amfani da shi da sauransu ya kama ka wani izini ko kuma ko an yi rasuwa an fasa jiki ko kuma
0: wani za ka mai maka da kuɗin ko kuɗin ne mana haka
1: ai wasu suna expecting ka mai da musu to kuma in baka mai da wani a addinin sa malamai sun ce tunda baka yi mutum aiki ba ka ba shi asara dai karshe dai za ta zama naka
0: na gode ma kallon da sauraro kun dai ji Fatima bayan harka abin da ba komai akan tsari take yi da shi da kika ce kana iya zuwa wani gurin kin san akwai wanda za su ga irin masu makeup din da suke fita su bangare su je wani gani su ko dai kin taba zuwa irin wannan
1: na ta aika din je na je Katsina na je Bauchi
0: to an ce duk wani abin kalubale da zai zo baka tabbas akwai irin abubuwa na farin ciki wanda a rayuwar duniya ba za ka manta da su ba kamar nasarori to a dai bangaren sana'o'in naki da ita kanta kwalliyar da yake ke tafi da harkar su turaren wata kayan snacks abu irin sana'o'in duka wani irin wuri kika ji da ba za ki manta da shi ba wani irin abu kika samu da ba za ki manta da shi ba na farin ciki wani
1: to ni wannan magana zan yi in fara ki da baya sana'an da nake banda kuɗi da suke shigo maka to wannan abin da shi kaɗai nake iya alfahari da shi na training din da nake yi to shi ne abin da nake
0: a akwai irin injikutan da ake samu sai baki taba shekaru da irin wannan ba idan yanzu a matsayin ki na mai kwalliya idan aka ce ku ƙara kafa wata kungiya kuma gwamnati shigo nan ba kamar me kuke ne ki gani gwamnati ya kamata a ci ta taimaka muku da shi
1: na
0: kwalliya da haka lana au isa
1: na training kamar da nake
0: so
1: na training abinda za a ce gwamnati su na kawo yanzu misali kamar kun ga nawa da nake idan da a ce a kungiyan kan za a yi kun ga wancan za ta kama can wancan zai kama can wancan zai kama to abinda gwamnati kuma za mu tunanin ku za ta iya daukar nauyi a kai shi ne abinda za a bukata na training din ko kuma idan aka gama training din su wanda aka yi wa a ba su jari wanda za su ci gaba da gudanar da sana'o'i saboda mafi akasarin su sai su ga idan an koya musu din wasu babu jarin da za su je su ci gaba da wannan business sai dai daga ƙarshe ma abinda suka koya din masu nan
0: tafi su bar shi ko to malama Fatima ɓangaren dai abokan sana'ar ki yan kasuwa masu irin makeup su ma idan aka take ba su shawara wasu irin shawara za ki ba su ko kuma akwai wani abu da irin abokan sana'a ke suke yi wanda za ki ga abin yana maka tuwa a ƙwarya da za a ba ka dama ka ba su shawara ki wasu irin shawara za ki ba su
1: da babu wani abu da ne
0: wani shawara za ki ba su wajen harkar ku ƙara gyara sana'o'in ku kuma ku yi wani abu kuma yana tafiya da yadda ake so
1: to kin san kowa da yadda yake nashi kuma zaki ga makeup artist yanzu ba su fiya haɗuwa da juna da sauran su tuna duk tun ɗin ma da ake yi yanzu makeup artist babu wani tun yanzu a ce tsaye ga shi na makeup artist ne da ni aka yi wannan tun ɗin amma yanzu da za ki samu tun wanda za ki kewa na makeup artist
0: to ai kamar irin shawarar da nake so idan kan misali kin ga ke yanzu kina ganin cewa idan kuka ƙara haɗa kwamiti a matsayin ku na masu kwalliya za ku iya ƙara samarwa da mata matasa masu tasowa sana'ar harkar yi shi ne abin da nake so in ji wasu irin shawara za ku ba su a abin nan masu kwalliya ba masu kallonmu da sauraronmu ga shi dai mun ɗauko Hira da Fatima ga kuma lokaci ya riga ya ci mana malama Fatima menene sakonki ga al'umma da kuma fatan da ke musu
1: to ina al'umma fatan alkhairi kuma wani sako ne
0: to dai fatan alkhairi
1: sai ina kuwa fatan alkhairi to kuma sana'a tana da matukar muhimmanci a rayuwa ya kamata a ce kowa ya tashi ya nemi sana'a
0: to masu kallonmu da sauraronmu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin mace mai tallafawa gida wanda ni Hafsat Lawan Sheka na jagoranta da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Rahma Radio da kuma TV Farin Cikin Al'umma sai Allah ya sada mu da ku a wani makon idan Allah ya kai mu.

Kala sai sahabbai suka tambaya annabi fa kaifa idza atuha ya rasulullah to yaya ne tozarta amana ya ma'aikin Allah kala sai annabi yace idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a duk lokacin da aka danka al'amari a hannun wadanda basu cancanta ba ma'ana shugabancin al'umma ya koma hannun mutanen da basu dace ba to fantaziru sa'a a saurari tashin alkiyama a saurari tashin alkiyama mai sauraro ya kake ganin wannan magana ta annabi alayhi salatu wasallam idza usnidal amru ila ghairi ahlihi idan aka danganta amanar al'umma a hannun mutanen da basu dace ba to alkiyama a saurare ta ya kake ganin ya muke ganin shugabancin al'umma a yau masu saurare ku tattauna waɗanda suke shugabanci a yanzu sun cancanta kuma shin ma sun san meye shugabancin menene shugabanci a musulunci shine kawai ka shiga office kana rike da mukamin kaza ko mukamin kaza ko mukamin kaza ka bada umarni can ka bada hani can shikenan shine shugabanci a musulunci gaskiya an yi nisa da addini addini ya zama al'ada ma musulmi a yau illa nadiran da yawa addininmu na musulunci a yau al'ada muke yi ba musulunci muke yi ba saboda dan me za ka yi abin da baka san shi ba yanzu ka zo ka ce kana so ka zama accountant ko kana so ka zama likita ko engineer baka je makaranta ka yi karatun engineering ba ka zama engineer wani irin engineer za ka zama wani irin likita za ka zama baka je ka karanci likitanci ba ko da kuwa sarauniyar ingila ce ta haife ka ka zama likita baka karanci likitanci ba to shi addinin musulunci ne ba shi da gata shi ba sai an karance shi ba musulmi suna ganin ba sai sun karanci musulunci ba amma sun yadda su biya kuɗi ga 'ya'yansu su karanci engineering ko su zama pilot ko su zama kaza ko su zama kaza amma shi addinin musulunci ai ba buƙatar sai an karance shi don haka ma iyaye yanzu su damu da ma 'ya'yansu wani malami wajen wani malami suka kai su karanci hadisin annabi wajen wani malami suka kai su karanci littafin da Allah ya saukar musu iya karatun Qur'ani kadai shi ake bukata ka san harshen Larabci to ta ya za a yi ka fahimci addini baka san me Larabci yake cewa ba yau sai ka ga a masallatanmu na Juma'a liman ya hau yana hudu ba mutane dubunnan amma a ciki da kin za ka samu dari cikakku waɗanda suke jin abinda liman yake cewa kwabo da kwabo ba su sani ba saboda ba su karanci Larabci ba saboda harshen Larabci ba harshen gwamnati ba ne harshen addinin musulunci ne don haka ba bukata sai an san shi bismillah wani wani wannan ma yana alamomi ne manya-manya na alkiyama saboda tozarta addini musulunci ba shi da gata ko misƙala zarat Allah ka agaza mana to annabi alayhi salatu wassalamu yace idan aka jingina amana ana aka danka amanar al'umma da addinin su a hannun mutanen da basu cancanta ba to wannan alama ce da take nuna alkiyama ta kusa zuwa وقد جاء أيضا في حديث رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة وانا حديث دي نا أبو هريرة وانا إمام البخاري يفتر النبي ياتي إن الساعة لا تقوم حتى يتطاول الناس في البنيان القيامة بذات تاشبا حسي أنواعي قلي الأمة قومتاني سنة تقاسي جنجني a tsakaninsu.
an sauraro yaya ana gasar gine-gine kuwa a yau a wannan zamanin namu a duniya baki ɗayanta ba wai a Kano ko a Najeriya ba harkar gasar gine-gine a zo a yi wannan gini ya fi wannan ƙeruwa da tsawo a zo a yi wani ya fi wanda aka yi a da haka haka yau yanda ake narka kuɗi a gine-gine menene yake cin kuɗi yau a duniyan nan kamar gine-gine to wannan magana ce daga bakin Sadiqul Masduq sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sama da shekara 1400 ya faɗi wannan maganar ga ta yau muna cikin tsundum wanda da duniya tana cikin gidan kara ne da yayi duniya tana ɗaura ganye bata san ma sutura ba yau an wayi gari ita ce wannan duniyar mutanen cikinta ne yau suka zama haka suna alfahari suna ɗagawa wa ikai su kaza ana yin gadoji masu miliyoyi wato ɗaruruwan milamilai ko kilomitoci a cimfuɗa su a kan teku gashi nan a lokacin da ake waɗannan gine-gine ɗan adam yana mutuwa da yunwa ɗan adam yana mutuwa da rashin magani ɗan adam yana mutuwa da jahilci ɗan adam ba shi da makwanci ba shi inda zai sa haƙarƙarinsa ya kwanta ya huta ba shi da ginin da zai rufe tsiraicinsa a lokacin da duniya take narka waɗannan kuɗaɗe a ƙasa da gine-gine Allah ka agaza mana to annabi alaihi salatu wassalam malam yace wa kullu ma zikira fi hazainal hadisaini lil bukhari qad zahara aidan ayanan duk waɗannan abubuwan da aka ambata a cikin waɗannan hadisai guda biyu na imam al bukhari to dukkanin su qad zahara komai ya bayyana komai yana faruwa yanzu gashi ayanan ƙuruƙuru kowa ina gani qala al qurdubi malam qurdubi yace fi tazkirati a cikin littafin sa tazkira qala ulama'una yace malaman mu sun ce inji imam al qurdubi kaji manyan bajiman malamai suna da nasu manyan malaman kuma suna girmama su amma yau mu da zaran mun dan iya karanta baki to mun zama malaman kanmu ba ma ganin wani malami da kima Qurdubi yake cewa qala ulama'una wannan akwai ƙanshin ladabi da girmamawa ga janibin ilimi da malamai amma yau ba haka muke ba Allah ubangiji ka taimake mu gyara halayenmu ma akhbara bihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal babi yace abinda malamanmu suka ce abinda annabi ya ba mu labari a wannan babi na asharatu sa'ati qad zahara wa sha'a fil nasi wato abu ne da ya zama ya bayyana karara bayan bayyana sa ya yadu a cikin duniya a tsakankanin mutane ba wanda bai sani ba gashi nan kowa ina gani fa usida al'amru ila ghairi ahlihi an danka al'amarin shugabancin al'umma ga mutanen da basu cancanta ba wasara ru'usun nasi sai zama shugabannin mutane sune asafilahum sune kaskantaccin cikin su yau kaskantattu su suka zama madaukaka akan al'umma ya za a yi ka bada shugabancin al'umma kujerar annabi alaihi salatu wassalam ka bada ita ga wanda bai san ilimin addini ba a ina ka taɓa jin haka saƙo ne fa da annabi yake ɗauke da shi fa wanda Allah ne ya aiko shi zuwa ga halittarsa gaba ɗaya yau kuma wannan abin ya koma hannun jahilai to ai babu ma mafi girman asharaɗu sa'ati kamar wannan risala ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta koma hannun jahilai
aka dauka wani ya ce ai wa'azi ma maganar wa'azi ake yi ba to wato yanzu kenan wa'azi daban shugabanci daban wannan ma alamar jahilci ce wannan ma ɗaya ce daga cikin alamar jahilcin jahili in ka raba addini da shugabanci alama ce ta jahalul jahilina Ibn Taymiyya rahmatullahi alaihi yana cewa wajibi ne a sani cewa wa yajibu an yu'rafa annal imarata min a'azami umuriddin shugabanci wajibi ne a sani fa shi shugabanci yana daga cikin manyan lamuran addini yace ballaki ya maliddini illa biha kai san ma fa addini ba zai iya tsayawa ba fa in ba shugabanci wannan shawar Islam Ibn Taymiyya cikin littafin sa siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya ya kawo wannan magana a wani wajen ma cewa min a'azami qurbatin yataqarrabu biha ila Allah shi shugabanci yana cikin a'azami qurbatin manyan ibadu yataqarrabu biha ila Allah da ake bautawa Allah da ita min a'azami qurbatin yataqarrabu biha ila Allah to ya za a yi kuma kai ka raba addini da siyasa da shugabanci ba a raba su in ka raba su ka nuna kai baka san addini ba jahili ne kai in ka raba addini da siyasa yasa shawul islam shek ibrahim inyas rahmatullahi alaihi yake cewa innal islama haka yake da fara da takidi annal islam haqiqa addinin musulunci ma farraka baina addini wa siyasati bai raba shugabanci da bai raba siyasa da addini ba musulunci bai raba siyasa da addini ba inji Sheikh Ibrahim Inyas Allah ya kara masa rahama annal islam ma farraka baina addini wa siyasati ai kalmar ta fito ba wanda bai san kalmar siyasa ba to kalmar larabci ce ta addini ce da sababin addini mu a nan kasar Afirka ta yamma muka san mecece siyasa fasasa bizakal khalqalinan wa shiddatan annabi alayhi salatu wassalam ya jagoranci al'ummar duniya linan da tausasawa ga mu'minai waɗanda suka bi imani da shi wa shiddatan da tsanani ga waɗanda suka kafircewa Allah yasa Allah ta'ala yace ashuddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum to kaga in kaji mutun na magana wai ba magana ba a hada addini da siyasa to jahili ne putik bai san kansa ba shi bai san waye shi ba ba zai iya bambance ma hannun damansa da na hagu ba saboda kawai shi ya dauka abinda turawa suka kawo kamar turawa su suka kawo maganar shugabanci wannan kuskure ne ba karami ba don haka anan wannan ashe shi malam Qurdubi yace an waye gari wasara ru'asa'un nasi asafi lahum sai aka waye gari shugabannin mutane yanzu sune kuma kaskantattun su bayamlikuna albilada suna mallakar birane wani hukuma da hukunci ko gwamnati fiha fayajma'una al'amwala kawai su tara dukiya wayutinuna albunyana su yi manyan gine-gine kama huwa mushahidun
fi hadhihi zaman, kamar dai yanda ake gani kuru-kuru a wannan zamani. Wannan Imam al-Qurtubi shi Shehu Usmanu yana nakalto mana abinda Imam al-Qurtubi yake cewa ne a cikin wannan littafi nasa Tanbihul Umma. Wa min tilka al-khisali, yana daga cikin waɗannan ɗabi'u. To tare da lokaci ya cin mana, dole mu gintse a wannan shiri a daidai wannan gaba. Za mu dora a shirinmu na gaba a madadin gidan rediyon Rahama mai albarka, wanda shi ne yake ɗaukan nauyin gabatar muku da wannan shiri. A ɗan uwa Abubakar, Anura Abubakar, wanda ke jagoranta wannan shiri, sai ni Abdullahi Salihu aika nake ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما سو سورارون شرينا دولة المسلمين من دجدار ريديو الرحمة من البركة يكي توقع نوين قباتر رشي غريكو ne muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan masu sauraron wannan shiri ba suna tare da mu a shirin da ya gabata, mun tsaya a cikin bayanin da Shehu Usmanu dan fodiyo yake kawo mana daga cikin maganganun Imam al-Qurtubi a cikin littafinsa At-Tazkira, bayan ya kawo mana hadisai guda biyu na Imam Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari ya fitar da su a cikin wannan littafi nasa mai suna Tanbihul Umma ala Qurbi Hujumi Ashrati Sa'ati. Wannan littafi yau zamu tashi zamu dora a inda muka kwana, daidai gabar da shi dan fodiyo yake cewa rahmatullahi alaihi. Wa min tilka al-khisali zuhuru dajjalina, yana daga cikin waɗannan al'amura, wato asharatu sa'ati, da za su bayyana kafin tashin al-kiyama, shine zuhuru dajjalina, wato wasu dajjal za su bayyana, wato saboda abinda zamu gani a nan gaba. Yanzu qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi yace fi tazkirati qad jaa adaduhum muayyanan min hadisi Huzaifati radiyallahu anhu qala. Imam al-Qurtubi yace nan malam ya kawo da ad-dajjalina, wato da jami'i a maimakon ad-dajjal guda daya, saboda su dajjal din ba guda daya bane, za a samu su da yawa. Don haka shi Imam al-Qurtubi yace ai adadi ma ya zo cewa su dujjal din da Annabi yace za su bayyana guda nawa ne, ya zo a hadisin Sayyidina Huzaifa, Allah ya kara masa yarda, yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ma'aiki mai tsira da aminci yace yakunu min ummati dajjaluna, za a samu a cikin wannan al'umma ta za a samu dajjalai da yawa, kazzabuna maƙaryata, sab'atan wa ishiruna, za su adadin yawan su zai kai guda 27, minhum daga cikin su akwai arba'un niswatin, akwai mata guda hudu. Annabi ya ce wa ana khatimun nabiyina, ni ma'aiki alayhi salatu wassalam, ni ne cikamakin annabawa, la nabiyya ba'di, babu wani annabi da zai zo bayan ni, ni ne na ƙarshe, Allah ya rufe kofar annabta da ni. Don haka duk wani dujjal da zai zo yayi da awar annabata ƙarya yake yi, ni ne annabin ƙarshe, don haka ba wani da Allah zai saki aikowa. To wannan hadisi kamar yanda akhrajahu Abu Nu'aym al-Hafiz, Hafiz Abu Nu'aym ya fitar da wannan hadisi, qala qadi iyad
Malam Alkari iyar yace wa kad zahara kullu hadha haqiqa wadannan wannan adadi da aka ambata haqiqa ya bayyana walau udda man tanabba'a min zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al'ana mimman ishtahara bizalika wa urifa wa taba'ahu jama'atun ala nadadatihi la wajada hadha al'adadi fihi adada fihi. It's a...

0: idan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayin ku na sinziya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: ta yi gargadi akan yadda ake ci gaba da fuskantar karancin man da jiragen sama suke amfani da shi a saboda yadda hakan ya fara haifar da barazana ga harkokin sufuri da kuma walwalan ma'aikatan jiragen sama a fadin kasar nan shugaban kungiyar ma'aikatan sufurin jiragen sama na Najeriya Bunmi Ginde ya bayyana haka inda yace karancin man sufurin jiragen sama ya fara zama abin damuwa a fadin kasa wanda yake bukatar dauki daga hukumomin kula da sufurin jiragen sama na Najeriya da kuma masu ruwa da tsaki a harkokin makamashin man fetur Hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa na Najeriya ta ce adadin ababen hawa da aka shigo da su Najeriya a watanni ukun farko na shekarar 2026 ya karu da kaso 67 a cikin 100 daga kaso 35 da aka samu a watanni ukun farko na shekarar 2025 da ta gabata a cewar hukumar sauye-sauyen da aka bullo da suna da manufar sanya Najeriya ta zamo cibiyar harkokin cinikayya maras shinge a nahiyar Afrika Karshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a mutumin Isa Abdulrahman.
1: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zangona FM. Labarin zai dora a dakacin mu.

daukacin al'umma cewa ST Microfinance Bank Limited ya fara gudanar da harkokin sa ofishin sa dake kan titin Zaria number 19 zuwa 21 daura da cibiyar koyon sana'o'i ta Dangote bayan karbar kadarori da basussuka na tsohon banki Northbridge Microfinance Bank bankin ya fara biyan dukkan masu ajiya da aka tantance don haka ana kira ga dukkanin masu ajiya da kuma wanda abin ya shafa da su ziyarci ST Microfinance Bank Limited dake number 19 zuwa 21 daura da cibiyar koyon sana'o'i ta Dangote tare da sahihan shaida da bayanan asusun su domin a tantance su kuma a biya su kudaden su bankin ST Microfinance Bank Limited na tabbatar da gaskiya tsaro da ingantaccen hidima ga kwastomomi don karin bayani a ziyarci ofishin bankin da ke number 19 zuwa 21 daura da cibiyar koyon sana'o'i ta Dangote ko kuma a kira 081-76-88-96 mun gode ST Microfinance Bank Limited amintaccen abokin hulɗar ku na kuɗi.

0: dakin yar baba.
1: Ai sai je ne je. Kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A gidi ana mura, sauki ga kuma ƙara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa, domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
2: Mai sauraro za ka iya turo da sakon ra'ayinka a dukkan rahoton da aka saurara ta cikin shirin ta kan lamba kamar haka: 0701183 1573, ko kuma da dandalin ku kakkaɗe kunnuwan ku kusa labari da ke a Facebook. Haka kuma za ku iya sauraron shirin kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com. Mai sauraro, bari mu buɗe labulan shirin namu na yau, inda a kowace shekara ranar 12 ga watan Mayu take kasancewa rana ta musamman ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunatar da al'umma muhimmancin kula da lafiyar tsirrai da kuma kare su daga cututtuka da ƙwari masu lalata amfanin gona. Majalisar Ɗinkin Duniya ta aina ranar ne domin wayar da kai kan yadda tsirrai ke taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci, inganta tattalin arziki da kuma kare muhalli. Fatima Musa Salihu, wakiliya a ma'aikatar kula da muhalli, ta bayyana muhimmancin wannan rana. Ga tattaunawar ta da Bashir Ala'ali.
3: In ka saka mangwaro bayan shekara ɗaya, shekara biyu zai fito da ƴaƴa, kuma ƴaƴan nan tun zai iya sayarwa, ino za a samu ƙarin kuɗaɗe za su dinga shigowa. Idan mace ce ta saka a cikin gidanta, tana ɗan renon shi, tana kula da shi, to kaga tana ɗan samu wayansu abubuwa da ɗan sai da lemunta, duk dai haka dai a samu a ɗan ciyar da yara, ai one or two cents a cikin gida. To shi ne mu dai dama kullum yadda muke jawo hankalin mutane shi ne ba yadda za a hana cirewa, za dai a ciren to ba yadda za a yi. To amma in an cire a maida, mu dai dama shi ne in an cire a maida, in an cire ɗaya, in wajen ma akwai biyu, akwai space, a ƙara guda biyar a kai, saboda wannan abin duk amfaninmu ne.
2: A nan kuma masanin al'adu Dr. Magaji Ahmad Gaya ya bayyana cewa dawowa da kuma riƙe asalin al'adun Bahaushe, musamman a sha'anin aure, na iya taimakawa wajen rage yawan matsalolin da ake fuskanta a zamantakewar aure a wannan zamani. Ya ce a da can al'adun Bahaushe kan aure suna tafiya da tsari mai kyau da ke tabbatar da fahimtar juna, tare da gina tubalin zaman lafiya tun kafin a ɗaura aure har zuwa bayan aure. Sai dai a yanzu, ya ce, an fara yin watsi da wasu muhimman matakai na gargajiya, abinda ke haddasa saɓani da rashin jituwa a wasu auren zamanin.
4: Duba da irin waɗansu abubuwan da ake tsaraba, ake kashewa da cin lokaci da sada zumunci da nishaɗantarwa da fatatarwa da ƙulla zumunta da ƙulla soyayya, ana ta aiwatar da shi ne kuma yau abin ba ka yi. Hatta gidan bikin ma ba a zuwa sai ƙarfe uku ko ƙarfe huɗu, daga inda aka yi sallar isha'i an yi an gama, shi kenan kuma kowa ya tafi mahallinsa. Ala kulli halin a can wancan lokacin akwai ciye-ciye, akwai tankantarde, akwai lashe-lashe, akwai sada zumunci, akwai waye, a dogon lokaci kowa ya ga kowa, kowa ya ga matsalar kowa, kowa an samu matsalar kowa. Ta nan ma za a haɗa wani auren tsakanin wancan da wancan, an haɗa tsakanin wane da wane, an haɗa tsakanin wane da wane, an haɗa ba tare da masanin iyayen, ba tare da masanin yaran ba. Yanzu kofa kafin kyauta da bismillah an yi an gama sha. Sannan kuma waɗansu a yau ba sa so a je gidansu, su je gidan saboda mai kar a ɓata, mai kar a ɓata fentin, fentin gida ba, ko kuma kar a cinye abincin gida, ko kuma kar a shanye ruwan gida. An sake fahimci ne malama, duk wannan a yanzu ake aiwatar da shi. An ɗaura auren ƙarfe 11, can ƙarfe 4 an ce ku zo ku ɗauki matarku, babu wadansu al'ada yan wake-wake, yan wazirce-zirce, sakamun su samu yarinya, su mata wasa, su mata barkwanci, su mata waye, duk an rushe shi. Barkwanci yana ɗaya daga cikin al'ada Bahaushe da gargajiya, domin akwai darussa da ake sa a cimma. Sannan kuma nasiha, maslaha, gargaɗi, tarbiyya da makamantansu da hannunka mai sanda, duka iyaye da kakanni da abokan wasa za su ne za su tsora wa yarinyan nan, domin mu kasance wata bala lafiya. Yanzu kuwa ba babu lokaci. Karfe hudu an ɗauke ta, an kai ta ina, an kai ta gidan miji. Ba ma nan da ya shi ba, kuma wai daga nan idan an yi hand over an kai ta gidan miji, wasu ma ba sa kai ta gidan miji sai kai. A sai dai wai sai kan ne za su zo su samu yarinya a ɗakinta. To don Allah don Allah wannan irin tsari ne a saman cikin Bahaushe. Saboda haka daga nan shi kuma saurayin a mijin zai ɗauke ta a tafi gurbe, a tafi event center. Ba irin ba da kallararta ba a yi a wurin.
2: A nan kuma a rahotonmu na harsuna. Yau Kabiru Abubakar Shishi ya haɗa mana rahoto akan harshen Inkoro.
5: A ci gaba da kawo bayanai akan harsunan Najeriya, har yanzu dai muna jihar Rivers, inda baya muka kwana akan harshen Ibani. Yau kuma cikin yarda Allah za mu tashi ne akan harshen Inkoro ko Kirika, domin jin yadda wannan harshe yake, har ma da sunayensa na zabi. Ga Profesa Suleiman Adamu Sarbi na sashen harsuna da al'adun Afirka, Jami'ar Ahmadu Bello ABU Zaria.
6: Harshen Inkoro, al'ummar Inkoro na kiran harshen su da Kirika, kuma akan musanya da Ofu Kirka da Kirike, wato wani lokaci a ce Ofu Kirika, wani lokaci a ce Kirike, amma dai harshen sunansa harshen Inkoro.
5: Kwa waɗanne jihohi da ƙananan hukumomi aka fi samun masu amfani da wannan harshe?
6: Harshe ne na jihar Rivers a ƙananan hukumomin Boni da Gano da Ofu Ukoro da kuma wasu ƙauyuka 11 na jihar Rivers ɗin.
5: Dangane kuwa da adadi na masu amfani da wannan harshe, ga Profesa Suleiman Adamu Sarbi.
6: Al'ummar Inkoro su 20,000 ne a cikin 1963, a iya duba hari 1989 domin samun ƙarin bayani.
5: Ko wannan harshe yana da hanyar rubutu ko kuma koyar da shi a makarantu ko kuma koyar da shi a matakai na ilimi ko kuma wata kafar sadarwa da ake amfani da shi?
6: Wato harshen su ba shi da hanyar rubutu, kuma ba ruwaya ba ta zo da hanyar rubutun ba, ballantana ta nuna wasu aikace-aikace da aka yi a ciki.
5: Ko akwai yiwuwar ɗorewar wannan harshe kamar yadda wasu daga cikin harsuna suke da wannan, ko kuma yana cikin masu barazanar ɓacewa?
6: Wannan harshe na Inkoro ba shi da hanyar rubutu kamar yadda muka ce, kuma ba a koyar da shi a kowane mataki na ilimi, sannan kuma ba a amfani da shi a kafafen sadarwa. Don haka harshen ya takaita ainun, kuma babu shakka masu saurari inda ana biye da mu za a iya yin tunani ko da ba mu faɗa ba cewa wannan harshe shi ma yana fuskantar barazanar mutuwa.
5: Rahoton kenan, Kabir Abubakar Shishi, ku karkaɗe kunnuwanku.
7: Da sauran shagulgula ina samun alfahari da nutsuwa da farin ciki idan na gani a kamfanin wasai. Ina alfahari da ado da kwalliya sun sa na yi fice cikin ƙawaye na baba nan suka baya ba sun gwangwaje mu da akan kotun iri-iri daban-daban. Wata investment money na tsaya
8: ina ma abotan siyan kaya masu inganci a tamfa kuke so kowace iri, ina masu siyan daidai ko sari. Muna iya tura kayan mu gari gari a cikin Najeriya da ma makwabtan Najeriya. Ina masu siya online, ku bibiye mu a wannan lambobi kamar haka: ku gazayo izuwa shagunan wasi da ke kanan dabo Najeriya.
9: Dubai kuma? Imana! Irin wannan kayan ɗakin an sa a Dubai ake samun irinsu. Kin ga yadda falon ki yayi kyau? Danin table ɗin ki kamar Amrish? Ba ki da labarin gurin sai da kayayyakin ɗaki na Abdullah Home and Decor? Ai, idan kina neman kayan ɗaki na gani na faɗa kuma na zamani irin su royal set da royal bed, dining table, kitchen cabinet, ai sai a kamfanin Abdullah Home and Decor. Ai, ba iyanin kamfanin domin ko suna sayar da kayan ofisoshi na ƴan siyasa da ƴan kasuwa kai har ma da manyan gidajen sayar da abinci wato restaurant bugu da ƙari baka da matsalar abin hawa domin kuwa da zarar kayi ciniki da kamfanin Abdullah Home and Deco za su kai maka kayan ka duk inda kake so
10: ai kawai kai ni kamfanin Abdullah Home and Deco domin canza kayan ɗaki na
9: ai ba iya ci zaki canja ba hadda Islam kyamata juye
11: za ku iya samun kamfanin Abdullah Home and Deco akan titin Bashir Tofa Garden Albasa ko akan lambar waya kamar haka 07011112 ko 09061012
12: Kungiyar Oktoba aji na 1997 na mika sakon godiya da jingina ga zaɓaɓɓen gwamnatin jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf bisa zaɓen da yi wa ɗaya daga cikin mambobinta wato mai girma Alhaji Muntala Silagaru a matsayin mataimakin gwamnatin jihar Kano don ce da Kano gaba babu shakka gwamna Injiniya Abba Kabir Yusuf ka sanya ƙwarya a gurbinta domin Alhaji Muntala jajirtacce ne ko mutum ne mai son Kano da kawo mata ci gaba Kungiyar Oktoba aji na 1997 na da yaƙinin al'ummar Kano za su ga sauyi a salon tafiyar da Kano musamman ma ofishin mataimakin gwamna muna adar Allah madaukakin sarki ya ba su nasara a wannan jagoranci ya riko da haɗayen su ya ba su hikima da basirar ce da jihar Kano gaba wannan sakon jin muna da godiya ce daga kwamitin gudanarwa Kungiyar Oktoba aji na 1997 wato class of 1997
2: to madalla barkamu da dawowa anan kuma wata babbar motar daukar kaya ce ta fada a shataletalen gadan Lado da ke jihar Kano lamarin da ya haddasa danne wata karamin mota tare da wani baburin a yayin sahu da kuma wani babur mai kafa biyu sai dai a lokacin da masu ababen hawan suka fahimci cewa motar na shirin faduwa kansu cikin gaggawa suka fice daga cikin ababen hawan su
13: abin da ya faru wannan dan trailer ne to ya buda kawai sai ya hau kan flyover kan round din gadan Lado kawai motar ta jirkice kayan already yayi tsini da yawa kayan yirin jayi mota sai ta fada kaji abin da ya faru ki ya danne mota private da adede ta sau da machine guda daya ba gudu yake ba hankali yake tafiya dan mu ma ba mu ta zai fadi ba ana iwu iwun da ake yi dan adede ta sau ya fita shi ma mai mota ya fita duk suka fita suka bar motocin nasu suka bar motar mai mota ya fita ya bar motar sa dan sau ya fita ya bar sauin sa mai babur ya tsallake ya bar babur din sa sai motar ta kwanto ta fado kan mu dan adede ta sau da motar
14: lamun to daga Aminu Kano zamu je Ojoro to muna kan round to sai abun ya faru mun fara shigowa ina shigowa shi kuma kai sai na ji alamun motar za ta fadi to ina zuwa na to ga zangangare gefe to kai akwai ne private a gaba na fara to ina shiga gurin ina tsayawa to kai sai motar ta fado kan sai dai babur ina yayi muni sosai wallahi saboda ni a yanzu ma ga dan na je gurin ogama wallahi ba zai yadda ba na sani wallahi so na sani ina zuwa dan ko oda ce rasuwa nayi baburin yana nan wallahi sai an biya su a gurin ko da ce na rasu ne baburin yana nan wallahi sai an biya su a gurin
2: anan kuma A rayuwar dan adam akwai wasu lokuta da Allah ke ba mu dama mai yawa amma rashin amfani da su kan sa mu da dama idan sun wuce dan haka akwai abubuwa guda biyar da ya kamata kowane mutum ya ribata kafin wasu abubuwa biyar su same shi
15: Na me tana sanda kawunan mu game da wasu riba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta ribobi ce riba ce wacce take zama guda biyar na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ka ribaci abubuwa guda biyar kafin abu biyar ya same ka ko manzo Allah yace rayuwarka gabanin mutuwa ta riske ka da kuma lafiyarka gabanin rashin lafiya ta same ka da faragar ka kafin abubuwa su zo su yi maka yawa ka shagala da waɗannan abubuwa da samartakar ka gabanin tsufa ya same ka da wadatar ka gabanin talauci ya same ka bai haƙi ne ya rawaito wannan hadisi daga dan Abbasu to jama'a ga abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dan haka sai mu kula Allah ya baka lafiya Allah ya baka rayuwa to ka amfani rayuwar gabanin mutuwarka dan a duniya anan ake samun guzarin lahira sannan gashi Allah ya baka lafiya dan haka sai ka tsaya ka bi ubangiji da wannan lafiyar da ya baka ubangiji ya baka faraga to sai kai kokari kai amfani da wannan dama da ka samu kafin wasu abubuwan su zo su shagaltar da kai da samartakar ka ita ce kuruciya kafin a ce yau ka tsufa wanda duk wanda ka gani saurayi in kaga tsoho to tsohon nan fada saurayi ne da kuma wadatar ka gabanin talauci isa ne ka dan haka wadanda Allah ya azurta su da wadata to sai su amfani da damar da Allah ya ba su ta wannan wadata wurin kula da sadaka da kyauta da alkhairi da sadar da zumunta
2: to Allah ya sa mu dace amin anan kuma wani magidanci ne a garin Bamawa dake cikin karamar hukumar Warawa mai sana'ar yankan farce da gadi inda ya bayyana cewa yana jiran wata hajjia daga kasar Dubai ta dawo domin su yi aure ga tattauna wasu da Shamsu Muhammad Kundila
16: ni ina son aure Hajjia Bilki
2: to wace ce Hajjia Bilki
16: Hajjia Bilki ni da haka dai na santa ko muna addu'a Allah ya yi wannan harka
2: ta taba ganin ka ne ta ce ka mata ko kuma kai ka taba ganin ta ita ta yi maka
16: har yanzu Allah bai hada mu amma Allah hada mun Allah da za a yi
2: to amma misali ita Hajjia Bilkin ita mai kudi ce ko kuma yar kasuwa ce ko kuma
16: a yar kasuwa ce
2: a ina take
16: a Nasaraje ne
2: to yanzu haka tana ina
16: tana Dubai
2: to kai yanzu jiranta kake yi koya
16: jiranta nake ta zo
2: an ba ta labarin akwai wani wanda yake son ta in ta dawo za su hadu koya
16: akwai an ba ta labari
2: to me tace
16: tace tana muna da wannan abu
2: yanzu tana da bayyana ta dawo to
16: bayan sallah ta dan Allah hadda
2: to nan kana ta gyaran gida wata kila a nan garin Bamawan zaka aje ta
16: a'a ni bai san aje ta ba haire ta aje ni ai tunda ta fi ni kudi
2: auren Hajjia za a yi
16: kwarai kwa
2: to kai din me ya sanaka
16: ni sana'ata in yankan bace kuma gadi
2: to kuma kana ganin kaman in ta ji wannan sana'ata ka za ta yadda kuwa
16: za ta yadda Allah da Allah ban mu tare Allah hada jinin mu ni da ita Allah da ita lafiya buri na kuma aure ta Allah da
2: to kada kuma a ce fa kai kudin ka kalla ba shi yasa
16: ni ba kudi na kallawa
2: me ka kalla to
16: soyayya
2: to ai ka ce baka taba ganin ta ba
16: eh ai ana yi
2: matan ka nawa
16: ni mata ta daya ce
2: yanzu ita za ka yi ta biyu
16: in Allah da
2: to kuma misali in ta zo ta ganka ta ce baka yi mata ba
16: shikenan Allah ne bai ba
2: to mu da Shamsu sai dai mu ce Allah ya bada sa'a
17: ha gaskiya na ga da shukar musulunci ce kullum mutum sai ya dinga kashe kudi baya da nisa da magana nake ta makarantar yara ce kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi to in ya canza musu makaranta an kai su na Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba coge bare ojore class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai to jin ka dole mu yi naki ba da abuwa tana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803261112 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu

0: amma sauran abubuwan da ya tarbi a cikin jam'iyyar a dawo kotun ƙasa su zo su yanke hukunci akan wannan. Daga ran da suka dawo daga kotun koli zuwa yau ka ji ranar da kotun ƙasa za ta zauna a shirar wannan, to duk wanda ya fito a ADC ya ɓata kuɗinsa ne, ya ɓata lokacinsa ne, domin ko ya ci zaɓen hukumar INEC ba za ta bashi ba.
1: Amma ai kai ba lauya ba ne ba, tunda su suna faɗin cewa wannan ma kamar nasara ce a wannan hukuncin da kotun kolin ta yi.
0: Kotun kolin ta ce ta tabbatar su je ku yi abu, ba ta ba da wasu shirar ba, ba ga irin su mai girma sanarwa sakon kusa ba, da suka san abun bayayye ba ne, ba ga shi abun ya dawo jam'iyyar NDC ba. Jam'iyyar NDC yanzu ita ce jam'iyyar adawa a Najeriya, haka muke kira kowa shigo yana da gurbi mu zo mu karɓi wannan rajin, shi ne mafita da zai taimaki al'ummar Najeriya ya kawo mana sauƙi, musamman mu arewa halin rashin tsaro da muke ciki, a kama mutum a kashe shi bayan an karɓi furen banza, in Allah ya da wannan sai ya kawo an shugabancin NDC a Najeriya.
2: Marhaba da Husaini Isa Meri gake nan shugaban jam'iyyar NDC na jihar Kano. Kanan da ake ci gaba da ce-ce ku ce a jam'iyyar APC mai mulkinta tun bayan aminta da gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi na baiwa tsohon gwamna sanata Malam Ibrahim Shekarau tikitin takarar Kano ta tsakiya a zaben da ke tafe, wanda cewar Muhammad Idris matashin dan fansho hakan ya bayyana irin karamcin da mahukunta a jam'iyyar APC ke da shi ga jagoran nasu.
3: Masoya da magoya bayan Malam Ibrahim Shekarau da kuma ƴan dangwale na ƙasa waɗanda ba su siyasa, muna godiya na farko ga mai girma shugaban ƙasa kan wannan karamawa da imana ya ba wa Malam Ibrahim Shekarau wannan takara. Godiya ta musamman ga mai girma gwamna akan irin rawar da ya taka domin a tabbatar da wannan takara ga Malam Ibrahim Shekarau. Godiya ta musamman ga shugaban jam'iyya na ƙasa, haka kuma godiyar mu ba za ta ƙare ba akan shi doguwa shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano kenan. Wannan takara da Malam Ibrahim Shekarau ya samu, Allah ya sa ta zama dalilin ƙaro alheri a jihar Kano kamar yadda ya baya yayi alheri irin nasa.
1: To amma an ce fa yayi wa wasu nama ya da horo mu danye, tun da gashi sun dade suna faman neman takarar nan, kuma lokaci daya fado ya je musu wai ture kaza kwashe.
3: Ni ban ga laifin su ba, domin a siyasa ba laifi ka nuna ra'ayinka. To amma dai abinda nake nusar da su inda kuskuren yake shine, duk lokacin da kana neman abu a wurin Allah sai kuma ibawa wani, to ni a fahimta ta ba ja za kai da ikon Allah ba, komawa za kai baya gurin Allah, ai kofofinsa suna da yawa, zai iya baka abin da ifi wannan ma.
1: To ai wai tunda a baya har an bashi ma ya ci tabe ya ce baya bukata, wai yanzu kuma da suke nema a ce ya zo ya musu irin wannan
3: yankan. A baya mu ne muka yi zaben a matsayin mu na almajiran doka, a wannan lokacin mun yi imani mun yi zaben saboda sunan Malam Ibrahim Shekarau shine a gaban hukumar zabe, saboda haka a matsayin mu na almajiran doka mun san in dai an ci wannan zaben Allah da Malam Ibrahim Shekarau shi da yawo, amma saboda ba shi da sha'awa ta wannan jam'iyya ballantana ma ya hau kujerarta. Kar ka manta da Malam Ibrahim Shekarau bari shugaban kasar nan su ne suka zagaya Najeriya gaba daya, suka dinka rigar jam'iyyar APC kowa isa ta ma ike jin dadinta. Kawai dai abin da nake gaya musu shi ne su yi hakuri su tara a gaba, idan da rabo za a samu.
2: Ba wai ga Muhammad Idris matashin dan fansho da ke ganin wannan mataki da mahukunta jam'iyyar APC suka dauka yayi musu daidai ba, shi ma mutare dan diran munjibir makamantan kalaman nasa ya shigo da su wannan fili yana yi, har ma ya dora da jinjinawa waɗanda suka jingine aniyar tasu ta neman takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar tasu.
4: Muna mika cikakken godiyar mu ga al'ummar jihar Kano, irin fata da kuke mai girma sardaunan Kano da Malam Ibrahim Shekarau da kuma dukkanin ƴan takara guda shida da kuka amince kuka janya mai girma sardaunan Kano, muna gode muku, Allah ya saka muku da alheri, kun nuna cewa kuna kihin jihar Kano, kuna ƙaunar jihar Kano. To muna kira da mutanen Kano Santar a yi wa waɗannan bayin Allah guda shida godiya, irin su Sha'aban Sharaɗa, irin su mai girma Usman Bala da dukkanin ƴan takara nan da kuka janya mai girma Malam Ibrahim Shekarau. Kuka yadda cewa sardaunan Kano mutum ne jajirtacce, mutum ne wanda ya taimaki jihar Kano, to mu muna nan Kano Santaral mu ne muku godiya, kuma muna tabbatar muku mai girma sardaunan Kano mutum ne mai amana, mutum ne mai gaskiya, mutum ne kuma mai kamala, mutum ne wanda yake idan ya je sanata da ikon Allah mutanen Kano Santaral za ku ga irin abubuwa da zai wanda zai kare haƙƙin al'ummar arewacin Najeriya da Najeriya da Kano Santaral. Kuma muna tabbatar muku mutanen Kano Santaral su ma su ne muku godiya, musamman mu mutanen ƙauyuka muna tabbatar muku mai girma sardaunan Kano da ikon Allah karfe 2 rana ya ci zaben sa na sanata muna ba al'umma jahar Kano da na Kano Central godiya muna godiya mai girma gwamnatin jahar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf da mai girma Bola Ahmed Tinubu da dukkanin wayar

0: Masu kallo da kuma masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin da ke yin tsokaci gami da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Da ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da sukan shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio, muke tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako, a kuma daidai wannan lokaci. Alhamdulillah, ga waɗanda suka kasance da mu makon da ya gabata, kun ji mu tare da ƙwararren likitan namu wato Dr. Muhammadu Kawu Magashi na asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, wanda ke ci gaba da amsa tambayoyin da ku masu kallo da kuma masu sauraro kuke aikowa akan wani abu da ya shige muku duhu, hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. To alhamdulillah, a daidai wannan lokaci ma ina sake farin cikin gabatar mana da dakta wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, muna sake yi wa Dakta Lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallon da sauraron, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allahu, yau din ma dorawa za mu kamar yadda dakta ya alƙawari akan ɗaukar sakonnin da kuke aiko mana, ko dai hanyar aiko da sakon karta kwana na SMS text message, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta wato a social media kenan WhatsApp, wanda kuke amfani da lambar waya ta 0800 2662 5555, wato 0800 2662 5555 ita ce lambar da za ku iya turo da ko dai sako na SMS text message, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta social media wato WhatsApp kenan, ko rubutaccen sako, ko kuma sako na murya a takaice domin yi wa dakta tambaya akan abin da ya shige muku duhu, wanda kuma ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Da haka, ba tare da na jamu da nisa ba, bari mu ɗauki sako na gaba da ke cewa assalamu alaikum. Dr. Allah likita, na yi ɓari sau biyu don wannan ma sai da aka yi min wankin ciki bayan ammun, kuma sai marata take min ciwo, an ce PID ne, kuma na sha magunguna da allurai, kuma har yanzu marar ta nemi ciwo, kuma ina jin motsi a marata sosai, kuma har yanzu ban samu wani cikin ba. Don Allah likita, a taimaka min da maganin da zan sha ta.
1: To, batun ji bari ya hana ɗaukin ciki ba lallai ne ya zama da cewa wankin cikin da kake tunani ko da aka miki shi ne abin da ya zama da cewa ba, kuma lallai ne shi ma abin da aka rubuta tun da mutum da ta wasu kanin ne ce PID. Lallai ne ya zama abin da ake tunani ba, ne ne kanin ka faɗa ba abin PID a sakani. Abin da ya kamata shi ne su koma asibiti su kuma su zama ciwo, to da shi bayan an miki wankin cikin nan har zuwa yanzu ga ciki na kwana da ciwon mara. Wani tambayoyi da za a yi miki su za su ba da haske cewa wannan ciwon mara ne yanzu yana da alaƙa da garin da ke kai aka yi miki wankin ciki, ko ko bai da alaƙa da shi. Saboda haka tun ki dinga duban kawai ai dan kin yi bari ne, ina ga wannan ba zai yi musu ba kaɗan, yana iya zama yana da alaƙa da garin tabbas, amma kuma ya kamata a tantance da a tabbatar da menene tushen ciwon mara naki.
0: Wai ta kuma wannan cewa take wai zare ne a bakin mahaifarta, kuma wai ta yi ɓari ya kai sau goma, ban san me take so ta ce.
1: Ban san wani zare take nufi ba, ko sanadin barin ne aka sa miki aka yi miki daurin mahaifar ko kuma shi ne aka sani wanda aka fi ya akan cire shika ko mace ta haihu ko kuma idan ya zama da ciwon ciki zai bari akan cire shi kamar yadda muke bayani san da muke magana akan waɗanda suke samun mai cokali sakamakon baki mahaifarsu ya saki akwai nau'in ɗinkin da aka yi ko wasu wanda baki mahaifar ya ƙure akan ma'ana ɗaure shi tun daga tushe ma'ana tun daga inda ya fara da jikin mahaifar to yawanci akan yi shi wani a binne shi a cikin bakin mahaifar kuma amma shi irin wannan da akan yi yawanci wanda aka fi sani yawanci akan yi shi ne daga waje ma'ana ya zama da daga ana iya ganin sa daga waje ta yadda za a iya yanke shi lokacin da misali mace ta zo kafin ta haihu ba wai sai ta fara naƙuda ba dukkan ta fara naƙuda da zarar cikin ya kai lokacin haihuwa akan je a cire shi ko kuma idan wani dalili ya sa ko mace sai ya ko ta fara zub da jini ko kuma ta fa yanayi na ɓari ya bayyana a zahiri misali a ce ko baya ta fi shekara cikin ya ɗan yi nisa ko tana zubewa ko kuma ya zama na cewa a marar ta tana takurewa wanda a zahiri ana gani cikin da kwarai ba zai to akan je ne a cire ɗaurin da aka yi ba barin sakin saurin an bar shi inda da ya kai kuma ya kan cizgi bakin mahaifar sai ya zama idan da ana kukan targaɗe kuma sai a samu karaya domin inda ana ganin da bakin mahaifa tsakan ma bai da kwarin da zai iya rufe ciki to yanzu kuma cizgi wani ɓangare nasa ta yadda zai zama inda ka san kamar hannun bokiti idan hannuwan bokiti suka bande din da suka cizge daga markar da ga garar kiyar gure ya fito irin haka yake masa to shi yasa ba a san irin wannan ba a san ba a sa idan an wuce irin mahaifa bakin mahaifa ba ala irin wanda akan yi don saboda wani tobari ba a san ko dai ta yi ɓari da shi ɗaurin a jikinta ko kuma a ce ta haihu da shi ta shiga naƙuda da shi a jikinta domin san da bakin mahaifa ya fara tarewa to mutum zai cizge ne ba kuma cizge kuma ka ga an kara ma'ana lahanta bakin mahaifar kenan to a nan abin da ban gane ba da ciwon zare ne a bakin mahaifar yanzu aka sa koko nufin ki an saka miki ne kuma da shi kike wannan bari mun babu yadda za a yi in ɗaurar bakin mahaifar aka kuma ki yi bari in ki cike ne ya kai wani manzili na girma kuma ya iya fita dole sai an je an mutu kwanciya ba mu san me yasa aka sa miki zaren ba wata kuma bayanin ya fito fili an sa miki zaren nan ne saboda wani mutu kwanciya kuma bayan an sa miki ne kika yi bari ko kuwa kafin an sa miki ne kika yi bari sau goma kamar yadda kika faɗa sannan shi kansa barin da kin mana bayanin misali a wata nawa nawa kika yi bari to duk da zamu iya fahimtar wani abu da zamu iya cewa wani abu akai
0: wannan kuma cewa take dan Allah likita tambaya ta ita ce an min aikin fibroid har sau biyu na biyan shekaru uku kenan kuma na yi aure yau wata goma har yanzu ban samu juna biyu ba
1: to wata goma har yanzu kina da sauran dama kina da sauran dama wata biyu kuma bisa fata na gari da zamu miki shi ne Allah ya sa ki zama kin samu a rabuwar wata biyu amma duk kika kai wata na goma sha biyu ya kamata ki je asibiti don a fara tantancewa musamman saboda an yi miki aiki har sau biyu don an yi mace aikin fata baya nufin sai ta kasa samun ciki to amma ke an miki aka kuma yi miki abin da za a so a tantance shi ne bayan yin aikin nan hanyar da kwannan zai zo da kuma kwarai cikin mahaifar ko ina kalau yake mun ka san shi fibroid kamar yadda muka faɗa yana iya zama yana tsurowa ne daga naman mahaifa amma yana iya tsurowa daga naman mahaifa ya bulluso wajen mahaifa yana iya kuma tsurowa daga naman mahaifa ya bullisa cikin mahaifa kuma yana iya zaman sa tsakiyar naman mahaifa ya bi tunda mahaifa ke irin wanda ya kan bullisa a cikin kwarai mahaifar to wani lokacin wajen yin aikinsa yana iya shafar cikin kwarai mahaifa to wannan ba za a iya tabbatar da haka ba sai an yi sai kin je asibiti bayanin da kika yi da kuma gwaje-gwaje shi ne abin da zai tabbatar da haka saboda haka a nan abin da ya kamata ki ƙara haƙurin watanni biyu ki ci gaba da addu'ar Allah ya maki mun ji samu kika cika sharadin ciwo ne kan cikin hutu ne ko shi ne ki san hutu sun ci sai fara ciki
0: ita kuma wannan cewa take fatan alkhairi gare ku dan Allah likita idan mace ta yi bari kuma ba a yi mata wannan allurar ba wani mataki ya kamata ta dauka
1: to ina cutar da take magana akan allurar da muka yi magana kuma su negative ne kuma su jinin nan da ake cewa negative idan ba a yi mata kuma ce allurar ba abin da ya kamata shi ne da za ta samu ciki ta yi kokarin zuwa asibiti a kan kai ba irin sani da za ki zo da ki ciki ba za ki fara hawa ba sai ta shirya ko wata uku kowane ciki ba bai kamata a ce za a fara hawa sai ta shirya ko wata uku ba lantan na kuma wani zuwan ki asibiti da wuri zai taimaka ko da misali ba da sunan kowane da ki je sun da likitan da yanki ne ki yi bayani zai taimaka wajen za a iya yi miki gwaji da zai nuna cewa jikinki ya samar da wannan garkuwar ko bai samar na ka tabbatar da jikinki bai samar da wannan garkuwar ko to kin ga kin tsira a wannan sai kuma a guji gaba sai ya zama da cewa a wannan cikin ba wai fatan ki ba na ko da haihuwa kika a ka'ida ma abu tsarin yadda ake ba da abu ko nan ka ba da raba da abu kafin haihuwa da ko bayan haihuwa saboda ka kin ga tunanin sai ya tsara miki lokacin da za a haihuwa kuma lokacin da za a baki ta bayan haihuwa saboda haka hanya ɗaya ke nan da idan mace ba a yi mata wannan allurar ba ta tsane wannan jinin ɗan da ya gwamu su da jinin uwa shi ne to sai a je a yi wannan gwaji na tantancewa ko jiki ya samar da garkuwar ko bai samar ba amma ka tarar jiki bai samar da garkuwar ko to kai ba
0: wannan kuma cewa take yi dan Allah likita me ya kamata mai ciki ta dinga ci a watan azumi
1: wannan da suwa a
0: cikin misa ko
1: ba ki da wani bambanci da abin da zaki ci ba ki ne da kuma zaki ci da kina azumi ina iya ka wani hukuma ne azumi ba Allah sai ya kai tabbata ki san da ake gudu ba ki ci shi ne sosai ta kuma ba lokacin sun ki da shi ba sai da kuma ciki Allah sai ya kai ta shi ko da ba mu ciki ba lokacin da ya rayu ki yau shi laki da kike da ciki mana in tana yin azumi domin ta san wasu haka kawai don ganganci sai su ce ba za su yi ko sai saboda suna da ciki ba tare da wata lalura ba to in da kina yin azumin ki ci ga shan ruwa abin da kuma ta ke kenan ko da ba azumin ramadan misali ko kina sai kina ta dauki ne kuma ce ga zaki iya ban ji abin da zaki kira amma abinci yadda kike ake so ki ci mai kyau haka ake so ki ci mai kyau lokacin da kika sha ruwa don kuma ba azumi kike ba wannan to ai ba wani me za a ce miki wani ko nan musamman kin ga abin da kike ci da ba bai da alaka da azumi kin ga dama ke ba azumi kike ba amma ba wuce kike azumi in sha ruwa ta ci abin da ya kamata kike ci lokacin da kike mala ba azumi ba ina iya ka kamar ruwa to ba da muhimmanci wajen shan ruwa da abubuwa masu yawa
0: shi kuma wannan cewa yake wai dakta matata ta daina haihuwa me ya kamata mu yi dan Allah
1: to ya abin da sun fadi na yi wa da din ki gina ci ayi ci ta da din ta yi mu ta da hin gwa ma'ana abin da zamu dauka ai kamar kenan ma'ana ta yi kai wancan mataki kenan ko da ya da rubuta ce mu rubuta su amma in dai ba haka ba ai kaga ba za ka fudda rai ci wa za ta yi ba idan nubin sa ai da ce ta tsaya to ai kamata ya fita fara sai ta ko ya fita sai ku ji sai abin ci ka sai a ga menene abin da ya jawo wannan ta tsaya daga bayanin da za ku da kuma ta kira gujen da za a yi cikin yadda ana inda ba ta wuce lokacin haihuwa ba kuma tana al'ada ta mana ba wai irin wanda al'ada ta ɗauke ba su ne wanda za a ce a yi ta daina haihuwa saboda al'ada ta ɗauke ba na alama ce ce ba su sanar kwai a cikin wasu abin da ba a ba abin da ya fi gabanta saboda haka nan abin da ya kamata ku sai ku je asibiti a kai da ita sai a bincika a gani daga bayanan da za ku da binciken da za a yi kan da za a yi masana
0: ita kuma wannan cewa take dan Allah likita ina fama da kaikayin gaba sosai da kuraje kuma duk lokacin da zan yi al'ada sai maruru ya fito min dan Allah likita a bani shawara Allah ya saka da alkhairi
1: to abin da kuma ce ki shine dake je asibiti a nan ce ta ce lokacin da za ta yi mun shi da wani bintin kafin ta yi ko ko bayan ta gama domin ka tuna su kinki ga da kan matsalar ciwon sani kun fahimci a kun su lokuta guda biyu masu hadari na kamuwa da irin wannan kwayoyin cutar shi ne lokacin da mace ta gama al'ada daidai lokacin da daurayin nan take fita, kuma lokacin da mace ta gama biki shi ma daidai lokacin daurayin nan, saboda a lokacin abin da ya rage na daurayin nan yana samar da yanayi mai kyau ga kwayoyin cuta. Shi yasa irin masu cushe-cushen kunzugun nan suke da hadarin yiwuwa samun irin kai-kai da kuraje da sauransu. Amma in ke nufin ki kawai kafin ki fara ne kuma sai maru mai kudu, to zai fi kyau ki je asibiti domin mai tantance, domin maru ne da yake fitowa a abin yi an ce maru ne abin da ya dauka kurji ne mai girma wanda yake jarwa. Amma in nufin ki kamar kuraje ne to su duba na mutum ne bayanin da zaki zai iya bada haske na mai isa kike ganin kuraje suke fitowa, amma maru ne shi kadai wataƙila za a iya tantancewa a tabbatar. Maruru nan sai zaki al'adar koko dawa matun da ya fito yana nan ke dai damun keke lokacin al'ada, amma akwai wasu lokutan da wasu daga cikin nau'ika na ciwon sanyi da suka zo da irin wannan gumbar mata sai su ɗauke su a matsayin maruru. Misali larurar syphilis nan da muke magana takan zo da kumburi haka kamar katon kurji, amma za a gan shi har ƙyalli ke ƙalƙal saman sa, shi ba kamar wai a ce ruwa ya tara ba, amma mata da yawa wani lokacin sai su yi ɗauke su ce ai maruru. To shi sa yake da kyau domin wannan ɗin a tantance ko da yaushe yake nan damun kike lokacin al'ada ko ko a'a sai lokacin zai fito, ko ko sai ma kin gama ne ƙarshe sannan kike ganin sa, to wannan zai da gaba da haske musamman da ya kamata yi.
0: Ita kuma wannan cewa take yi, assalamu alaikum, barkanku da aiki. Dan Allah likita, tambaya ta ita ce ni amarya ce wata na uku da aure, to ina ganin wani ruwa kamar jini-jini kuma ba lokacin al'ada ba, amma da na gani yau sai da aka yi kwana biyu sannan na sake gani, kuma ina ɗanyen zazzaɓi da na je asibiti amma gwaji an ce babu ciki. Na gode.
1: To kawai shi kuma ke gani kin ce kamar jini, kamar jini ya kamata ya zama yana da kalar da za a faɗa, misali a ruwan ƙasa kike gani, ruwan ƙasa kike gani yana zama wani nau'i ne mai wani nau'in da ciwon sanyi, misali a ɓarguwa kike fama da shi to sai kuma ƙarshen bayan kin gama al'ada ɗaurayin jinin nan ya haɗu da shi sai ya zama ruwan ƙasa, shi ya kamata a tantance, ko ko a'a jinin ne kalar jini ne sosai yake fita duk ya kamata a tantance. A matsayin ki dan kina amarya wata uku, dukkanin waɗannan guda uku za su iya kasancewa tare da ke kuma ya zama ma'anarsu daban, sannan shi kansa ma abin da kike gani yana da alaka da bayan an gama abin nan, ko kuwa duka wannan yana da kyau a tantance, kuma ana samun sababbin aure wasu kaga saboda wataƙila ko an same su da butulcinsu, to wannan mu'amalar ta farko ta sa sun zub da jini, to sai al'ada su ta zo ma su ɗauka a matsayin al'ada wacce da sun zo wannan sai su zama cewa ai har yanzu jini suke zama, kuma wataƙila al'ada su ce. To irin wannan wani mutum daga bayanan da za ta yi mace daga nan za a tantance a fahimci cewa iya al'ada ta ce ko kuma ba al'ada ta wace jinin ne ke nan, kuma ruwa suke gani ne wannan kana dingo na yana zai zama ke nan matsala ce da ta shi sa a rubuta ciwon sanyi, ku tantance kuma wani nau'i ne shi ma sai kin je asibiti.
0: To ita kuma wannan cewa take, dan Allah likita, ƙasan ƙirji na ne ya lubba shi kuma na ga ba kamar na kowa ba ne, na je asibiti likita ya ce babu komai, to ban sani wannan tambayar ko
1: to ya lofa banda abinta kowa da irin halittar sa yi, misali lofawa a ƙasan kirji to ai in ya shafi kashi ai kima da baki zauna lafiya da yanzu kina fama da jin ciwo, domin babu yadda za ka kashe ki ko ya karye ko ya sake zauna lafiya, in kuwa nufin can ƙasa ma'ana daga ɓangaren ciki kika ga wani guri ya roba a wannan yana iya zama wata kila ko misali an samu irin wannan yanayi na abin da muke cewa sahaniya wa ala kamar nau'i na kaba wanda yake sakamakon barkan ko kuma tsarin ma'ana naman da ya rufe cikinki na ɓangaren dama da na hagu wani wuce idan suka ɗan ba da tazara ma'ana suka ɗan buɗe lokacin ana iya samun sai zama na hanji yana shiga, wasu kuma nasu za ki ga daidai cibiya ne kamar yadda dai muke ganin masu cibi yana bulutsuwa ai diwa wani lokacin masu ciki da yake bulutsuwa nan hanji ne ke dan shiga ciki ko kuma wani abu daga cikin kayan ciki yanzu yin hukuri shi ne ya shiga ciki shi ne ke bulutsuwa inda cibiya na fiye ya wuce wajen yake a marke ai an san daga ciki take a manne take tun da kamar tabo ce ko kuma daga saman cikin ne ma aka samu wani gurin ya dan bude ma'ana namun gurin ya bude ta yanda abin da ke cikin ciki yake shiga ciki to amma ki gane bai idan waɗannan ne inda dai idan yana da faɗi ba lalle ke ciwo ko amma an karami ne lokacin shigar wannan hanjin zai sa ki rinka jin ciwo ko amma in haka kawai ki kike ganin ya loba ki na ki bi daidai da na miki da ya san ta tabbatar miki da kuma lafiya shi ke nan ba wani abin da domin in kirjin ne dai inda ya shafi kashi ne ba yanda za a yi loba ko ki bi ciwo shi ma wancan ɗin na faɗa in karami ne ma'ana hanjin ke ko shiga ciki zai iya murɗewa a ciki wannan zai iya baki ciwo sai dai wajen fafa kewaye ma'ana ya buɗe sosai ta yadda ko da hanjin ya shiga zai koma ciki amma kina jin gurin kamar da akwai wani dutsawa a ciki to wannan shi ne wanda ya kamata a tabbatar da kin je asibiti don a san me ya kamata a yi yana da shi wani nau'i na kawa da yake zuwa da irin wannan ko a daidai cibiya ko a daga saman cibiya ko kuma a gefen cibiya
0: ita kuma wannan cewa take yi fatan alkhairi ga rai ku likita da Allah likita ina al'ada farkon wata sai ta koma ƙarshen wata da matsala kuma ina kwana shida ya dawo min kwana uku sai ya dauke kuma yanzu ya wato tana kwana shida sai ya dawo mata wai kwana uku sai ya dauke kuma baya zuba sosai shekara daya nayi bilet ogun har yanzu ba ni da ciki amma ni da mai gidana muna azalo yara na hudu ta hudun ma CS aka yi min shekarar ta hudu
1: to bari in fara da magana farko cewa al'adar ki tana farkon wata ta zo ƙarshen wata ba ko farkon wata ko ƙarshen wata ko tsakiyar wata ba shi ne da mutu ba wanda ya kamata ya zama da mutu shi ne daga yin al'ada zuwa wata al'ada kwana nawa kamar da muka sha lalatawa kuma ban da ya gabata ba indai ta gaza kwana 21 ko kuma ta haura kwana 35 to shi ne matsala amma haka ba al'ada ke kalau take amma ba tun zubar idan da ya dawo kwana uku ya tsaya kwana uku ba ci gaba yake da rukuwa ba shi ne wannan bai kamata ba abin da zaki da rukuwa sai dai kin ce kin samu bulletin ko mun shi ne ba da aka lura da ke a kan bulletin ko sannan jinin da ya dawo kwana uku zubarsa tana rukuwa ma'ana banda rukuwar kwanakin kuma zubarsa tana rukuwa wani wannan shi ne zai iya kama alamta cewa watakila akwai matsala a cikin kwaryar mahaifar kwana to amma idan duka ya zama da kwana uku da ya dawo kuma yana zuba yadda ya kamata sannan wannan wanki abin nan da aka yi miki wannan barin da kika yi bayan da aka lura da ke babu wani abu da ya biyo baya kamar nan zubin ruwa da ruwan ko wani matsalacin zazzabi kuma to ina ga wannan ba wani abu da ke daga haka amma duk da haka kasancewar kin faɗi kalmar cewar da ki samu haihuwa ba har yaushe ki faɗi na mace ko
0: wai ta ce ta hudu shekara ta hudu
1: yau shekara hudu
0: kuma amma wai azalo suke da ita
1: a nan kuma sai kika yi tuka kika yi warware domin da da kika ce mana shekara hudu din nan ba ki samu juna biyu ba kuma na ƙarshe ya buge da zama wannan lighter problem din inda ita kasa ita a lissafin ta haihuwa shi ne abin ta lissafi ita mata dauki ciwon wancan a matsayin ciki da za a yi lissafi to mu a majalisa a yadda muka fahimta cikin ki na karshe shi ne wancan da kika samu wannan lighter problem shi ne wanda muka yi bayani na wanda muka ce ciki ne dan tayin yake mutuwa tun cikin yana kankan tun kan ya kai yadda an sa hoton abin da suka yi yadda ganin jirgin to yi wani shi sa kawai an sa sai rin ganin kawai kamar ruwa ne a cikin jakar to kin ga jini tuka kin yi warware yanzu misali shekara hudu kin haihuwa kuna azumi to kin ga kuna azumi kin ga dama ai ku shirya samun ciki domin duk sanda muka faɗi menene rashin samun juna biyu muka faɗa cewa mai rashin ko kuma gaza samun juna biyu na ma'aurata wanda suke mu'amala tana afkuwa akai-akai tsakaninsu ba tare da yin amfani da wata hanya da za ta hana samun ciki ba idan ya kuma kun ɗauki hanya da za ta hana samun ciki domin wannan ma yana ɗaya daga cikin hanyoyi na ba da tazara ina tuna duk sanda za mu magana hanyar ba da tazara da shi muke ba farawa hazalin yana da cikin mai bada tazarawa da ita ce da dadiyar hanya wai mafi dadewa da dabara ne sai saboda haka tunda kuna azumi to a mutunci ku samu ciki ko bai taso in so kike ki samu ciki sai ku aje azalan ku dena azalan sai ku gani to sanin ne zaki tunanin cewa akwai matsala na rashin samun juna
0: to masu kallo da kuma masu sauraro Shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga nan Rahma Television Rahma Radio wanda kamar yadda kuka ji tun da fari wararren likitan namu Dr. Muhammadu Kawu Magashi na ci gaba da amsa tambayoyin da kuke aiko mana akan wani abu da ya shige muku duhu dangane da kulawa da lafiyar iyaye mata hususan ma dai masu juna biyu wanda kuma kuke samun damar yin haka ta hanyar aiko da sakon karta kwana ko dai SMS text message ko kuma a dandalin mu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan akan lambar waya ta 0802-662-5555 wanda daktar yake amsa muku akan abubuwan da kuke da buƙatar jin amsoshin su kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri wanda ba tare da na jamu da nisa ba kai tsaye zamu shiga kashi na biyu da zamu dawo ga waɗanda suka turo da sako a dandalin mu na sada zumunta na social media wanda kai tsaye zamu fara da wani sako na murya bari mu ji ko zai ji
2: assalamu alaikum warahmatullahi ta barka da warhaka to ya aiki Allah ya jima Dakta ni tambaya ta ita ce kwanaki na yi fama da cutar PID to har na je asibiti aka dora ni akan magani zuwa yanzu na samu sauki sai dai kuma abin da yake dan damuna period dina bai dawo ba ko da ma ana samun haka ne idan mutum yana fama da wannan cutar baya ganin al'adan shi abin ya dame ni shine ne ke so na ji tunda dai har yanzu ban gama shanye maganin ba amma da jini sabon sky ne na kaiwa doctor din da nake gani ya ce mun yanzu babu wata matsala cutar ta warke amma har yanzu ban dakata da shan magani na ba ina kan sha so ya bani dai sati uku idan na kammala shanye magungunan gaba ɗaya na koma idan period din bai dawo ba ya ce akwai wani magani da zai dora ni to abin ne na ta damu na shi yasa na kasa hakuri na ciro da wannan tambayan ko gani doctor zan gani shine nake so a bani shawara Allah ya mai da doctor gida lafiya
1: ina da kamar kin amsa kan ki gani ko ta tambaye ki da kike mun ne na dauka miki tambaye ni kin gani to ya kamata ki kokari ki miki tambaye mun amin da na faɗa da su mu ba daga hutun scanning muke ciwon mace tana da PID ba kuma ba da hutun scanning zamu gane warkewar ta ba misali amma tunda yanzu har an baki magani ga wannan kudin shi magani amma kamar yadda kika fara din to sai ki gani ki rubutun gani da mata ta ci
0: to bari mu gani wannan naga dai sakon na ta ya kai wajen minti uku amma bari mu ji ko zamu iya dauka
2: assalamu alaikum warahmatullahi barkan ku da aiki da fatan za ku tashi lafiya doctor dan Allah tambaya ta ina da matsala ne ban taɓa haihuwa ba yanzu ina da shekara 20 da wajen 7 ko 6 da aure shekaru na kuma 44 to matsalar da take damuna ne ban taɓa haihuwa ba da dai bani da wata matsala ta wani ciwon komai ya kata zan al'ada zan yi ciwon mara ta to kuma daga baya in shekarun nan da tafiya ta tafi sai nake dan samun matsala haka in ko da yaushe ma a cikin ciwon mara nake ina ina al'ada ne kawai nake dan samun sauki amma daga na gama al'ada gefen ciki na zai fara min ciwo har zuwa lokacin da aka ce din ana jin ciwo akwai binnan ciwon mara lokacin fidda kwai to ni ma ina jin wannan amma daga na gama al'ada ma nake fara jin alamun abu har zuwa sati biyu lokacin da zan ji wannan abu kuma da al'ada ta na kan yi sati uku biyar kafin ta dawo to akwai lokacin da na je asibiti aka ɗan dudduwa aka ce min da farko in na je asibiti ya ce lafiya ta ƙalau to da na fara jin ciwon ne ma na je asibiti aka ɗan ƙara min bincike aka min su hoto kayan
3: da irin gwajin da ake sa tsinke a gaba din da na fitsari duka. To ni dai ba a cewa abin da yake damuna ba, amma dai an ba magungunan sanyi da aka daddora ni akan magani wanda zai sa ni dauke cikin. To ban samu cikin ba sai al'ada ta ba da ta rikice sati uku sai ta dawo. A lokacin kuma sai nake ciwon gwiwa da ƙar nake sunkuyawa da ƙar nake tashi ciwon gogo. To da dai na shan maganin kuma sai al'ada ta fara komawa daidai. To ni yanzu abin da yake damuna kawai al'ada ce gaba ɗaya ta ishe ni, saboda mijina ba da aka nemi yanzu tun da dai shi ma bai taɓa haihuwa ba, kuma ya dai taɓa ƙara aure amma matar ba ta daɗe ba ta fita. To ba ma haihun ba duka dai. Shi da shi ma aka yi gwaje-gwaje aka ce akwai sanyi, dai aka ba shi maganin sanyi kuma da shi ma na haihuwa da ya shashta. To wannan sare ɗin da nai da na ga shi an ba shi magani duk wata ina sa ran ga zamu ciki sai na shiga damuwa. Gaba ɗaya hankali na duk wata baya kwanciya. Sai in ta tunani ina damuwa saboda na sa raina har ma jini na yanzu an fara cewa ya fara hawa. Shi ne nake neman shawara ta dan Allah dukta idan har babu matsala a maganin da za a bani insha Allah ne al'adan nan gaba ɗaya hankali na zai fi kwanciya. Indai har ba matsala dan Allah dukta ina so a bani shawara. Gaba ɗaya in daina al'adan nan ma saboda zan fi samun kwanciyar hankali, saboda duk sanda ne al'adan nan ina sa ran in ga na samu ciki. Tunda na ga tafiya ne ita kusa ta tafi ba ta shekara 40 da wajen biyar ma shekara nawa ya rage mata ma ina ganin ma gaskiya na fitar da haihuwar na haka al'adan ni gaba ɗaya na gaji da ita shekara ta wajen 20 da wajen 8 ko da 7 ina al'ada wallahi har na gaji Allah dan Allah dukta a taimaka mu. Assalamu alaikum. Yawa dukta kuma tunda na fara al'ada na tsawon wannan shekara 20 da wajen 7 din nan ban taɓa yin batan wata ba, sai sau ɗaya ne shekara wajen 10 da suka wuce shi ne na taɓa yin kwana 42 sannan ta zo to ban da shi ban taɓa yi ba. Sannan kuma mijin na maganin da aka ba shi ne zai shanye wasu wajen wata biyar kenan, shi ya sa ke ganin kawai na fidda rai ya sha magani na tsawon wata biyu.
0: To amma bayan wannan kuma sai na ga gashi ta turo da wasu sakamako, ina jin na wasu gwaje-gwaje ne da aka yi musu, kuma a ƙasa akwai wani dogon sako da aka rubuto daidai a kan ita dai wannan da layin da aka turo da wannan ko in iya karantowa. Yace assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, Allah ya saka muku da alkhairi amin. Dan Allah likita, ina neman wani ƙarin haske ne. Shekarun 26 da matata, ko batan wata ba ta taɓa yi ba. A can baya an mana bincike an gano matsalar a guri na take, aka ce sai an guzuri maraina na an gwada, ni kuwa ban ƙara zuwa asibitin ba. Sai yanzu shekara 15 kenan da ne wa likita bayani, sai ya ce sai an sake gwajin saboda za a iya samun sauyi. To an yi min tasa-tasai guda biyu da na ruwan inzali da na fitsari, ya ce min sanyi ne ya yi min yawa. Na sha maganin sanyi tsawon wata ɗaya, sai ya rubuta min wani magani da hoton mace ta rungume jariri da hoton ruwan inzali na sati uku, yanzu wata huɗu kenan. Dan Allah dakta a duba min ko dai ba ni da kwan haihuwa ne, na gode. Allah ya muku sakayya da alkhairi da gidan aljanna. To sai ya turo da kuma again wasu gwaje-gwaje dai da wataƙila su ma dai aka yi musu. Ice wa ita ma matata ga ta sata sannan dan Allah dakta a taimaka mana.
1: To anan wani jan hankali da zai ka ga ita ma bayanin ta ce ita ba a ce mata ne ba sanata. To idan san wani irin guri ne inda kuka ji a likitocin bangaren gani ko gani ko ku a kawai kun ga likitoci ne ko kuma ma'aikatan lafiya wanda suke a inda kuka ji. Saboda ya kamata a yi misali idan mutum aka yi masa gwaji yana da haƙƙi ya san me sakamakon gwajin da ce ko da ku sakamakon nan ba
0: wanda zai dai mai dadi ba
1: da dai masa wannan dake kuma wannan shi zai gada zabar da shi ma ya san me ya kamata ya yi. Shi yin amfani da kalmar sanyi ne ya maka yawa dai ne ko a ce sanyi ne ya kai wato wani lokacin kamar yadda na faɗa ran nan cewa wani lokacin muka yi amfani da wasu kalmomi da sunan fahimtar da marasa lafiya idan sun zo asibiti kuma sun yi amfani da kalmomin da ba su ne
0: ya
1: dace su bayyana abin da mutum yake da shi. Idan ka rasa kalmar da za ka faɗa kan ku ce sanyi ne wa mutum yawa, shi kabin da kake sawa ya ji din da ya gane sai da ci maganin sanyi ne
0: kamar yanzu yadda abin ya zama ruwan dare da wanda ya kamata ma
1: na gargajin ko
0: haka ba da ma so ne ma abin tsoro
1: kuma wani kila kai ka ce ka ba shi maganin sanyi kuma ya je yana gabzawa da wancan kaga anan za a iya samun matsala saboda ni wani magani yana iya dake da tasirin wani sannan shi ka sa shi ji din da ya gane maganin gargajiya ce ciwon sanyi maganin sanyi sai ta sha gara da zaune da shi akai aka gaya masa ga matsalar da muka fahimta daga cikin gwajin ruwan zalinka kuma amma ga hanyoyin da muke gani za a bi ba dole sai ka faɗi rafa ta kalmar bankara ganin baka san wacce zaka faɗa din ba ga hanyoyin da muke gani za a bi warware saboda haka za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza gaskiya babban matsalar waɗannan ma'aurata ina ga shine rashin samun wanda zai zauna da su ne musu cikakken bayanin me matsalar su wataƙila da an yaga tun da farko wataƙila da shi kansa ciwon za a gutsurin maraina kaga ai yau jan ce za a gutsurin masa maraina har kaga
0: ba ce wai

0: abin da a Hausa muke MRI a likita cikin gicho biopsy. Yau kun ke amfani da kalmar kusura. Me zai hana in ma lalle sai ka faɗi ciwon cira za a sai ka ce za a ɗan bincina. A Hausa gutsira ta fi bincina.
1: Hakali.
0: To amma maimakon duk wannan ma a'a akwai gwaji da za a yi maka a mara yi. Tunda shi sanda za a yi masa gwajin nan ba ko zuwa zai kwanti zauna yana tsaye kawai a gutsira masa mara ba.
1: To
0: za su buɗe ne su ɗan lakaci jikin mara nan ƙwayoyin halittar mara nan. Saboda haka shi za a je a duba a gani cewa ƙwayoyin halittar mara nan ƙalau suke. Kuma in ƙalau suke suna iya samar da ƙwayoyin haihuwa. Ko ba kowane lokaci ne ake wannan gwajin ba. Yanzu ka kai mamaki wanda ya gaya masa wannan ba shi zai masa wannan gwajin ba. Shi ma wataƙila tura shi zai wuri kuma ba lallai wannan gwajin za a yi masa. Shi yasa muke son misali yanzu ga likitan da ba shi zai wannan ba. In ka ga irin wannan ne ko ka ce masa ga sai to zan tura ka ɓangaren urology mara ɓangaren likitocin da suke lura da harkar mafitsara. So in an tura ka can gurin su kuma in an je can su sun san bayanin da za su yi masa. Domin su ba za su ce kawai za mu gusar mara yi ba na jira ka gani ba. To saboda haka a nan ina ga rashin cikakken bayani na yadda ya kamata sannan kuma su ma sun taimaka wajen kasa yin tambaya.
1: Dole ne ne ma
0: wannan sakamakon. Har da ka zo ba ma bayani sai ka ce to me sakamakon nan ya nuna.
1: Shi ne zance.
0: Domin ba hikima ka tura ni na je ne gwaji na dawo kawai ka ninke gwajin ka ce za a je a gusar mara yi na to shi wannan me ya ce.
1: Haka ya kamata.
0: Shi sa kaga a nan
1: gurin. Tunda na ga ma
0: kaga. Wannan tambayar da ya mu gurin ya kamata yi masa.
1: Eh.
0: Ita ya kamata yi wa likita ba.
1: Kuma gashi abin da ya turo daga gurin irin masu wurin private haka.
0: Dama a
1: cikin zaman kansu.
0: Babban matsalar ba.
1: To kaga wata kila.
0: Wata kila ne ma matsala.
1: Eh.
0: Wata kila dama inda ya je din waɗanda ya gani din su ba su da ƙwarewa a fanni. Shi kuma amanar wannan aikin shi ne idan a dokance a dokar aikin ma ta yadda idan ka ga mara lafiya sai ka ga cewar ba kai za ka lura da shi ba akwai wanda ka ƙwarewa da zai lura da shi ko kuma matsalarsa tana buƙatar ƙwararru a fanni kaza. Kana da ƴancin in ma a private ne ka caji duk kuɗin da ya kamata ka caja domin shi ma kansa wannan kasancewar ga inda ya kamata ya je duk ai aiki kai. Kuma ilimin ka kai amfani da shi. To daga nan sai ka tura shi. Za ka idan kai masa wannan ya je ji daɗi shi ba zai taɓa manta da kai. Maimakon ka bar shi a gurinka kawai a yi ta irin wannan a je a dawo a je a dawo. Kuma ka gane wani lokacin su ma su kansu marasa lafiya su ma suna da irin nasu. Za ka ga wani zai ce maka ni ba zan je waje kaza ba saboda tun an je sai an bi layi. Ni gara in je waje.
1: Sharp sharp.
0: To saboda haka wannan sharp sharp ɗin kuma lokacin sai a je a faɗa hannun da wataƙila ba abin da ba. Kakai mamaki na duk wannan maganar da yake ba likita ne ya gan shi. Kakai mamaki. Ne ke kasancewa haka. Saboda haka ni dai a nan yanzu shawarar da zan ba kamar ita yadda ta nuna ta daina al'ada to ki sani in kin daina al'ada kuma ai ba batun samun ciki. Domin al'adar kamar
1: ai ta yanke kauna ne ta ce ita shekaru ta ya kai munzalin.
0: Wai na san ta fahimta cewa al'adar ita take nuna alamar har yanzu da rigo kwai a tattare da
1: ita.
0: In ba kwai kuma kin ga ai ba batun samun ciki. Shi kuma ba a yanke kauna ai daga rahamar Ubangiji domin bayan samun ɗan nan ɗan rahama ce daga Ubangiji. Illa iyaka shawarar da zan ba su dai shine to amma kuma dan nan ba wai kawai kuna zaune a haka sai matsalar ku ta warware sai ku samu ciki ban ce Ubangiji ba zai iya yana yin haka ba ku din ko da kuna da matsala amma dai yana da kyau idan kuna son ku samu ku kuma ku tashi ku dage ku bar inda kuke zuwa din inda ba bayani ku tafi inda za a bar ku a yi muku bayani inda za a tantance ku a yi muku gwajin da ya kamata dukkan lokacin da su kamata a ga duba a gani a yiwa samun ɗan nan zai yi domin ai kamar yadda na faɗa tun a baya da sanda muke magana akan samun ciki ana ce babu wata lalura da ta shafi rashin samun juna biyu da ba za a iya magance ta ba sai dai batun kuma a yi nasara ko rashin nasara wani kuma wani abu ne da kuma amma babu wucewa ciki har da misali wacce ai daga ƙarshe za a ce to mun ga matsalar nan ba za ta yi ba sai dai a yi muku da shanda ai kaga shi ba wata hanya ce hanzali daga ciki ya yi wanda za mu ce muku to sai dai ko ku haƙura mu ba mu ga komai a tattare da ku amma sai dai ku haƙura shi ne wancan da ko da shi muke bayani mu ce wannan kashi biyar din wanda su ba su da matsalar ku ko za ka ga yawancin su irin su ne za ka sai bayan shekara 20 da wani abu irin yanzu wannan shekarar da ta sai kuma ta ga ta samu ciki
1: haka ta gama yanke kauna kuma
0: ta gama yanke kauna kuma Ubangiji sai
1: Allah ya yi
0: kwanci yawancin su za ka su sun tafi 40 da dama yawanci ba za su zo ba sai maka ba sai wajen 30 da sai su tafi 40 da sai kuma Ubangiji ya ba su to amma yana da kyau idan ba a samu sai a je dan a tantance

0: su waɗanda suke nan din ba wai yin su bane su za su bada dan Allah ne mai bada amma ilimin da Ubangiji ya ba su ya ba su ne dama ai dan ya zama cewa wasu sun amfana da su ta bangaren fahimtar inda matsala ya za a warware ta in babu wata matsala to shikenan sai a dawo a rubuta hannu a ji inda matsalar ba sai an hada da addu'a domin Allah ne mai amsawa ba ba wai shi likitan shi ne mai amsawa ba mun ga ai da yawa waɗanda za su je da shanta ma misali a yi musu komai rawar lafiya kuma sai su farin ciki to kaga wannan Allah bai nufa kaga za a kai ga wannan an samu ciki amma kuma sai a barin sa ita na iya kasancewa haka amma kuma gurguma hannunku ki ce ke yanzu kin hakura kwarai da gaske shekara 44 ko da 5 kin yi nisa yanzu domin yanzu ke ko da shandan za a yi miki naki ya kula wacce take kasa da shekara 40 tsada kamar yadda na faɗa ran to amma kuma har yanzu kake ɗeba hasu daga rahamar Ubangiji inda za ku mai da hankali ku koma asibiti kuma san menene matsalar ta ku tukunna domin ai ni ana ganin me larura idan aka gano matsalar sa an yi rabin magani batun kuma a cikin marabuwar rabin kuma wannan abu ne yaddar Allah idan Allah ya yadda kuma Allah ya sa kana hannu na gari wanda za a lura da kai kuma Allah ya amsa shi kenan sai a samu nasara
1: to bari mu ji ko za mu dauki wannan sako
2: assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa daktar barka da zuwa barka da rana daktar mun gode alsaka da alheri da kokarin da kake na Allah daktar tambaya ta ni a nan shine watan nan da ya mutu April na yi period dina ranan 10 ga wata haka to ya tafi irin 14 ga wata still dai sai ya kara dawowa kuma ranar 29 ga April din to shine naji kai bayani kwanaki cewar in al'ada ta gaza sati 3 akwai matsala in ta haura kwana 30 ita ma akwai matsala to shine nake son kai min karin bayani daktar asibiti zan je ni to idan asibiti zan je ne bangaren gani ko bangaren masu marasa lafiya OPD ina ne inda ya kamata in je ne Allah ya mai da daktar gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa daktar barka da suwa da fatan ya zo lafiya afuwan dan Allah jiya na turo da boys wallahi na sha'afa kwata-kwata jiya na ɗauka 30 ne a shi jiya litinin ne saboda na damu da na yi tambayan ne wallahi sai yau na fahimci cewa a jiya na saurara ban ji shirin ba a shi
0: ranar da
1: ake sakawa a rediyo
0: sai ranar lalle za ta tura ta ga yin wannan wani lokaci shi ke jawa sai a ɗauki magana ba daidai ba a ga mun gomu ce in al'ada ta wuce kwana 30 kawai ba za ka ce 35 gazawa kuma 21 ma'ana al'adar da kewaye wata ma kamar yanzu yadda kika ce kin fara 10 ga wata kin sake fara wata 29 ga wata kin ga kwana 19 ke kin ga wannan za a iya duban su cewa akwai matsala to amma idan ya zama da kika fara 10 ga wata sai ya zama kuma ran 31 ga wata duk da dai watan ta ce watan April ne watan April ba 31 to amma misali a ce da kika fara 10 ga wata sai kika fara kuma 1 ga wata na watan Mayu kin ga kwana 21 kenan to kin ga wannan al'ada lafiya kalin kike ko da ba haka kika saba yi ta dawo haka wannan ba za ki damu kanki ba akalla dai muke sauka daga wancan ma'ana da'irar da take ta lafiyar al'ada ke wai wannan lafiyar al'ada ba amma ki gane ba ce muka ce ita wuce kwana 30 da kwana 31 har zuwa 35 ba a yi ba in ta wuce 35 muka ce in ta gaza kwana 21 to amma yanzu wannan tun da kike cike ki taba yi ba yanzu da wannan tunzo to sai ki saurara ki gani ta watan gaba kuma za ta sake miki haka in ta sake miki haka ya kamata su kije su da dalilin da yasa wani mutum na kan ce in sau ɗaya aka ga irin wannan wani lokacin abubuwan da akan yi amfani da su mata sukan yi amfani da su ba tare da sani suna amfani da wasu magunguna wanda suna iya shafa al'adar su wani lokutan yanayi ne ya kan zo misali kamar irin wanda zaka ji a ce ko an faɗa mata rasuwa ko an wane ne ko an faɗa mata wani abu da zai
1: taɓa zuciya
0: taɓuwar gaban da sauransu yakan iya har jita sinadaran jikin mace yawa mukan ji ko tun muna da riga ce an shiga dakin jarabawa wata jini ya tsinke irin wannan ko kuma an zo an ga yawa wata rasuwa jini ya tsinke mutum to irin wannan to shi yasa dan gudun irin wannan wani mutum ko kuma su abubuwan da mata suka yi amfani da su bisa san tasirin su game da al'adar su amma idan kika sake yi kika ga irin wannan misali yanzu sai zamana kin fara yanzu 29 sai kin ga kuma nan zuwa 18 ga watan mai misali sai kika sake ganin al'ada to kin ga ya sake dawo kamar wancan kwana 19 ko ma kasa da haka to kin ga wannan ya kamata sai ki bari ki je asibiti domin yana iya zama wani dalili ne da yasa kike da al'ada ko kuma sai kika fara goma ga wata kuma kika zo kika yi 29 ga wata wani goma ga wata yanzu ko 9 ga wata ko 8 ga wata sai kika sake farawa ma'ana wancan lissafin da na farko da shi aka biyo al'ada ki ta zo daidai amma kuma kin yi wata al'ada a tsakanin al'ada to shi wannan alama ce ta cewa akwai nasara saboda haka wannan sai in dai kika sake ganin haka ya kamata ki je asibiti misali yanzu sai kika ga wata za ta zo kuma sai ta zo ko daidai da wancan lokacin na baya amma kuma tsakanin ta da wannan ta ƙarshe da kika bai kai wannan kwanakin ba to wannan shi ma yana alamta miki cewa waccan da ta zo a tsakiya ba lafiyayyar al'ada ba ce ta zo a tsakanin al'ada da al'ada.
1: To amma idan kuma ta zo mata misali a tsakanin daga wadda ta gama zuwa wata sati uku.
0: Yau misali yanzu kuma sai ta gama misali ba sati uku ba yadda ta saba kwanakin ta. Sai ta ga kuma daga wannan misali mu kaddara tana yin kwana 28 ko da hudu sai ta ga kuma wannan da ta fara 29 bata sake zo mata misali sai 23 ko ta ga 24 kenan tun da in ka hada kwana ɗaya da ya ko kuma sai ta zo mata 27 ko ta misali 28 take ka ga ka hada da wannan kwana ɗaya ya zama 28 sai 27 ko ta mun ta gama shi kenan sai kuma ta cika da harkar rayuwarta saboda kamar da na faɗa wani lokaci irin wannan abin yakan zo lokaci guda sakamakon wani abu da aka yi inda wata kila ita ma ba lallai ta fahimta ba kila da za su je asibiti da zama ta tura da ta nan da a gano mu yi jawo ta gawa
1: to dakta lokacin namu ya kawo
0: jiki to ina ga insha Allah babu wani rasin kura da muka saya ina ga wasu tambayoyi duk sun lokacin da muke ta magana a kan bari ne da sauran su
1: a yadda akwai da ɗaɗɗu ne
0: da ɗaɗɗu shi ya sa da fatan Allah wani je samu da
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro yadda ta kaya kenan a wannan mako a cikin shirin na lafiya babbar ni'ima da muka dora da amsa tambayoyin da kuke aiko mana ko dai a dandalin mu na sada zumunta social media WhatsApp rubutaccen sako ko sako na murya ko kuma ta hanyar aiko da sako na karta kwana SMS text message da kuke amfani da lambar waya ta 08002665555 da zamu ci gaba da daukar sakonnin naku idan kuka ci gaba da turowa zamu bar shi har zuwa bayan sallah dai idan Allah ya kai mu wannan sallah da take tunkaro mu albashi bayan sallah idan zamu zo sai mu zo muku da wani sabon maudu'i a madadin Dr. Muhammad Kawu magashi dake jimurin shigowa domin amsa tambayoyin naku da kuma fito da abubuwan da ya kamata a ce iyaye mata su kula da su da yadda za su bai wa kawunan su rigakafi a hususan waɗanda suke da juna biyu da ma hukumar gudanar wato wannan kafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri hususan jami'an da ke jimurin ganin shirin ya zo muku a kodayaushe Abbas Ali Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai alhaki mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: To ga dukkanin masu bibiyar al'amura hususan na siyasa a daidai wannan gaba kuna sanar da cewa abubuwa suna ci gaba da kankama hususan dangane da babban zaben da ke tafe na shekarar 2027 wanda tuni jam'iyyar APC take ta kokarin yadda za ta sulhunta ƴaƴanta da suke neman takara a matakai daban-daban. Karamar hukumar Dawakin Kudu bata fita daga cikin jerin waɗannan ƙananan hukumomin da ake wannan kokari, kuma kamar yadda sanarwa ta gabata tuni gwamna Abba Kabir Yusuf ya dankawa honorable Abba Makama Gano tikitin tsayawa takara ta majalisar tarayya a wannan zabe da ke tafi duk da kasancewar an ce akwai kunji-kunji da waɗanda suke jin cewar ba su gamsu ba, da a yanzu haka ma ake ta jiran yadda za a ga an warware wannan tankiya. Bari mu ji yadda Alhaji Rabi'u na Gwaggwa Gano ya kalli wannan abu da gwamna ya yi na sahalewa guda cikin ahali a gidansa wannan takara a daidai wannan lokaci da za a yi wannan babban zabe.
1: Jama'a assalamu alaikum. Alhamdulillahi wajiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala, tsira da amincin Allah ya kara tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magana ta gaskiya malamin Salisu tsoron dinki, ban san irin ina zan bayyana farin ciki na da godiya ta ga mai girma zababban gwamnatin jihar Kano ba. Bisa ga tagomashin da ya yi mini na daga daraja dan ciki na daga dan majalisar jiha da koma na tarayya mai girma gwamna ya biyo ni bashi, kuma malaba zonan ya biyo bayan biyayya da yarda da amincewa da sahalewa na ingancin mai girma zababban gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da muka yi, yasa sun da ake harkar sayan famu mu je mun sayi famu ba. To amma ko inda suke a karamar kuma Dawakin Kudu su ba sa daukar umarnin gwamna, kuma ba su yarda ma shi gwamna bane, suna ganin ma su suna da wata kujera ta fita sa karfi in ya fada za su ja, amma mu mun tsaya kawai abin da yace shikenan. Malamin Salisu tsoron dinki Allah cikin ikon sa mai girma gwamna ya bayawa Sha'ibu Rabi'u na Gwaggwa Abba Makama Gano fam din takarar majalisar tarayya bisa ga dalilai masu karfi, masoyin gina matasa ne shi, kuma ya garo ne mai hazaka wannan a wannan majalisar jiha da yi karamin lokaci ya kawo ci gaba ga karamar hukumar Dawakin Kudu, ya farfado da daraja da mutuncin ƴan siyasa, ba a kama kariya a cikin mulkin sa. Ina mutunta mutane duk da wani bangaren cancanta ya cancanta. To amma ko wanda suke ganin kuma gwamna bai isa ba, su kuma ma sa kunna gwamnatin mutan suka ganshi, sannan ma zamu shigo jam'iyyar suna cikin kunci da bakin ciki muka shigo, sun je sun sai form din su already, kuma duk da mun je gaba mai girma gwamna an dauki muryar su, sun yi magana da murya cewa sun yadda da hukuncin da gwamna yi, sun rubuta form sun cike sun sa hannu akan sun yadda da duk hukuncin da gwamna yayi. To amma alhamdulillah da kabari suna ta bullowa da wasu butuntunu. To ni ina so in girma gwamna da mun kuma ka fada kai dan da mukuradiya ne baka hana kowa shiga zabe ba, wanda duk bai gamsu da hukuncin da ka bai zuwa shiga primary election. To ni a karamar hukumar Dawakin Kudu mai girma gwamna, idan mutun ya ki karbar hukuncin ka, ka turo min shi area ta ce zan hukunta shi, in aka zo wannan area Dawaki da wara zai hukunci ni ne sarki. Malamin Salisu tsoron dinki daga 99 zuwa yau wanda rubul injiniya ba kwasarai yayin majalisar tarayya shekara 4 da taimakon Allah da sa hannuna yayi. Honorable Yusuf Ima Allah ya ji kansa yayi shekara 4, bako yayi shekara 8 din sai shekara 4. Da taimakon Allah da taimakona ya zama. Allah ya kame gidan ruwa yayi shekara 12 farkon zaman sa da zaman sa nabi duk da taimakon Allah da zamana ya zama. Allah kuma ya juyo lokaci Honorable Barista da taimakon Allah da taimakona ya zama. Yanzu kuma gashi Allah ya kawo Abba Makama wanda su malamin su yin Allah da taimakon Allah da taimakona ya zama.
0: Wai zama da taimakon ka kamar yayi zaka wasafawa mai sauraro.
1: Duk wanda yazo ya zama ni ne amara kirjin biki wajen jagorantar samun nasarar sa a wannan zabubukan.
0: Kai director yan yakin neman zabe kenan?
1: Wasu ni nake director yakin neman zabe. Wasu kuma a zamanin su ni ne sakataren jam'iyya, ko ni ne ma shugaban jam'iyya, duk sun yi a wannan zamanin na. Na mamanta akwai wannan rubun sana da mugano Malam Abbas yayi rubu Dawakin Kudu da wani ne masa director lokacin Abacha a DPM. Allah ya karbi ransa bai shiga wannan zaben ba. To duk wayennan mutanen da na taimaka ina yin su lillahi billahi, ni kuma yanzu gashi Allah ya kawo mun sakamako. Ai sai ka gina wani Allah zai gina danka. Da wannan jina magana dan mai rabi na gogo zai ce ya dan sa. Ni ban taba cewa sai wani ba. Allah ne yace sai dana. Allah ya kai lokaci kai ma kana da yayan. Ya kamata ka zuro danka ka ce kai ma sai danka.
0: To amma a ce siyasa ta zama haka ga waɗanda suke wahala wa jama'iyya, kuma a ce an tsallake su an koma irin gida.
1: Malamin Salisu tsoron dinki kowaye ko dan waye inda wadan siyasa ci a karamar kuma da wakin kudu uwa ta haife ban daga masa kafa ba ba dan da kai ne aikin siyasa kowanne iri ne shi
2: ba dan da wakin kudu
1: wallahi malama salin surat dinki inda aikin siyasa ne duk wadan da wakin kudu billahi alazim ba ni dawa to kaga ko ni ne na cancanta kenan tunda ni ba zan tsaya zabe da kai na ba ni da cancanta samu wannan bukin to saboda haka malama salin surat dinki ina godiya ga Allah ina godiya mai girma gwamna sannan kuma wanda da yake ganin zai bujirewa wancan umarnin na gwamna ina kira da yan jam'iyyar APC na karamar hukumar dawakin kudu da warawa da shugaban karamar hukumar dawakin kudu sabo ne yanzu na dawakin kudu da tsohon shugaban karamar hukumar dawakin kudu Nasiru Matage da dan majalisar jaha na dawakin kudu da dan majalisar jaha na dawakin kudu mai jiran gado da chairman na karamar hukumar warawa da dan majalisa na karamar hukumar warawa da dan majalisa mai ci na warawa local gamman da shugaban jam'iyyar karamar hukumar dawakin kudu da shugaban karamar hukumar warawa lalle ran alhamis muna da gagarumin taro na zamu zo mi damara za kuma mu fito da kakan majalisar jaha ko ta tarayya mu mun shirya primary election idan shi mai girma gwamna Ibadan Umari za ya karamar hukumar dawakin kudu zamu fito ran jama'a a shirye idan ma Allah ya sa wani abu ya canja daban to mu da zamu gangami mu fito da shirin ko ta kwana domin awa ɗaya ma labari zai canja amma duk ɗan jami'a ya wanke katin sa kuma ifito ranar wannan juma'a idan Allah ya kai mu jam'iyya za ta tsara zabe karamar hukumar dawakin kudu da warawa tare da shugabannin ƙananan hukumomin tsofaffi da sababbi tare da dan majalisa mai ci na dawakin kudu da warawa tare da dan majalisa na jiha mai jiran gado a karamar hukumar dawakin kudu to da mun nima yaki ne ni a siyasa malabar yaki na iya saboda haka ƴan tawa daga sassa lokacin da suke cewa ai wannan tikiti automatic ne kuma yana sama ni na fito na ga ya duniya ƙarya suke wannan takitin a hannun talakawa yake a ƙasa kuma a ƙarƙashin kuraye kuma dan akuya ne yake son ya dauke shi to idan Allah kai mu zamu fude fikar mu ranar asabar dan kar mutun ya ce bai hirya ba zamu fito da dinin hirin da ya kamata da yaddar Allah na kare daraja da mutuncin talakawan da ake zalunta ba yadda zai ka zo kai dan majalisar tarayya a karamar hukumar dawakin kudu shekara 10 ya bi baka taba wani aikin haji ba abba maka ma shekara 3 ya kai mutun 3 aikin haji Yusuf dan bagina ya je baba Oliya Taylor ya je idan Allah kai mu ran alhamis Idris Chalin zai tafi baduman Allah kai mu da meta zai tafi ba yadda za a yi ba za ka mutunta mutane ba kamar da kowa danka wannan muka fara kiran ka muka zo biyu zo mu haɗa kai kace baka yi sabai APC ta kace daga lokacin da ce to abba maka ma yana neman kujerar dan a gada wai mai APC malamin salin zuwa diki APC tarabi na gwagwace da wakin kudu lokal gamman ni ne sakataren
2: jama'a ba kenan ina fahimce ka
1: ai dina kaje ka samu abu da mishi yanzu ba tattalin mu bace dubuwa ba mu goyen baba ne kicin arziki amma dai tushe kan garan kafu gwani din APC wallahi rabi na gwani ni ne sakataren ta na farko kuma na fi ciyaman din ta aiki a zamanin kuma har yau har gobe na fi ciyaman din da muka aiki da isuna Mustafa Awolu daga kace rabi na gwago da wakin kudu da warahita amsa amma kace Mustafa Awolu yan ce wanne
2: wai me kataka kake cika wannan bakin kar a ce ka zama magowar kuma ba a san miki tuwo ba sai miya ta kare
1: malamin salin suran dinki za ka ce ba san miki tuwo ba sai miya ta kare ai wanne yace su da kwano i wanke ikife ike tsumayin sabon tuwo ai ne miki tuwo malamin salin suran dinki kuma in ne magowar ruwa su kanka da kanka ai ban yi zalunci ba adalci ne idan mutum 20 sun yi mulki a karamar hukumar dawakin kudu daga kai shugaban karamar hukuma dan majalisar jaha dan majalisar tarayya 80 daga ciki da taimakon Allah taimako na suka zama kuma har yanzu Allah ya ara mu rai da lafiya ana damawa da ni abinda ya sa malamin salisu dake dan suka tare nake cewa Allah ka dada tara su kowa idan ya tare zalunta ta yi ni kuma kan zalunce ne maka Allah ya sanaje na roki Allah ne aiki to da yaddar Allah yana ga bayanka Allah bai taba kunyata na kan haka ba saboda haka idan suka tare suka taru nake cewa Allah sun gama taruwa ga sunan kuma sai Allah ya kifar mun da su
2: waccan magana da kake cewar wai wasu sun ja tunga a daidai gabar da gwamna ya sa hali aka bawa honorable Shaibu Rabi'u na gwaggo tikiti dama haka constitution na jam'iyyar ku ta APC yace duk lokacin da aka zo maslaha ga mabukata idan mutum 100 ne 99 suka ce sun sa hale ko sun amince ɗaya ya je yayi ɗaya tsalle ya ce shi bai yadda ba to a ka'idar jam'iyya sai an zo an yi zabe kato bayan kato domin a fidda gwani a cikin su menene laifin su idan sun ce basu gamsu ba tunda kai ma da bakinka ka ce sun sifon kaga suna da bakin da za su yi wannan kore
1: ni dan demokradiya ne na ga maka zabe fa na gada kuma zaben a ƙasa talaka ijefa mutane mutunci da kimarsa
3: ni shi na iya kuma tun farko rigimar da ake da nike nace talaka ne ba zai fitar automatic da yana ne talaka aka ce ina sama automatic ne daga sama nace babu automatic tikitin nan ina gun talaka to ni yanzu da Allah ya ci gamin buri na mallam Abdulsalim Surun dinki ai bana ganin biken kowa kawai a fito idan Allah ya kai mu ran juma'a a yi dimu kuradiya a zube ta a ƙasa in Allah ya yarda na tabbatar Allah ba ya taimakon mutum azzalimi Allah zai amfani da zuciyar mu da aikin da muke na nema da roƙon da muke masa zai ba mu nasara ko shakka bane da izinin
2: to shi da ya ja wancan tunga baka ga laifin sa ba da yake nan tunda dai kundin tsarin mulkin jam'iyyar ku ne ce ku
3: ni ban ga laifin sa ba inna ike da laifi bai kamata mutun yayi baki uku ba kowa yayin da yazo ɗan takar na ya rubuta form i cike isa hannu ce ya yadda duk wanda mai girma gwamna ya dauka a cikin wanda suka fito takara shi ya mu ce da hukuncin gwamna kowa ya cike wannan form din duk wanda ita takara a jihar Kano musamman da mu wanda suke a dawakin kudu ko ta dan majalisar jiha ko ta dan majalisar tarayya lalle akwai wannan da yake da mallam Abbas na biyu sai da aka kafa musu kamera ana dauka kowa ya fada da bakin sa kun amince da duk hukuncin da mai girma gwamna yayi sau uku akai na tabbatar wannan bidiyon yana nan to yayin da kare ne gwamna kace ka bujire wancan abun ka zama makareci to mu kuma idan ka zo gaban mu zai maka hukuncin makaryata
2: me abin rainuwa a ciki tunda magana ce ta nema kuma me nema an ce yana tare da sabu
3: idan nema ne ni idan ni ne idan aka ce ka amince da hukuncin da mai girma gwamna in yace a ban amince ba zan tafi nema amma yayin da nace na amince na kuma burtse to ya zama raini
2: ai wata kila yaga an yi wani kundutu ne a ciki shi yasa yake ganin akwai bukatar a zo a yi zubeban kwarya
3: to ai da haka mallam Abbas nace idan ni ne yace a a saboda kar ma je karo da wani abin daban in ku nace eh to eh koyan ka da zaka nace eh eh nace a a
2: yanzu kana da karfin gwiwa cewar idan aka zo aka yi zubeban kwaryar tunda ba magana ce ta dawakin kudu kadai ba akwai warawa za ku iya kai labari wajen cimma burin ku akan shi honorable Abba Makama
3: dama shi Abba Makama ai sha'awar talakawa ce saboda haka da yardar Allah mazabun nan guda 30 ba wata guda ɗaya da zamu fadi mun san adadin rijistar da aka yi a karamar hukumar dawakin kudu mun san adadin rijistar da aka yi a karamar hukumar warawa
2: ta jam'iyya ko ta hukumar zabe
3: ta jam'iyya mallam Abbas ai yanzu can jam'iyya kake yi saboda haka tunda mun san yawan mambobin mu mun tabbatar kuma ba su da tsoron kowace mazaba mu muke da bara dan yaki wallahi wannan dan takarma akwai mazabin da bai isa ma isa mu mutun a yin da su haulayin sa ba saboda ya zalunci jama'a ka shekara 12 ka kwace filin marayu na iyayen injiniya ba kwasarai ka zo ka karbi kudin project ne kace kai kai duk bakin ciki ga tsoron ka ka san dole mu nemo hakin talakawa ta hakin da ka karbi kudi kace kai ba kai ba billahi zai kai da kai shi ko kuma ka biya wannan kudin a IFC
2: a wai bincike ma misali hakan ku ya cimma ruwa za ku dige da yi
3: to mallam Abba Salisu ne ki mai amfani dan gogor maya ai shi dan gogor da mai cici talaka abunda talaka ba zani ba ke ban kadan cuce su ka fito musu da hifili ka taimake su duk wanda yace ki ya isa to ya kamata ya ce ba zalimi bane azalimi baya isa amma adali yana isa saboda kai azalimi kake rawar kafa kake rawar gindi kake haduwa ka tai kuma dama ni kullun haduwa ta wanda duk zalincin talaka karamar kuma da wanki da wara Allah ka jarrabe da samun mulki kaman bala'i kaman ya mutu sannan kuma Allah ka hana shi samun mulki mallam Abbas Salisu dinki wannan addu'ar nake yanzu idan ka zo ka duba Mustafa mai gidan ruwa ai agigice yake nema amma ba maga ma tsanaki da wasa da dariyan Allah ya kawo dama talaka ku za a ce ta ku za ta maka shikenan idan Allah ya bayar ba shikenan Allah zai kawo abin da yafi wannan mu shi ne ki an tawakkala amma kai da kai yadda in dai ba wannan bai da karasa rayuwar ka to bijaye sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaman inna karasa a gaban mai girma gwamna ka bujire o umarni mai girma gwamna ka raina hukuncin mai girma gwamna in Allah da hukunta ka da wakin kudu da wara kuma Allah ba zai kunyata ni ba
2: da ka ce wai al'umma su shirya fitowa ranar juma'a ina za a fito kuma me za a yi duk da dai na ji kamar ka ce za a yi zababbun da gani misali
3: mallam Abba Salisu dinki ai ni ba zan yi tadda na gaba shige ba fito da al'umma za su zama za su cikin shiri irin umarnin da jam'iyya ta bamu daga wadin jihar Kano shi za mu aiwatar kuma da shi za mu je mu aiki kuma mu jarumai ne kuma ba ma tsoron kowa sannan kuma kowa ya san mu su ma sun san mu mu ma mun san su mun san karfin su mun san iya limitin su mun san iya zurfin ruwan su sun san mu sun san karfin mu sun san iya zurfin ruwan mu sun san kuma iya dogaran mu da Allah na tabbata Allah yarda wannan rana ta ce ta ranar bambance tsakanin aya da tsakuwa al'ummar karamar hukumar dawakin kudu da wara musamman yan jam'iyyar APC masu katin zabe ko zama cikin shiri insha Allah rabu ko kwanan zaune ko kwanan tsaye ranar alhamis zamu kira taro zamu ba ku umarni da jam'iyyar ta bamu daga jaha me za a fito me za a yi me za a tashi a kansa kuma na san Allah yarda Allah zai taimake mu da taimakon sa inna al'ummar karamar hukumar dawakin kudu da warawa fatan alheri yan jam'iyyar APC da ma wayanda ba jam'iyyar APC suke ba, ina fata kuma musamman yan jam'iyyar APC masu katin zabe su zama cikin hiri su rike katunan su, idan Allah zamu yi nasara. Wassalamu alaikum.

0: masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu wadda a wannan mako Alhaji Rabi'u na gwaggwa Gano madogon shirin kuma wanda shine mataimakin jagoran jam'iyyar APC a karamar hukumar dawakin kudu wanda kuma ex officio 2 ne ya fara bude angarar shirin sakamakon yanayi na watakila tarurruka da suke da shi ga dimbin jama'ar da suka yi da PP suka biyo shi sun hana shi ci gaba da wannan tattaunawa dan haka a cikin waɗanda suka dafo masa akwai Alhaji Audu Gurgu Zogarawa wanda kowa ya san Alhaji Audu Gurgu Zogarawa ba bako bane ba idan dai magana ake yi ta tattaunawa a fage na siyasa bari in koma gare shi mu karashe wannan rabin sa'a tare da shi a cikin wannan zauri Alhaji Audu Gurgu fara yiwa masu sauraro sallama gabanin mu kalli abin da zamu tattauna
1: jama'ar jihar Kano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: amin wa alaikum assalam Alhaji Audu Gurgu kaji wasu daga cikin kalamai da Alhaji Rabi'u na gwaggwa Gano ya koro a cikin wannan tattaunawa da muka faro tare da shi kuma na san ko shakka babu da tatsuniyar giza ba za ta wuce ta koke ba tunda magana ake yi ta zaben fidda gwani da aka yi a yankin ku na dawakin kudu da dai ba ma iyanin bane ba jam'iyyar ku ta APC tana ta kokarin sulhunta yan takara ban sanya ka kalli wannan faɗi tashi da ake yi ba
1: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ni abinda zan ce na farko dai muna cikakken godiya ga Allah muna yabo da salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallama muna godiya ga mai girma zababban gwamnan jihar Kano mai girma Alhaji Abba Gida-Gida da mataimakinsa muna godiya ga shugabancin jama'iyya na jiha muna godiya ga majalisar jihar Kano a ƙarƙashin sifika muna godiya ga shugabancin APC na dawakin kudu local government da na wara local government muna godiya ga 'yan kwamitin da suka tantance 'yan takara mutum 30 wani ya samu mutum 20 da 'yan kai wani ya samu mutum 8 aka tura mai girma gwamna ya duba ya tace ya rege na yi imani a demokaraɗiyyance mai ƙuri'a 20 da 'yan kai in zaɓe ne shi ya ci zaɓe ya kada mai ƙuri'a 8 mu mutanen dawakin kudu da warawa gaba ɗayanmu Allah ya saka mana da alhairi kuma abu ne wanda muke ta jira muke ta nema mutumin nan Mustapha Bala mai gidan ruwa shekararsa 12 ina shugabanci a majalisar tarayya amma duk dawakin kudu da warawa ka faɗi mutum biyu a dawaki mutum biyu a warawa wanda igina ita maka imai da su mutane suka zama mutane su wane ne ya sunansa a wannan gari suke na san dawakin kudu ne tun daga sabon garin yanka tsare har riba ta da kwakwari tun daga tudun bayero har gujiyar runa na san dawakin kudu tun daga yaburawa har sabon garin nera saboda haka an yi mabauta an maida hida an maida hi mutum amma hi yan dawakin kudu ya maida su mutum mutumi in kana jin honorable inuwa giginya to mai gidan ruwa ne
0: amma kana a ce Alhaji Audu Gurgu kuna nema ku zamo kaza mai ci ta goge baki idan aka yi la'akari da dimbin mutanen da ake fayyacewa cewar zamanin da nudayensa ke kan dawo ya tallafi rayuwarsu yanzu haka su ma sun kai munzalin da za su iya tallafin rayuwar wasu su zama mutane musamman abin da ya shafi samarwa da matasa aikin yi ana cewa yana daga cikin waɗanda suka tallafi rayuwar matasa a wannan fanni ya kuma za ka zo da wannan zance ka ce an taimake shi shi bai taimaki wasu
1: ba sai ka faɗa abin da kamar ta ce ba ta goge waje kaza da aka cinye tsabata aka kuma zuba mata tsaba aka cinye mata ni na gaya ma bai taimaki kowa ba inda mutum biyu a wara wanda ya taimaka ka zo ka faɗe su inda mutum biyu a dawagi muna jin ai abin da irin su Ababuci suke muna jin irin abin da su Barau suke muna jin irin abin da su Alhassan Ado Dogo suke in ka raba 10 ina iya ɗaya
0: wai menene abin da kake nufi da taimako ne misali
1: ka taimaki mutum ya zama mutum inda mutane suka taimake ka ka zama mutum suka tura ka majalisa ta ɗaya suka tura ka majalisa ta biyu suka tura ka majalisa ta uku amma waɗanda suka yi silar tafiyar ka majalisar nan ma na asali yanzu ka mai da su abokan gaba
0: wai ta wace siga ke
2: kenan kake nufi mutum ya zama mutum dan dai mai sauraro ya fahimci
3: a ce mu je kayan da ka samu arziki ka te mu ji mutane su samu arziki
2: a baka jari na sana'a ko kuma aikin yi da ake shiga office wanne kake nufi
3: a lahira mai gidan ruwa za mu nema annabi za mu nema
2: eh wai me kake nufi a baka jarin sana'a ko kuma
3: a yi a samu gara ka bayan miliyan 10 tafi Saudiya ije umra in zaman sai samu arziki
2: ko dai wani abin zakai da
3: ni an sana'a da zuwa Saudiya sannan nake da arziki su mai gidan ruwa su suka karya ne na kasa zuwa Saudiyar
2: aya za ka dora wani laifi kuma
3: mu ɗan dawaki da warawa mu ne muka yanke hukunci barin baka tarihi na dawaki mutum 14 ne suka yi majalisar jaha 7 sun mutu 7 suna nan amma dukkan su 14 nan babu wanda abin da abba makama yayi ni nake gama ko gabatar da kuduri a majalisar jihar Kano ko taimakon dan adam ba da kujerun maka ba da motoci ba da babura ba da jari mutunta dan adam duk wani dattijo baba matahi na matafa mai ganin mutuncin manya
2: akwai misalin cewar ya dara duk waɗanda suka gabace shi a cikin wannan abin da kake
3: nasara
2: menene misalin da zaka bayyana
3: misalin ga ina gama waye ba da kujerun maka uwahi waye ba da motoci uwahi waye ba da babura uwahi waye gine-ginen asibitoci uwahi
2: da kuma ka bi diddigin waɗancan su da suka yi kana nufin cewar kowanne ka daga shi ka zazzage da kake wannan magana
3: ai duk a gaba na akai barin kirga masu na farko Haladiyan Katsare Salisu Sa'adu Lili Alhassan Tambura Mu'allam El Yaqub na babayi Abdullahi Hehu danjin mai fada Alhaji Audu Obinana Alhaji Ha'inu Saddabar Kwari Alhaji Nama Dubujiya sai wannan yaron dan arziki irin albarka abba makama gano sai mai gidan kwai sai Ibrahim Suji sai Abdulrahman na mata kaji 14 barin gaya ma masu rai Haladiyan Katsare Salisu Sa'adu Lili Mu'allam El Yaqub danjin mai fada wannan yaron dan arziki irin albarka sai mai gidan kwai sai Abdulrahman na mata kaji 7 masu rai Allah ya kara musu lafiya barin gaya ma 7 wanda suka rasu Alhassan Tambura na babayi Abdullahi Hehu Audu Obinana Yahainu Saddabar Kwari sai na Madubujiya sai Ibrahim Suji na gaya ma 7 sun mutu 7 suna nan duk cikin su babu wanda abin da abba makama yi
2: kara ce soyayya sai ta rufe wa Alhaji Audu Gurgu ido har yake ganin cewa waigwanin sa shi ya dara sa'a a cikin waɗancan mutum 14 sarkin
3: fara wannan a cikin wannan yahulin da ya ba wanda na haifa
2: eh amma ai wataƙila akwai wata bukata a ciki da kake da ita a
3: tare da siyasa ce ta hada mu da idan mutum yayi sai in ce yayi in bai ba sai in ce bai ba saboda haka mutane sai suka yanke hukunci tunda abba makama gano an tura shi majalisar jaha shigar sa ta farko kenan ya taka rawar gani to bari mu daga likafarsa da izinin Allah tare da addu'o'inmu da haɗin kanmu da goyon bayanmu da jajircewarmu mu tura shi majalisar tarayya
2: shi yasa aka yi tona mai na kenan
3: yawa aka tantance aka turo kwamiti yan kwamitin suka tantance isa mu ƙuri'a kamar kaso 3/4 mai gidan ruwa ya samu kaso 1/3 aka kawo gwamna report gwamna ya karɓi report aka ce duk abin da aka yi kun yarda suka ce sun yarda kun yarda sannan mai girma gwamna da shi da 'yan tawaga suka yanke hukunci sannan mai gidan ruwa in ya zo ce bai yarda ba to kaga ya bijire wa umarnin gwamna ya kuma bijire wa gaskiya ya ɗauki hanyar da ba za ta bulle da shi ba
2: to amma siyasa dama aka ce dai don wani ce kuma karkataccen wani hususan ga wanda ya kalli wata alƙibla kai kana ganin cewar wannan abu da aka yi shine daidai a daidai gabar da su kuma suke ganin kurum ture kaza kwashe kwai aka yi musu alhalin su ne suke tare da al'umma suke son su amma aka yi wataƙila abin da aka yi aka ce wai ba haka ba me laifi misali mutumin da ya ce bai gamsu ba a siyasance tunda magana ce dama tsari biyu ko dai a yi sulhu ko kuma idan hakan ya ci tura a je a yi zubeban ƙwarya na ƙato bayan ƙato hajiya bayan hajiya.
3: To yanzu idan aka zo aka tantance aka ce mutum kaza ne masu zaɓe a misali ko mutum kaza ne masu maslaha a mutum kaza ɗin nan ka samu ƙuri'a 2/3 bayan ka yarda duk abin da za a yi ka yarda aka zo aka yi da shi nasara zai ce bai yarda ba. Ai kaga wannan rashin gaskiya ce ma ƙarara
2: ba kuma yanayin da watakila aka yi abun bane yake ganin cewa akwai ayar tambaya shi ya sanya ya ja tungata
3: kai wannan mutumin ina son gaya ma shi fa kawai kara ake mar zaben ma kansa fa bai shiga ba duk zaben duniya an zaka shiga ka kan rubuta takarda ka gabatar da ita a shugabancin mazaba ko shugabancin local government ko shugabancin caucus shi fa bai daya ba kawai an yi maka kara ne aka sa shi cikin yan takara ya zama dan takara ya kuma tunkuyi kasa kuma ina son gaya ma za a dade a siyasa a dawaki bai gidan ruwa bai kuma cin zabe ba bai kuma mulki ba saboda ya zo iya daidai zangon cin zaben sa
2: Alhaji Audu Gurgu kai fa tsohon dan jam'iyyar APC ne kar a ce naka cike ba da kai ka shiga kwankwasiya daga busani kuma kwankwasiya kuka zo kuka sake hadewa da yan tsohuwar jam'iyyar APC kaga kai duk ka san wayanar da aka toya ka san wancan gida kuma kafin a zo a ƙara hadewa ma ka san wannan gida a ce Alhaji Audu Gurgu hannunka ko da ma a ce ma bai rube ba kai dauke shi ka ce ga me saran ita ce datse hannun nan daga jikinka dan gurin watakila akwai wani abu da ya shiga na sabani tsakaninka da hannun
3: to ai wannan Hausa kana ji in hannunka ya rube ai ka fi so ma a yanke ka huta ni dan APC ne gaskiya ne daga baya na higa kwankwasi ya yanzu kuma aka zo aka dunkule APC a ga magana guda daya ba wata tsoho APC ba wata sabo APC amma duk dan siyasar duniya wanda yake da taurin kai da girman kai da kin karbar shawara irin ta mai gidan ruwa ba zai ci zabe ba
2: ba kaka gida suka yi ba saboda da gwamnati suka taho shi yasa aka ce an yi 60-40 su aka ba su kaso 60 su kuma suka zo suka yi kaka gida suka dauke damar maimakon su bawo wanda ya kamata
3: to a tun daga aka yi 60-40 a tun daga nan yasa an kada shi da ya iya siyasa da aka yi 60-40 masu 60 din nan ana ba su 60 ni sai in jawo su in hada da 40 dina su zama ali kai ina son gaya ma duk wanda yake siyasa a dawakin gudu local government sai dai shiga aljihun mai gidan ruwa ne ya rika fitowa da mutane daga aljihunsa ina fitowa da mutane daga aljihunsa ina yarwa
2: ko dai mutane watakila suka ringa masa butulci bayan sun samu irin abubuwan da suka samu na tagomashi yayin da ludayinsa ke kan dau
3: san da mai gidan ruwa ya fito zabe biro da takarda silamani ya dauka fitowarsa ta farko ya bashi sunayen mutum uku duk mazaba bai san kowa ba bai san ko ina ba ba zai iya gaya ma mutum biyu ba a mazaba gidanmu aka rika bi cikin dare ana buga mana kowa ana neman gudunmawarmu ni ina cikin wanda karfe ɗaya da wani abu na dare ya gaji ya ga bugan kowa ana neman gudunmawarmu da taimakonmu da haɗin kanmu amma duk waɗannan mutanen waɗanda aka bi dare aka bi rana aka je aka neme su suka ba da haɗin kai mai gidan ruwa ya zama ɗan majalisa dukkansu mai gidan ruwa ya kore su ɗaya bayan ɗaya ya sake sababbin masoya
2: waya za ka ce wai ya kore
3: su
2: ka taɓa ganin ɗan siyasa yana ƙin mutane shi da jarinsa shi ne mutane
3: mutum ne haƙƙinka izo in haɗa da wanda ba haƙƙinka ba in kwanta a kai kana siyasa baka san haƙƙinka ba kana siyasa baka san me makomaka ba wannan siyasa ta yanzu mutum zai je karɓo project na miliyan 5,000 izo ya aikin miliyan 500 miliyan 4,000 da miliyan 500 ya cinye sannan ya riƙe muku gorin ya yi muku aiki kuɗinku ne fa aka kasa 10 aka yi muku aikin kaso 1 amma in gori ta raya muku ainihin an muku titi in za ku fito sai kun fita kan titin da aka yi muku a cikin kaso 1 kuɗinku fa aka yi muku
2: wai haka dama ku 'yan siyasar kuke yi
3: eh haka suke yi ni ne muka je farauta da kai muka kamo giwa 1,000 jakin dawa 1,000 raƙumin dawa 1,000 raƙumin gida 1,000 saniya 1,000 aka zo hanya aka harbo kuciya ka ce ɗauki kuciyar nan duk wannan ka 1,000 ka ɓoye sannan kuma wata rai gozo ainihin muka je farauta na baka kuciya ina wancan 1,000 kaza 1,000 mutumin da ya baka gudunmawa ka zama ɗan majalisar tarayya duk duniya wacce ƙauna kuma zai nuna ma alalayen aljanna ce da ya baka aljanna ko ta annabi ce
2: amma Alhaji Audu kai baka taɓa hawa kujerar wakilci ko ta mulki irin wannan da kake misali da ita ba a ce kuwa ka yi wannan misalin cewar wai ga abu kaza kun je kun sha wahala kuma a bige da baka kaza misali tunda kai baka san nawa ake ba su ba tunda abin nan
3: wataƙila ba a bayyana ai misali ne ma duk wadan majalisar tarayyar duniya na duniya gaba daya kudin project ake bai a majalisar ce kawai ba mai gaba amma muna ji muna gani mun san wani da ake dana
2: amma baka san nawa ake bayarwa ba kuma aikin nawa suke yi ba ko
3: ai misali ne ma in dan majalisar tarayya ya zo ya aiki kudin sa ne amma ai in za ka fito he ka bi ta kan titin wane
2: to ba alfarma bace ba an yi

0: gira ruwa
1: barau din ya fada muku
0: sai alaji rabina ku kai ni kotu ma ai lalle ne hi a kamo ni ma ni yanzu kamo ma nake ne ma an kama ni na zama kudi
1: a
0: billahi allazi la ilaha illa huwa
1: kana nufin cewar wai abinda ka fada din nan ba kyage bane ko sharar misali
0: eh in sharri ne a kama ni ma ai yanzu kamun nake ne ma an kama ni na zama kudi
1: wato so kake yi ka zama wani jangwam kenan
0: na zama kudi
1: eh jangwam kake so ka zama
0: an kama ni akan na yaban abba makama an kama ni akan nayaban labaran madari an kama ni akan nayaban Yusuf Datti an kama ni akan nayaban mai girma gwamna Abba gida gida an kama ni akan nayaban komanda Dakta Murtala Sule Garo an kama ni akan nayaban Malam Ibrahim Shekaro to billahi allazi la ilaha illa huwa an kama ni na zama kudi
1: waye zai baka kudin
0: wayanda nake kariya za su banni ai kudi da mota salo
1: wato ne ban wani abu kake yi ke da yasa kake cewa aka maka
0: wallahi kudi da mota salo ai kamu a siyasa farin gini yake kara ma kudi ne yake kara ma
1: garin Kaduna ko ciya ba kaga ga ba wanda zai kula ka
0: a'a a kula ni mama haka yake siyasa kowa ka sa kafa ka take hi ana cewa mai dagalmin karfi nan ku kai ne mai dagalmin karfi
1: amma Alhaji Audu mu kalli irin abubuwa da ake fadin cewar shi wannan tsohon wakili naku yayi na ciyar da wannan yanki naku na dawakin kudi da warawa gaba zamanin da ludayin sana kan dawo hukumomi daban-daban aka ce ya samu daga gwamnatin tarayya bai dare su ko ina ba a fadin jihar Kano sai yankin ku na dawakin kudi ko warawa wanda ake ganin cewar tunda kuke wakilci ba ku taba samun irin wannan ci gaban da aka kawo muku a waɗannan garuruwa naku ba amma yanzu a ce mutumin da yayi wannan kuma wai ku ringa binsa da irin wannan bita da kullukuwa
0: to gaskiya ne a dawakin kudi gari yayi wa beraye da mucizai da kunami gine-gine da gunda ake fasikanci da fajirci wannan gine-ginen wayansu ma da yawa alhaki ya dauka
1: kamar ya alhaki
0: tunda an gina su da sunan za a yi makaranta ba a karatin akwai gine yana na bayan sakatariya ya karasa wajen 11 yau ba abin da ake kaje ka gani
1: to amma ba laifin waɗanda suka gaje shi bane ba ta wakilci
0: waye gaje shi kinin zanifin romo in ka zo ka gina makaranta ayi karatu in ka gina asibiti ayi asibiti yanzu ya gina gun koyan sana'a a tsohuwar kasuwar Ladin Mukuli tunda ya gina gun yana kulle wace sana'a aka koya bari a ci amfanin abu
1: amma ai laifin ku ne da ku tashi kun nusar da waɗanda ya kamata su dabbaka gurin ba ko
0: duk wanda yake yankin dawaki ta gabar da dawaki ta yamma abinda in matsa tsantsa a yi hanyar Lahadin Mukole zuwa dawakin kudi local gamma ko hanyar yargaya zuwa tsakuwa wace ya haudiro ma a zogarawa ana campaign ice yargaya zuwa tsakuwa ni na hana a yi hanya saboda haka na je in dai magani na hana ya ambaci sunana ice in dai maganan nan gaskiya ce Allah Ubangiji in dai maganan nan Allah ka bi min haƙina ka kada mai gidan ruwa a zabe
1: ba irin wannan rashin godiyar da yake muku abin ta goma shi ba ku yi bane bai sa ya misalta hakan da kai din
0: ai di hanyoyin fulahin ne yanzu aka wuce ta hanya hu in ka to daga Lahadin Mukole ka leka hanyar gonar gogen zaka ga kwalta amma rabin kilomita ne
1: kamar ya
0: rabin kilomita sai ayi daga bakin hanya rabin kilomita
1: wannan bayar fa bane ba
0: ka hau babur ka je ka gano mun na zo gara kona gogen zan dau nauyin ka hanyar kuma ta kai tsawon kilomita 20 daga zo gara kona gogen zuwa madari zuwa katarkawa zuwa enginu
1: yanzu in aka ce za a gani zahiran ba wai magana ce ta shafi fadi ba
0: dan girman Allah ka je ka tambayi zo gara kona gogen ka ba hanyar gaga iya kwaltar dabarar ta izo sai ne mu kara shi ma yi rabin kilomita sai zo wata tsakuwa yan babur suka riga faduwa to yanzu muna sa rai in Allah ya dan abba makama yazo da izinin Allah za mu gayyace ka kaga abin da za a yi abu da alfarman sayyidina rasulullah
1: ba iyayenkin ka ne kadai a karamar hukumar dawakin kudu da warawa ba kowace karamar hukuma a cikin waɗannan kananan hukumomi guda biyu mazabu 15 ne a cikin su to ina laifi idan wata ta samu aiwa wata uzuri cewar ita ma tana nan wata kila rabanta yana tafi
0: mun abba makama yazo in ya samu abu 30 sha zamu yi raba shi mazabu 30 a shawarar da zamu bai in abu 100 ne zamu ce raba shi mazaba 3 kaga mazaba 30 ta samu abu 3 in 2 ne zamu ce daya a dawaki daya a warawa yanzu babu laifi abba makama an Allah ya kahi ki dau hanya daga lahadin makola zuwa dawaki ki dau hanya daga kwanan dalla san zuwa Allah ya raba gidan sarki mu balansin zamu bada shawara ai
1: cewa kake yi in abba yazo alhalin har yanzu tana jika kunamar bebe.

0: magana ake yi ta ba ma kuma iya kwatar kanku a cikin wanda za a sa su a sahun waɗanda su ne za su yi takarar nan ba, tunda magana ake yi yanzu haka ma akwai yiwuwar za a zo a yi zaben fidda gwani ƙato bayan ƙato. Ya za ku yi da wannan ƙalubalen da ke a gabanku?
1: To ai agun Allah muke nema, kan kan ƴan dawakin kudu da warawa muke nema, kuma mun same shi. Allah ya yarda da mu, in Allah da Allah yana aiki da zuciyar ɗan adam, ba niyya muke abban ya zo cucuwa ɗansu ba, ba niyya muke abba ya zalunci wani ba, ba niyya muke abba ya ha'inci wani ba, ba niyya muke abba ya zubar da kowa. Idan wa'yan tsirarin munafukai ba su fubiyar ba, da su zai mu'amala. A'a, mu so muke a yi tsari a kafa kwamiti, kowace mazaɓa a ga me ya yi wahalarta, me ya yi aikinta, me ya yi dame ta, me ya kamata a yi mata gwargwadon iko, wacce aiki bai zo kanta ba, a ba su haƙuri, a ce insha Allahu su haƙura aiki yana zuwa. Amma wannan da shawara za ka yi ga rediyo ka bayar a ɗaure ka, shawara ba ne ga rediyo na bayar. Ina gungun da muke zama da ƴan wara, gungun da muke cin tsire, kawai na ga ƴan sanda mota guda tres, kai ne Audu Gurgu Zogara na ce ka zo muna neman ka a CID na jito bismillah.
2: Ka bi su?
1: Na bi su, wala bi su ba. Ni ba tirji ba, ni ba hekau ba, haka kawai aka tura ƴan sanda mota guda.
2: To sai aka yi da ka bi su?
1: Aka bi su a yi kawo faɗa wa mai gidan ruwa magana, na ce eh haka ne. Aka samu rikodin, na ce haka ne, da yake nema ɗan Kano ne. Dan birni ne a Kano aka haifun, tun ana shi abu gauda shi ya sari Kano da fari ta yi ta yanka tsari ta gunduwawa. Ni ma na buga waya, sai wani bugo waya ya kai wannan gurgun Audu Gurgu ku sauhi. Ana irin rufe garin ne a sunansa?
2: Lockdown?
1: Yan sandan billahi lillahi suka ɗauki amoda suka kai ni har rawun ɗin gidan Hekaru.
2: Na mun dubawa?
1: Eh, da kabban fai, da lib, da lib, da lib, ba mota sannan ba a daidai su sau. Na ƙarasa gida. Na je na tarar ƴaƴana mata da suke gidan miji su tara suna gida a zaune.
2: Sun yi zaman dirshan?
1: Sun yi zaman dirshan.
2: Saboda an kama babansu?
1: Eh, an kama baba. Na dawo na ce ah me ya kawo kuna su miji? To baba an ce mai gidan ruwa sa an kama ka. Wannan mai gidan ruwa na ce a kanku zage yi. Ko dai ku ce Allah ya sa in ya tsaya zaɓe ya faɗi don alfarmar sayyidina Rasulullah. Suka ce to Allah ya sa ya faɗi, Allah sa ba zai kuma ce ba.
2: Ka gaya musu wannan
1: umarni? Ba nan ba su umarni ba, ni ya kama ni.
0: A to amma ai watakila dama an ce daga inda ƴancinka ya ƙare, daga nan ne wani ya fara ta yi a wajen waccan shawarar da ka ce ka bayar. Ka sauɗe hanya har ka je ka shiga layin da bai kamata ka shiga ba. Don me ba zai ce zai nemi haƙƙinsa a gurin?
1: To ai gona sauɗe hanya. Ni fa yanzu yau mai gidan ruwa ya kama ni ya kulle ni. Na gaya ma riba zan ci.
0: Ta me za ka ci riba?
1: Da kuɗi zan kwan, da mota, da babur.
0: To me yasa da baka kwanta kudin ba da ka je aka yi ma wannan?
1: A shi ma ya kansa ya da ya kama ni kuma kunya ta kama ya gari ya yi yanzu an karɓi babur.
0: Ha?
1: Ni ce ban gode ba kyauta ka ban ba.
0: Kuma ya ka karɓa ɗin?
1: Ba zan karɓa ba. Daga cikin haƙƙina ɗari ne fa aka ban kwatar ɗaya.
0: Kuma yanzu gashi ya maka abin alheri kuma ka ringa binsa da irin wannan jahu.
1: Ba alheri ya min ba. Kunya ce ta kama shi ya bani babur.
0: To ya za ka ce wai kunya?
1: Wallahi kunya ce ta kama shi. Ai da lami lafiya yake. Alhaji Audu Gurgu zo ka karɓi babur ka riƙa hawa ko ka bai ayanka su riƙa zuwa makaranta. Ai na san wannan babura gaban. A wannan irin na ɗaya tabarma kunya ɗin na aka yi mu. Aka bani babur. Sannan har banza ma sai 160,000. Na rabo da ƴan siyasa kuɗin. Kana ni ba ruwa duk sannan na san 20,000 ni 10,000 ta mutane ce. Ka je ka bincika gaji. Saboda haka a kwatuna ba a faɗuwa.
0: A yaushe a da kenan ko?
1: Ko yau ko yanzu ta ƴan kirari. A zaɓen nan da aka yi billahi la ilaha illallah. Mai gidan ruwa shi ya ci zaɓe a kwatun.
0: Eh mama ba ta fi mutum 100 ko ba ma su kai ba.
1: Wa ko mutum 5 ne dai muka zaɓo ko ai mun shigo?
0: Amma dai ai ba za ka ce wai za ka bugi ƙirjin cewar akwatin taka tana da wani tagomashin a zo a gani ba.
1: A sha sai kai kuma. In dai muka yi zaɓe muka ci da ƙuri'a 5-10 ai mun ci zaɓe. Da wannan harkar ta yanzu ka zo ka kada kwankwasa tunin beci. Ai ka kai jarumin siyasa. Kuma ni a rago dari tun daga SDP da NRC. Ni ban cika faɗuwa a kwatuna ba har yanzu a ɗauko result a duba 2000 kaza a duba a gani.
0: Amma Alai Audu Gurgu abinda nake cewa wai hanta cikinku ba ta kaɗawa idan kuka kalli matsayi da damar da mai gidan ruwa yake da ita a wannan yanayi da ake ciki na wannan siyasa. an ce fa yana daga cikin yan gaban goshin shugaban jam'iyya na ƙasa, wanda kuma shugaban jam'iyya dama shi ya tabbatarwa da duniya cewar kowaye inda yana da sha'awar takara ya yi fom. To an har aka zo za a yi zabe, in yace bai yadda da maslaha ba, to sai an zo an yi zabe na ƙato bayan ƙato. To ba kwa ganin cewar idan aka zo za a yi zaben nan na ƙato bayan ƙato uwar jam'iyya ta ƙasa ce za ta turo da wakilanta da za su zo su shirya wannan zaben ba?
1: Baka san mai gidan ruwa ina gada da nan tawi, mu muna gada da Allah ba, muna tawassali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma anan Kano za a yi zaben nan, kuma duk Kano yau abba gida-gida ne jagora. Nan tawi ba zai zo Kano yau abba gida-gida kama karyawa,
0: amma shi zai turo waɗanda za su sa ido ko shiryewa zaben.
1: To sa ido dan sa ido, mu a da wajen gudu za a yi mana wannan barazanar banzar a murɗe mana zaɓe a zo ya zaɓen mu.
0: Ba kwa tsoron waɗanda za su zo daga can sama?
1: Ina ruwan mu da su, ka zo ka cuce mu mun ka gani.
0: An fice idan Makawo ya ce ai wasan jifa ya san ya taka dutse, wannan tarjiya da shi tsohon wakilin naku ya yi, ana kallon cewar fa bai kamata ma ku ringa munna cewar wai abba makama ya samu wai tikitin takara ba, tunda wai akwai sauran runa aka ba.
1: A to ba za mu yi munna ba yanzu, Allah ya yi mana bayawa ba za mu gode mu ba. Allah ya yi mana bayawa, runa aka ba ai mu muna da za mu yi agogon yi mun make ta.
0: Ita runa?
1: Mu mutanen karkara ne, ai mun san yadda ake doke runa. Da sassa ba za mu da ita raɓa ba ta kaɗewa, mu yaƙi ganye mu make ta fak. In Allah ya da abba makama shi zai tafi majalisar tarayya, mai gidan ruwa zai nemi aikin yi. Ai mun ba shi jari a dawaki da wara.
0: Kamar ya jari?
1: Mun ba shi jari.
0: Ko dai ya je ya hidimta muku akan abin da kuka tura shi ya muku na wakilci.
1: Wanda ka zaɓa shekara 12 a majalisar tarayya, in ma inda ake siyasar mutunci ne ya kamata ya rigima da kai. Ai a aljannar duniya ka sa shi, aljannar lahira sai annabi muna tare dai.
0: Amma duk waɗannan shekarun da ya yi ba hidimta muku yake yi wajen ƙwato muku haƙƙoƙinku daga can gwamnatin tarayya ba?
1: Ba wani haƙƙi, rubuci ciki yake akan haƙƙinmu.
0: Duk irin abubuwan da kuka samu a yankin naku yanzu?
1: To me muka samu ne?
0: Ba shi ne ta lasaf.
1: Ka je wara ka ga irin titin da yi a wara, ka je Lahadin Magola ka ga irin titin da yi, ka bi titi daga Lahadin Magola ka tafi dawaki ka ga yadda hanyar ta lalace. Sai ka yi kuka da hawaye a matsayinka na mai imani dinnan, dandana za ka yi raurau idan ka zai rufe da hawaye. Ka ga inda ake wahala, ka ga inda ake fito da kaya da hanya mai kyau ce a fito ma da kaya a 5,000, yanzu saboda munin hanya sai ka ɓata 15,000. Ka je ka ji labarin irin yanda abba Bichi yake a Bichi da sauran 'yan majalisun tarayya. In ka je mu da wajen gudu da wara sai ka ce anya nan akwai wakilin tarayya kuwa. Na ji haya iya ƙoƙarinsa. Gine-ginen makaranta, gine-ginen asibiti, gine-ginen masallatai, motoci, kujerun maka alheri, girmama ɗan adam, kyakkyawan mu'amala, matashi na matasa mai ganin mutuncin manya, an ka ganshi a cikin matasa, wallahi azimin baka sani ba sai ka ce da Allah honorable na ginewa. Sai a ce a gaishe shi ne can a cikin yara a cikin sahohinsa.
0: Wai ko ta dabara ce dama ta kwantan ɓauna ga ɗan siyasa yake yi.
1: Kuma kullum ka je in dai ba zaman majalisa ya dubo ba ko Abuja ya dubo wani aikin ba, kullum ka je ina gida, kullum ka je Alhaji Rabi na gogo ina gida. Da kai na gaji daga gari kaza, me ya matsala ka? Matsalar mu makarantar mu ta yage, asibitin mu ya yage, rijiyar duka-dukan mu ta tsaya, madada ta haihu. Amma mai gidan ruwa da kana tare da shi, matar ka za ta haihu ka gaya masa suna, sai dan ya girma ya fara ɗaga waya bai ɗaga wayar ka ba?
0: A da za ka haifa?
1: Ba kwanaki ba ba wuri yake faɗa ba.
0: Yau wannan ai yarfa ne an ce muke kokarin yi mako.
1: To wai sa ka mun mai ce mai yarfe. Mu yanzu duk wanda ka kama a cikin mu mun zama kudi.
0: Wai ku da ma tarko kuka dana kenan, kuna jiran ku samu wata gaba da za ku karya?
1: Eh to wanda kike so ka zabe kuma yana kama ka? Yanzu famu lady na inde ba ni na lallame su wani ji do Allah do annabi ayan albarka ku zabu kaza. Za su zabu wanda ya daure ni? Ai ba za su zabu wanda ya daure ni ba.
0: Ya zaka kwatanta abin da zai faru tunda idan ma kuna takamar cewar wai ku za a zo a yi zaɓe ta yi

0: da kowane dan siyasa inda so ake a samu ci gaban da ake fata dan me zaka ce a dinga debo kudi ana bayarwa
1: ai da Malam Aminu Kano ya mutu kabari biya kai ga na Malam Aminu ga na akida ka saki kayan aiki ai aiki ka ci zabi
0: shikenan akidan ma ta zama mutum
1: ta mutu
0: mutum ta zama
1: ta mutu ne Malam Aminu da Rimi sun tafi da akida shikenan
0: a fahimtar Alhaji Audu kenan
1: a fahimta duk dan siyasa yanzu wani yan siyasa da zaka ji mutum ya shiga nan ya yi gwamna ko ya yi minista ko ya yi kaza in ya ga ba mu fita sai ya fito da nan ya akida yanzu mai akida Aminu Ali ya rage kawai shi kadai shi ne bai taɓa fita daga PDP ba amma ko Bello Hayatu kwanan nan ya fita ba wata akida zan ka fito ka fito da kayan aiki ai aiki ka ci zabi mu dau tallanka in an sayar bukata ta biya ka ba mu ladan talla in ka ki wata ran ga dawo in muka dau tallan sai mu yi bari
0: wai haka kuke gina tunanin
1: duk tunanin dan siyasa yanzu haka yake
0: magana ake yi ta cewar duk mutumin da kuka ce ya ba ku kudi to idan ya diba kudi ya ba ku tamkar fa kun siyar da yancin ku ne dan haka duk abin da kuka shuka shi za ku girba
1: to ai kai makaranta fito ta karar ka ki fitowa da kudin ka zo ka ci zaban
0: ai ni ba da dan siyasa bane ba ko ne dan siyasa
1: ya oje in bai kare gaba a tarawa ne kake bo ko aminin sumil ko faiza alfundiki ai ka fito da kayan aiki ai aiki ka ci zaben ka sun mulkui shikenan
0: haka abin yake
1: idan ka tafi majalisa a cikin wata biyu uku ka mai da kudin ka
0: kuma sai ku so ku ce wai ya zo ya kawo muku wani abu da zai kawo muku ci gaba
1: ka fito ka fara aikace
0: ta ina zai yi aiki bayan kun tatse shi kafin ya
1: haukan kujera wancan kudin daga bayar ba su wuce na wata uku ba
0: oh haka kuma gidindige
1: ran wata 41
0: to riba kuma fa kana nufin shi zai fitar da kudin sa bai ci riba ba
1: riba kana ga majalisa ai ka ci riba lalla bata ganga lokaci
0: dan mai riban mai kaci
1: mu fa yuni duk abin da ake a majalisan nan ko a Najeriya nan ko a kasa ko a jaha ko a local government ba wanda ba mu sani ba
0: duk da kasancewar baka taba rike mukami irin waɗannan da kallasa
1: ba ban taba ba
0: to amma ta ya zaka ce wai baka san komai
1: ba eh dai zamanin ganduje da zamanin matayi sai mun yi wai mu ma ba kudi mu ya samu in ba kudi kake samu ba irin zayin wa me yasa ga bulo dagare ya zaman ka
0: to Alhaji Audu a cikin jawaban da shi Alhaji Rabi'u na gwaggwa gano yayi akwai kira ga yan jam'iyya kan su gangamin fitowa akwai gagarumin taro da ake shirin za a yi a yankunan naku a ranar Alhamis din nan ban san misali me zaka dora akai kafin mu karkare ba
1: duk kiran da Alhaji Rabi'u yayi ko jam'iyya ta yi ko dan takara yi mu fito ba wani mutum ya fito da mutum 20,000 ana faɗa wannan dama duk inda za a je ko mitin za a mutu da mutane saboda ko ta kwana saboda haka takara dai ta abbace abba ne ya samu rinjaye a cikin yan kwamiti kamar mutum 30 abba ya samu 20 da wani abu saboda haka in an zo da wata shigantaka ko wata kisisina ko wata munamuna duk da cewa ana ba mu labarin wata ƙarya wai za a je a sayo takara za a je a sayo fam za a je a sayi wanda suke sikirinin za a je duk ƙarya ce duk wata propaganda da za a zo muku da ita daga ɓangaren mai gidan ruwa ƙarya ce abba gida gida da waki da wara don mu ma abba gida gida a Kano shi ne gwamna abba gida gida a dawaki da wara shi ne ɗan majalisar tarayya Yusuf Datti gida gida a dawakin kudu local gamma labaran madari gida gida a wara local gamma Malam Ibrahim Hekarau gida gida a Kano central saboda gida gida sara ce yanzu sara ne ta kirkice kowa ma ɗaukar ta yake
0: Alhaji Audu da alama abokin aiki wato lokaci ya kwararo mu amma gabanin mu tattara namu ya namu bari in dawo gare ka ka yi sallama ga masu sauraro albashi nan gaba ma sake gamewa makamancin wannan shi
1: to ina so in gaya mutanen dawaki da wara kap mazanku da matanku ku zo ku ba mu goyon baya na haɗin kai da addu'a da ƙuri'a abba makama ya zama ɗan majalisar tarayya so muke mu fito da haƙƙinmu mu samu ƴanci a daina siyasar mulkin mallaka a daina siyasar taimakon mu'amala da mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar so mu je a yi mu'amala da kowa bakin lada bakin aiki ya sabo ya azabar Allah ya aikinka ya tagomahinka ya aikin mazaɓarku ya amfanin mazaɓarku ya aikin garinku ya amfanin garinku saboda haka so muke yara su samu adimihin na karatu yara su samu aikin yi mu samu titunan kwalta mu samu gyara makarantu a zuba kujeru ayi abubuwa da ya namuwa lati kamar inda muke ji